0: Kaya may story na siya, nga may nervous breakdown. Ang hindi lang mapatihan karon sa pamilya, gusto nila ipasoko gid. Kay tikon magpalak abin siya, nga hindi na sa kaginhawa, mahulog eh. Kaya way nakasambod diri sa iya sininga tangkogo, nakasabit lang sa iya sininga sagang. Kag daw hindi ka man da mapatay, guro, kag hindi ka makaginawa ka pa na kung rin lang sa sagang mo magsabit, ah. Kapin pa kay tutbag mo, hindi kay lubid. Ha? Tutbag lang. Uri ba yan sang tutbag? Dira ay ginsabit ang yasin nga sagang. So, mga bagay ini, nga gusto lang sa pamilya maklaruhan, we are not accusing anybody pa, ha? Nga kung ano dira, nga may naghimo sinisang tinunto sa kay alias Junjun. Pero gusto sa pamilya maklaruhan. Kaya way sa may nakitaan nga lastro sa lawas. Kagkapin pa, sang Martes pa lang, nag-text na siya sa iya sining live-in partner. Nga may bata sila, 4 kabulan. Sila niya, ang text niya, niya ba si Nikok Puli? Niya plangga-plangga kogig ka mo ni Nunoy. Si Nunoy, amuning bata, yung lapsag pa, 4 kabulan. Sa iya sining live-in partner, nga 22-year-old. Nga nagapauli sa Palaypay. Ang live-in niya sa Palaypay, ang pamilya ni Junjun, taga-Kag'an. So, kahapon, nagbalik siya, kahit dito sa Santiki, Martes, pagkaaga Miyerkules, nakabalik siya din sa Iloilo. Problema kagabi, nagpauli sa around mga 9 o'clock. Di basta ganit mag 9 o'clock, ang masakyan mo sina pagkanto sa Anilaw, magluwas abi sa taxi nga nagapalauli dito kung sa gaulayho na malamlamang balang puli ka. Yan puli man ko mo, puli ko to sa Banate, hindi ganit sa Bartak Viejo, hindi ganit sa Ahoy. Ang nagapala uli, bala nga mataksi. Pero kalabanan, sinay masakyan mo, gid. Series, last trip sa series, nga Barutak Viejo. Ang last trip sa series, nga Barutak Viejo, is 9:30. Ang pinaka, ano, gid, earliest jump off, ya sinadara, gua, is 9:15. 9:15 to 9:30. Makalabot ka dito sa Nilaw, siguro mga last Jesus imedia, madara, gid, 10:15. Kaya nasig, ina mo, kay why nagawas ang up, down na lang kalabanan. Tiyang panahog sa pasayro, sinakon last trip. Damo sinang panahog pasayro, Saraga, Barutak Nuevo, nindiridiritso na na. Ha? That's why ang biyahe kong gabi, pakantos Barutak Viejo, from Iloilo City is almost 1 hour lang. Pero normally, kung daytime, malabot na isa ka oras kagtunga. That's why, ginatulutan out, nga nag-abot dira siya, mga around 10 o'clock. Between 10 o'clock to 10:30, pamangkot din sa nanaog. May nakakita bala siya sa Banwa. Sino nga naglakat lang sa Banwa? Sa Banwa sa nanaog? O kung diragit sa nanaog, kay tunga-tunga abinisang balay sang live-in partner niya, lugar sa live-in partner niya, kagang balay sang ginikanan niya. Kaya ginikanan niya, tos cruising kagan, which is a kilometer away, going to Barutak Viejo and Banate, ang cruising kagan. Mga 1 kilometer away pa. Ang Palaypay naman niya is 1 kilometer before kung sa din sa nasapuan niya patay. Kay ti ara da iya ang crossing Palaypay sa may tienda, gid inang mayor nga crossing bla sa ubos sang ila sini nga dili ka man kaagid gani sa may plaza, pero matabok ka na sa may suba. And then pagkadto ikaw dito sa Palaypay, katubuhan ina dira. Pagkadto ka to sa Mustro bla. Ah, Palaypay, pagkantos Mustro, Anilaw. Di dito ga paulis Palaypay ang iya sining live-in. Nga na-interview naton kagaina. So aras sa tunga-tunga. Ang pagpati sa polis karon Churia pala ni, ginausoy nilang CCTV, nga nanaog sa Daras Banwa. And masami kung nabuton sa kadalagan sa kuno. Basi konsigi sa kalakat niya lakat or dalagan niya dalagan at the time bala kagabihon. Tiwa naman titaw, garigaw-rigaw na around 10 o'clock, 10:30, gamay na lang gidguro. Ha? Magluwas lang kung may ginahulat kada nga pares na mga single nga mga motor bala nga may ginahulat sa last trip kag may sulugaton sa last trip sa series or inigani may ginsakyan nga manaog daras Banwang sugaton pilang bilog lang gid na ang nag-aalagi at that hour sa gabi. So ginausoy karon ang CCTV kun din sa gid na naog dira sa lugar o kun naog sa diri sa Banwa kag naglakat. Most likely, hindi sa magpaulit sa Palaypay, mapaulit sa Skagan, pero dira sa nanaog sa Banwa, bangod ka hindi na stable ang iya sining mental kag emotional condition because believed to be, he is suffering, nagbalik ang iya sining nervous breakdown. So amo na karon ang duda lang sang pamilya nga gusto nila masanagan nga ang wala sa mahulog kay nagasabit lang ang uribayan sang tutbag sa iya sininga sagang ha that's it. Amo lang ang gusto ang may bulan sa pamilya basi kon ang duda sini sa pamilya laban na ba na mo ni. Nga ti nga way mahulog kay tendency sa tao kon magpanghimatay mo na mapalak mo labi na gid kon ginalagas mo na paginawa mo palak ka. Pwede sa katungtong tiil niya sa may beranda. Na, pwede sa kapanguyat kay malabot siya ang isa sa mga haligi tukod sang daw palayas nga style daw pareos di daw waiting shed style. Nga tubo nga mga 4 gron or size. GI pipes na. Bota mo siya na yan, no? Steel. So, pwede. Pagkatapos, ang possibility, butang ta, ang gina-entertainer most likely sa pamilya sini, diba si Blacko nalipong siya pagkatapos sinabit na siya kagaway na kaginhawa, kagaway na mong pawan bala. Somebody ang naghimo sini. Pero, we're not accusing yet sang konsinoman, gusto lang sa pamilya nga masanagan bangod sang amuna nga sirkomstansya. It's already 8:08 sa ato sa ringa pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Kining partiya sa shooting incident, ipabati ta sa inyo ang interview ni Katropa Romel. Ining duha ka mga nagangkasana is motor, magpakaisa, ang isa patay driver, ang rider, ulupirahan sa Barutak Nuevo District Hospital, kay ti igo sang pagkatiro, moderaman sa barangay San Carlos, na Anilaw. Ang suspitsado dari, ang info na baton ta, dahil ni man magliwan, magutod man kuno. Pero why madakpan? Pero may pangalan ng police and they are now processing sa mga papeles, mga documentary requirements and affidavits para iya nga ma-file ng kaso. This is a murder and a frustrated murder. Kiti isa patay, isa na hospital mo. Ha? Without intimidation, binangganan sila pero laban-laban may ano ni daan nga hiligotanon or base nasalaan sila kay ang pagpabutyag sa police nya sino ti nakatugong na sang agwa di pataran taman tong mga suspitsado. Ipabati ta sa inyong interview ni Katropa Romel Paklibar sa police sang Anilaw.
1: Alia, sino mga biktima doon, sir?
2: Ang isa na tong kabiktima mo si alias Dondon, 24 anyos, lalaki, helper, kagang iya nga pakaisa nga si alias Denmark, 38 anyos, lalaki, kasado, driver, kag-residente, isang tanan sila, resident sang barangay, Sitio Loawan, barangay San Carlos, Anilaw.
1: Kamusta ang medical status nila, sir?
2: So, ang isa, si alias Dondon, in-declared ini nga date on arrival sang atiya attending position at around 11:40 sang gabi. Nga, sa Barutak Nuevo District Hospital.
1: How about ang isa, sir, si Denmark?
2: Si Denmark, so nakaagom sa isang gunshot wound sa iya likod. Kag dito siya na confinement mismo sa hospital.
1: Ano, sir, ang ginasunod sa Anilaw Police Station? Ang motibo, sir?
2: Ang motibo, sir, ang ginasunod among ang gulo, sir, isa ka inubog ka misunderstanding sa nga nagiginaligar. According sa isa ka biktima, ginlaga sila sa mga suspitsado kaya ginambalan nga ginaligar nga ginpakiwan daw ginagsa sinya sang
1: pakiw
2: sang dirty finger. So ina nga ginapanginwala sang isa ka biktima nga wala nila nahimo ina. So dito nagstart ang ila nga pagbais-bais kaya dito nga nagunos ang armas ang isa ka suspitsado nagintayaan ng mga biktima. Dito nga naging patasig at talagan sa iyang motor. Dito nga gintiro sila patalikod. Which is nga naigo ang back rider sa iya likod nga naglapos. Nag-igo man sa likod sa driver.
1: Sino may mga person of interest na kita, sir? O na-identify na ang ato mga suspect?
2: May ara kita, sir. At identified naman, sir, ang ano. Identified naman ang isa sa suspect. Subong agina prepara na mo ng mga dokumento ipa-autopsy na, i-under ko ng pa-autopsy ang nakatay para sa pagsakas ng kaso.
1: But how about ang status ng suspect, sir?
2: At large subong siya ng suspect, pero subong continuous at cruise of Japan ang amon na ginihim ng subong, sir.
1: Tagadira lang Japan, sir, ang suspect sa?
2: Ang taga-pantalan, barangay pantalan ng residente sa suspect na ito, sir.
1: Ano nga kaso, sir, ang posible file natin?
2: So, pagkasakaan, guro, sir, sa kaso, murder, guro, sir, sa mga suspitsado, sir.
0: Ang suspitsado, taga-barangay pantalan. Ang barangay pantalan naman, derin sa likod sa tienda, which is more than a kilometer away from the crime scene. Kiti dito natabo niya sa puro to sa sulod sa San Carlos pagkatos bukid mo. Ang barangay pantalan ari sa likod sang ila sining tienda. Pero identified kay mismo ang back rider o kon ang isa nga naka-survive sa magpakaisa. Buhi eh nasugid ya kay ginbanggaan sila kay ang report kuno ginbayawan dirty finger sa mga biktimang suspitsado. Ti siguro nagbinaysan na to Meg no na ti kay ano na biktima na sang agwa di Pataranta. Ti ambal niya wala ah. Ti nagburhot. Ha, pinadalagan sang driver ang motor at bong igo ang back rider. Lapsan ang driver. Amo ning isa patay, amo ning patay si alias Denmark declared dead on arrival sa may Barutak Nuevo District Hospital. While pilason likod man ining si alias Dundon tong patay, di ba? Alias Dundon. Tapos si alias Denmark, amo ning may pila sa likod nga subject for operation na kilala ng suspect. Hindi lang ma-reveal pa sa police kay at large as of now, sige nila sila nga hot pursuit operation and within the day, most likely, mapasaka ng kaso against sa suspitsado o kon mga suspitsado. It's already 8:14 sa ato sila nga pagparagad. Mainit nga mga balita sa Anilaw, aga pa ba? Nag-ulan dito, ha? Sa Anilaw, walin pa kagabi, pero hindi tama kamunog. Pero waay makapataho sa Balatiago sang suspitsado or mga suspitsado niya. Pagkatapos ang isaw gid mampawan niya sang ulan ining may nervous breakdown bla nagkabit kita na sa ano Dapulo Palaya sa bodega. Dara man sa may ano before sang crossing eskwelahan sa Barangay San Carlos Anilaw. Pero tiyang mainit niya kinanglanon mo kape de bla sa kada aga do ini kagsaho sang cold coffee ko naga. Kung hapon nami cold coffee, nami santon na gold coffee mix ka nami imuon mo cold coffee. Timplahon mo na sa gamay nga ininit. Pagkatapos sa lugayon para matunaw, butangan sa damong ice, kagdugan sa tubig, ha? Suwabe. Tistingibla ninyo, santon gold coffee mix. Sa agat, karabanan, gusto nila mainit, makapainit-init, sulok-sulok eh. Ha? Nami ini kami collagen, may glutathione. Plus, ang sources naton sang vitamina kag minerals, may mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, kag spirulina. You can really get the value of your money. Makuha mo gid ang balor sang ginbakal mo sang Sanson Gold Coffee Mix sa mga sustansya nga makuha nimo. Kung mag-inom ka, either hot, ha? Or cold. Mabakal ang Santon Gold Coffee Mix sa suki ng mga butika kag pharmacy. Mangkot lang amo da. Yan na sa Yes to Health Incorporated. Ha? Ini gani sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, at tubang na sa Midtown Hotel. May libre na nga konsultasyon. Why? May consultant kita da rin, the person of Dr. Ray Pinado, with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Sa kay Sherwin Marco Wee, good morning. Sa kay Randy Losadas niya, good morning, katropa Josil. Kag sa Losada family sa Barangay San Gregorio, Lambunao. Kag sa Lambutuda, Tricycle Association sa Lambunao, bala. Kag diri sa Tupad Balay namon, sa kay Jose Nono Loreno and family, katropa Josil, good morning. Base makalabay kamo di sa Lambunao, pwede kami kapangayo, sticker sang XFM, takod namon sa tricycle, no problem. Makagay kami dara pangitao ang kalanamon ransa. Dara sa Lambutuda, kag sa Barangay San Gregorio, Lambunao. San Gregorio ni pagkadtoblas walang, ining walang elementary school, walang barangay hall, di ba? Walang barangay kapitan, barangay walang mo. Sakay Ma'am Hermite, good morning gid. How are you ma'am dara sa Hong Kong? Kay Ma'am Lucille Capio budda mo taga Hong Kong tanga mga listeners. Ma'am, kamusta na? Hambal ni Ma'am Hermite, sling bag na guro katropan Josel. Ano ma'am? Tote bag ang ginagamit ya. Sakay Samye, good morning everyone. Thank you. Sakay Apple di Apta Bataasan, good morning. Sina yung masakit sa pamilya na tabo? Oh, tama yung kasakit. Could you imagine that? Ha? Apat kabulan pa lang ang bata, Apple? Tiga, ano to? Bagsang-bagsang tong live-in partner. Kasi makon ma 22 years old. Pagkatapos may apat pa kabulan nga bata. Ay. Hambal ni Apple, di Apta Batasan. Sila niya, doon ka apple yang ano no upod sa ato no may apple tabanda may apple taasan na siya good morning gida kay Grace Ledesma kay Aisa Ledesma Angeles Taasan Ledesma sa may tubungan ga monitor good morning and also kay Virginia Pareño kay Rodi Pareño kay Benji Pareño Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Molo good morning kag sa Hilado kag Taasan family dere sa Ungka Haro good morning thank you for listening ha Kagderaman sa Tabsing family ha, sa Sultan Kudarat. Ah, good morning gida. Thank you sa pag-monitor. Sa kay Roy Peso. Roy, kamusta na? How are you? Ha? Good morning gida. Thank you for listening ha. Sa kay Julio Sancho Abilarde Medina, good morning. Siya mayung aga tropan Josil. With Bullseye. Tamyaw lang mama ko gapamati sa Bullseye. Mama ni Julio Sancho Abilarde Medina. Good morning. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning. Kamusta na da? Siya, good morning and happy Thursday, SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Salamat, good ma'am. Good morning, gid. Kag sa pamilya ni Ma'am Mary Ricabar, dara sa Batuan, kag dariman niya sa may, ano ah, Mandoriao. Sa kay Sherwin Marco Way, good morning. Kay Ma'am Eunice Gumban, good morning, good ma'am, ha? Siya lang niya, good morning, landa. Sa kay Ma'am Aloha, kag kay Miga Kizona Ramen. Sa kay Bongbong Tirotso. Bong, kamusta na? O, dara sa Golden Home, sa Gua, ho? Kamusta na da, Bong? Kapangapi ka na, Santon Gold. Sa kay Sherwin Marco Way. Again, good morning and thank you for listening dari sa XFM. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari gihapon sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras 8:19 in the morning.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to help.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
7: The Secret of Health.
6: Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santon Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalilcystin na masusumpungan sa Santon Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
7: The secret of health.
6: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
7: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Yes to health.
11: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
12: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
15: Xanthone. at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatiyan ng isa ka-testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
19: Ko si Joanne Giergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano, Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na

0: Miss?
1: Ha?
0: Oh, Ma? Ikaw na?
1: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
2: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
5: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Ricardo Miagar Jr. Kapagabaran ng Bacau, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Remilito Oy sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Sanfon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Sanfon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga yes to health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Sanfon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Sanfon Gold Coffee Mix. Sanfon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Diet na kubuasa.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeah!
8: XFM.
1: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Oro sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:36.
1: Bullseye!
0: Padayon kita sa pagpangaragad sa gihapon sang palatuntunan na Bullseye. It's a Thursday, Webes, May 21, 2026.
1: Bullseye!
0: Ginadulong sa inyo nga ito sa inyong pagpangaragad sang Sunthone Plus Coffee Mix, ang coffee for all. Pwede makainom na rin ang mga kabataan. Ha? Kay may lecithin nga nag-pa-activate sa brain function. So at the same time, may isoflavone nga nag-bulig sa pagbalanse sa mga hormonal imbalances para makababainhan bala, hindi timprano pa magbatyag sa mga menopausal symptoms, yung pagkalabuton, may mga hot flashes, paimnon mo sang cold daw, hindi man kontento, paimnon mo sang hot water, hindi man kontento, inom ka mo sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kaya sa mga kalalakinan, parang hindi ka mo mag-suffer sang paghubag sang prostate. Dala iya sang ginatawag naton nga hormonal imbalances sa aton sining lawas, ang isoflavone makabulig dira ngara sa Sunthone Plus Coffee Mix. Kagang premium D3 coffee mix, you have the power of the sun in a cup, na? Kay nga may vitamin D nga mo ining nagabulig agud to nga magpanami sa aton sining bone health. Kag nagabulig ang vitamin D3 sa premium D3 soft gel capsule, agud to nga mapabalik ang insulin sensitivity sa ato sa ring mga body cells. Agud to nga hindi kita mag-suffer ang long-term effects sa ring would be type 2 diabetes. So inom ka mo sang premium D3 coffee mix. Don't worry, kaya sa ring sweetener stevia. Ini makapashoot up sang blood sugar level. It's already 8:38. Mabakal ninyo ang premium D3 coffee mix kag ang Sunthone Plus coffee mix sa suki nyo sa inyong butika kag pharmacy, just like sa Mercury Drugstore. Pwede ka mo nakabakal sa Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica. Available ang ato sa inyong mga coffee variant, Sunthone Plus coffee mix, premium D3 coffee mix kag Sunthone Gold coffee mix. Sa clinic, pwede ka mo nakabakala sa Yes to Health Wellness Center, arad located sa A Young Building sa Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon, ha? Arad si Dr. Rem Pinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Eason. Kanto lang ka mo dira, may libre nga konsultasyon. Available dira ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Alas 8:38, sa ato sa ring pagparagad. Good morning kay Angelo de Monteverde, kay Celsa Balenya Malones, good morning. Also sa kay Jenny Halyurina, kaya naguntat ng ninupok dira sa Lebanon, Jenny. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso sa Taiwan, good morning and thank you for listening. Sa kay Roy Scorpiso, also good morning and thank you for listening. Sa kay good morning and happy watching live. Ari lang kami diri sa Kubay, Haro. Good morning, gida. Siya okay, gida ko, sir. God bless you. Salamat, gid sa kay Roy. Sa kay Ma'am Hermites, thank you, Sir Josel. Fine morning here sa Hong Kong. Rainy days. At ikon magamuna, malamig gali dira subong sa Hong Kong, mami, no? Nagaulan, abi mo, ha? Sa kay Ma'am Eunice Gumban, good morning. Selenya, good morning also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, God bless you. And also, thank you for listening again sa kay Ma'am Eunice Gumban. Well, sa to selenya pagparagad, ang mga latest developments and updates sa nagapadayon sini nga sesyon sang Senado under the new leadership of Senator Alan Peter Cayetano. Kagpag-umpisa na sa pag-convene sang impeachment court, agud to sa pag-conduct sang trial against Vice President Sara Duterte.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Anong latest so far? Ang latest, well, nabato na sa Vice Presidente ang summon niya gin pagwa sang impeachment court. So nabato niya ini yesterday, and that's May 20. May 10 days, non-extendable ini ha. Pulo kadlaw siya, calendar days na, nga mag-submit sang iya sininga sabat. So inang 10 days, matakop ina on May 30, that's Saturday, May 30. So after that, nga magkasabat, ang sabat sa Vice Presidente, ipadala pag-inis ang impeachment court sa kampo iya sang prosecution sa taga-House of Representatives kag sa mga complainants So may 5 days non-extendable also sa ila sa pag-sabat. So nagapakita ini kag nagakahulugan ini, ladies and gentlemen, nga kon mabaton ini sang impeachment court ang sabat sa Vice Presidente, most likely on May 30. So iprepara nila ini kag ipadala ti laban-laban sini ang pag-receive is ipadala nila naman de abin mga June 1, no? So may 5 non-extendable days to comment ang prosecution. So that would be until June 5. So isubmit inang sabat asang prosecution on June 5. And then lampas na na ang session days asang Senado mo. Pero the impeachment court is completely different from the legislative works ng Senado. So ma-adjourn sila Senedeye on June 4. Pero most likely padayunon niya ang impeachment trial against the Vice President. So mag-commence most likely ang day 1 sa impeachment trial on the second week of June. Most likely by June 8 until mga June 12 mga dira. Between sa muna nga mainadlaw, posible nga mag-convene liwat ang impeachment court. Agud to sa ginatawag sini nga pre-trial conference. Ang pre-trial conference, ang submission sa mga documents and attachments, kalakip man, ang list of witnesses to be presented by both parties. Ha? Ang iya sang prosecution, kagaya sang ginaakusar nga si Vice President Sara Duterte Carpio. Pero ang pre-trial conference may last for a session day lang. Isa lang ang kadlaw. Or isa lang ka adlaw, isa lang ka hugnat sang pag convene liwat sang impeachment court. After that, ang full blown trial will begin. So that's the latest update so far as ang impeachment against the Vice President is concerned.
2: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Ang pamangkot sang banwa, absuelto o convictado. Depende ini sa 24 ka mga senador sa ila sininga appreciation of facts, merits and demerits of the case. Hindi lang galing amo ng balasihan. Ang isa ka balasihan dere depende sa ila sini aliansa. Maghambal kitang aliansa, after all, somehow it's a political process. Depende ini kon bala damo ang magasuporta sa impeachment or damo ang magasuporta for the acquittal of the Vice President sa pag-absuelto sa iya or para sa iya sininga conviction. The magic number needed in order to convict the Vice President is 16. The magic number in order that the impeachment trial and the impeachment madesisyonan nga acquitted ang Vice Presidente or absuelto is only 9. Siyam lang gid. May siyam ka senador nga mag-abstain, ka maghambal nga hindi kami pabor sa impeachment, tapos ng liog sampato. Why na? And that's the end, ladies and gentlemen. Ma-absuelto ang Vice Presidente. She only needs 9 senators for her acquittal. Siyam lang gid ka mga senador. Right now, ni manta makasiling abi nga is too premature to say ngang nabilong sa mayoriya mabuto na for absuelto. Kag ang unse nga ra sa minoriya mabuto ina para sa pag-convict sa iya. It's still to be seen. In short, sini, balantayan pa. Pero medyo taka-takaon gid man ang mga magapabor sini sa conviction, medyo taka-takaon. Maghambal kita nga taka-takaon, mabulubudlay lutson ini. Kaya regardless, kung pila ang members present, they need gidya 16 to convict the Vice President. 16 votes gidya. 16 votes ang kinanglanon. Agud to ma-convict siya. Ang kinanglanon for the acquittal is only 9. It's already 8:45 sa ato sa rin nga pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Now, sa sesyon iya sang Senado, yesterday, very, very emotional ang senaryo sa sesyon sang Senado. Kay yesterday, nagwa man ang desisyon sang Supreme Court parte sa petisyon sang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa before the Supreme Court, ha, nga nagapangayo sang TRO. Nga i-restrain, magamal kita TRO, temporary restraining order. Nga i-restrain, punggan ang Republic of the Philippines and mga law enforcement agencies to implement the warrant of arrest issued by ICC sa kay Senator Bato de la Rosa. Sa buto nga 9 for the denial of the petition, 5 for the concurrence of the petition, and 1 abstention, basura ang petition for TRO. Pero wala pa diri ma-resolve ang meat of the petition. TRO pa lang. In short, gin-deny ang TRO. Wala sang TRO. Hindi hambal sang Supreme Court pwede mapunggan ang implementation sang warrant of arrest from ICC against Bato de la Rosa. Pero ang iba niya sa inyong mga pleadings dito, upod sa inyong petitions, wala pa ini ma-resolve sang Supreme Court. Still, gina-deliberate pa ini, kag-delisisyonan pa sang Korte Suprema. Now, that's so far the update sa TRO ni Bato. In short, anong buta malun sini? Wala si may ma-prevent sa gobyerno. Agud to nga dakpon si Bato. Ina depende sa conviction. Magamal kita conviction sa kagustuhanan sang liderato subong ni President BBM. Kun bala i-implement ang warrant of arrest o kung hindi i-serve. Depende gihapon ina sa presidente. Kaya kung magamal ang presidente, hindi. In short, why may mahulag para magdakop kay Bato? Kaya mga presidente, hindi mo dakpon mo para anon? Kung hindi magsugot ang presidente? Ha? Depende sa conviction sang presidente. Pero pag hambal sa presidente, okay ate, laban-laban sinili, nagsanay sila liwate. Hindi na niguro sa session hall sang Senado, sa Senate building, linagsanay sila to kundi niya kabukiran kag highways. Iti nowhere to be found si Senator Ronald Bato de la Rosa. Iti iyaya gina duso, nga sinunyati ang warrant of arrest must be first passed through the local court para i-determine sa local court kung bala paragid man ni sa iya. Kung bala, ang warrant of arrest is really valid nga i-implementar against Bato de la Rosa. In saying, ini naglabot sa International Criminal Court because non-functional ang ato sininya judicial system. In short, inutil ang aton judicial system, ang aton niya judiciary sa paglitis, sa pag-hear sang kaso wherein involved si Bato, and that's crime against humanity during the drug war enforced by the Duterte administration, him being the chief of the Philippine National Police. Siya ang implementor mo sang order at the time sang presidente nga drug war. Sa tanan sila nga mga drug personalities wherein linibo ang managkalamatay. Ang iban kuno nagbato, ang iban kuno ginpatayged, ha? Ang iba nagkakasapuan na lang nga patay, pero may record nga durogista. Now, with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot is inutil gid man ato sa nga judiciary. Ha? Non-functional gid man ato sa nga judicial system at the time and up to now. Tinagapakita ini nga everybody respects the decision of the Supreme Court. May nagadayaw sa decision sa Supreme Court for being independent. Kasi dapat independent ko equal branch of the government. Na tatlo ang branches of government mo. Ang executive, headed by the president. Ang legislative, we have the House and the Senate. Kag ang judiciary, headed by the Supreme Court Chief Justice. Tida mo nagdayaw na malakpak. Nga siya, tiamo na iya ang Supreme Court independent. And still, may ara sila yasang panindugan ng pamangkot. Ina bala nagapakita, inutil ang ato sininga judicial system? Ina bala nagapakita, nga inutil ang ato sininga judiciary? Nga they cannot function and they cannot do what are they supposed to be obligasyon nila independently? Di damo nagambal ng independent ang Supreme Court because of this latest decision sa petition for TRO ni Bato. Buta mo doon, our judicial system, nagapakita ini, nga still functional. ang atong judiciary is still functional diriya sa Pilipinas. Ang pamangkot, sunod sina is, kung functional ang ato sininya judiciary and the judicial system diri sa Pilipinas, nag-function sila independently, hindi kay under jures, butamalon sini, inang ginadiktahan kag ginapahog, they can still exercise sila sininya duties and functions ang ato sininya mga justices, ang ato sininya mga court judges. Ang pamangkot sininya, ang adidtogid dalon abing kaso ni Bato kag ni Duterte sa ICC. Na, if we have a functional judiciary and judicial system diri sa Pilipinas, that is the point sang mainit sini mga abyan nga diskusyon karon nga ginahulat pa ang desisyon sini sang Korte Suprema sa mga pending nga mga petitions and cases nga gin-elevate sa Supreme Court sang kampo ni Bato kag kampo ni Duterte. Anda mo nang balantayan. So far ha, sa kaso iyan ni Bato kag kaso sang former president kasi Digong Duterte. Now, diri kita ya sa Senado. Bangod sang paglagas sa kay Bato nga serbihan gid siya sang warrant of arrest, nag-attend siya sa session sang May 11. At that time, ladies and gentlemen, isa sa mga main purpose kung nga nag-attend gid siya physically si Bato despite sang pamahog nga may warrant of arrest siya. Nagkawas gid mas babaya. Sila niya, nag-attend ako because we want to unseat the former Senate President. Kaya niya daw, hindi amo. Ha? So, gusto nila i-unseat at the time si Senate President Vicente Soto III. So, they were able to muster sang 13 tanan ka mga senador nga nag-ululupod sa bagong mayuriya and gin-install, gin-elect si Senate President Alan Peter Cayetano. Tiga pasaka pa lang sa Senate building si Bato, ginalagas dahil sa operatiba sang NBI because ang NBI at the time was tasked to serve the warrant of arrest. Tinga, mahambal kita. Tiang ano yan ha, police ha? Hambal yan ni Sec. John Vic Rimulya sa DILG kag ni PNP Chief Nartates. Sini nga wala kami ya kopya ko waranto bares anong i-serve namon. Amo nang rason ko nga way pulis ya magulag para dakpon si Bato kay wala sila sang kopya sang warrant of arrest. And most likely ang kopya sang warrant of arrest is with the NBI and with former Senator Antonio Trillanes IV. Nang pamangkot gadako sini is may ideya bala diri ang DOJ nga may ma-serve sila sang warrant of arrest ang NBI. Kaya ang NBI is directly under the Department of Justice. Ang statement sa spokesperson sa Department of Justice, yes, may ideya sila sa operation sang NBI to serve the warrant of arrest against Bato sang May 11. Ahibalo sila. Now, ang sunod niya pamangkot, sino ang nag-order sa Department of Justice kag NBI to serve the warrant of arrest? Ha? Kaya ang DOJ is directly under the Office of the President. Ang NBI is directly under the Department of Justice. Kung kay balong Department of Justice, nga ang NBI must serve sa warrant of arrest sa kay Bato de la Rosa, sino ang nagsugo sa taga-NBI? Is it the DOJ? Hindi klarong sabat sang taga-DOJ. Ha? Is it somebody else higher than the Department of Justice Secretary? Or the Justice Secretary himself, ha? Si Justice Secretary Vida, ang nag-order sa NBI, i-serve nyo na. Kay balo-bala sini, ang ila sini immediate superior. Who is the immediate superior of the Department of Justice Secretary? It's the President, President Bongbong Marcos. Kay balo-bala si President Bongbong Marcos sini. Still, ina mga abyan, hanging kag unanswered ina nga mga palamangkutanon. Amo nang gusto naton sini, makuhaan man sang sabat eh. Now, with that, natabo ina sang May 11. Sa May 13, may linok panay. Kaya ang ginalinan, ladies and gentlemen, ang mga taga-NBI, 29 agents of the NBI, that includes sa ila sininga driver, nga kuno, hindi man to empleyado, kundi gin-hire lang nila as driver, ginagamit-gamit, bala, asset-asset, tong 44-year-old, bala, nga nadakpan, kay ginbalik yung tactical bag sa isa ka-agent, siya ang nadakpan. Tested positive sa gunpowder residue. Buta malon, patimaan nga posible nakapalupok gidiyay sang pusil. Yatiway ko ya pusil. Pero ti sa laboratory result, sa paraffin test, positive sa gunpowder residue mo. Now, nag-deploy sila dito, not sa Senate, on May 13 in the afternoon, past 5 o'clock, mga around 5:30. Nag-deploy sila, not because nga dakpo nila si Bato kag-iserve ang warrant of arrest. According sa nagwa sining latest sa investigasyon sang police kag sang DILG, ato dito ang 29 ka mga operatiba sang NBI bangod kay may request from the general manager sang GSIS nga i-secure nilang premises bangod sang kinagamo sa Senado nga nagumpisa sa May 11 nga linagsanay. So bangod sa to, ladies and gentlemen, may mga akto nga ginhimo ang mga taga GSIS kag NBI nga mo ato ang nag-trigger. Anong akto nga ginhimo nila? Ang ginhimo nila amo ang pagbarina sang portahan sa second floor sa pagkadto sa ledge yung ginatawag nila sa GSIS. Ina nga portahan malapit sa opisina ni Senator Lorin Ligarda. It's a steel made nga portahan. Nga kon makagwa kadira halin sa Senate tawag naton lobby heading towards the office of Senator Ligarda, pagbukas mo sa portahan, maka-access ka na dito sa ledge sa likod. Nakapanghangaw-hangaw ka to, makagwa ka na, or pwede ka makalusot sa other offices of the GSIS. Tang report sinisang NBI, nga to sila dito, kahit may request mo. A request dated same date, May 13, halin sa general manager sa GSIS, requesting NBI nga mag-secure sang premises sa GSIS, na receive sang NBI office 5:08 in the afternoon, alas 5:08 sa hapon. Alas 4, nagwa ang desisyon sang Supreme Court, parte iya sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa seeking for a TRO. So gahatag 72 hours for the OSG, Office of the Solicitor General representing the Republic of the Philippines, to comment sa petition seeking for TRO. So bangod sa to, nag-order at 4 o'clock si President BBM sa NBI, sila niya halin kamudara, hulaton ta ang desisyon sang Korte Suprema. Tikuni naghalin ang mga taga-NBI. May request karon niya na baton ang NBI. Same day, May 13, nabato nila 5:08 in the afternoon. Nga nag-request ang GSIS niya, guwardyahin niyo kami dere kay niya daw maggamo dito sa Senado. So nag-deploy sila. Ang inimo nila ginbarinahan nila to. Ang gate, ang portahan nga nagalapos sa lobby at ubang sang opisina ni Senator Lorin Ligarda. Ang hambalya ka taga OSA, USAA, na Office of the Senate Sergeant at Arms, sa kay Retired Major General Mau Aplasca, wais laki balo kung anong activities dito. So ginguaan nila upon hearing nga may nagabarina, may nagabagrong. Pagwa nila, ang una nga nagtamwa si Secretary, si Senate Sergeant at Arms Aplasca, nakitaan niya, may naka-standby nga may long arms, nga ginpamangkot siya, kung sino. Tinagsabat man niya NBI. Ang hambal dayo ng order, based on footages, kaga mga voice clips na nagkala-recover, courtesy sa mga nag-cover dito, netizens and members of media nga nag-cover upod sa NBI, nag-sabat si Major General Mau Aplasca, ibaba ang baril. Ang hambal sa NBI, hindi aatras ako. Andito nagpalupok si Major Mau Aplasca, retired Major General Mau Aplasca. And then, instead nga i-down ang pusil, nag-atras sa kag nagbalos ang taga-NBI. NBI agent, bang. Lima reportedly, kasunod-sunod niya lupok, ginsirang portahan sa taga-OSA nga ginabakapan sang polis kag sang Philippine Marines. And then dito, nagpalupok pagid, why may baloy kung sa sino nag-upod sa kay OSA, head at the time, Mau Aplasca. And dito, na-recover ang madamo sininga mga bala. Pero ang ego, ang puntariya, hindi pakadto sa taga NBI agent, kag ang NBI agent hindi man pakadto sa kay Aplasca ang pagpalupok kundi ara sa ibabaw. That's it, ladies and gentlemen, ang tabo. So with that, ang mga senador at the time present, 13 of them sa majority, gahilibion dito kay may ara sila kaukus. Pagtililipon in preparation to receive the articles of impeachment nga i-deliver sang House. Dito sila 13 ka mga ara sa mayoriya. Kay ginahulat nila kay may communications mo nga i-deliver ang articles of impeachment sang House. So dito ang 13 ka mga mayoriya ng mga senador. So pag linupok, amo atong daw nakayasan ang tanan. Kung si Senator Pia Cayetano, sila nga that was the time nga nanawag na sa kabataan niya kag nagbid goodbye. Buta mo sini, base kon hindi sa kapauli, buhi. Bangod sini, si Senate President Alan Peter Cayetano, saya sini nga Facebook post at the time, kaya hindi sa pagpagwaon sa mga security escort niya sa kwarto. Nag-Facebook post na lang siya, nag-Facebook live, saying nga mga others that the Senate is under attack. Because he don't know kung ano katabo sa gwa. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot karon, who's at fault? Sino ang may sala kung nga ang natabo ato? Nga, nakabutang sa alang-alang ang reputasyon sang Senado as an institution. Kay never nga natabo ini sa Senado. Nga may ara sang linokpanay or may ara sang agresyon. Kung may ara gidman, nga natabo. This is the first time, ladies and gentlemen. So, ambal ni Senate President Peter Cayetano, sila niya, the Senate is under attack. So, naglipas ka naglipas ang mga inadlaw kang tinion na lampasan kita sa weekend. And yesterday, sa session, kumo kay nagtulotawhay ng tanan, nag-deliver sa iya sa niya privilege speech si Senator Risa Ontiveros. Ini mga abiyansa na tabo. Kay ti may ara nga pabati-bati ng adaan nga sang tiyempo, sang 13, may advance kunong information ng ibang mga senador, at least 4, ang ginmuno ni Senator Amy Marcos, nga nakabaton sang abiso, nga maghalina sa Senate building, kay may matabo. So ang pamangkot, sino naghatag sang information, kag sino nga mga senador? Ha? Isa diri sa nakabaton sang abiso, si Senator Loren Ligarda. Kaglaban-aban may ara sa minoriya nga nakabaton. That's why most of them naghalin timprano. Ha? Before 7 o'clock, most of them, ang mga ara sa minoriya, nakagwa na. Rason nila, siya hindi man kami party sang caucus. Ha? Ngayon patawag sa Senate President, kundi nagpululi kami ya timprano. So, bangod sini, nabutang karon sa kontrobersiyang Senate and to defend the integrity as an institution sa Senado, it is incumbent among senators to make a stand. Ano ginman bala ang tindog nila diri? And here's the privilege speech delivered by Senator Risa Ontiveros sa sesyon sang Senado yesterday, angot sa natabo, ha? Sang 13 nga linok panay sa premises sang Senado.
3: Collective privilege. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi nabastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado at ang mga Pilipino. Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live press conferences at media interviews ang pagtatahi-tahi ng mga pangyayari. Ganito na ba talaga kababa ang inabot ng ating politika sa Pilipinas? Ito na ba tayo, Mr. President? Tuluyan na bang nilihis ng politika ang ating mga pamantayan sa pakikipagkapwa? The situation stooped so low that here, in and around these same August halls, may pwedeng magkasa ng baril sa harap ng mga sibilyan. Dear colleagues, kahit kailan, Hindi yan nangyari sa Pilipinas. Kahit panahon ng kudeta, not even during the darkest days of martial law, did gunfire erupt within our halls. So, whether we stand in the minority or in the majority, the Senate as an institution has sustained a profound injury to its dignity, credibility, and moral authority before the Filipino people. And this frustrates me every day since Wednesday, including in the context of initial findings from the investigation conducted by the Department of Justice, the Department of the Interior and Local Government, and the Philippine National Police, beginning to reveal various points. Patuloy pa rin ang investigasyon, Mr. President, at dapat lang. But still, this needs to be said. Kapag may nagpaputok ng baril, right here in the people's house, kapag naghasik ka ng takot sa mga empleyado, sa media, sa security personnel, at sa mga sibilyan, kapag may na-trauma dahil sa karahasan at umuuwing nanginginig at hindi mapakali sa sariling bahay, lampas na ito sa isyu ng pamumulitika. Pambabastos na yan at pang-aabuso sa lahat-lahat ng ipinagkatiwala sa Senado bilang mga lingkod bayan. As we all know, democracy has always made room for disagreement. But, dear colleagues, hindi na ito political disagreement. Hindi na ito isyu ng kampihan. What should trouble us is the manner by which disagreement is being settled, which reflects a broader national discourse that has become more coarse and unforgiving. When aggression is normalized and humiliation is treated as political currency, we cannot have a culture that proudly treats fellow Filipinos as enemies to be defeated, all in the name of clout. Yung mga pagbabanta, pambibintang, pananakit ng damdamin. Hindi yan ang dapat ginagawang sukatan ng tapang. Kahit magkakatunggali sa politika, hindi tayo dapat ganyan sa isa't isa, lalo na dito sa Senado. Hindi ito tahanan ng ganyang kababang uri ng politika. Ngayon, higit sa kailanman, dapat manaig ang ating pagka-Pilipino. I refuse to believe na tayo mga Pilipino ay mga bulag na sumusunod sa sinumang politiko. I refuse to believe na wala nang natitirang malasakit, hiya, o pagmamahal sa bayan. Kasi ang mga krisis, ang mga sakuna, hindi yan nagtatanong kung sinong kakampi mo sa politika. Lahat tayo tinatamaan at lahat tayo may responsibilidad. At tayo mismo, dito sa Senado, kaya nating magkasundo. In fact, all of the laws I myself have championed could not have passed without the support of those from across the political aisle. And I refuse to believe that this institution that has crafted laws for the most marginalized, that has conducted crucial investigations, that have moved the needle at various political junctures, is beyond repair or redemption. Let us remember, Mr. President, that we have a bicameral legislature with a Senate elected at large, precisely to have a body that can rise above parochial concerns and craft a vision for the entire nation. At kaya kong sabihin ng buong puso that this Senate has, at its best, shown that disagreement does not destroy our common duty. We have passed laws across party lines. That is why we cannot act as though nothing happened last week. Alam natin ang tama at mali alam natin kapag sumosobra na. And this is what our country needs from us now. For the Senate, in this difficult hour, to reflect the best of our people. May we prove worthy of the trust that our people have placed in us. Marami pong salamat sa inyo at sa lahat, Mr. President.
4: Before I
0: there you are, ang privilege speech ni Senator Risa Ontiveros. Isa sa manasakitan sini sa tinaga and the phrase that says para lang walang nangyari. Ha? Para bang walang nangyari? Since Monday that the incident took place May 11, sang ginlagasi bato sang taga NBI while trying to attend the Senate session. Number 2, sang May 13, sang may linok panay nga natabo between members of the Office of the Sergeant at Arms and sang mga taga NBI. Tapos ang point ni Senator Risa Ontiveros, para bang wala nang malasakit sa isa't isa. And he's referring, and she is referring, among senators, nang way na bala pag ulikid sa isa kag isa, bahala ka da, ha? Buhay mo yan. In short, sinaying, they belong to an institution, and they should protect at all cost ang institution, regardless of political affiliation, political color, or anuman nga pagbinahinbahin nga nagapatunga sa ila. They should protect all of them regardless, ara ka sa minoria, ara ka sa mayoria. Ang nasakitan na rin si Senator Pia Cayetano, ang sayo nga ti, wala na malasakit, sinabat siya in the point niya. Sila niya, I was surprised, some of you ay naging kasama ko for 20 years. Some of you nakasama ko for 10 years. Bakit naman hanggang matapos ha, ang lahat, wala namang sino mang kasama ko noon sa mayoria? Because she came from the group of majority before, nga karon minoria na group of Senator Vicente Soto III. Wala namang isang nangamusta, buhay pa ba kayo dyan? On the aspect na para bang walang nangyari since Monday of May 11, according to Senator Pia Cayetano, just the worst thing nga natabo nga para daw sa waay lang. Why? Siya andito kami, ha? I am ready to tell my story. That's why siya niya, please, I do respect your story, but please respect mine because andito kami. Kasama namin ang mga staff, kasama namin ang mga taga-senado, kasama namin ang media, kasama namin ibang civilian, kasama namin ang mga security officers detailed sa Senado. In a very emotional state, si Senator Pia Cayetano, up to the extent niya, payo-payuhan na lang siya ni Senator Lauren Legarda and Senator Camille Villar because he was or she was crying gahibis at the time while addressing sang iya sining mga kaupdanan right after the speech of Senator Risa Ontiveros saying among others the phrase that says para bang walang nangyari at nasaan ang malasakit. Ha? Pamatian ta si Senator Pia Cayetano sa iya sining manifestation.
5: Mr. President, I also will not interpolate or make my own privilege speech today as requested by the Senate President. I reserve my right to make the proper interventions at the time that the Senate President and our other colleagues agree upon. But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan ang nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues,
4: Napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit mo sa akin. Sobrang sakit. So yun ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Thank you, Mr. President.
0: So that's the point of Senator Pia Cayetano, the newly elected Senate Bloribon Committee Chair. Ang very, very emotional niya sining statement. With that, ladies and gentlemen, pinalapitan na sa sangduha pagid ka uyabman nga mga senador eh. Senator Lorin Ligarda, ginapayo-payuhan siya. Kung basahon tang tinaga ni Senator Lorin Ligarda, kaya hindi bation sa microphone, tama na yan. Ha? Tama na yan, tama na yan. Pagpungko ni Senator Pia Cayetano, she was approached also by Senator Camille Villar. Pagkatapos ni may huddle, may inistorya hanay. While Senator Lorin Ligarda was so emotional also at the time, she was seen crying. At the time, while nag-deliver sa iya sining manifestation nga nagahibi man si Senator Pia Cayetano. What was the point, ladies and gentlemen? Sang ginatawag naton sining paglain buot ni Senator Pia Cayetano daw we look at it. Siya masakit naman para sa amon. Nasasabihin na para bang walang nangyari lang. Because we were here. Siya do not question our stories because we were here. While we respect your stories. At pamangkot sini, diin ang iya nga mga kopdan niya mga senador. If this happens beyond politics, buta malun sini nga, sobra pa sa politika ang natabo because the attack is already with the institution. Ina, suno kay Senator Risa Ontiveros and they all agree with that. Nga ang pagpang-atake is not only addressed to the new majority. Sa grupo ni Cayetano kag ni De La Rosa. Pero ang atake is already with the institution. Nga ang atake is with the institution. Because due respect must have afforded or at the very least courtesy ang ginatawag nato sa nga coordination. So that why totani matabo. Anong triggers? Ang triggers at the time, presence number one sa NBI, nga way kay balo ang Senate at the time, o saa, way kay balo, the Senate President. Number tong pagbarina sang portahan malapit sa opisina ni Senator Ligarda, nga wala man coordination with osaa and with the Senate President. Those were the triggers. Nga mo inangin kabig nila, nga atake sa institusyon ang natabo, not only against maybe sa majority, or if not to Bato De La Rosa, but also but most especially with the institution. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot tuod, no? Kita ga pamangkot man eh. Normally, regardless of your groupings, minority ka, majority ka, if you belong to an institution, for example, ang isa ka institution, just like there is amon sa XFM, daw hindi guro matulok sang isa, sang upod namon, unless otherwise daw ay man guro ta amon iti natawag sining ara sa planetang Mars. Ha? Hindi guro matulok sang isa sa amon. Nga some of us, there is XFM abi for example, is suffering sang amuto kaklase nga trauma. Ha? Kiti normal ina sa isa ka institution just like the Senate, nga may ila-ila nga pagbinahin-bahin ka groupings, that's why may minority kag majority, nagkalain-lain sila sang opinion kag pananawan sa mga bagay-bagay nga ginatalakay nila. That's normal. Hindi gani isa lang panindugan sa majority kag minority at the same time, sa isa ka bagay kag isa ka topiko nga ila sinigi na deliberate, may nagkalain-lain silang opinion. But the situation goes beyond politics that was considered to be an attack to the Senate as an institution. Sinado na. Kaya nga, ang pamangkot, ladies and gentlemen, kung natabo ini sa Senado, sino ay han? Sino ay han ang hindi kaya atakihon? Sino ay han hindi kaya i-intimidar? If it happens to the Senate and the senators, 13 of them of the 24 senators present, fully guarded by Philippine Marines, members of the OSAA and the Philippine National Police, and the mga security escorts sa mga senador present, kung natabu ini nga amu ina ang mga komposisyon sa tao with various media outlet representatives, halin sa print, pagkanto sa broadcast, pagkanto sa mga bloggers and vloggers, nga recognized by the Senate at the time. Natabu ini mga abyan. Sino ay han kag ano nga grupo ang hindi kaya nila himuan sang amo ni? Because na kaya nilang Senado eh. So, the way we look at it, ladies and gentlemen, sa ginahimo nga ini, let us all be observant. Dapat kay balo kita magbinag-binag pagid sa mga nagakahinabo if it is just for the purpose to reason out agud to deflect sang sentimiento sa tao. Ano gin man natabo? May ginpresentar ang PNP. May ginpresentar ang CIDG. May ginpresentar si SILG, John Vic Rimulya, nga narrations. Sabat iya sang taga Senado, sang OSAA, the suspended OSAA chief, nga si retired Major General Mau Aplasca, selling niya the video was spliced just to suit their narratives. Amo niya ang reaksyon dali sa pihak. Why pa ya makapresentar ang Senado sang ilayang narratives or narration of the events? But the way we look at it, ang hambal ni former Senator Gringo Onasan sa Ilonggo nga pulong ha. Siling niya, kung ang NBI ara sa lugar nga dapat hindi sila dira kag may natabo, that involves sa ila, ti ano karon? In the first place, nga aara kada sa lugar, nga dapat wala kada. That's the question thrown by former Senator Gringo Onasan, being a idealist also. Remember Onasan, kapila sa magpamuno sang at the time, kurdita against the Cory administration? Nautod ng ring finger, ya kakabit, ya sa ano mo? Sa kudal, sa barbed wire, nautod na. That's why, ayya isa ka ring finger, why na, utod na, ginatago-tago ng Senator Onasan. And that's the statement coming from Onasan himself, being a former soldier, a former senator. So ang palamang kutanon there is, the way we look at it, that needs to be answered. Nga, maklaruhan kita, number one. As far as the situation is concerned, ano ang mga natabo nga nag-instigar kung nga natabo ang shootout, if it was a shootout, or Linok Panay? Kiti ginadmit na sang NBI, ginadmit na siya sang taga-USAA, nga nakapalupok ang taga-USAA, hambal niya, kapalupok kami, hambal niya, Plaska. Hambal sa taga-NBI, niya, kapalupok kami, kasi aling niya, pinalukpan kami mo, we are supposed to be law enforcers. Di may rason. Okay. At pamangkot sini, ano mga triggers? Ano mga sirkumstansya? Nga nagtulod sa amo nga bagay. Kagano dapat ang natabo kaginhimo para malikawan? Number one, ang pagbarina. It was coordinated with the OSAA, with the Senate President. Seem to be right now, statement sa OSAA, Senate President, wala. May meeting sang nagligad Mayo 11 ang security force sang GSIS kag sang Senado. But it was not brought out ang amo na yung bagay. So that's the trigger number one. Presence pagid sang NBI that were not coordinated and was not coordinated with the security force of the Senate, and that includes OSAA, members of the Philippine Marines, and PSPG, nga mo ini ang mga security escorts sang mga senador. It was not coordinated. Ha? So, amo ni mga triggers eh. Kay for example, sa part yas ang NBI, naintindihan taman. They deploy there, wahimus na may order mo. Ang paman ko, to order them to deploy. Siyempre ginago ni Director Matibang na because of the request of the GSIS General Manager, nga ina mga biyan nga request was not coordinated with the security force of the Senate. Why ma-coordinate? Kaya ko na-coordinate, abi, for example, nagambal to ang ilabing ground commander sa NBI, 29 agents all in all. Nagkadto to, abi, sa Senado, mahambal, oh, andito kami, may deployment kasi may request yung GSIS General Manager for us to secure the perimeter and for us to secure the premises of the GSIS. Kaya ang Senado, nag-arkila dira sa GSIS building. Dako ng compound actually yung GSIS na. Kung si Secretary John Vic Rimulya pa, GSIS housed billions worth of paintings. Aradang binilyon nga worth sa mga paintings ngang bili sini tag 100 million tagtunga sa billion ara da sa GSIS. So with that, because of that, ladies and gentlemen, waay kahibalo man daring Senado. Security force sa Senado waay kahibalo nga may deployment, waay kahibalo nga may ara sila himuon katulad sang pagpangbarina, either to loosen the lock or to lock it more. Why kay balodari ang Senado? So upon hearing nga may nagabarina, nag-respond ang security force sa Senado headed by the USAA. Pag-respond, amo na to ang confrontation. Ha? Sino ka? NBI, pagkamal NBI, ibaba ang baril. Na? Paghambal hindi, aat

preparations sa pag-secure sang Senate premises and senators and the staff and everybody nga nagasulod sa Senado. They are the one in charge, Office of the Senate Sergeant at Arms, including ang pag-pacify kag pagguardya sa sulod mismo sang sagrado nga plenary hall sa Senado during session. Kaya as always, kung may mga ara sang gamay nga problema, ginatawag dayon Senate Sergeant at Arms, may i-expel nga unruly sini ang behavior nga nagatanaw sa session. Ang ginatawag permi sa Senate President, sino? Sergeant at Arms, please take out that person. Diba? Damo na natabo nga may ginpagwa. Ang Senate Sergeant at Arms, amo ginatawag, and that's mauaplas ka. May mga tinawo man na siya. Ha? Secondly, may naka-detail nga may miyembro sa Philippine Marines and the PSPG. Pero initanan, well-coordinated with USAA. USAA ang nagadumala. So kung may coordination man, it should be with USAA at the time para wala ato matabo ang confrontation. Kaya kung na-coordinate lang ang pagbarina, mahambal to ang taga-USAA, hindi may coordination yung butangan nila na lock or ilusin nilang lock. May coordination na being deployment sa NBI, wala na to si Tanay, mahambal nga na gano'n ka na? Sino na? Wala na. Kaya nga kay balo sila, nga may deployment ang mga taga-NBI. Most likely, what happened if ang Senado abi feel intimidated at the time with the presence of NBI, kung ilagin man to premises, the most siguro na tabo, mahambal lang tong taga-USAA kag taga-Senado, pwede andon ka lang sa kabila. Kasi feeling intimidated yung security personnel dito because of the information niya, dakpon gid nila at all cost si Bato. Regardless kung sino man kunong mapatay. Tani na ibitara to. Ting pamangkot host at fault. Tikon si former senator, former EFP officer, gringo nasan, nga aara ka sa lugar nga dapat hindi kagwala kada. Sinong ara sa lugar nga dapat hindi kagwala sila da? NBI. That's the point. So sino dapat ang mag-coordinate? Ang pamangkot sini, sino dapat ang mag-coordinate? Ti ang hindi taga-dira In short sini, mag-coordinate ka that may presensya ninyo dira. Number two, mag-coordinate ka nga mahimuon ka mo base kon masuspitsuhan nila kay may security force man ang Senado. Nalikawan tani ang amuto nga insidente. But with this, ladies and gentlemen, may mga indifferent reactions kita. May mga, da hindi man kita mintindihan nga mga reactions right now. Nga daw nadalman nagid ang pagbinahinbahin sa mga senador man. Kay for example, if the situation goes beyond politics, ang hambal ni Senator Pia sa pagpanuknaon niya sa mga kaupdanan niya, bakit after ng insidente, wala namang iniisa sa inyo na kasamahan ko noon sa mayuriya na tumawag man lang at nagsabi na kamusta ba kayo dyan, buhay pa ba kayo? In short, sini, ladies and gentlemen, is a safe nga balas la do. Kung insidente, taba si matuod nga may advance information sila na baton, nga may matabo, that's why nga ti... pagkatabo sa to, it's as if they have already an analysis. Kaya mungkin man to matabo, posible. Nga para sila, ti wala na to, baloko. Baidas la. But, ladies and gentlemen, pasalamat kita ang way na mag-escalate. Sa punto, nga may natiruhan, may naigo, may napilasan, o kung may napatay. Either from the side of the NBI, from the USAA, from the Philippine Marines, from the Philippine National Police, from members of media, and from the ranks of our senators and other staff sa Senado present at the time. Mahambal nga ti ano abing batsagon mo ko na muna, no? Mahambal nga ti, merisin nyo da, abi? Amo na abing reaction sa iban? No, we can only but empathize to the situation wherein they are in right now. Ang mga ato dito nga nagbatsyag sang kakulba. We're not foreign to that kind of situation. Remember, ladies and gentlemen, personally, I was able to experience that. During the time that we were attacked by PDEA

and police identified drug personality. The station was under attack at the time by members of SWAT, Special Weapons and Tactics. Tinayan upod namon, ha, ginpaubabayo, ginpa raise hands, kag ginpapanaog. Ha? Ang iban gani, why na dito, that includes me. Ang isa gani, kanaghambal pa nga, pati ako sir, babae pa, ara na karos gobyerno, trabaho. Tee with that kind, ladies and gentlemen, sa situation, wala ako matabuan because pila lang kagutlo man ang naglipas kag nakagwa ako, no? At the time, from the station, from the office. Why ako gani matabuan? But I can feel kung ano nabatsyagan sang upod ko. And we can feel, all of us at the time, sang kakibang, kakulba, katahap, that anytime, possibly, nga matirohan kami or mapatay kami. That's the overwhelming sentiments of all of us at the time. That's why I can say personally, I can empathize. Pwede ako yan makasiling nga, naintindihan ko, mabatsyagan ko kag nabatsyagan ko, ang nabatsyagan sang mga wala na anad, sang linukpanay at the time, sa Senate premises, or dito mismo, malapit sa opisina ni Senator Loren Ligada sa my ledge. That's why, ang pamangkot right now is, who's at fault? Sino ang may sala? Ikaw bala? Siya bala? Sila bala? Ha? Di dapat nga may investigaran kag matulid ini, ladies and gentlemen. But again, may sense ang hambal ni Senator Anay. Ha? Senator Anay, ha? Gringo nasan in saying. Sila niya, questionably, ang tao nga dapat wala kadira, kag-ara kadira. Nga ara kadira. You are not supposed to be in a place that you are seen to be there. Hindi ka dapat sa lugar nga ina, ha? Kag wala ka dapat dira. Ang gwa sa tuyang tagbalay kag may mga bisita, sinado mo. Ang mga pangayaw at the time were operatives of the NBI. We're not saying nga hindi kag why rason deployment nila. No. May rason ang deployment nila. Only that, nabalaan naman kag nagayo na gani assistance ang taga GSIS sa NBI for security purposes nga wala gin coordinate ini sa Senado. Ha? Wherein ang Senate represents sang isa sa tatlo kahaligi sang aton gobyerno. Senado belongs to the legislative department. The president belongs to the executive department. And our Supreme Court justices and all the judges belongs to the judiciary. They are co-equal branches of government. So dapat ang inatawag sininga coordination, if not respect, giving due courtesy, ha? Sa isa kag isa. Being ang NBI belongs to the executive department, being under directly sa DOJ, ngang DOJ is under the office of the executive department na president. Coordination was lacking at the time. Sino dapat mag-coordinate? Amuna, ibalik tang statement ni Senator Gringo Onasan, ang dapat mag-coordinate ang mga tao nga dapat wala sila dito. And that's the NBI. Ha? Sila dapat mag-coordinate. Or if not, kung hindi man taga-NBI at the time, ang mga taga-GSIS security personnel nga nag-coordinate sa USAA because they knew nga may deployment, augmentation from the NBI, sila sa GSIS. Dapat gin-coordinate to sa pihak langgit niya building, kag pihak langgit niya kwarto, kag pihak langgit niya portahan, in saying, we are being backed up by the NBI because we felt threatened sang nagakinabo dari sa inyo para malikawan. Maya lang gani, kay YT may nasalaan, pariyo sang natabo to sa nilaw nga nasalaan. Diba? Natiruhan, isa patay, isa ospital. In this case, pasalamat kita. Wala sang may naigo, wala sang may napilasan, wala sang may napatay. It's already 9:38 sa ato sa ringa pagparagad. Dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Good morning sa kay William Dakinan. William, good morning, good. Sa kay Jenny Halyurinas, yes, is fire kami sa Capital, sir. 3 weeks, pero sa mga

0: Hora Sykes FM 100.7 Iloilo, alas 9.51. Bullseye! Padahal sa ato sa rin pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, we'll be checking katropang Jansen Crisostomo kay nagbaha sa nagliga dara sa Halandoni, pakanto bala sa halin sa Geraluna, pakanto sa Halandoni area. Amunay da sa may kolehiyo de las Ihas de Jesus Balang area. May problema kuno sa pumping station kay do naguba kuno tong motor nga dapat magapump sang tubig tinga nga nagbaha. Ang information sini nga nagbalik kuno ang tubig bangod sang taob kay ti manubo dito ang outfall. So pagbalik sa tubig wala na ti may nagsuyop halin sa pumping station area pagwa sang tubig. Sumulod ang tubig sa karsadahon nag-agi sa drainage. Isa naman na ang butambalon ka function nato sini nga drainage system and canal. Problema kay ti i-check ta kundi hindi ng problema kag na disponiran na bala kag na solusyonan ang problema sang pagbaha bisan way ulan. Ang problema sini kun mag-ulan ka magtaob kay madubli ang volume sa tubig dala sang ulan dugangan sa taob basi kon magtaas sa baha dira sa tiyon niya sa tigululan. Katropang Jansen sa report, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Josel, naisla na ang nasunog nga or nagmalfunction nga motor no sa floodgate sa Halandoni pumping station dari sa may Halandoni Street sa city proper. Katropang Josel, ginakonfirma rin ni engineer Marlon Makahilo sa Facility Conservation Office o kon FCO sa Iloilo City Government nga sa natabo to ang pagbaha no sa nagligad nga Lunes insigida gin kayo sa mga personnel sa FCO kagagin islan ang ining motor. Katropang Josel nga naga-control sang or naga-ano ba lang doon siya ni ang
0: naga-suyop
1: open o naga-open kag naga-close sang floodgate. Katropang Josel,
0: may automatic sining pag-close kag pag-open sang gate. Katropang Jansen, may sensor.
1: Hindi siya automatic, Katropang Josel, manual man siya gihapon, pero ang ininga motor amuni siya ang nagabutong kag nagapadalom pa sang ininga floodgate, Katropang Josel. That's why nga kun siya kun high tide halimbawa amuni siya ginapaandar ang motor para nga ipadalom niya ni ang floodgate. And once nga wala man sang high tide, gina-open ni ang gate, dayon amunin siya ang motor man ang nagabutong pababaw sang ininga gate or ininga daw gate, Katropang Josel. Pero ang natabo suno kay engineer Makahilo nga sang Lunes nga TKT nag-malfunction gini ang panel gauge or ang switch panel niya, Katropang Josel. That's why hindi nila ma-close pag high tide ba, well, hindi nila ma-close. Nag-overheat ang motor, that's why nga nasunog.
0: So bali, way mapaidalom ang trampa, way mapungga ng tubig, nag-backflow pagkantoya sa drainage sa kanal, pagkanto dari sa Geraluna, Kagalandone area, Katropang Jansen?
1: Yes, Katropang Josel, amuna ang natabo, no, based assessment sa FCO, Katropang Josel. May mga nagaman mandira suno kay engineer Makahilo, may monitoring team na da sa kada pumping station o galing kay tibangod nga naguba ang switch niya or ang iyagid mismo nga sa panel niya, Katropang Josel, nagmalfunction. Wala sila sang mahimo, no, hindi masirado gid

0: ini nga floodgate kay bangod nga nagabangot sa ini nga motor. That's why nga kinanglan niya kakson ano yung motor before gid siya nga mapadalom ang ini nga floodgate katropang Josil. So sang Lunes sang hapon suno kay engineer Makahilo gin isla na ni ang motor, and then gin assess nila sang Martes wala naman nag backflow no since nag high tide naman, and subong naman katropang Josil do may ano naman subong may tendency of high tide naman subong katropang Josil. Tagi amo to nga gin check naton kagina dito sa area ara dito ang monitoring team as well as ang nagatan-aw man naga monitor man sa ining high tide katropang Josil. Pero sa subong nga time ti medyo nabaw pagid man ang area especially diri sa may Iloilo River nga portion based man sa ton nga video kagina. Pero gina-prepare naman sang team dito if ever nga magtaas naman ang tubig, ang levels ng tubig, siraduhan naman ni ang floodgate katropang Josil.
1: So may nagabantay nga personnel daraya sa pumping station sa kilid gidya sang Iloilo River katropang Jansen.
0: Yes, katropang Josil. Uh-huh. May mga personnel dito as well as gina-check nila ang aning sitwasyon subong. Kaya daw based sa itong information, numayara naman niya pagtaas o mataas nga high tide, taas nga levels ang high tide this morning, katropang Josil, no? Based man sa CDRMO naton nga report sang City Disaster Risk, katropang Josil, daw posible mag-labot sa 1.99 meters o kung 6.52 feet subong nga udto, akaron sa udto, I mean, katropang Josil, ang high tide diri sa city. So, amutong ginapreparahan natin yung kagina para man if ever nga mag-high tide liwat, masirado na ni, tag, hindi na mag-backflow ang tubig na mapakadto naman sa mga dalanon diri sa may Halandoni. Kaga sa may General Lunes Street, katropang Josil.
1: So nakaayo na tong guba ha? Ang motor nga nasunog na replace na?
0: Yes, katropang Josil. Actually kagina nakita natin dito sa mismo nga area daw may sunog din man niya parte nga daw pinta. Daw nagan siguro daw either nag-spark guro or
1: na-overheat ang motor.
0: Oo, daw man ang natabo katropang Josil. That's why nga inanglanggit nga gin-island, and kaginati functioning na gin siya katropang Josil.
1: Mm-hmm.
0: May lipad kita dra nga interview na with engineer Makahilo, gamay nga explanation about sa natabo sini, background sa natabo sini nga pagbaha, hambalo nila nga nagbaha bisan wala ulan sang nagligad nga Lunes sa katropang Josil.
1: Okay.
2: Sa Monday, sa yung update natin is sa hapon, na takod na natin ang motor, kaga na-installed na ito, no? Kaga functional na sa Monday, sa hapon.
1: Mm-hmm.
2: So, sa Tuesday kahapon, mag-high-tide kita, naka-pump out na kita, naka-operate ng ating floodgate, na-close na siya natin. So, mm-hmm. The reason why nga naka-pump out kita, kaya kahapon ba wala naman kita nakita, kaya nga nagtas ang tubig sa may Saragusti, no?
3: Mm-hmm. Pero background lang siguro engineer, no? Ano gid ang natabo ang sa ining problema engineer?
2: Ang ating motor nasunog siya kay bangod nga ang ating mga control switch sa panel natin nang malfunction siya.
1: Mm-hmm.
2: So far na isla naman ang mga electronic device o electrical device sa ating nga controller.
1: Mm-hmm.
2: Amo na wala siya napatay, si GC under. Mm-hmm. So kaya na siya sa babaw, sa peak na siya, wala siya ipasaka ng floodgate. The reason why nga nag-init, kaya nasunog siya.
3: Ay, okay. Pero usually, ano na siya, automatic na siya engineer, no? Nag-bukas lang kag-sarado.
2: Manual man siya. May mga control switch kita, up and down.
1: Mm-hmm.
2: Tapos, ang nag-drive sa iya, ang motor, mulang motor nga sunog. Mm-hmm. So, purpose ng motor, mag-drive na sa isang gear. Ang motion siya na is up and down, malang daw trampa pala kung sa ato.
3: Oo. So usually anong mga times ninyo ginabuksan kay ginasaladuan ning floodgate engineer?
2: Aga sira lang kita during high tide. Pag during low tide ginaabrihan nato na para ang tubig halin sa sulod sa siyudad sa Iloilo. Magagawa sa iya by gravity lang. So when high tide ginaclose nato, enable us na to enter sa seawater pagkanto sa sulod sa siyudad.
3: Okay, so may nag-monitor dito attorney no? Engineer no?
2: Oo, may ara kita ng mga operators every pumping stations natin.
3: Okay. So sa Subong, na-mentionin mo nga tidaw na isla naman.
1: So there you are, explanation ni Engineer Makahilo. So all is well that ends well. Balantayan lang ini kon liwat abing ang magdiferensya katropang Johnson. Kaya ang problemahan ta sini magabot ang tigululan. Posible madubli na da ang kataason sa tubig nga nag-backflow kon hindi makaayo. Pero ti good to know, nakaayo na katropang Johnson ang motor.
0: Yes, katropang Josel. Actually, ginpamangkot man natin about sa kung abi may problema man, alimbawa sa drainage, alimbawa sa drainage system, abi sa syudad. So, ang dira ko nung drainage katropang Josel, ti functioning man sa Subnaw, kaga ti may mga plano man actually ang city government nga magpatigayon sa mga cleaning activity or kaon ba lang bara kung ikaw so may baradong portion along dira sa may Halandoni Street kag sa may General Luna Street katropang Josel. Pero Subong ti ang problema lang gid nga main last time to nga nagbaha is ang nasunog nga motor dira sa pumping station sa may Halandoni Street katropang Josel.
1: Okay.
0: So live diri sa Halandoni Street ang ininga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium Dietic Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Johnson Crisostomo, XFM News.
1: There you are, ang report with the Katropang Johnson Crisostomo. So nakaayo na. Ngaton lang sining worry kon hindi makaayo, kagway makaayo dayon. Pero nakaayo na. Why masirang floodgate pag taob amo ni nga nagbackflow amo to nga nagbaha o kon di man baha no nagtaas sa level sa tubig dira sa may General Luna pagkadto sa Halandoni Street area. So it's already 10:03. Why na ta tiempo abisato sa nga pagparagad sa liwat sa kay Ma'am Laila Binyas. Thank you for listening, Mama. That is XFM 100.7 Iloilo. Kay it's turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before loving mag-turbo dietary supplement for men. Magluwas nga nagapabaskog kag nagapabalik sa inyo gana sa inyo sa obligasyon sa inyo sa nga partner sa makalalakinan ha. Ini siya nagapanami pasang blood flow because of the presence of maca and clavowaska. One capsule lang ha. 30 minutes before ang loving. Kag sa mga kauturan tagali kon nagapakita kamo manamit yung pansit molo, kapising pansit molo ara sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Etria kag SM City. Basta pansit molo, kapising pansit molo. Kag kon car wash needs naman kinanglan ninyo ara sa Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church, gabato sila interior kag exterior detailing, ha? Eh, hindi kamo iawan da ka ano hindi kamo iawan pa init bala kay ti may handong pa pagkatapos pwede pa kamo kapi-kapi gamay ah. Quick and Clean Car Wash kilid sang Alta Chera Church. Kagkon gatherings, catering ang kinanglan nyo, mapa-cater, may fiesta, may bunyag, may kung ano nga celebration kayo o okasyon, tawagin nyo lang ang The Crib Kitchen Cafe. Kung venue na pangitaan ninyo, mahambal nga ti, dito lang sa venue para way natahilimson sa balay, ara na may venue ang The Crib Kitchen Cafe. Located ini ang The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro, likod sang Police Station 9. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain sa L and Mrs. Divina Katibaya. Sa technical side, upunta si katropang John Ray Bertiz and katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Josel Banias, XFM News.
4: XFM.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: Mga katropa,
4: exciting dito.

0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Iba ka sa lahat. Southern Plus Coffee Mix, iba ka sa lahat. Tamang tapang, sa lasa, panalong panalo. Southern Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, glaucoma, pterygio at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Oh,
5: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin
4: itong
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Sa tagsakabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
4: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Isa na dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Kakaiba to, dahil ito ay may soya, bunggay, at santong na maganda sa kalusugan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.

0: Kamu lang permine gaupon. Nangin close kamu. Sobra pa sa ginalauman ko. Do hindi na kamu bulag nga duha.
1: Apang subong, wala na siya. Wala na ang amon anak.
0: Cherry, tama na nga ipina. Bayaran ko mga luha mo, ha? Ta-ta-ta-ta. Hipos na. Hipos na.
1: Kinalo ka niya ako sa bibig. Roger, makahulat ka pa pala.
0: Siyempre naman, oh.
1: Kinakos niya ako. Kagbabatsyagan ko. Naginahigugma niya ako. Kaginarespeto. So, ano pagit ang kinahanglan ko nga mahibalan? Wala ako sang kahapon. Wala sang abyan. Wala sang anak.
0: You love me, sweetheart?
1: Yes, I have you.
0: Mientras kaupon nato ng isa kag-isa, malampuwasan gid naton ang anuman nga pagtilaw nga maabot sa aton.
1: Ay.
0: Sige na. Matulog na kita. Good night.

matamtam ko ako. Apang hindi ko matamtaman kung ano. Nga ayan. Mabangon ako. Ma, si Roger. Mahamuk ang tulog niya. Ay, nakabatsyag ako sa pagmalasang akong tutunan. Matindog ako. Ang akong roba, kuhaon ko, kagisok-sok. Ay, nagnapanugnawan ako. Katuknog isang bugas ang aircon. Ang maya pa, pahinayan ko inya. Ari, yubagon ko. Na, ara na. Makita kong oras sa relo, ngara sa dingding. Ay, tungong gabi palang gali ini. Adekwane kong aga na. Ang mahi pa, magwa ko dito sa kwarto ah. Ah,

Ah, Anika, pasigawan kong sugo diri sa hallway. Ara na, masanag na. Karon, manaog na ako. Arang hagdanan. Ma? Ano ini? Nga pamatsyag ko. Dumitaw sa likod ko. Karga tulok sa apon. Kinali lang ang pala ng dugang malahibo ko. Ay, hindi ah. Hindi ako magpadala sa kahadlo ko. Kinahanglan, mangin mabakod ako. Tugod ba damo na sa mga nagkaratabo sa akong kampuhi? Hindi ko mapaathag. Manaog na ako, kamagdiretso sa kusina.

0: Aring ref, buksan ko na magkuha sang tubig. Ginauhaw na kita ko. Ba? Nakapatay ako sang hibi? Kadudira naghahalin sa CR? Sino'y nadira? Manang Nilda? Weng? Wala siya ng kasapat. Abang padayon ang iya paghibi. Kagtuan ko siya. Weng? Manang Nilda? Padayon ang iya paghibi. Ang doorknob, isuon ko. Hala! Ang portahan? Nagbukas yan siya lang? Apang kagamay lang sang bukas. Mali di ako. Kung sinong ara sa sulod. Oh, hala. May babayan gapong ko sa may tabon ng toilet bowl. Naghihibi siya. Oh, Weng? Weng, may problema bala? Naguntat siya sa paghibi. Apa nagaduko siya? Sudlon ko siya.
1: Bam Cherry?
0: Ba, napatian kong tingog ni Manang Nilda sa likod. Brekton ko.
1: Ay, ma'am? Sinong kahambal mo?
0: Si... Ba, wala na siya. Wala nang babae na kita ko dito sa sulod. Abang maataga na kita ko ah. Kagradula siya sang hinali. Sa nag-abot si Manang Nilda? Nang Nilda? Si Weng?
1: Ay, ato siya sa kwarto namon, ma'am. Ay nga, aman?
0: Abi ko, anay, kung siyang nakita ko sa CR, nagahibi siya.
1: Eh, ma'am? Uy, wag ulang kung nagwa sa kwarto namon. Ato siya dito, nagakatulog.
0: Hala, ano man? Basi kung parang awan ko lang, o kung pala matinan? Apang nakita ko gini, maathag na nakita ko. Ano ba na nagkatabo sa akon? Ano?
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Gwapa sakun ay.
5: tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
7: Senten Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Senten Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Senten Plus Herbal Oil.
10: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Senten Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
10: Senten Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Chronic pain.
14: Ang sakit.
13: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
13: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
13: Kamkarang pain.
15: Fast and safe.
13: Sister pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
13: Sister pain.
10: Bibili sa mga butika.

0: Roger. Nagapati ka pala sa murto?
1: Oh. Daanan ka pamangkot ka man sila.
0: Gusto ko mahibalan ang opinion mo.
1: Wala. Wala ako nagapati sa murto.
0: Ako ya? Nagapati bala?
1: Oh. Ano?
0: Kwani, may nakita ako kagabi. Hindi ko mapatag.
1: Anong nakita mo?
0: Isa ka babae nga nagahibi dito sa CR. Nagapungko siya sa may tabon nga toilet bowl.
1: Basi kong siwing lang ato.
0: Inaman ganing pagpati ko. Apang hinali lang ini nga nadula.
1: Nadula? Paano?
0: Basta, nadula. Nga ng kadlaw ka.
1: Sweetheart, imposible nga may murto sa balay nga ini. Kung matuod gid man nga may murto.
0: Nga imposible.
1: Tukod bago lang ang balay nga ini. Bagong tukod, kag bago ang tanan nga gamit. Kalabanan ang mga murto sa daan nga balay nag-iistar. Hindi sa balay nga kasubong sini.
0: Sa din mo nakuha ang impormasyon nga ina.
1: Amoy nang naibalaan ko. Amoy nang nabatian ko sa mga katigulangan sa to.
0: Ay, hindi ako makahibalo kun bala. Mapati ako sa murto, Roger. Apa nakahibalo ako sa nakita ko. Kagamoy nang nabatsyagan ko. Kagun hindi man ato murto, nakahibalo ako. There's something in this house na hindi ko mapaathag. Kapag abot ko palang diri, may kun ano na ako nga nabatsyagan, Roger.
1: Basi kung may labot pa ina sa natabo sa imo. Basi ang among aksidente ang rason. Kung nga may makita ka nga kung ano-ano.
0: Ginagpayan niya ako.
1: Gusto mo ba lang magpalantaw sa doktor na nag-atipan sa imo?
0: Sa dason pang appointment naton sa iya, hindi pala?
1: May mo man kita makakadto sa ila balaya. He is more than a family doctor. Abya naman siya sang pamilya.
0: Ay, hindi na lang anay siguro ah. Hindi ako sigurado kung paano isugid sa iya ang nagkakatabo nga ini.
1: Ikaw ang bahala. Kinanglan mo lang siguro ang pahuway. Tugod, kadamo na sa ginagihan mo nga nagatublag sa pinsar mo eh.
0: Ay, kung sa bagay, gusto ka.
1: Pabay lang. Kung matapos ko hikot ang ginaubra ko sa opisina, mapahuli ako dayon. Ilagaw ko ikaw. Ano say mo?
0: Okay. Ay, ako makaayos ang kurbata mo. Na, okay na.
1: Amoy lang masami mga ginabuhat sa akon. Ikaw, Permi, ang nagatakod sa kurbata ko.
0: Kaginbuhat ko bago lang. Maayoy lang ang senyales. May nadumduman na ako.
1: Actually, ginakusma ko sa hinali.
0: Nalipay lang ako. At least, ha? May nadumduman na ako, Jutay.

nagalibog ang ulo ko. Doon sa kabangungot ang nagkatabo sa akon. Napilit ka nagabalik. Ano ba nang buot sa lingon sini? Kung anong gusto niyang ipatunda? Ay, ang may pa, mabasa ako sa libro ah. Para nga, may madumduman man ang kaisipan ko. Ngalain.

Draco na lang hulat ng pag-abot ni Roger sa kwarto. Padayunan kong pagbasa sa libro ah. Anika, isa ilon kong pahina. Ano ini? Nga nasiplatan sa kilid sang akong mga mata. Isa ka bata nga babae. Nagasok-sok siya sang puti nga bayo. Kagdali-dali ginang sirod sa kabinet? Oh! Hinali lang nagsirang portahan. Anika, ibutang ko na yung libro nga ginabasa ko. Makadto ako sa kabinet kay na.

Tumakarin na ako sa tubong sang kabinet. Kinakulbakan ako. Ang pangkinahanglan, makita ko kung ano ang arat dira sa sulod. Burutangan man ini sang bayo. Pero, posible na mag-igo dira isa ka bata kung dira siya magpanago. Oh, hinali ko lang na dumduman ang ako na anak. Si Angel. Posible ay han nga sang buhi pa siya. Masami siya nagpanago sa kabinet ngini. Ang nakita ko bala subong bahin sa nadtula ko nga memorya. Anika, tilawan ko ang buksan ng pwertahan. Kung si Angel gid man ang ara sa sulod sini, buot silingon, may memorya na nagbalik sa akon. And maybe, halindiri, madumtuman ko na ang tanan na nangin bahin sa amon nga mag-iloy. Maisip ako hasta sa tatlo. Isa, duha, tatlo. Wala! Ang makita ko diri sa sulod, among nakahang nga mga bayo. Wala ko sa nakita ka bata. Kung ano man nga unusual. Tumahamot ako sa kaugalingon ko. Nga ba na nga nagkasubong ako sini? Isira ko na lang inya. Nakapati ako sa panitsit. Kadudra naghahalin sa sulod sa kabinet. Hinali naman ang nagpalanindog ang balahibo ko. Ay, ara naman. Sino ina? Kaga nagapanitsit ka? Kalawig sa nga panitsit. Buksan ko luwat ang portahan sa kabinet. Nakita ko diri sa sulod ang isa katigulang nga babae. Nagakurinot ng panit niya sa guya sa katigulangon. Nagagangang bibig niya. Dukasubong bala nga nagahulat siya. May magwa nga tingog. Nagwang tigulang nga babae sa kabinet. Nagasuksok siya sa puti nga bayo. Kanagaud-ud na siya kung magtindog. Kilala niya ako? Abang, sinong tigulang ini? Wala! Ang tigulang? Wala na dapat ang tail niya sa salog. Oh my God!

0: Marami na ang natulungan.
1: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligid.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa atong matahong nga sugilanon diri sa atong drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
9: Congratulations to Bea Milan Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: XFM.
12: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
14: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape. Nagdamo health benefits. Muna kintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala sa uan kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
13: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
17: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
18: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
17: Santhan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Sister Pain.
20: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead na kabatsyag ko sa isa ka si Ma'am na kaputlay sa pagpinto. Sobragit kisa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabibili sa mga butika.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
21: Katropa mo!
16: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:43 na sa aga, kagaling oras ang buylog na ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang atong nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo ng aton pananawan, kinanglan aton nga tumaran sang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus, ini ang mayarasang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales na kinanglanon agod nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ini bangod nga mayara ini sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin, 500 mg of gel capsule ang suplemento nga makabulig agod nga maproteksyonan ng aton nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Kadi magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online, pwede ninyo ma-order sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, para maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananaw, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo. Sentro, sentro. Sentro, sentro. Sentro, sentro.
0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 21 na sa bulan sang Mayo. Kamustang aton nga aga? Kamustang aton nga mga katropa listeners and solid supporters? Kamustang aton nga mga members ng XFM 100.7 Fans Club? Kamustang aton nga aga? Okay lang kamuda?
1: Sentro.
0: Hindi man maginot ang tsimpo? Kalaban-laban, sabtong ikos ni nila, katropang BJ nga, nanong hindi maging otman. Amo ni nga gapaligo ka na sang balhas, tuod no. Amo ni nga mga inuras, grabe ka ginot, kag ang kasingkal sang init. Sa aton nga mga katropa, sa mga may ginasuprer, no, nga balatian, kasa kasubong sang high blood, kag diabetes. Ba medyo inikawan tanay gid magsagay ka expose sa direkta sa silak sang adlaw kay terrible gid ka init kag kaginot sa aton sa ring mga taga palamati. Magapangalagad kita tubtob sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang don nga mga balita kag impormasyon. Update sa mga issues nga aton sirig kinatalakay diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa mga drivers na hinay lang ha, sa pagmaneho sa inyo sirig mga salakyan kay wala sang spare parts para sa lawas ang tao nga ginabaligya sa merkado, ang importante nga ang inyo tagsa ka mga pasayro makalabot sa ila sini tagsa ka mga destinasyon nga safe mga katropa. Sa mga drivers naton nga padayon nga nagalaray sa mga dalanon sa magutok kag matraffic nga dalanon diri sa aton sa syudad sang Iloilo.
1: Sentro.
0: Sa mga nagaselebrar sang birthday, happy happy happy birthday. Birthday gid subong katropang BJ ni Gabriel. Gab, happy happy birthday gid sa kay Gabriel Gonzales. Birthday niya subong adlaw.
1: Sentro.
0: Kag sa mga nagaselebrar sang anibersaryo, happy happy anniversary. Kag sa mga naga hiwat sang kafiestahan sa subong adlaw, happy happy fiesta. De, kamusta ang preparasyon ninyo da? Okay lang preparasyon nyo? Galing kayo mo nga kasingkal sang init, magkado ka sa fiestahan, katropang BJ, kanon mo to, baboy man lang. Daw madugang niya balatian mo. O, sige lang ah. So, happy happy fiesta sa mga kabaranggayan, sitio or banwa nga nagaselebrar sa kafiestahan sa subong adlaw mga katropa. Sa aton sa rin nga mga tag panamatay, madamo kita sa mga updates sa mga balita nga paghatagan sa nagakaigo nga pagtamod sa subong aga. Standby sa mga taxi drivers kay mayara kita sa update sa ongoing distribution sa fuel subsidy sa aton sining mga drivers sa diri sa Region 6. Naga-include ini mga katropa sa Negros Island Region. Imagine nyo ang kadamuon gali sa mga beneficiaries ini sa fuel subsidy halin sa gobyerno 13,000 no ka mga 13,000 ka mga drivers and 11,000 ka mga operators. Wow, damo galing ito pang BJ, no? Ara pa lang subong sa second batch.
1: Centro!
0: Sa aton sa rin matag panamati sa mga nagapamangkot, ano nang status ang fuel subsidy? So standby ka mo, diri sa aton nga pag pangalagad kay nalabot naton ang spokesperson sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Regional Office 6, si Attorney Josette Abilyar. Standby ka mo ha, sa aton sining mga katropa. Ano na ang status subong sa fuel subsidy, ang mga concern sa mga drivers, mga taxi drivers nga until now wala pa ya sa gihapon maka abaton sa fuel subsidy despite naging kuwaan na sila sa numero sa GCAS and sa PayMaya. Kaya daw may mga concern sa aton sining mga taga Palamati sa mga daw hindi magsibo no sa data nga nga ginasumiter ang GCAS number kag PayMaya number ang gin submit sa LTFRB. That is why nga ang iba nag-resort na lang i-pay out sa regional office through check no sa aton sini nga mga katropa.

0: 200 ka mga member consumers nila ang nagasuprer subong sa supply sang tubig bangod nga ang motor sang nga nagasuyop sang tubig pakadto sa tangke sang water system nila pakadto naman sa pagdistribute sa mga konsumidor nila sunog. Di more than 1 week na, di hindi man pwede nga pahulato na tuntub-tub san o ang mga residente sang barangay Kabugao Norte. Tubig is necessidad sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sang aton sini nga makauturan. Di kun wala sang tubig, kagang iba nag-resort sa pagsagob sang tubig sa suba, di ang ginakabalakan ta dira is ang ikaayong lawas. Ang epekto sa ikayong lawas sa katropang BJ. May mga naga-comment man sa aton siling Facebook post right after nga nabatian ang explanation sang chairman sang kooperatiba nga amo ang naga-manage sang water system sa barangay Kabugao Norte. Ngati wala sang pundo nga nga gamiton agod sa pagpa-repair o kon pagbakal sang bag-o nga motor para nga makabalik sa normal operation ang water system sa barangay Kabugao Norte. Hindi pwede nga hindi ini masolusyonan, no? Hindi pwede nga tubtob sa katubtuban, hindi ini mahatagan sang solusyon. Hindi rason nga wala sang kwarta ang kooperatiba nga amo ang nag-manage sang water system. Why nakita sang may mahimo? Why nakita sang mahimo nga solusyon da para ma-address ang concern sa mga residente? Ay, tubig niya mo, ha? Tubig niya. Maano ka da? Mapabaho ka?
1: Centro.
0: So, subong aaga, nakaset kita nga mag-interview sa kay Sangguniang Bayan member JP Piñol. At the same time, the ex-officio board member sa Sangguniang Panalawigan sa probinsya sang Iloilo. Ano bala ang pwede mahimo sang lokal nga gobyerno sang Municipality of Pabia? Kay titatlo sila ka mga komitiba ang concern na katropang BJ, ang Committee on Infrastructure, which is ang chairman dira amo si Sangguniang Bayan member Leonardo Boboy Bilasa.
1: Centro.
0: Ang chairman sang Committee on Health nga amo si Sangguniang Bayan member Ria Sotomil, kag ang Committee on Public Utilities nga ang chairman dira amo si Vice Mayor Bibo Hiroche. Tatlo ka mga komitiba ang concern sina diri. Ha? Kay ikaayong lawas, infrastructure and concern about sa public utilities di ang mga water system ni na full ini sa public utilities sa aton sini nga matagpanamati. Katropang Bijel yung tada kay SB member JP Piñol kay naka-set kita dito sa iya. Unahon tani kay basi kon maimportante si board member JP Piñol. Dire kita sa mangin solusyon. Ano ang pwede mabulig kag ano ang pwede mahimo sang lokal nga gobyerno sang Pabia.
1: Centro.
0: Kahapon, Centro. Nagpatawag sang emergency meeting ang chairman upod sa mga board of directors, pero ang isa ka masubo kay ang duha sa apat ka mga board of directors sang water system nila sang kooperatiba nila why nagtambong. Dito walang, di pwede ba na yan?
1: Centro! Centro!
0: So, sa linya ta si SB member JP Piñol at the same time, the ex-officio board member sa Sangguniang Panalawigan. Let's talk about ano ang pwedeng mahimo kag mabulig sang lokal nga gobyerno, sang Municipality of Pabia, sa masobra 200 ka mga member consumers sang water system nga ginamanage sang isa ka kooperatiba dira sa barangay Kabugao Norte sa banwa sang Pabia, Iloilo. Sa line number 1 na board, good morning sa katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
2: Maayong aga kag madamong inyo salamat sa katropang Mario sa imo liwat nga pag-imbitar sa aton sa imo nga programa nga sentro sang XFM Iloilo.

0: una sa tanan, luyag naton ipabutsyag nga nagapanindugan kita kaupod sang mga pumuluyo sang barangay Tabugao Norte. Unahon naton siguro hambalon katropang Mario nga ang Tabugao Norte Waterworks isa ka pribado nga organisasyon. Kag ang barangay Tabugao Norte isa na malang ina sa duha kanabilin nga mga barangay sa Banwasang Pabia nga naga-function sa waterworks system kaupod sang Palagon waterworks system. Now karon may problema ang barangay Tabugao Norte nga do masubra na siguro isa ka semana nga wala sila sang supply sang tubig.
1: Yes.
0: Katropang Mario aton matandaan sang nagligad bati naton may mga signature campaign nga ginobra ang pumuluyo sang Tabugao Norte nga ma-apply para sa MIWD or sa Metro Pacific Water District para ma or sa nawasa nga matagaan sila sang tubig instead nga mag-agi pa sa waterworks. However, no naistorya naton ang MPIW sang nagligad ang siling nila ginastudyuhan pa man lang ang sitwasyon sa Tabugao Norte. Kay base ang investment pala sa tubo medyo magtama kataas kay medyo layo ang mga panimalay dira sa may Tabugao Norte. So anong pwede nga maubra sang Banwa sang Pavia Subong? In fact, gin-finalize ang aton nga agenda para sa Lunes. Kahit kahapon, ini siya nagtuhaw nga problema sa inyo istasyon. Ginpatawag naton ang Tabugao Norte Waterworks Association kaupod ang Barangay Council sang Barangay Tabugao Norte para nga magsinapol no sa may sesyon sang aton nga banwa under sa question hour. Aton pamagtuton sa ila kung ano ang nangin rason kun nga ang nauntat nautod ang pagsupply sang kuryente sang tubig sa may Tabugao Norte. Aton manahibaluan sa mga comments nga ang tubig sa may Tabugao Norte may E. coli nga content. So seryoso ini siyang bagay para sa amon katropang Mario, kahit we are also talking about health and sanitation.
1: Yes.
0: Sa aton mga pumuluyo sa Banwasang Pavia, can you just imagine kung ang tubig may E. coli content, dasod abo na siya itinlo mo, ihugas mo sa pinggan, igamiton mo paligo, or worse, imnon mo. So nabutang sa alang-alang ang ikaayong lawas sang aton nga pumuluyo. That is why kinanglan patawag naton sila sa Lunes, kahit hindi lang isa kapribado nga organisasyon, medyo hindi kita maka-interfere sa ilang operations. But because they are under the jurisdiction of the municipality of Pavia, maatag kita sa ilasang guidance kung ano ang pwede obrahon, especially nga madamo sa mga pumuluyo sa Tabugao Norte ang apektado.
1: Yes.
0: Kaliwat nagapanindugan kita upod sa mga pumuluyo sa Tabugao Norte, and we always want the best for them.
1: Yes. Board, no? Kahapon, ato kita dito, kanda kita sa ocular inspection and on the side sa asosasyon, nagkuha kita sa ila sa explanation kung ano ang reason kung nga ang nauntat ang supply sa tubig sa mga member consumers nila for more than 1 week na. And according sa chairman kahapon sa interview namon, si Mr. Edgardo Joaquin, according sa iya, nasunog ang motor sa tubig nga amo ni ang nagapump pakadto sa ila siring tanke and madistribute sa mga member consumers nila. Ang isa ka problema kay ginako ni Mr. Joaquin nga wala sang pundo ang ila asosasyon agod nga i-gastohon para sa pag-repair or pag-bakal sang bago nga motor para makabalik sa normal operation ang water system nila. So ang isa subong kadako nga problema kay kung si Kapitan Obet pa, ang ibang nga mga residente nag-resort sa pag-sagob sang tubig sa suba. hindi kita kasigurado sang kalidad sang tubig nga ginasagob na sa suba kay base kon mahigko man. So subong isa ini kadako nga problema and you mentioned nga sa Lunes pa ipatawag. So for the meantime nga ginapangitaan sang solusyon kung paano masolusyonan. Ano subong ang pwede mahimo nga kumbaga pang band-aid solusyon sang banwa para masuplayan sang tubig ang mga pumuluyo board?
0: Aga tropang Mario kagina sa isang interview nakig-istorya kita kay Cap Obet tubong banwa kay ari kami actually subong sa isa ka programa sang paleng QR launching sa may banwa sang Pabia.
1: Yes.
0: Now karon ang kunang concern sang Kabugao Norte Waterworks is nasunog ang ilang na makina pamamangkot kita sa ila kung paano nila gina-maintain ang operation sa ining ilang nga motor kahit being a private association nagasukot man ini sila sa yes. aton nga mga konsumidor. So in other words, dapat kahibalo sila kung paano i-operate ang ila asosasyon kag kooperatiba nga ma-make sure nga hindi mapabayaan ang repair kag maintenance sang ini nga mga motor. For the meantime, no nag-istorya kita sa chairperson sa committee on public utilities kay Vice Mayor Bibo Heroche, kag ti amo to ambako kagina maistoryahan nay kami kaupod sang iban nga committee ba kung ano ang maayong nga obrahon sinidiri. Kahit hindi pareha sa akon, ginambal ko kagina sa imo, katropang Mario, hindi man ako katugpo kung anong maayong yes. natong obrahon, gid, kay hindi akon kumitiba.
1: Yes.
0: So, mas maayo gid kung ang mga suggestions, halin mismo sa committee chairpersons naton, i-consolidate naton, ina, kag ipatawag ang barangay officials, kag ang kooperatiba. Para once and for all, matagaan ini isang solusyon. Kaya actually, nakitaan ko katupang Mario nagapatasok sila individually o nagasagob sila sa suba.
1: Yes.
0: Now, hindi natin masigurado ang water quality sina. Kaya at the end of the day, although may ara nga bulong ang aton nga banwa, pero hindi kita gusto matabo nga makalabot sa ina nga punto nga why not abian na i-prevent naton kaysa nga maghatag kita sang cure. So at the end of the day, gapati ako nga madala ini sa maayong pag-istoryahan na kagkabay pa nga makalabot kita sa compromise agreement sang barangay kag sang asosasyon.
1: Oo. So Lunes pa ni board ipatawag ang mga miyembro sang asosasyon nga mo nagamanage sang water system nila da at the same time mga barangay officials. Pero as of now, isa sa mga dako nga problema sa mga residente is supply gid sang tubig, no? Ang iba nag-resort sa pagpatasok pero amo ni kainit sang chimpo subong iban gani gamay ambot lang kung may gatumod gid man, no? Pero isa ka dako nga problema gid subong is supply. So paano naton while ginapangitaan naton sang solusyon ang problema sang asosasyon nga ma-address ina, ano subong ang pwede mabulig sang lokal nga pamunuan in order to for the meantime ma-address ang kakulangon sang tubig nga pagkinahanglan sang aton sini nga mga pumuluyo sa Kabugao Norte.
0: In fact, ginapatapos lang naton katropang Mario ang programa diri sa may Pabia Gym. Kaya pagkatapos sini naka-schedule ako nga mag-istorya kay Mayor Luigi Goreseta. Ang akon nga suggestion, gamito naton ano yung aton water tender trucks nga magdala sang tubig sa may Kabugao Norte. For the meantime, nga wala pa sang tubig nga ma-provide ang waterworks. Madamo kita sa mga fire hydrants na ng water hydrants sa Banwa sang Pabia, dira kita ano yung makuha sang tubig. Kag in fact, nagpabutsyag man si Engineer Jolly Pesuerte kay water provider man ina siya nga magbulig sila sa paghatag man sang temporaryo lang anay nga supply sang tubig.
1: So it's good board, no? At least, bisan pa paano, while ginapangitaan sang pamaagi kung paano masolusyonan ang problema sang asosasyon kay dumatyag ko ang ila pinakadako nga problema gid subong is the amount kung paano sila maka-come up sang kantidad nga i-repair para sa repair or para sa pagbakal sa bagong motor, no? So it remains to be seen pa na kay wagin sila subong niya sang kwarta nga ginauyatan. So it's good subong nga nabatian naton sa imo nga i-brought out mo kay mayor ang ining concern para for the meantime nga mag-supply anay ang banwa sang tubig sa mga residente sang Barangay Cabugao Norte.
0: Yes, Katropang Mario. Manong tapos ng programa, no, pag hopefully makapadulong kita tubig within today.
1: Okay. So, thank you again, board, no? Ilakip ko na lang, total, ipatawag nyo naman sa Lunes na. So, siguro, bisan pa paano mahatagan inasang kasulbakan. And kasanagan kung ano gid ang pinakamadalong pagid nga rason magluwas sa kakulang sang pundo para i-finance na sa pag-repair o pagbakal sang bago nga motor. Ara ka na gid lang man sa linya, board, you mentioned nga may ano paling QR. Ano ni siya ang paling QR nga gin-launch nyo da sa Pabiyaman?
0: Ang paling QR is a program o Bangko Sentral ng Pilipinas kaupod sa aton nga Department of Information Communication Technology, DICT, DILG, no, kaga aton mga partner institutions nga daga make sure nga ga-modernize ang aton payment systems. So there is no need nga magdala pa kita sang cash sa aton nga bulsa. Using only our cell phones, we can already scan the QR or the quick response code kag dira na mismo mabayad. Ang manami sini Katropang Mario kay kung gagamit kita sang QR, safe ang aton kwarta. In other words, kung ikaw bala ang manog baligya, iwas man ang pagbayad sa imo sang counterfeit nga money. In other words, mga piki nga kwarta, kay ti mobile wallet na siya. Ikaduha, hindi ka na mag-ukay sang imong coin purse ang exact amount. O kung ikaw manong baligya, hindi ka na mangita sang inog cambio mo. Kay ara na dira sa QR mismo ang payment system. Ang ining ordinansa ginadihon SB member Ariel Hirata is in full implementation sa aton nga palengke. That's why paleng QR.
1: Anong konsepto sini no na mention mo nga baya online no ang payment. Is it applicable sa tanan-tanan nga mga naga-negosyo sa merkado sang Pabiya pati ang mga nagabulante?
0: We are not totally banning ang physical nga pagbayad sang kwarta. Pero we are encouraging them to modernize. Kung may ara man lang sang GCash, may ara man lang PayMaya, ang ibang pagid ng mga e-wallet systems, eh mas mayo gid amo sina kay para daw seamless ang transactions. Kay kung naka-online kita, masapos ang tracking sang aton nga nagasulod na kwarta, kay nagagwa sang kwarta. So gina-encourage naton ang aton mga bulantero, including our registered businesses, nga mag-transition from physical money to mobile wallet system.
1: Kay nakita naton ang konsepto. It's a good concept, board, no? Siguro, pag bisan pa paano, no? First in Pabiya, siguro ni first ang Pabiya nga mag-implement ni siguro sa Bilog nga province o Biloilo. Pero ang isa lang sa mga nakita naton dira board, sa mga bulantero, okay lang yan sa mga may stall na kag siguro bisan pa paano mayara na yan sang e-wallet, no? Pero sa mga bulantero, basi kung hindi ayan mabudlayan sila?
0: Actually, wala man problema kay wala man sang penalty kung wala ikaw nag-implement sini. We are just encouraging them nga in kaso kung kaya man lang sang ilang sistema, may cellphone sila, kay para hindi na siya blahuol man sa mga manugbakal.
1: Mm-mm. So, halimbawa, kung mabayad ka through online, like for example, GCash, may QR, so may ipang blaster ka mga QR code dira sa merkado?
0: Yes. Nag-amat-amat na publish ang banwa sang Pabiya sang QR code sa tagsa ka mga stalls naton.
1: So, halimbawa, B, kung wala iya sang hindi sa QR, anong himuon nila? Like for example, ako, B, no? Hindi ko ya mag-agi sa QR, mag-agi ko ya through GCash. Ano? May number lang?
0: Yes. may number man siya, may ara man QR nga pwede nila maskan.
1: Ah, okay. So, mas easier gali ni, no? Kung bayaran na ilang pagambal. Pero why ginaprohibit ang pagbayad yung daw face-to-face kung baga, hindi online?
0: Wala man ginaprohibit, okay. Katropang Mario. Pero ang ginaubraman ni naton, kasi siyempre nag-onset, inisya sang pandemic, manamigid kung cashless man kita para iwas lang pagdahuan ay isang kwarta, iwas man ang sakit nga nga maglakta.
1: Kung sa bagay, nakita ko nga concept board like Thailand, no? Thailand, magbakal ka to sa Thailand, gani, cashless na yan, no? Do card na lang, do something daw proparyo ang konsepto niya. O galing iniya, QR code.
0: Pero you are correct, Katropang Mario, sa imo pagabal kagina nga una ang banwas ng Pavia. Kaya in fact, today launching gin inisang bilog nga probinsya. Kaupod ang DILG, gin-launch ang paling QR, PH Plus, diri sa banwas ng Pavia bilang isa sa mga pinakauna nga LGUs nga nag-implement para sini.
1: Sige. Without board, sa time ginata diri sa amon sa XFM Iloilo, thank you sa pag-responda sa amon nga tawag, and kabay pa nga ang problema ni isang mga pumuluyo sa Barangay Kabugao Norte, matagan man sang solusyon, bisan pa paano, kahit problema gid subong ang supply sang tubig. With that, the board, thank you again, and maayong aga.
0: Thank you very much, Katropang Mario, kag madamog. Salamat sa tanan nga tagpalamati sa XFM Iloilo.
1: Sentro. Nabatian si Pavia SB member JP Piñol, at the same time ex-officio board member sang probinsya sang Iloilo.
2: Sentro.
1: So ipatawag sa Lunes ang mga opisyal sang asosasyon, kooperatiba nganing amo ni ang naga-manage sang water system dira sa Barangay Kabugao Norte.
2: Sentro.
1: And ikaduha, ang matabo, istoryahon right after sang program to sa Banwas sang Pavia, istoryahon ni board member JP Piñol, si Mayor Loigi, nga kung nga supplyan anay for the meantime sang tubig.
2: Sentro.
1: Iti problema subong tubig mo. Ang tubig subong nisisidad niya.
2: Sentro.
1: Inang lano niya subong, no? Sa aton sa nga mga tag panamati, iti inang parte sa gina-propose, no? Understudy subong ang possibility nga makalabot ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water sa Barangay Kabugao Norte. Bakit may ara sang signature campaign ang mga residente sang Barangay Kabugao Norte, nagligad pa nga mga tinuig ni, no, nga nagaduso, total kay ara na lang man ang linya sang MPIW Katropang BJ sa Barangay Tigom. So hindi na gid man tama kalayo kung idiretso ang linya sang Metro Pacific Iloilo Water. Pero ti natural, kumo kay negosyo sang MPIW, need sang investment, ng taon man na nila, kung bala, may ang pag-invest nila, may return of investment sa ilang negosyo. Di ba ka to pang BJ? Hindi man niya pwede nga, kung ikaw negosyante, ma-invest ka da, and then, wala kasang return of investment, ano na, charity? Pwede. Sa aton sa nga matag palamati, inang parte sa ginaduso nga padiretso sang linya sang MPIW, it remains to be seen pa na niya kay damo pa na sang iga consider dira ang aton sining mga opisyal sa banwa. Pero much better pag mas manami kung ang linya sang MPIW makadiretso na sa Barangay Kabugao Norte, no? Kaiti, batian nyo man tong interview ta kay SB member Joe Jean Paul Piñol. Nga sila niya, ang report galing na bato nila nga ang tubig nga ginasupply sa mga konsumidor, mga member consumer sang water system nila sa Barangay Kabugao Norte, according sa report nga may ikulay. Tidelikado na iya, no? Hindi safe, no? Kahit kun may ikulay na, ginapanghugas mo sa pinggan mo, ginapaligo mo da, ang iban basi kung ginadigamo pa, So, budlay bla, ma-intake mo ka tropang BJ? O, tibalaan nyo naman kung anong epekto sina, ti. Concern ina sa ikayong lawas. Ang pinapagid ka worse, kay ti, ang ibang subong ng mga residente, why isang supply ng tubig nag-resort sa pagsagob sang tubig sa suba? Hindi na ito, masigurado na kung ano ka-safe ng tubig da ang ara sa suba. Kaya tibalaan nyo naman, haling ka to sa upstream, pakado sa downstream, di ang kilid sang suba ka to pang BJ, damo tangkal, di bla? Oo, ang laing pag isinada kung pasensya sa nagapanyaga, basi bla kung ang outlet sang Puso Negro, bla ga diretso pa sa suba. No? So, concern na about health and sanitation sa mga residente sang Barangay Cabugao Norte. So ang solusyon subong ma-deliver sang tubig para sa mga residente ang banwa para lang may gamiton ang mga residente da ti okay lang na yan sa mga nakatasok na nakatasok na pero ti damo gyapon sa mga residente da ngaway way nagadepende sa water system sang barangay ugaling kay isa lang ka problema kay ang water system dahil na-manage sa isa ka-pribado nga organisasyon. So, ipatawag nila sa Lunes, agod nga hibaloon ang rason na ang amunang nagkalatabo, na siguro laban-laban ang isabat sa ila sila nga chairman, no, kaangay man to sa akon nga interview, siguro ka to pang BJ, na laban-laban man sila nga, tiway kami pundo, way kami kuhaan, kayang iban, way nagabalayan. Te dapat mahatagan sang solusyon, sang permanente nga solusyon nga hindi magsuprer ang mga pumuluyo sang Barangay Cabugao Norte tungod sa kakulang sang supply sang tubig. Hibalaon ta niyang dugang mga update sa Lunes kay ipatawag sila during sa sesyon sang sangguniang bayan sa Municipality of Pabia. Las 11:18 na ang atong oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Mabay kita na sa aton sering matag palamati do kadasig sang oras ko katong pambidyo. Bago lang ko nang sugo nag-interview lang ko kay board member JP Pinyo las 11:18 na. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santo na Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ang kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapa. Ang kape nga makabulig agod nga mangin manami ang aton siri nga pamanit kag mangin mabakod ang aton siri nga mga cartilage da. Bangod sang glutathione kag collagen. Timang luwas dira ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Ang iyang ingredients may mangosteen, may real coffee beans, may moringa, may turmeric, may aras ang garlic, may spirulina. Pag ang sweetener niya, stevia. So wala sang tendency nga magtaas ang inyong siling sugar level o kon ang inyong acidity level. So gani sa pagpangape, piliyon ta ang kape nga healthy, Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, ang kape sa mga gwapo, kag ang kape sa mga gwapa. Magluwas sa Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen, available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. May mangosteen, may moringa, kag soya powder drink mix. May isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton siling alawas. Ilabi na sa mga kababainhan. Ang kape nga healthy, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. And another variant sa aton nga kape, ang Santon Go, ang Premium D3 Coffee Mix. Para naman sa mga may diabetes. May sa mga hindi gusto magtaas ang acidity level. So mga pikita sang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3 kag ang vitamin D3 nga yara sa kape. Sweetener niya stevia sa gihapon sa aton siling mga tagpalamati. So tatlo ka mga variants ang aton nga kape, Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa kag Premium D3 Coffee Mix. Nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Iditanan, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal naton sa Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, di Generic Pharmacy, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide. Kag sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tubang lang sang Midtown Hotel. Available man online, sa Shopee, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Las 11:20 na sa aga.
2: XFM. Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
3: Santon plus gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon gold, coffee mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigi tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manangit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibis sa mga butika.
2: XFM. XFM.
7: Welcome sa Palatuntunan.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon. Edukasyon. Para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
8: Edukasyon.
7: Edukasyon.
8: Para sa ikaayong lawas.
7: Isa na naman kamaayo nga adlaw para sa tanan. Handong kugid ang ikaayong lawas naton. Istorya naman naton ang isa na naman kabalatian o kung kondisyon sang aton lawas. Nga daw pagkulang ganit unik kabati mo, tawag sining kabalatian anaphylaxis. Anaphylaxis amo ining terrible kag life-threatening allergic reaction nga madasig ang pag-develop sini. Ang other term sini is anaphylactic shock. Ang mga sintoma o kung mga signs para sa bisang palangatol nga panit, palamula, rashes, tapos nga palanghabal-habal, palanghubag-hubag, palamulang mata, lips, kamot, tiil, dumalipong ka, no? Nagahabal-habal, nagapalanghubag, ang imo sining habok-habok, ang imo sining ba-ba, ang imong tilaok o kung dila. Nga kung sa din makadulot in isang mabudlay nga paginhawa o kung pagtulon. Daw hindi maintindihan nga pagpalanakit, nagalingin ulo mo, dumasuka ka, nagakakulaps ka, gakalipong ka. Terrible man klase balatian. O ti wala na damo storya, pa doktor na ni, emergency ka na si ni, mga musin ni. Raok naman ni doktor mga musin ni. Ang anaphylaxis resulta in isang mapigaw nga immune system sa aton sinikalawasan. Nag-react o kung nag-overreact ini sa mga pagkaon kung mga substances nga nagasulod sa aton kalawasan, reaction sang mga allergens. Dasig lang ni mag-develop, kag-ina-trigger ini sa mga insect stings, peanuts, mga gatas, seafoods, kag mga bulong o kung mga antibiotics. Tiyede rin naman ni nagasulod ang produkto ni Doc Hiko, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kag ang Evergreen Coffee Mix with Turmeric Malunggay kag Mangustin. Una, ini nga mga produkto nagapabakod sa aton sining immune system. Amo na nga malayo ka sa mga allergies. Isa-isa una ato ng mga sangkap nga makabulig sa aton sa sining balatian. Hingagawon ko lang ni ang vitamin C. Amo ini nagapabakod sa aton immune system. Ting vitamin C makita mo ini sa halos tanan nga mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric may antioxidant kag anti inflammatory properties. May kinaiya ini sa pagbulong sa mga nagahubag-hubag sa aton kalawasan. Talented man ang balunggay nga ara sa Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule nga kung sa din ini siya nagaamlig sa aton panit kag buhok. Protektado ka pa sa impeksyon sa panit kag dugangan pagidsang saluyot o kung tugabang may vitamin B2 ini kilala as riboflavin. Nga ang papel sini nagamaintain sang level sang collagen nga nagabulig ini papagros sa aton panit. Ang amarguso ko ng palaya, medyo pait-pait lang pero isa man sa mga nagapamuno sa mga balatian sa panit naton, mga scabies, mga palangatol, mga psoriasis, ringworm, kag iban pang mga balatian sa panit. Wheatgrass, hindi man yung pawigit to. Sulo sa pagtuon ng duga sang wheatgrass, isa kamaayo nga pagtinlo sa aton sini nga panit. Ang pagtuon nagasiling ini puno sang vitamina A, B complex, C, E, kag vitamin K. Bastante pa sa protina. Tari pa kada barley grass. Kapasanyog man isang ikayong lawas, immune system, kag may selenium ini nga nagapakinis, kag nagahatag sang flawless nga panit. Di ginahalungan, ginaproteksyon na ng panit na to. Dugang talang proteksyon tapagalin sa ultraviolet rays, angin nga may dalang mga higko, kag magapabilin nga healthy ang aton panit. Matanday man ang vitamin C, ari ini siya present man sa halos tanan ng mga sangkap sang duha ka produkto ni Doc Kiko. Kung bastante ka sa vitamin C, nagakanang-kanang panit mo. Tugod man sang collagen, nga nagapapagros, kag nagapanami sa aton panit. Kag nagapanghawid man ang mangustin, hindi man magpawigit, manggaranon man sa vitamin C. Kabalo naman kita kung ano ang mahimo sa vitamin C sa aton lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Marami na ang natulungan.
1: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Shein, isang vlogger.
0: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
9: Oh.
8: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
9: Aray ko!
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Las 11:31 ang aton oras sa pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. May reaction diri kato pang BJ oh. Halin sa kay Unico iho. Saling niya, mahigko ang tubig, wala kapasar sa health biskan lang taon nyo, kabalo na si JP. Kaya mga pumuluyo sadto, nagperma para pasudlon ang nawasa. Pero nabalabagan nila, subong gin-private na nila. Why man know how ang barangay ginauna nila, bulsa nila, kay serbisyo sa konsumidor, may maintenance sila interior. Te bugos iba na nga tao nila, wala masweldohan. Pero magbali ang ila official, wagas. Ay, tod ka? laban hangin pa ang atubod ang solusyon, pasudla nawasa, papila pumuluyo. Kung diin ila gusto, pangorakot, amuna ila ti amuna ang resulta, balda. Man kontrobersyal pa na sa lupa nga nasakupan nila, pero grabe pa diyot para lang nga ma-private nila ang water system. Bulsa ang nauna, amuna palpak ang resulta. Reaksyon eh, no? Halin sa aton sa ning mga kauturan kamataga palmati. Siling sang isa pa kayo siling yes sir, dugay na inang issue. Hindi na sila magpasunod connection sang nawasa kay madulaan income ang kooperatiba katubig. Kabarangay sir, amo nang rason nila hindi magpakonek sa nawasa. Useless ila tubi, hindi mo pwede maimnan kagdamo bloodworms. Hindi gani safe. Reaksyon ini sa aton sa mga kauturan ka mga taga palamati. Di siguro somehow, balaan naman isang mga opisyal naton no? Dira sa Banuasang Pabia. Tiba balaan ni sa Lunes, ay patawag sila sang sangguniang bayan to shed light sang sitwasyon subong. Akala ng problema, te kung kay may problema na, dapat pangitaan sang solusyon.
1: Sentro! Sentro!
0: Kung anong solusyon, amo nang dapat pangitaon para pang long term nga solusyon lang. Hindi ya sila nga pang band-aid nga solusyon lang.
1: Sentro!
0: Kaya dapat long term nga solusyon nga hindi magsuprer ang mga pumuluyo sang Barangay Kabugaw North.
1: Sentro!
0: Last 11:33 sa aton oras kay Ma'am Hermite, good morning. Also sa kay Apple Tabanda, good morning. Happy listening lang. Salamat kin sa pagpamati. Kay nung Fred Belbao, good morning. Happy listening sa kay nung Fred. Also good morning man. No? May mga mensahe dire kay Mike De La Torre. Mike! Kamusta ang ano da? Ang taga Kalibo. Good morning lang. Ganun kayo daw ay kumakita si Bebe. Lang tao tabi. Si Mike De La Torre, taga Aklan. Sabi niya, sir, mayad lang pagpamati sa taga CBM Phone Shop and Money Changer. Bao, gapamati ka mo da. Ano inyong ginapamatian da? Kwan? Bluetooth speaker. Kag sa tanan mga branches sa Uyo, Torong, Street, Kalibo Brands. Kag sa Alpha Omega Beta Umbits, Fraternity and Sorority, 1976. Salin kay Mike De La Torre. Sige ah. I-like, i-share, kag i-follow ang aton sa ding Facebook page, no? I-like, kag i-share ang aton sa ding Facebook live para mas madamo, mas manami. Diba, Mike? No? Sa aton sa ding mga tag palamat. Sige. Sa aton sa ding pag-pangalagad, sa iluhanta ang iban pang mga balita katropang BJ kay sa iluhanta ning parte sa concern no sang mga drivers sa status subong sang fuel subsidy distribution sa Region 6. Dala pa na diri ang Negros Island region since nga part sang Western Visayas no, so why pa nga makaseparate ang Negros Island region sa LTFRB 6, no? So, sa aton siling mga tagpalamati, kaina, nalabot naton ang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, si Attorney Josette Abilyar. Kung bala ano ng status, siling kay ika-second bat sa mga makabaton sang fuel subsidy. Kagagin klaro naton sa aton sining mga tagpalamati kung bala ano ang status ni kay damo sa reklamo mo. Ah, kato pambidya, ginpangkwaan sang GCash number, ginkwaan sang, ginpasubmit sang PayMaya number, but until now, wala sa gihapon, kato pambidya. No? So, ari ang, sa mga taxi drivers, pamati ka mo, no? Kay ari ang sabat sa inyo siling mga palamangkutanon, kay ginpalabot naman tong concern party sa mga listahan, balaging pagwa kato pambidya, kay according sa report, ang iban ko daw hindi man taxi driver. Ari ang explanation ang sabat ni LTFRB spokesperson Attorney Josette Abiliar sa aton sining interview.
1: Kung ara na kita sa second batch. So medyo gamay-gamay lang ang inisubong naton nga nabato no nga payroll from central office kag hindi initanan cash payout sa second batch naton. May iban din nga cheque ang ginpadala, may iban man nga cash. Pero mostly ang second batch naton is operators, no? Hindi ini na focus sa aton mga drivers. Pero sa aton mga drivers, may ara pa kita upcoming nga payout. Kay may mga about 3,000 plus pa nga wala na payroll from central office ang Region 6. So basi ang iba na wala nakabaton, ato pa dito ang ilang ngalan sa aton nga upcoming payroll from Region 6, ay from central office.
2: Sa kabilugan sa Western Visayas, pila ang beneficiaries ng fuel subsidy?
1: Sa kabilugan, this would include of course NIR, no? Kay portions ng NIR included pa sa Region 6. For our operators, we have about 13,000. And for our drivers, may mga 11,000 kita nga beneficiaries, more or less.
2: Paano gina-select na attorney?
1: Well, actually, ang aton mga operators, siya tiara na nasa record na to, no? Pero ang aton mga drivers, gina-submit na din sa aton sa mga operators nila, ka gina-certify na driver na nila. Because sila man ang nakakilala sa ilang drivers.
2: Pero may validation on the part sa mga drivers na ginasubmit sa mga operators?
1: Well, as far as we are concerned, gin-certify na nila, no? Ginsumpaan nila ang driver na nila.
2: So meaning, ang pag-validate lang sa operator?
1: Yes.
2: Wala nag-validate ang LTFRP?
1: Well, sila na nag-declare kasi sila ang nag-hire sa ilang drivers.
2: Okay. May timeline kita, attorney, sa matapos ang distribution ng isang fuel subsidy?
1: Hindi kami abi makahatag sa timeline, not unless fully downloaded sa amon ang funds, no? Kaya kung pila ang ihatag nila per payroll. Kay sa nakita naton, hindi timog ang pag-payroll nila. So hindi kami kahambal kung saan o ipapanaon ni central office sa ato.
2: So as of now, second batch pa na ni?
1: Yes, second batch pa.
2: So may third batch pa?
1: Yes. For the drivers, may ara pa sa ila. Kay, as I've said, mga 3,000 ang wala naton na hatagan as per the payroll na ginahulat naton.
2: I don't know, attorney, kung nakalapot ni sa inyo, nga may mga drivers na nagpalapot mula sa amon nga ang concern daw ang mga pangalan daw something daw makadulog da bala paano naton ini i-cater nga klase sa concern man
1: kung makadulog da kay kung magkuha na diri sila sa amon sa ilang cash payout ang drivers may arap man sila gina-present nga professional driver's license. So, sigurado kami nga, check to ina siya nga tao. Amo gina ang tao nga nag-claim. Kaya kung hindi magsibo ang alam niya sa amon lista, wala man amon na sila gina-allow nga mag-claim.
2: Like for example, may pasubmit sa GCash number and PayMaya number. Paano sistema siniyang sa mga gitpangkwaan sa number?
1: May ara kita mga about 2,000 plus na nagsulod ya sa GCash or PayMaya ang ilang subsidy. However, atong gin-submit bala nila, gin-verify ina sa PayMaya kag sa GCash. So pag-verify nila, hindi magsibo ang data nga ginhatag sa aton kag ang data nga ara sa ilaya nga database. So amo to nga hindi magsulod ang payout sa ila. So gin pakamaayo nga himuon na lang cash payout.
2: Okay, so diri na lang i-claim.
1: Yes.
2: Okay. May, halimbawa, may isa ka concern yung palabot sa amon, driver siya, ang ilang company is bago pa lang. So, until now, wala pa siya yagyapon. Ano may cut-off or may certain period of time ang isa ka company para maka-avail sa fuel subsidy?
1: Na-submit na nato ng tanan ng mga records to okay. Sa Central Office for Payroll way back April pa siguro. So hindi man kita kung subong siya magpasa definitely not unless nga maghamba sa Central Office nga submit ka muliwat. Oo, pero kung gusto nila they can come over pag pwede sila kakato dali sa opisina kahit ng taon nato kung ano mahimo nato para sa ito.
2: Pero wala man yung guidelines ang LTFRB nga whether bago ka lang, like for example, labi nagligal ka lang yung natuig, nagsugod sa pag-operate as a taxi company, wala isang katulad sinang taxi isang
1: guideline. Ang basis namon sa paglantaw sa ilang qualification is whether or not ana sila sa lista namon as a valid franchise holder o kung at least man lang confirmed ang units. So, dila na yan natin ginalantaw. Waay na yan sa issue kung ang date kung saan o ka nahatagat sa CPC.
2: Okay. Oh. So, lastly, attorney, ano ang pwede natin na palapot sa ato sila yung mga drivers kay kadamo sa mga nag-bulat, kadamo sa mga nag-pamangkot, kung saan o sila yan, ano nga itong sila yung panugyan sa ilang.
1: Oh. Sa tanan nga qualified drivers nato no hindi lang sila magkabalaka may ara pa kita palaabuton nga payout tungod kay ginahulat lang naton ang payroll kag ang funds nga i-download diri sa aton nga regional office and once makuha na naton insigida mag-schedule kita sang payout para sa aton mga drivers.
3: Sentro Sentro
0: Labatian mga katropa si attorney Josette Abiliar, ang spokesperson sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board mga katropa. Tulat-tulat lang ah, no? Why man niya sang guidelines it's either nga basta nakasulod ikaw ang pag-issue sang CPC sa operator or sa taxi company nakasulod within sa before sang submission katropang BJ sa mga dokumento no kay ang may iba na binga nga mga concern nga na kuno bag-o lang sila so ang iban nagligad nga tuig no wala sang bag-o kundahan katropang BJ pero as long nga qualified
3: sentro
0: no? Pag ang mga parte sa mga drivers nakasubmit naman sila so ang iban gali nga mga problema atong gin pasubmit sang GCash number kag PayPayan app PayMaya number mayara gali sang iban nga nagka-conflict no hindi magsibo sa database so mura kon nga nga instead nga ipaagi sa GCash or PayMaya dira na lang ipaagi sa regional office. Ginpa-check kay na lang katropang BJ.
3: Sentro.
0: So dira ang payout, no? So at least ta klaro sa aton sing matag panmatisugan ang iban, ulat-ulat lang kay hindi man pang one time abi nga bagsak sang pundo sa regional office. Ang gina-download bala, so hindi sila nga tingob kundi nga amat-amat. Amo na kun nga nga may first batch, second batch, may third batch.
3: Sentro. Sentro.
0: Ay hindi lang isa kabagsak ang pag-download sa nga pundo. Amat-amat. No, sa aton sila nga matag parmati. Imagine nyo mo, damo ang pilapakalibo ang nabilin, no? Hasta panegros. Sa aton sila nga matag palamati. Last 11:45 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Dugay-dugay ma-check kita sa aton sila nga taxi patroller. Check naton si katropang Rodolfo Dilapos. Kahapon na schedule ni kung tani ma-report galing kay alang-alang kay Kapo, no? Sa aton sila nga matag palamati. Standby ka mo kay check naton dugay-dugay. Sa aton sila nga mga katropa feedback no nag-feedback diri sa aton by the way si board member JP Pinyon nga ipakuha ni Mayor Loyje ang motor katropa BJ pakuha ya tong motor sa Kabugao Norte kag ipa-check
3: sentro
0: at least
3: sentro.
0: No at least may action taken dayon si Mayor so subong palakpakan ta. Katupang BJ. kanta ang municipality of Pabia, Katropang BJ. Mamalakpak na subong dayawon ta kay may action taken sa gilayon ang LGU, ang Banwa, parte sa concern sang mga pumuluyo sa Barangay Kabugao Norte. Las 11:46 sa ngaton oras sa this time mga katropa, sa linya ta si katropang Rodolfo Dilapos. Katropang Rodolfo, good morning.
4: Good morning katropang Mario. Salamat gid sa aton tagpalamati sa probinsya kag sudad sang Iloilo sang XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Kamusta ang biyahe? Subong exact location mo subong katropang Rodolfo din.
4: Exact location sa dalan sang Delgado area sa siyudad sang Iloilo.
0: Delgado, ma-traffic subong ang dala nun?
4: Roger, traffic kid. Halin ko to sa may airport, pakadto sa Aganan, 13 traffic sa Taytay.
0: Ay ba, sa din sa may...
4: Sa Aganan, dabla na flyover nga ginaubra. Ginaubra na nilang flyover, may mga heavy equipment tabi sa igad. So one lane lang, single lane lang sa Taytay.
0: Aha, pakadto siyudad ha, pasunod.
4: O, pasulod sa siyudad.
0: Oh, so traffic gid.
4: Pwerte ka traffic gid. O, lapit isa kouras kay may program di ang pasayro ko pa dito sa Grand Sing Hotel. Nadugayan gid sila dito sa ganang heavy traffic gid.
0: Oh, so, why isang iba na being, alternative route nga pwede makalikaw sa traffic da sa barangay Aganan na katropang Rodolfo?
4: Katropang Mario, may alternative kita dito tanin sa Pabia. Galing pag lusot mo sa haro, mapugo kapag itong traffic to.
0: sa din area?
4: Sa haro, guwaga kang din sa alas. Di ba, dira sa may traffic na
0: tabog suba?
4: Sa intersection.
0: Tabog suba.
4: Pero traffic man sa Gyapon. So, gipa ka maayo ko. Nga medyo magkuhan na lang hulat na lang sa traffic ko sa ano sa Aganan pagkanto city proper.
0: Mga pila ka minutos ang delay?
4: Sus, mga sobra guro 30 ay.
0: Ayabaw! 30 minutos?
4: Oo, pero tigid yan kay one way lang mo. Single lane
0: lang.
4: Anyway, so namin tani na kung game plano nila maayo nga hindi pag-occupy sa mga heavy equipment tani mo. Galing kay anong taulat sa mahimo git.
0: Ti uloagwan talang anay ah, no? So as much as possible kung may mga alternative route man lang pwede sa makalikaw da subong sa Aganan, ngita lang sila anay isang alternative route, no? Para nga hindi sila ma-delay kung may ginadalian sila.
4: So pabalo lang git sa itong pamuluyo kung mag-travel ka mo. Ayawan kamo kay wala na subong sang oras-oras kasi una rush hour lang git. Pero subong any hour.
0: Bilog nga adlaw.
4: Bilog nga adlaw gid nga traffic kiti ang equipment nagakupar sa isa ka lane.
0: Okay.
4: Tira sa Taytay.
0: By the way, batian mo to ang statement sa LTFRB.
4: Roger, katropang Mario, bumadamo gid salamat sa pag-uyang gid sang chimpo. Sa pagdakop gid kay attorney Josette Abilyar.
0: May nag-istoryanay kami and sako gid man abi kiti daw kulang sila sa mga official da. So multitasking sila. Anyway, siguro somehow na sabat ang mga plamangkutanon sa mga taxi drivers. So hindi lang correct. Second batch, may third batch pa. Kag hulat-hulat lang kuno ah. Kay may mga ginpangkuwaan, ginmanggali isang isang number GCash kag Paymayaw. Galing kay medyo nag-conflict sa kwan, di magsibo sa database.
4: So tama. So klaro na subong nakalaruhan ng mga taxi drivers naton. Kag salamat gid katropang Mario. Una ini nabatian sa XFM Radio Patrol nga natagan ang mga taxi driver naton sang sining fuel subsidy.
0: Importante.
4: So ako nga pasalamat na klaruhan gid kag nasabat ang mga pamangkutanon sa mga taxi driver naton.
0: Okay. So importante nga kung may problema, kung may solusyon katropang Rodolfo mo.
4: Ba correct gid sakto gid o.
0: Sige, te, nakatakas na sa fuel or sa boundary na?
4: Sa Arkila, boundary oriental ta, medyo nakatakas, mga isa na lang katrip, takas na. Ang next na, ang gasolina naman naton, and next ang ganansya naton.
0: Te, mayo-mayo lang sa lawig pang oras hasta pa man magabi ah.
4: Oh, sa pamamagat. Iba si mabugayan pakita sang Largo bla.
0: Mo gani oh. Sige. So, katropang Rodolfo,

0: dali. Salamat kay Head Katropang Mario.
1: Oo. Sige.
0: Para sa XFM Radio Patrol Iloilo, ini si Rodolfo De La Poz Jr. sa Hydra Taxi. XFM News.
2: Centro. Centro.
1: Thank you kay Katropang Rodolfo De La Poz, ang atong sining coordinator sa XFM Taxi Patrollers. 11:52, daw lang alang na kita sa oras, pero antes kita magtakop, don't forget, nangato ni kayong lawas, halungan ta. Magtumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Masami amo ning giliwat-liwat naton, importante ang ato ni kayong lawas. Kay ano naton na ang madamong akwarta kung balati anon kita. Samtang maayo pang lawas ta, may protection kita, prevention is better than cure, magtumar kita sa Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, kombinasyon sa prutas ug utanon, may mangustin, ampalaya, malunggay, garlic kag spirulina. Para malikawan nato ang mga pagtubo sa mabukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, iban pa nga maklase sang balatian. Pero sa pagtumak naton sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, upda naton sang Santone Vitamin C nga nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system and Premium D3. Ang Premium D3 nga mayaras ang Vitamin D3, Virgin Coconut Oil, kag Malunggay Oil Extra. Prevention is better than cure. Magtumar kita sa mas ginpabaskog, mas ginpamaayo, para nga manginipiktibo ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, kag Premium D3.
2: Centro! Centro!
1: Standby na sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa Nationwide. It's Turbo Time na, Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglabuwas ka, ganibaskog ka, kung nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas mabakod kag mas maayo ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Upod kay katropang BJ Serrada para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: XFM. XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Evergreen Herbal Capsule. Kansubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ko si Violeta Susbilia Hintil, 56 years old, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Umpisa nga nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga blood sugar. Madamo gid nga salamat Evergreen Herbal Capsule.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Tatlong low pressure area, posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ng Mayo.
2: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte magsisimula na sa July 6 ayon kay Senator Erwin Tulfo.
0: Pagboto ni Senator Bato de la Rosa sa impeachment ni VP Sara. Sa kabila ng kanyang pagliban sa sesyon, hindi raw isinasang-ayunan ni Senator Erwin Tulfo.
2: Ombudsman, pinasasagot si Senator Jesus Cudero sa mga alegasyong kinasasangkutan nito sa flood control projects ng pamahalaan.
0: Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel naghain po ng reklamo sa Ombudsman kaugnay sa 94 million pesos na money ghost projects dyan sa Davao Occidental.
2: Sa balitang regional, landfill sa Davao City gumuho. Isa patay, dalawa sugatan, dalawa pa ang pinaghahanap.
0: Balitang international, mga katropa, unang kaso ng bird flu sa polar bear na itala dyan sa Europa.
2: Sa showbiz, P-pop girl group na MNL48 bumuwagi na ngayong buwan.
0: At sa sports, Oklahoma City Thunder nakuha ang Game 2 kontra San Antonio Spurs sa NBA Eastern Conference Finals.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga tropa, pananghalian na po ng Webes, Mayo 21, 2026. Live tayo buhat sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang quick response fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Webes. Alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ng reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdireklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3. Kung kaya't naging manipis ang operating margin para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
1: XFM News Nationwide.
2: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Webis naman nakatakda ang kanilang sesyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi to physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulfo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si de la Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
1: XFM News Nationwide.
2: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado nang mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
1: Live report.
3: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring putukan sa Senado noong May 13. Ayon kay Tulfo, may WhatsApp group chat ang lahat ng miyembro ng majority at minority bloc sa 20th Congress kung saan nagpadala umano sila ng mensahe upang kumustahin ang mga nasa loob ng Senado. Anya, kabilang sa nag-message sina Senador Kiko Pangilinan, Senador Bam Aquino at siya mismo upang iparating ang kanilang pag-aalala at panalangin para sa mga kasamahan. Dagdag pa niya, sumagot din si Senador Camille Villar at sinabing maayos naman umano ang lahat. Ang pahayag ni Tulfo ay kasunod ng emosyonal na pahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang umanong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papaano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa manugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinasasagot ng Ombudsman si Senator Chiz Escudero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para ubusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
0: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinibibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na konstruksyon. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
2: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng viva voce voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Report.
4: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang presidential scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan din ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan na formal na pandinig basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng prangkisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi namang aplikasyon. Kasama ito sa nertima ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapanadhana ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng otorito ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: 15 minuto na mga lipas po, alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
1: Balitang regional.
0: Lain natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan, may dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
6: Kinumpirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos, sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapagpapalit pangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayam ng XFM Davao na puno na ang landfill. Ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan ng XFM Jensan.
7: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na pinatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Johnny Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdaraw mano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher E. Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and Development, binigyang din itong dapat agad ipaghiwalay ang dalawa at ipawalang bisa ang kasal. Nilinaw ni Javier na kung sa isang Islamic country nangyari ang insidente, kamatayan ang parusa sa gawaing liwat. Gayunpaman, dahil hindi Muslim country ang Pilipinas, dapat itong daanin sa proseso ng ating batas at hikayatin ang biktima na magtawba o magbalik loob.
8: So, unang-una, ang gagawin dyan ay ipapawalang bisa yung kasal nila.
9: Yeah.
8: Then, sa Philippine context naman, ang pinaka gagawin natin is encourage yung lalaki na magtawba. Ano muna, ipawalang bisa yung kasal. Encourage siya magbalik loob. Dapat yan paghiwalayin yung dalawa na yun. Ngayon, kung sa hatol naman, kung talagang nasa Islamic country tayo, nasa Muslim country tayo, Allahu alam, pero ang liwat kasi is asas yan, inshallah, ano yung tawag dito, is kamatayan ang dyan.
9: Opo.
8: So, pero wala tayo sa Muslim country, at of course, hindi tayo naghahatol dyan maliban sa dumaan sa proseso.
7: Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Dalawang 7 anyos na magkaibigan ang patay tapos matrap sa loob ng abandonadong sasakyan dyan sa Naga, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
9: Ang 27 taong gulang na magkaibigang lalaki matapos matagpo ang wala na buhay sa loob ng isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, na lungsod ng Naga, Cebu kahapon. Kinilala ang mga biktima sa alias na Raymart at Jeff, kapwa-residente ng sitio Tapon sa parehong barangay. Ayon sa ulat, huling nakita ang dalawang bata noong Sabado, Mayo 16, at mula noon na hindi na sila nakauwi sa kanilang mga tahanan. Dahil sa patuloy na pagkamising ng mga bata, humingi na ng tulong sa Naga City Police Station ng kanilang mga magulang. Sa isinigawang imbestigasyon, sinuri ng mga otoridad ang CCTV footage sa lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Dexter Calacara, Jefe ng Naga City Police, nakatanggap sila ng impormasyon hinggil sa mabahong amoy na nagbumula sa isang abandonadong sasakyan sa sitio Yuso, ang parehong lugar kung saan huling nakitang buhay ang mga bata batay sa CCTV. Nang rumispondi ang mga otoridad at buksan ang sasakyan, tumambad ang mga bangkay ng dalawang bata na nagsisimula ng maagnas. Natakpuan si Jeff sa driver's seat habang si Raymart naman ay nasa likuran bahagi ng sasakyan. Sa paunang ulat ng scene of the crime operative, walang nakitang ebidensya ng foul play sa insidente. Lumilitaw sa investigasyon na maaaring nakapasok ang mga bata sa loob ng sasakyan habang naglalaro, ngunit aksidenteng nalak ang pinto kaya hindi na sila nakalabas pa. Pinaniniwalaan ding posibleng naubusan sila ng hangin sa loob ng sasakyan na siyang itinuturong paunang sanhi ng kanilang pagkamatay, habang patuloy pa ang masusing investigasyon ng mga otoridad. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Salthona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata, XFM News.
2: Lalaking nanilip umano sa bar, binugbog, patay sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Ruben Amunsyang ng XFM Santiago City.
10: Patay ang isang lalaki matapos itong bugbugin ng mga kalalakihan sa isang resto bar sa Barangay San Fermin sa Cagayan City dito sa lalawigan ng Isabela. Ang biktima ay itinago sa alias John, residente ng Purukuno, Barangay San Fermin, habang ang suspect ay kinilala sa alias June, na residente naman ng Villarta Street ng Barangay District 1 sa parehong lungsod. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na habang nasa loob ng bar ang biktima kasama ang nakababatang kapatid, nabisto umano ang biktima na naninilip sa mga sumasayaw na babae. Dahil dito, sinita ng mga staff ng bar ang biktima at saka pinalabas. Nang makalabas ang magkapatid, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at suspect hanggang sa nauwi sa panununtok na sinundan ng pambubugbog ng iba pang kalalakihan sa lugar. Nagtamo ng pinsala sa katawan ng biktima at dinala sa ospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Sa ngayon, kasalukuyan pa ang investigasyon ng pulisya at hot pursuit operation laban sa tumakas na suspect. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: At panghuli mga katropa, may anim na dam sa Western Visayas umabot na sa critical level dahil po sa mainit na panahon. Katropa natin sa balita, Era Espinosana, XFM Iloilo.
11: Sa critical level ang mga dam sa Western Visayas. Tinuturong rason ay ang sobrang init ng panahon. Ang mga nasabing dam ay ang mga sumusunod: Barotac Viejo, RIS Dam, Sibalom Diversion Dam, Tipulwan Dam, Sulong Dam, Panakuyan RIS, at Mambusaw RIS Dam. Ang tubig na na-store sa mga dam na ito ay dinadivert sa mga agricultural lands. Ngunit dahil sa sitwasyon ng mga ito, naglagay ng mitigation system ang National Irrigation Administration o NIA 6 para makatulong sa mga magsasaka at sa kanilang mga taniman na makakope sa epekto ng dry season. Isa sa mga mitigation system ng NIA 6 ay ang scheduled irrigation. Napag-alamang, ang pagbubukid ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng mga taga-rehiyon sa East. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Para naman sa ating ulat panahon, Katropang Brian, asahan ang napakainit na panahon ngayong pong araw sa buong Luzon at Visayas dahil sa epekto ng Easterlies, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan ng mga katropa natin sa Mindanao.
2: Katropang Buddy, dahil dito at sa mga katropa natin, asahan ng Mindanao ang maaliwalas na kalangitan na may bigla ang buhos ng ulan sa hapon o gabi na maaaring magdulot ng baha at traffic sa mga mabababang lugar.
0: Mga katropa, iba po ang tindi ng init ngayon ha, dahil sa danger level, yung heat index. Lalo tikit dyan sa Sangli Point sa Cavite, 46 degrees Celsius. Nasa 42 naman kami sa Metro Manila, kaya pinapayuhan po tayong lahat. Magdala pa rin ang pananggalang sa init at uminom po ng sapat na tubig para maging hydrated at iwas heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.18 ng gabi.
1: Showbiz, showbiz news!
12: Palitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Pinasag ng Pipa Pioneer Girl Group na ML 48 ang puso ng kanilang ML Loves matapos i-anunsyo ang kanilang management na tuluyan na nalang ititigil ang lahat ng kanilang showbiz activities sa darating na May 31. Sa kanilang emosyonal na pamamaalam, nagpasalamat ang grupo sa walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International.
2: Ang balitang international ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya, maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Naasahan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan!
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
2: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Badio Beras.
2: Ako si Brian Tepaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
13: XFM. Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines. crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
14: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: FM.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na.
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
6: Claire Skin Herbal Soap?
7: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Sister Pain.
12: Ako si Sara sa aking katutan ni Lilo. Sa aking call center agent. Permigid ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you!
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Madiet na ko bukas ah.
1: XFM. Patropa mo.
2: Exciting.
3: Yes to health.
4: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
5: Live kita sa ato sering nga pagparagad sa tanan sering nga mga XFM station sa bilog nga isla sang Panay kag Negros Island region. Sa ato sering nga pagparagad isa naman katupiko ang ato sana na preparar agud tong mahibaloanta ang mga risgo sa mga ginahimota sa mga ginakaunta ngayon kay sabi naton makapabusog sa ato sining atyan masustansya na ang iban makapabusog lang sa ato sining atyan makasatisfy lang sa ato sining cravings pero hindi makabulig sa ato sining overall health condition. Sa mga sekreto nga ginabukad naton kag ginatukib dere, sekreto sa mga ginakaunta kag sekreto sa ato sa ninyo lawas. Nga sino sa inyo nakatungkad sa sekreto gid sa inyo sa ninyo lawas aw? Kun ano gid ang ginahimo sa ato sa ninyo lawas kag kun anong ginaindian dapat sa ato sa ninyo lawas? May ara siguro sa mga naka-inchende sini bangod kay ila nga gintun-an. Pero kalabanan sa aton way pakahibalo kag way pagid makatungkad. Kasi kung may ara ka mo nga mga palamagutanon bala, parte sa ato sa nga ginadiscuss nga mga topiko, feel free sa pag-text sa ato sa nga text hotline 0950-975-6970 or hindi gani i-comment sa ato sa nga live Facebook streaming. Live kita sa Facebook page ang tanan nga mga XFM stations pero para mabasahan namon na dayon dari sa ato sa nga pagparagad o po na ato sa nga consultant and ang ato sa ring certified naturopath practitioner paki-message ina sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Aton man dari karon nga diskusyonan ang mga alternatibo nga mga pamaagi para mapabilin tang healthy ang ato sa ring ikayong lawas. Pinaagi sa mga supplementation ang paghatag nato sa inyo sang mga pwede mahimo sa lawas ta kag ma-supplement sa pag-inom sa ato sa ring mga supplements available sa mga suki ninyo sa ring mga butika kag pharmacy katulad abi sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Dithro Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, Visionix Plus, ang Sis the Pain, kalakip man dara ang Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Plus Gold Herbal Tea, ato sa rin nga Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix. Kagang iban pag sa rin nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Sa ato sa rin nga pagpara,

0: Pagkinsin niya mga pagkaon. But kontaksyon naton, Dok Leo, daw ano gin man dapat ka damo aw ang kinanglano naton nga asin sa lawas?
1: Sa recommended, Sir Jose, Celsius ng WHO is 2,000 mg sa kada adlaw.
0: 2,000 milligrams?
1: Yes, Sir Jose.
0: Damo man gali, Dok Leo?
1: Damo, Sir Jose. Pero hindi tuman kadamo, Sir Josel, kung ibase gid naton sa what's called this aton ginuna-una, Sir Josel, nga kung ano gid nakadamo ang 2000 mg perhaps. Pero sa kalabanan, Sir Josel, ano ining 2000 mg nga gina-recommend diri sa aton sa WHO sa mga adult, sa mapati kitag sa hindi, Sir Josel, mahimo gali nga mapilo o kung 3 times pa ang kadamoon sina sa mapasulod naton sa aton lawas.
0: Mag 2,000 milligrams per day, buta malun mga isa ka kutsarita, no? Hindi kay kutsara, kutsarita.
1: Kutsarita, Sir Josiel, kagati ang basihan pa sinadira ang pino nga sin, Sir Josiel, like iodized salt. Hindi pa ning rock salt, Sir Josiel, nga kung ibasi na ton sa rock salt, kung table salt na ton, mas damo-damo pa dira. So perhaps siguro, te, kati medyo mga dalag ko, yasin nga grano, te, basi mga isa ka kutsarita, hagtunga, dira-dira siguro, Sir Josiel.
0: Ina every day do kang limit na to dapat 2000 milligrams na isa ka kutsarita. Pero most likely siya ni more than isa ka kutsarita ang makonsumo sang ordinaryong kumalaon nga tao, Dok Leo.
1: As sering kay Sir Josiel, 2 to 3 times ang aton sering consumption kaysa sa isa ka kutsarita nga recommended daily limit, Sir Josiel, no? So matabalon, di pwede gali, kag may mo galing ang isa sa dikatao, nag-consume, Sir Josiel, sang isa, duha, tub-tub, tatlo ha kutsarita nga asin sa isa kadlaw.
0: Kag ang iban sinigali, Dok Leo, hindi mo tambalon sining matami isang sabor, why asin ha? Dari sa ato niya sa Philippine settings, damo kita dari sang taste good. Hindi maasin, iban sining matami sa iban mo lo aslom, gali kay damo asin, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may mga examples kita dari guro, no? Soy sauce. Magamba kita soy sauce, patis.
1: Correct.
0: Abi natun kon patis way asin, gali kay damo man asin sina. We cannot even quantify, no?
1: Correct.
0: Makasulod sa lawas ta, mga fish sauce, ati iniya, sigurado ko, Dok Leo. Basta pigado ka, bisan hindi ka na kuno mag-asin sa utan mo sini, damo ka ng asin makaon. Uga or bulad, dried fish.
1: Correct, Sir Josiel. Kagang iban, pagit yan isa ni Sir Josiel, sana observara na ito. Uga na nga daan, iso, so pagit Sir Josiel sa soy sauce. Kag ang iban, hindi pagit masatisfied, Sir Josiel, may patis pagit or fish sauce pagit. Hindi, lain pagit ang fish sauce, lain pagit ang soy sauce. So.
0: Nagdoble.
1: Nagtriple pagit, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Kaya yung uga maasin na nga daan.
0: Ang masakit sininti, ang mga ginakaon na ito, mambal nga daw, nagutom ko ako, tamara ko anay, magkaon-kanon ah. Manoodles ako anay. Sa noodles, hindi lang kay bichin, may arada, pati asin.
1: Actually, Sir Josiel, hindi lang siling na nagutom ka, hindi ka mag-rice noodles ka anay. May ara, kombinasyon, Sir Josiel, nga kanon, sabaw mo noodles, parisan o pagid uga. Isu-so mo pagid, Sir Josiel, sa sausawan niya, maasin pagid.
0: At ito ang mugin ng ginatawag na ito sa ninyo, Mino of the Day, no, Leo. Sa mga nagadali bala, kanon, noodles, ang imo sininga sabaw, dala naman lang daan pati ang pasta eh. Pagkatapos, uga. Mugin ng uga mo, no-no mo pa na sa soy sauce.
1: Correct.
0: So, triple, 4 times, 5 times. Ang imo sininga konsumo, matabo, sa tawag na ito sa ni asin. Pero, kung may nubo kita nga consumption, may taas. Kagkalabanan sa aton, mostly bangod sa nga ito sa rin nga mga nauyunan kag sistema sa pagkaon, madamo kita sa consumption nga asin than supposed to be the ordinary kag nagkainsakto lang sa rin amount. So ano gidman ang matabo sa aton sining lawas? Kung damo kita consumption nga asin, Dok Leo.
1: So doki nang lanto man ang asin sa aton sa lawas, sa aton lawas, pero kung too high o kung sobra man ni Sir Josiel, damo ang sources naton sa isa ka kalan-an bala, puro maasin o kung halos may maasin di kita sininga ginaupod. Kung ang sodium naga-control sini sang fluid sa aton sining lawas, ano matabo kung sobra ini sa aton sining lawas? Kung sobra-sobra ang sodium o kung ang asin, gina-hold niya sini Sir Josiel ang sobra man niya kung dugang man nga fluid o kung water. Butong balon, more fluid, more water, more fluid in your blood. kag kun damo

0: Ang fluid sa aton sa nagadugo, Sir Josil, ang blood volume nato nagataas. Kung ang blood volume nato nagataas, ang pressure sa sulod sa aton sa ugat nagataas man. Kag nagaresulta, Sir Josil, kung padulong ini sa hypertension.
1: Amo ning problema gali sa mga hypertensive. May hypertensive or taas ang blood pressure nga lapuyot ang dugo. Kinanglan mo palabnawon. You need really to retain water sa sulod sa imong siningilawas. A problema man kung tama kadamo gali ang retained water sa imong lawas upod sa imong siningadugo, marisulta man ina gihapon sa hypertension gali or high blood pressure, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil. Pero area more on reactive lang ni Sir Josil, ano? Kung reaction lang ni suno sa ton sinigina kaon. Kung ginkaon, kati may long term gadya, Sir Josil, nga may labot mo, like ang hormone na to, may labot gadya sa pagbalanse kung pagpataas man sa ton sinigina blood, blood pressure. Kung inikinanglan pataason, huwag palabot, Sir Josil, nga ma-influensan pagkikong sobra-sobrang sodium mag-inapasulod natin sa lawas.
1: Amo ni galing, kung damo ang imo sining sodium o kung asin yung ginapasulod sa lawas, kung kaysa nag-resulta sa pagpalang hubag-hubag labi na gid sa imo sining tiil or lower extremities. So, muning mabatsyagan gali sa iban, mahambal nga, sinaklain sila niya sa akon, tiil, sinya do tiil sang elepante. Tabalon, naghubag sa.
0: Nagadako.
1: Nagadako. Pamangkot, ano ging kaon mo kayo? Yung kaon ko, biugas niyo, hindi nagkugwanta sila niya, kadamitin siya taon sa upod ko bala. Gatamsak siya ang baban niya, siya nga daw ay untat siya ang timo, at ito na inganyo man ako.
0: Iban sa na, Sir Josil, noodles sa sabaw, kalukalo ang kanon. Uga nga nagaraguso, Sir Josil, nga iso-so sinisa fish sauce or soy sauce.
1: Ah, kompleto gid.
0: Kompleto gid.
1: Kapin pa ko ng imosin nga kalokalo kon kaisa, munang hambal nila tupo-tupo lang ang kanon kagasin.
0: No, sa kanon ito.
1: Pagkatapos butangan pa sa iba na sang kalkag nga halin man niya sa inasinan man.
0: Ah, hindi na pagpadayo na, Sir Josil.
1: No, kinagalagpok. Pero ti, ini makaresulta, ang sobrang intake sang asin makaresulta sang high blood pressure or hypertension. Nga delikado, ati, daw common na gidmanig kag tanan kita makasilingan, delikadong high blood pressure o kon hypertension. No? Pero how dangerous is dangerous if we speak about delikado ang hypertension, Dok Leo?
0: Nakabalo kita, Sir Josil, nga hypertension is delikado kon peligroso. Pero kung nga ang mas peligroso siya kaysa sa nahuna-huna naton, Sir Josil. Kaya nagpinsar kita sila nga kung may high blood pressure ka, makabatsag ka sa paglingin sa ulo, o kung sakit sa ulo, o kung ano man niya posible nga mga symptoms sa mabatsagan ni mo, Sir Josil. Ano? Pero labaw sa sinang mentalidad, Sir Josil, kung naton sila nga hibalo, kung nga ang mas delikado ang hypertension, labaw pa sa aton sila ginahuna-huna kag expectation, because usually, why kasi may mabatsyagan sini sa hypertension. That's why ginatawagan ni ini nga silent killer.
1: Ulihin mo na ni mabalan, Dok Leo, nga mugali na most likely hypertensive ikaw kon high blood pressure ikaw. Kung nakaagi ka na?
0: Kagdamo, Sir Josil, ang hypertensive, kung may hypertension actually nga, ay sila makahibalo. Una-una, tungod nga hindi man sila mag-monitor sila sa ring blood pressure kay sa punto nga way man sila sang may nabatsyagan nga sintoma.
1: Amo ning masakit kay if we speak about high blood pressure, sometimes kinanglanon mag-isang lawas naton nga maglulbo gamay ato sa ring pressure. Especially kung nagpamulog aton ka. Mga physical activities bala, strenuous physical activities, Dok Leo.
0: Normal, Sir Josil, nga reaksyon sa aton sa ringalawas nga nagataas sa aton sa ringa blood pressure. Pero dapat way nagababad sa mataas ng pwersa kung nagabalik sa normal pagkatapos sa isang ginatawag mga sirkumstansya o kung hitabu o kung pag-exert naton sa extra nga effort nga kinanglanon gid man o kon ang reaksyon gid man namo pagtaas nga aton sa ring BP.
1: Kay kun kay isa na namunuhan kita sa huna sa mga malams niya inat-inat man bitol o exercise man niya pero mapahakwat man to gamay siya para nga magkalakakas man siya lalod sa kaugatan mo.
0: Mhm. Yeah, para kung hindi ka manong bago-bagoon.
1: Now, aside from delikado ang hypertension no kon high blood pressure because ini posible magka-cause ang stroke, heart disease, ano ang most likely mga organs na ito sa nga delikado nga madamis, Dok Leo, kung damo ang ato sa nga konsumo sa asin?
0: Te, ang hypertension, Sir Josil, sa nambal mo na nagapataas sa risk sa stroke, sa heart disease. Kag CKD, Sir Josil, kung chronic kidney disease. Pero, ma-induce ato sa mga tagparamati, ang cardiovascular disease nagapadayon, gapon, Sir Josil, na nagapanguna sa kabangdanan sa kamatayon sa mga Pilipino. Remember, ha? Inituhod, Sir Josil, sa Pilipinas, tinambal na natong taga-ina, damo, Sir Josil, sa sources ang asin. O kung mga mapait or mga maparat nga makaon naton. Actually, ginahambal naton taga-ina, Sir Josil, sa typical nga panimalay sa mga Pilipino, Sir Josil, ha? Sa ila, sinimagin na himo sa pang-adlaw-adlaw. O kung hindi man, sa kada semana, may aragid. Why pa na, Sir Josil, labot ang may mga kapasidad sa pagkanto sa fast food? Why palabot, Sir Josil, ang may ara-ara nga ang ila sinipaliwansan pagpa-deliver, pag-order sa mga pagkaon fast food na may labot mandira no, sa pagpataas ng blood pressure. Pero, labaw sa Sir Josil, may iban pagigali ng mga parte sa aton sa nangalawas nga mahimo sinihalitan. Ang ginatawag kung sobra-sobra nga asin ang atong ginapasulod sa lawas. Isa diri ang atong sanikaugatan, blood vessels. Ano nagkakatabo, no? Kung naribuha sobra sa asin, ang atong sanika pipes always ginatawag on high pressure. Kasubong ba, Sir Josil, bala, sa isa ka-host o kung tubo, bala, nga per me high pressure, Sir Josil. Kumpara mo yung Sir Josil sa host-host lang pressure, mas madali gina yung maguba, Sir Josil mo. Although, kuti kung sa industrial, siguro, Sir Josil, nga palamangkutan, nag-standard, ti design inaya, Sir Josil, for heavy duty, siguro. Pero ang aton, sininga ugat, Sir Josil, ano, kung halimbawa, mas sami mataas yung pressure, diri, isa ni sa kabangdanan, Sir Josil. O kung maka-impluensya ni Sir Josil, o kung may labot sa pagdamol sa mga lining, o kung sa aton sininga kaugatan, ang iyas sininga elasticity, ang pag-inatiinat, maapektuhan. Kag ang risk, Sir Josil, sa pagbara, nag-saka man. Ari, sa aton palang ininga kaugatan, kung sobra-sobra nga asin na ginapasulod naton sa aton lawas.
1: No, kiti sa ugata, dira nagahalin kung kaysa na tawag naton sininga aneurysm. Ang pag-burst o kung paglupok sang magagmay na ito sa ringa ugat, especially, delikado ini kung ditugid sa ito sa ringa malapit sa utok, Dok Leo. So, cause ina, bahalin ina sa ginatawag na ito sa ringa high blood pressure or hypertension.
0: Correct.
1: Okay, ti ugat pala na. Ano ang iban pa yung sa ringa mga organs na ito nga? At risk, Dok Leo, butamulon, first in line gid bala sila kung palakaon ikaw sang madamo sinisang asin.
0: Aridamo, na ko sa Sir Josil sa mabatian sa mga nag-vlog-vlog bala na may CKD. Ang advice nila, likawan gid ang too much, ang madamo nga pagkaon sinisa mga ginatawag sodium rich food, ang mga may sangkap nga kargado sinisa asin. Take note, Sir Josil, sa ato sa mga tagpanamati, hindi gali butang balon nga hindi maparato kung maalat ang ginakaon ta gamay ng asin.
1: Now,
0: may makaon man gali kita nga sa aton panabod na tsaktuhan lang pero kargado gali sa asin. Isa nga maapektuhan sa ni magluwas sa aton sa ni blood vessels, sa aton sa ni kidneys. Nga, ano ba na ginahimaw sa kidneys? Gina-filter niya sa ni waste, na gina-control sa ni fluid, sodium balance. Ano na kakatabo? Kung masami kargado kita sa ni sa asin, syempre ma-overload ang aton sa ni kidneys. Kag sa samtang nagalipas sa ni mga panahon, ang pagsala sa aton sa ni kidneys, nagahina, ang damage, nagadugang, kag nagadamo, resulta, Sir Josil, sa kidney disease.
1: If we speak about kidney disease, muna na ang natawag na ito sa ninyo kidney failure. Bangod kiti, why na hindi na makafunction? In short, sa ninyo kidney, kung makita ninyo, darabla, ining ginakalihan sa kidney stone, lakon magbara na gani na, muna na ang nagpamatsagan mo kung kisa na mabugto ng ginawa mo sa kasakit, ha? Gamay lang ng kidney, pero tama ka dako ngayon sa nga function sa ato sa nga lawas. How about sa ato sa nga koraso? We don't know kung may epekto ini, direktang epekto, ang aton kasubrahan sa pag-intake kung kaysa sa asin, Dok Leo.
0: Kung ang pressure naton, Sir Josil, kung ang blood pressure naton is mataas, ano ganahimo sa koraso? Ang koraso naton, Sir Josil, magabumba sa mas mabaskog. Nagaresulta, Sir Josel, sa amat-amat sa pagdamol sa muscle sa aton sa ringa heart. Ang bagay na isang kilala, kung sa'yo ba, doktor, nagamaskulado, magaring heart, no? Kung mataas, pero may pressure, which is literally, amo nagkatabo, Sir Josel. And eventually, nagaluya, kaya nagaresulta, Sir Josel, sa heart failure.
1: Maghamalig yan ta, heart failure, kalabanan sini, kung magpa-check up ka mo, ma-diagnose niya, sino hina pitik sang imo sini nga korason, hao? Nang iba sini naghambal nga nagdamol niyang tawag sini may partida sa ato sini nga korason. Amo man na, ang kalimbawa, may hindi lang sa aton korason na nagadamol nga nagaproblema, kita kung magdamol nang iya sini nga wall, kundi pati man sa mga babae, kundi magdamol man gani ang sa ila sini nga balataan, wala tawag na ako sini. So may problema manina because that could possibly cause severe kag continuous bleeding. Ha? So kalimbawa lang ina. Now, inchindihan na itong doglay, in terms of consumption, kada rasa lain-lain ang ilas ini nga tipo sang timplada eh.
0: Tama.
1: May ara nga gusto sa maluas lom European ha. May ara yung gusto permisang maturutam is Pilipinas na. May ara man niya gusto sang tamtaman, iban nga rasa pagid na. So, there is aton if we speak about consumption sang asin. And ang pag... butang natin sa insakto blatanik consumo, why is it that it is very important among us Filipinos to be reminded about our asin consumption, Dok Leo?
0: Tuman na nakaimportante, Sir Josel, kati bilang mga Pilipino, ang diet patterns bala naton mataas sa asin. Basta may kamabatian, Sir Josel, sa mga foreigner pag-abot sa Pilipinas, mga first time makakaon sa mga ginakaon na tondre. Kung mga pagkaon na tondre, ang manotice nila is salty. Ang aton sa nga pagkaon kumpara sa ila, kag, isa pagin Sir Josel, daw pakyaw na rin aton eh. Pero hindi salty, sweet.
1: No.
0: Tuman man katamis ang aton sininga mga ginakaon, which is dirini sa aton sini Sir Josel nga pang adlaw-adlaw gid a diet pattern sa aton ni siya kundi high sugar, high sodium ti ang mga condiments sa aton, tuyo, patis, ara processed instant food due to convenience Sir Josel kag kabaratuhon bala. Isa man nina ang nag-influensa health trends, nagataas ang nagadamo Sir Josel ang hypertension cases, nag-increase Sir Josel ang stroke incidence kag nagapabata nga nagapabata ini sa panahon na subong the cultural habits naton Sir Josel ni balang mas namit ko no Sir Josel kung medyo maalat-alat gid man mo magkagalana ko no.
1: Oh, kung maalat-alat ha.
0: Yes, so kung maalat.
1: Hindi man tama kaalat.
0: Oh, hindi man tama kaalat. Oh. Pero ni maalat-alat la kung lumuwa mga adlaw-adlaw na ton ginahimo ni at di madako-dako man siguro ang impact sa ni sa aton lawas kung masupot-supot.
1: Oo. Oh. Ang problema sini kung gana na lang nabilin, performance so ay na.
0: Ano sila nga, mata na lang galanat, pero tuhod na kadangat.
1: Oo. Ang isa sa mga na came across na ito, sila nga may nag-vlog niya actually, Doc Leo. Actually, ano ini, si Ferrer. Ang barko, kumuti, whatever, ang supply sa barko, open man sa tanan eh. So ang ginahimo niya every day kay doon na namitangid siya kay titag isa ka bulan or more sila maka dungka iya mo butang balon sini kalalawran sila gatiner almost on a daily basis ang konsumo niya sang noodles kag ang isa sina nang waisabaw. Ang tawagan ni nato sina
0: Kolokanton
1: amo nang konsumo niya with an average of 5 packs a day.
0: Wow, salt sodium overload.
1: Oo. So, way labutan anong kabulan, gin airlift sa barko. Kagindala sa nearest hospital, sa nearest port niya may hospital, and he was diagnosed to be suffering from a kidney disease.
0: Why magdugay Sir Josel?
1: Anong kabulan na?
0: Yes, sir.
1: So, since then, nag-umpisa sa isang vlog. Kag nag-advocate, likawan ninyo ang salty foods. Labi na gid ining mga kuno, BY kati may makitaan nga asin. Pero tama man ka pait gani kon itimplahon mo sa mixed kladaya. Dok Leo, pareho sabi siyang, way man taga-guba negosyo ha. Kanton kag noodles bala, ubusa bala. Sa recommended just ini nga kadamuan sa tubig bala kay maparat na katama.
0: Correct Sir Josel.
1: So amo ining isa sa mga ano nato na notice ha. So if we speak about Dari sa to sa Pilipinas, problema na to, diet patterns, Dok Leon. No? Kung hindi maparat, mahiling tatos matamis.
0: Correct.
1: Complete opposite ba?
0: Pero may ara man, Sir Josel, nga hindi naman mahilig, Sir Josel, sa mga matamis. Haga-haga naman, Sir Josel, sa kaparat. Ina ang mga masakit na.
1: gatagam na mo. Cultural habits, o kung habit na to, sinino? Sarap, kung no, maalat, Dok Leo. Kapit pa, kung may tulo tamis man nga gamay, problema. Kung nagatimpla ikaw, nga ginapulo patamis mo pag gamay, the more nga nagadugang ka man sina, sang asin, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josel, yung problem, correct, Sir Josel, yung paglagas mo sini sa balanse. Nga nagadugang, sa mga sangkap, Sir Josel, nga nagapabugat, man sa sistema na ton, kaya hindi na siya healthy.
1: Pero yung sabi, for example, nagaluto ka mo adobo. Pagluto ninyo adobo, dapat may tulutamis gamay, nga may kangkahang, nga may parat-parat gamay. Tikaro na sobrahan ninyo sa asin, damuon nyo naman ng sugar. Pag damo nyo sa sugar, mahambal tama naman ika tamis. So, dugangan nyo naman ang asin para mabalansi ang tamis. So,
0: ang pinakamanami sa Sir Josel ng himuon siguro nato ni sa suggestion nato is ibutan lang sa neutral, Sir Josel, sa yung timplada, tapos ibutan lang sa lamesa sang extra condiments. Para depende sa preferensya sa makaon.
1: Insource nila sa iyo yung timpla, pagkatapos butangan nyo lang dasin sa babola misa, ho, ah, timplahan nyo lang daya kung gusto ninyo nga dugangan pang kaparaton niya. Nga, ang balantayan talang yung Dokleo, mga paratgin man ita sa burhaw, mahambal kita, oh, damo ka naman na asin intake, Dokleo.
0: Kung balaan, Sir Josel, sang kuan, kung balaan sa ni Sir Josel, sang manok na ilahas, nga may siod galida, hindi ka na sa magpalapit daw. Ito balaan yung madakpan sa mo. Kaya kung madakpan sa ba, ano yan ang mga destino, kagakon sa mga swerte, kapalaran, ano? Basi ibulang ko, ano?
1: So, in short, damo galik kita mga pagkaon niya tambalihan, na?
0: Correct, Sir Josel.
1: Looks like and tastes like it's sweet, but actually, damo gali sang asin.
0: Kaya diri kita sa ni Sir Josel, ma-deceive o kon matiplang. Kun ang basihan ta sa ni sa pagtakos, Sir Josel, sang asin sa isa sa ni kakalanon, amo ang sabor. Kaya kasubong sang kalamay, Sir Josel, kadamo kita sa makaon, Sir Josel, nga malasay, pero gina-convert sa kalamay sa sulod sa aton sa nagalawas. Pagabot naman sa asin, Sir Josel, madamo man kita sa mga ginakaon, kung pwede makaon, nga hindi maparat, Sir Josel, pero maasin gali o kung damo ang sangkap sa nga asin. Nahambal na ni Sir Josel lagi na ara ang mga nagakulo, kanton-kanton lang da. Nag-nudol-nudol lang da. Isa na.
1: Kaya isa, ang iban siya ni, nang ginalunod ilas niya, butangi cubes.
0: Bauti, kampiyon pa kid.
1: Oo, asin man actually nagkagbitsin mo.
0: Kampiyon pa kid magpamudlay sa aton sa naikid niya sa kaugatan. Araman, Sir Josel, sini ang canned goods, mga dilata. Nga mga ginakaon na to, isa sa mayor sinangasangkap, Sir Josel, is sodium. Bisan sa tinapay, Sir Josel, ha, abinyo ko na no, ginabutangan ng isang asin.
1: Oh, human sabor kun way asin eh.
0: Correct, Sir Josel. Kag sa mga mahilig, Sir Josel, sa pahapos lang, tayo hindi lang ta siguro maghimos ah. Kanto lang ta dito sa buyog-buyog o kung na kay Boy Sapatos o kung na sa kay Sinoda. hilig sa fast food doon, Sir Josel. Isa ni siya sa pila ka mga rason nga makapasulod gali kita sang sobrang asin sa aton sa ningalawas even without realizing, Sir Josel.
1: So dapat likawan nato niya. Actually, maghambal nga ang noodles per se. Kung naiya lang sininga pasta, hindi gid man na tama, gid ka makahalalit. Halin man na iban sa ano mo. Tawag nato sininga, nang hinahimo taman tinapay bala. Ang problema sini is sa iya sininga sangkap. Kita nyo gamay mo lang na, way gani na isa ka kutsarita. Pero could you imagine that? Tubian mo ti isa ka kabu, isa ka litro, Dok Leo, mapapatas-patas yung sabor.
0: Correct, Sir Josel. Kasi actually, magluwa sa pasta, Sir Josel, iagid sa flavoring sa nadarang nagadala.
1: Kaya kung masubrahan ka sa pasta, actually, it could be converted into sugar by our body.
0: Correct, Sir Josel. Kaya mismo sa pasta, Sir Josel, may asin man ina.
1: Kaya pareho sa tinapay kung magmasa, huwag ka mong kakita sa tinapay kung magmasa, kung maghimo sa tinapay, ginaasinan nila ina. Amo na ganing iban, gina-fortified, may fortified amal na with iodine. Kaya ginabutangan nila pag ginasimbugan nila sa iodine. Kaya kung fortified, pagkatapos may simbog ang mga vitamin, kung anong vitamins, and so on and so forth. Now, para sa aton nga mga Pinoy, laing gigita yung rasa. Amo na nga may asin ka na, may toyo, may patis. pagkatapos kon kaysa may iban ka pa na ginanunuan nga may ara man gali sang asin. So ano ang mga dapat nato sa nimuon pamaagi Dok Leo strategies para nga mapahagan-hagan ta nga to sa ninyo consumption sa asin, Dok Leo.
0: Sa program na to, Sir Josel, masamita nga to, mala sa ninyo goals sa nitri, nagatakal kita sa isang problema. Sa lawas, ano ang cause? Ano ang remedyo kung may ara? Pero kutob sa mimo, Sir Josel, ya kadto kita, Sir Josel, na magluwas ng marimedyohan, ato ni kung may mo ini nga masolusyonan. So, dira kita, Sir Josel, realistic Filipino strategies. Ari, Sir Josel, ano, ang isa sa kausa na to, asang ginabatsyag na to, sa sobrang asin. Siyempre, ang ato ni Moon, buhin kita sini sang sodium consult intake. Hindi kita magpatama sini sa paggamit sang ginatawag toyo o kon soy sauce o kon fish sauce. Kag antes kita, Sir Josel, magtaktak dira sang dugang sini nga toyo o kon pitik sang dugang sini nga asin. Tilawan ani na to ng aton sini ginakaon. Kay basi husto naman o kon basi masin nga dan gindugangan pagid naton. And instead, sa flavor, sinisang aton, sinigina kaon, pwede kita magdugan, Sir Josel, sang lemon o kon calamansi. Pwede kita magdugan, Sir Josel, sang sibuyas bumbay, sang luya, sang ahos dira. Nga makahatag, Sir Josel, sang dugang man niya sabor na ganamit sa aton, sinigina kaon, kung nagabuhin kita, Sir Josel, sang asin. Limitahan man nato ng mga instant sini nga mga pagkaon, hindi naton paghimuon, Sir Josel, nga ordinaryo kag adlaw-adlaw ang mga supposed occasional nga mga pwede naton kaunon, Sir Josel, like mga instant noodles kag mga nakapack para, Sir Josel, nga iban pagit nga mga prepared nga kalanon nga buuan na lang naton sang ininit
1: nga mga sarap-sarap kuno labla
0: na so likawan naton na ina kag ang pinakapunto sini, Sir Josel, ano ari realistic dini ipilion naton, Sir Josel, ang fresh over processed food when possible.
1: Ang asin actually or ang taste naton ang ato sini nga panamil nga nagapangita gid ya sang maparat-parat sini nga sabor. Actually ang timplada ta ma-enhanced ina kun butangan nimo sang mga maslo mo. Pero sabi sa mga nagakaon sang pinamalhan nga isda. Ang pinamalhan nyo nga isda kun mapatuluan nyo gani sang langgaw nagaparat na pagid.
0: Correct.
1: So manotice ninyo nga bisan gamay lang gamiton nyo nga asin, kung dugangan ninyo sang langgaw nga maaslom, nagaparat siya. Same with magluto ikaw sinigang, damo-damoon mo gamay nga puga sang kalamansi o konsuwada. Pagkatapos gamay lang asin, ano ninyo, masaburan ninyo gidya ang nagkakabagay nga sabor nga nagagaw-agaw ang yang kaslom, ang iya sining taste nga normal nga hindi man gid tama kaparat.
0: Correct.
1: So makabulig ina kag nanotice ninyo magluto kamo mga sinabawan sinigang for example, may ara sang ginapuga nga suwa, may ara pagin sang ginabutang sining ginger o kon luya. So himuon naton ina to do away with too much salt consumption, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay. If we speak about ining ginatawag nato si sobra sining konsumo sang asin kag kun ma-minimize nato ni Dok Leo, mabutang lang nato sa average nga kinanglanon sa aton lawas. If we speak about paghatag nato solusyon sa mga problema ta, ano gid man ang masulbar nato sining kondisyon sa lawas ta, mahambal naton problema nga kondisyon sa lawas ta or medical condition, Dok Leo.
0: So now, Sir Josel, sini himalaon gid naton sa aton sini nga ginatawag strategy maging realistic kita dapat, Sir Josel, para direkta kita sini sa punto. Anong problema nga gusto naton sini solbaron? Ano ang excess nga dapat naton sini buhinan kag hagan-haganon di dire kita, Sir Josel, sini sa asin? Anong problema nga resulta sini nag-effecto ini sa aton sini, Sir Josel, nga blood pressure, naga-damage sa aton sini nga kaugatan, naga-damage sa aton sini nga organs? Kang target naton sini panubuon naton na mataas nga blood pressure, protehiran naton sini nga aton sini kaugatan, suportahan naton nga aton sini nga kidneys kag aton sini nga korason. Ang pamangkot karon, Sir Josel, ang mga sangkap, o kung may mga sangkap bala, may mga bitamina bala nga makabulig para nga suportahan ang ining tinutuyo nato ng goal naton sa nga panubuon ng blood pressure, protektahan ng aton sa nga kaugatan, nagsuportahan ng kidneys, aton sa nga korason. Ang sabat, may ara. So kung may ara, ano bala ini? Base sa pagtuon Sir Josil, ang ahos, ang ampalaya, may pila sini ka mga vitamina nga makabulig no para nga ang mga epekto o kung epekto nga hindi maayo sa sobrang asin sa aton sini nga lawas, ang ila sini mabulo balanse, ila sini ma kontra Sir Josil nga hindi matam-an kag madalma ng mga organs nga mahimo sini apektado.
1: So kun amo ang garlic kag ang ampalaya considered to be neutralizer, Doc Leo.
0: Nakabulig sa Sir Josil para nga kontrahon ang epekto sining pagka-damage sa aton sa kaugatan, maprotektahan ng aton sining nga blood pressure nga dapat ara lang sa usto sining nga level Sir Josil kag iban pa gid mga benepisyo sa aton lawas.
1: Kay may primary organs aton nga apektado kun may too much consumption kita sang asinia or blood vessels. No, kidneys and the heart. So mabuligan ina sa pagkaon sang garlic at the same time sang ampalaya o kon amargoso sa ato sa ning local dialect.
0: Correct Sir Josil.
1: So if we speak about other nutrients and supplements ni Doc Leo nga makabulig abi. If we speak about neutralize na naton bala para makalikaw kita sa problema nato sa blood vessel, problema nato sa ato sining kurason, problema nato sa kidneys, sa too much consumption sang asin abi Doc Leo. For example, kung mag-inom abi ako sang premium D3 softgel capsule, makabulig ayhan ini para nga mabulo balanse ang malain nga epekto sang akon nga consumption sang asin, Doc Leo?
0: Base sa pagtuon, Sir Josil, mga tao, galing nga may manubo sinisang vitamin D sa lawas, ginaangot, Sir Josil, sa mataas sining blood pressure, kagina mas dako, Sir Josil, nga risgo sa cardiovascular disease. Base sa pagtuon, ang vitamin D3 makabulig prevent sinisang hypertension. Kamakabulig, Sir Josil, prevent sinisang stroke. Kuni base naton Sir Josil o kuni butang naton Sir Josil locally diri sa aton sa Pilipinas. Tropical country kita. Bastante kun tanin Sir Josil ang mga higayon oportunidad nga makahimo o kuno proseso ang vitamin D sa aton lawas pinagi sa pagpasilak sa adlaw. Pero sa panahon subong Sir Josil, indoor lifestyle. Kung magwa man sa adlaw, mabutan sa ni Sir Josil sa sunscreen. Kaga iban pagid sa ni Sir Josil ng mga rason nga hindi sila mag-expose sa silak sa ni sa adlaw. Samantalang ang vitamin D3 iya Sir Josil, ang benepisyo sa ni nagabulig galiin no para makontrol sa ni Sir Josil ng aton sa ni BP, pinaagi Sir Josil sa ginatawag hormone. Kamay hormone control sa aton sa ni BP galiin Sir Josil no, nga muna nag-control sa Josil sa aton sa ni blood pressure long term. May labot diri sa sining hormone Sir Josil ano kag organ nga nagakontrol sa aton BP sini among aton sining kidneys, liver, lungs through sa aton sining blood vessels dira sa baga, adrenal glands kag mga hormones sa gina-release nila sini para nga mabalanse nga aton sining BP hindi mag-overreact ug magpabilin Sir Josil ini nga mataas. So ang papel iya sini sang vitamin D3 nagabulig para nga ang aton sining system hormone control Sir Josil sa blood pressure hindi magtama kaaktibo nga nagaresulta Sir Josil na nagapabilin nga mataas ang aton sa ninga blood pressure. Pero kung makulangan man kita Sir Josil no sa vitamin D3, so no, sa nahambal ko nakagina, amuning isa sa ninga resulta. Nagataas ang aton sa ninga BP, nagataas ang risgo na aton Sir Josil sa nisa mga komplikasyon o kung mga sanga-sanga nga efekto sa ni sa nagapabilin nga mataas nga BP like problema sa kurason kag stroke Sir Josil.
1: How about ang moringa oil nga ra sa premium D3 softgel capsule Doc Leo? Anong mabulig yas ni sa ato sa ninga lawas? Especially pag neutralize as much as possible sang ill effects ang sobra-sobra na to sa ninga konsumo sa asin.
0: So ang problem bala andra Sir Josil kung irritated ba lang aton sa nga kaugatan? Nagakatabo dito kung may irritation sa sulod, may inflammation, nagaamat-amat Sir Josil, damol ang nagakapol sina dira. Like mga sludge dira, halin sa aton ginkaon sa ni proteins, may mga fats dira, na nagaamat-amat damol. Isa Sir Josil sang risgo o kung ginatawag kausa sa ni isang pagbara. Kag isa man Sir Josil nga nagapataas ang risgo man naton sa paglupok sa naton sa ning kakaugatan. Ang moringa oil Sir Josil, antioxidant niya siya. May anti-inflammatory compounds na nagabulig protect sa aton sining blood vessels from damage. Kaya ginasuportahan man sa ni Sir Josiel ang aton sining heart health. Kaya ginabuligan man gali Sir Josiel ang aton sining lawas, particularmente ang aton sining organs para mapunggan Sir Josiel anong paglala sini sang balatian sa kidneys kung may ara na. Kag mabuligan man Sir Josiel nga hindi madasig sini ang paglala sa balatian sa kurason kung may ara na pinaagi sa moringa oil. Specific nga benefit ni Sir Josiel ano sa aton sini mga organs nga apektado kung mataas perme nga aton sodium consumption. Kag nagabulig pagid ni Sir Josiel sa vitamin D3 iya para nga mas maabsorb pagid sa aton lawas.
1: How about Dok Leo, kay ti sama sa misini nga aton sini nga intake ya among all other vitamins is vitamin C, no? Ang vitamin C may bulig man agud tumapaganhagan ang hindi manaming epekto sa sobrang konsumo sa asin sa lawas ta Dok Leo.
0: Kung mataas ang aton blood pressure, Sir Josiel, isa sa mabulig sa ni sang vitamin C. Makabulig-bulig sa para magnubo ang aton sa nga blood pressure. Ang nagapalang hugot na aton, Sir Josiel, na kaugatan nagabulig ang vitamin C para nga bisan paano madugangan, Sir Josiel, ang kahutay sa ni, I mean, ang iya sa nga elasticity sa pagpahanunot, Sir Josiel, sa pressure. Sang dugong ang ginahandle dira. Tungod nga ang vitamin C is nag-aakto, Sir Josiel, as antioxidant. Kag ang pinakapunto sa ni Sir Josiel para mabuligan kita nga mapanubo naton sini ang risgo sa stroke kag hypertension.
1: Hindi lang gali ini Dok Leo nga nagapapagsiksato sini nga lawas kag immune system ang vitamin C just like santon vitamin C, no. Kundi gabulig pagid gali ini pa balik sa pagka-elastic. Buta mo lang sining pagka makunat, magamal kita elastic, pwede natin mauntay, pwede natin mainat.
0: Da, kasubong bala sining ugat. Kasubong bala Sir Josiel sang guma nga bag-o bala Sir Josiel. Mainat natin sang tuman kainat pero mabakod sa Sir Josiel. Compared ini sa ginatawag guma bala Sir Josiel kung rubber nga exposed sa ulan, init, exposed sa sagwa bala Sir Josiel. Pag inat mo, kung kaisa manotis mo na nga daan, may nagalitik-litik.
1: May tari-tari.
0: Yes, na. May tari-tari na, may mga bala na. Nakakunpiliton mo Sir Josiel, bugto siya.
1: Pero ti ang Santon Plus Gold Capsule, Bidok Leo, if we speak about, as we've discussed, ang garlic kagang ampalaya, dakong mabulig yas ini para mapahaganhagan ang malain ng epekto sa sobrang konsumo to sang asin. May garlic kag may ara sang balunggay, may ampalaya, ang ato sining Santon Plus Gold Capsule. But tambalo sini ang pag-maintain naton inom sa Santon Plus Gold Capsule, makabulig, Dok Leo, mapahagan-hagan ang malain niyong epekto sa sobrang konsumo sa asin sa lawas.
0: Dako, good Sir Josiel, no, ang iya sining mabulig sa aton. In fact, ginarecommend naton, Sir Josiel, ang paggamit sa aton sining ultimate trio. Especially sa mga tao, sining mahiligon, magkaon sining sa mga maasin nga mga kalanon. Te, ulo, umpisahin nyo ng daan, tumardira sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C. Nga man, kung iupod na ito nining tatlo, Sir Josiel, ka ginatawag sangkap sa aton sa nga combo, sa aton sa nga ultimate trio, anong ilas sa nga mga benepisyo. Kung ang problema, Sir Josiel, sa excess ng sodium o kung sobrang asin sa lawas, sa hypertension, makabulig, Sir Josiel, ang garlic dira sa aton sa nga Santon Plus Gold Capsule. Ang vitamin C, Santon Vitamin C na ito, makabulig. Premium D3 na ito, makabulig. Kung nga aton sa nikaugatan, Sir Josiel, nagapalang hugot, nagapalang niga, ang garlic sa Santon Plus Gold, makabulig. Ang vitamin C, makabulig man. Kung may inflammation, Sir Josiel, ang moringa oil nga upod man sa aton sa nga ultimate trio, dira sa aton sa nga premium D3 capsule, makabulig man siya. Metabolic risk, ara ang diabetes, Sir Josiel. Gindalatan lang ini Sir Josiel, ha? Kaya ipokrito, magkita ko magsiling na mga Pilipino, more lang sa asin consumption nga nagadamage sa lawas. At li, damo man Sir Josiel na nagakaon. At the same time, sobrang asin, sobrang kalamay man. That's why, ari Sir Josiel, ang ginatawag metabolic risk, nga mabuligan Sir Josiel, ano, nga ang problema sa lawas tugas sini sang sobrang pagkaon sang kalamay magluwas sa asin ara ang ampalaya sini sa Santon Plus Gold naton. Kag ang hormonal BP imbalance naton Sir Josiel nga mabuligan man sang vitamin D3, ini sila tanan Sir Josiel no mga problema sa excess sa sodium consumption naton nga mabuligan nga ma-counteract o kon makontra sang Santon Plus Gold Capsule. premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C kun ginainom naton na rin ginatumar naton adlaw-adlaw.
1: So kon amo na nga to sining lifestyle kag habit na abing para kaon kita ya sa mga pagkaon nga damo sang sodium nukleo. Dugangan pati may habit pagin kita yang kadadlaw ni ginaya mawala ya sa nakaumpisa na kag naka ano na bla naka discover ko na no kasadya sa grupo kun magpangapi ka mo bala Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Ang ambal nila ang kape is an upper.
0: Mm-hmm.
1: Buta mo sini nga aktibo ikaw kun maginom ikaw sa kape because of the caffeine. Now sa aton sini nga condition ang asin maka-trigger sang high blood pressure. Sa sobrang paggamit kag sige-sige nga sobrang paggamit. Karon mainom ikaw sang kape, for example, Santhon Gold Coffee Mix. So kape na may taste of a coffee, may coffee beans, pero ti may ara na siyang sangkap yang sweetener ya stevia for example. So ini makapasutap sa blood sugar level. Pero ang ato sa ring Santhon Gold Coffee Mix, may ampalayaman na may malunggay, may garlic. May magustin pagani na kag spirulina, gidugangan paginasang collagen kag glutathione, ining presence ang garlic, sang balunggay kag sang ampalaya sa Santhon Gold Coffee Mix, same with premium D3 coffee mix Dok Leo. Kung sa mga makabulig ina sa ato sa ning lawas.
0: Makabulig gid Sir Josil. Pag sa mention magani sang kafe, nadumduman ko dayon ang mga sampat Sir Josil nga magani prepare sa panimalay sa ni sa mga mahilig sa asin eh.
1: Mm.
0: May kalokalo, may uga, kag may kape.
1: Kada London na kon kaysa kang hambal nga daw ay gita siling ati sa bawah siling nga ati implata na ikakapi.
0: Pero Sir Josel, ina ya, kon wa isang noodles nga gin sa bawahan Sir Josel, ano? Napada London sang kafe. Pero, ang manami, sini Sir Josel, ano? Kung nagainom kita sang kafe, kag ang punto, sini ko ng kafe na ginainom na ton, nagaresulta Sir Josel, sa hindi mayong pamatsagan sa ton, sini ko galingon Sir Josel, ha?
1: Mm.
0: Ikadam mo, sini sang feedback na baton ko Sir Josel, nagapamangkot, pag inom niya sang kafe, amun ni nabatsagan, amun ni resulta, pagpa-test niya, amun ni nagwa saya sa ring result. Kung pamangkot mo Sir Josel, kung anong gin kafe, ang kafe gali nga, namit man ang sabor, may real coffee man pero may mga sangkap Sir Josel nga nagapataas ang sugar, nagapataas ang triglyceride, kagang iban sa ni Sir Josel ates nga perte daw bumbo ko no or daw drum ang kuba-kuba sang dugahan kon makainom. Pero nagabalik-balik yapon ta ginapangita sang ginawa. So ang advice ato Sir Josel, kung di mo mahimo nga tatanang kafe, why not nga ilisan mo. O kung buslan mo na tilawi ang kafe ang ginarecommend namon. Kag sa manami man Sir Josel nga resulta kadamo man ang nakasaho.
1: Mm-hmm.
0: May kasiling ko nga hindi man tanan-tanan naging rekomendaran na Sir Josel makasaho pero mas laban gitang nakasaho sa sabor niya sini kagsang binipisyo. Like for example ang aton sa nga Santhon Plus Coffee Mix Sir Josel pwede niya sa kabataan nga 5 katuig pataas mo.
1: Kaya waya caffeine kag coffee bean.
0: Correct Sir Josel. Kag ang manami pagid sini kaysa pag-inom mo nagpasulog ko Sir Josel sa lecithin para sa brain. Nagpasulog ko sa isoflavones para mabalanse sa ng hormonal imbalances kapin sa mga kababayanan Sir Josel ga edad 40 pataas. Ang iban may mga hormonal imbalances, irritability, mood swing, kaga iban pagid. Ang iban Sir Josel sa ning nagataas cholesterol, nagataas ang BP. Makabulig Sir Josel ang soya powder nga sangkap sini. Kagang isa pagid sa manami nga balita sa balita sini Sir Josel kay ang Santhon Plus Coffee Mix may ara pagid Sir Josel sini sang complete protein samtang nagiinom kita sang kafe. Tidin kayo mo kita coffee Sir Josel nga nagpangafe ka lang nagpasulod kaya sing lecithin ay isoflavone kag protina sa imo sa ding lawas diri sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Amo ni nga kon maginom kamo sa Santhon Plus Coffee Mix ang feeling ninyo daw nakakaon kamo bala.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid kon nagabatsyag na hirab ang imo sa ding tiyan kag way ka dayon sa sabniton kon ano bala timpla ka po dayon sa Santhon Plus Coffee Mix amo ning coffee for all daw matugon ang imo ning kagutumon Dok Leo.
0: At ni Sir Josel no gina-recommend din nato no kaysa sa mga tao bilang doon ikapugong sila gana Sir Josel.
1: Mm.
0: Kung makabadyag sang gutom instead nga mag-grab kita sa isang carbohydrate based nga mga pagkaon or mga refined carbs based yung mga pagkaon, why not sa mga protina?
1: Oo.
0: Dira naton kaon nuts iban pagidira sa ning mga source naton. Pag-isa na diri ang Santhon Plus Coffee Mix na pasudlan na pa Sir Josel sa balunggay. Sang ampalaya, sang spirulina, sang garlic ang lawas nimo samtang nagainom ikaw sa ring Sunthorn Plus Coffee Mix.
1: Okay, Selenya ti, ako yaway ko gainom sang kape pero gainom ako sang tea. Selenya, nakagi ako bakal sa Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. Selenya, pwede ko man na pang substitute tabi sa kape nga ginahambal ninyo kay ti way ko ya gainom sang kape, Baklayo.
0: Why good problem, Sir Jocel? Ano ka ti? Hindi ka man yung coffee enthusiast. Why man sang tendedyo siguro ako posibilidad, Sir Jocel, sa ring mangita kasang kape kating hambal sang nagiinom sang kape. Kutob nga way ginadakop pa mga adik sa kafe, mga fe kami yan mo. Di sa bagay, why man siguro sa may madakop sa inyo sina.
1: Lawas lang guro ko gapangapi ka kasi gadalan kang nagauba, dakpon ka, bangon kay nagauba ka.
0: Abisan way kapagapangapi. Pero magabot, Sir Jocel, sa ginatawag tea, ang isa sa aton siya recommend, Sunthorn Gold Herbal Tea. Anong kinalain siya sa ibang nga tea, Sir Jocel? Iniyan makabulik pa nami sa aton pagtulog. Kun ang problema sa pagtulog, Sir Jocel, may labot siya ng hindi mayo kondisyon sa imusin nga tiyan. Sino ba nabi, Sir Jocel, ang may tulog kung gabatsya ka na buto ng tiyan? Dagod din nag-uok ang tiyan. Doon nag-hapdos siya ni ang tiyan. Doon nag-surong yan sa ring pamatsyag kung maghigda. Siyempre, hindi agad makatulog maya siya ng Sir Jocel. Pero pinaagi Sir Jocel sa Sunthorn Gold Herbal Tea, may cinnamon bark, may aras ang ginatawag turmeric and curcumin. Nagabulig sila Sir Jocel pa-condition sa aton sa ring tiyan. Ang isa pagid ka bonus ni Sir Jocel, makondisyon aton tiyan sa gabi, nami aton tulog, nami pagid Sir Jocel ang bugtaw kagang bowel movement. Pagkaaga, makalikaw kita sa complication duga nga paglala sa mga sintomas kun may ara. 1 hour before bedtime, Sir Jocel, pwede sila makahigop isa katasa nga mainit-init sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea. Kag sa mga, especially sa nagapamangkot sa aton, Sir Jocel, tiway mo sa nagapangafe, pwede mo imuon nga tawag irregular regular nga pag-inom sa nga Sunthorn Gold Herbal Tea. In fact, nirecommend na aton, Sir Jocel, sa gabi, no? 1 hour before bedtime, pero may ara iban, Sir Jocel, nga sa aga, bisan sa odon, nag-inom sila sa nga, okay lang yapan na result.
1: Okay. May isa dari ka pa. Mata niya, Dok Leo. Sali niya, actually, nagpa-check up ako. Amuman ang advice ako niya, doktor, nga ganaganon ko lang ang pag-consume sang asin. Isa pa, sali niya, may ara ako problema sa mata. Amun nga nag-take ako sang Visionix Plus. Sali niya, tiway man niya problema kung mag-inom pagid ako sang kape. Inang Sunthorn Plus Coffee Mix, Dok Leo?
0: Why good problem, Sir Jocel, ano? Kung mag-inom sa Sunthorn Plus Coffee Mix, at ginadugangan mo, Sir Jocel, ang sustansya o kung naghahatag, Sir Jocel, sa nutrition sa imo sining lawas mo. Ito imagina, bala, napasudlan mo imo lawas ni Sir Jocel sa mga sangkap kasubong sa Queen of Fruits. Mangustin, Queen of Vegetables, malunggay, superfood, spirulina, natural antibiotic and anti-pathogen, Sir Jocel, nga garlic, kag iban pagit Sir Jocel sini nga mga sangkap pag ginapasulod nimo sa lawas nga may benepisyo man Sir Jocel partly ina sa aton sini nga mata. Pero kung nagainom kapag sa isang Visionix Plus of Gel Capsule, Sir Jocel, ito may direkta kagidiya nga benepisyo sa imo sa nga mata halin sa mga sangkap sini kasubong sang lutein kag siya sang thin. Kadugangan, pagid Sir Jocel nga may beta-carotene pagid ni nga magluwas sa mata, nagabulig pagid ni Sir Jocel papino sang aton sini nga panit.
1: Okay, inita na nagtuloy mga kabahinlan sa produkto sa Yesto Health Incorporated. Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sunthorn Plus Coffee Mix, plus Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sunthorn Vitamin C, Visionix Plus, Sunthorn Plus Gold Herbal Tea. Kagiban pagidamo pagini mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Pero kung nagapamangkot ka mo din, kamo pwede ka bakal. Kung may ara-dara branches sa, or branch sa inyo sa Mercury Drugstore, available ni sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's Pharmacy, ni even sa TikTok Shop, kag sa Shopee, pwede ka mo nakabakal. Sa syudad sa Bacolod, may store dira ang Yesto Health Incorporated. Ara na sa Lizaris Street, Barangay 39, in front sa Marayubang sa Bacolod City. Ara na ang tanan niya produkto sa Yesto Health Incorporated. Dari sa syudad sa Iloilo, available ini sa clinic. May clinic dari nga, may libre nga konsultasyon. Ara located sa A Young Building, Yolo Street sa City Proper. At ubangin na sa Midtown Hotel, ang pangalan is Yesto Health Wellness Center. Libre dira ang konsultasyon. Pwede ka mo dira makabakal kung makakadto ka mo dari sa siyudad sang Iloilo. Kag sa mga way sang store kag clinic ang Yes to Health, way sang branch sang mga ginpanglawag nato sa ninyo mga drug store, sa suki nyo mga butika o kon pharmacy, pamangkot lang ka mo dira sa produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, isa pa gidari, Dok Leo, may nagapamangkot dari sa linya. Natingala ako nga kung magpanglabaga ni ako, magamit ako sa mga powder siling yan. Katul ang akon sininga panit pagkatapos niya do lugay makuha. Siling niya pwedeng gamitan ko ini, hindi ma-irritate pagid. Kung magpanghabon ako sang clear skin, kagsang Santon Plus Herbal Soap.
0: Ma-recommend ko, Sir Jocel, kung sa panit niya, no, isagid, likawan niya, Sir Jocel, ang paghimil gid sang mga sabon na ginagamit sa panglaba. So, anong isa sila sa pwede niya mahimo? Magsuksok sa glove, Sir Jocel. So, ang pamangkot sa ibang sanit, iba, no, mga laba ka, nakagwantes ka o kung nakagloves ka? Actually, literally, amo na ginahimo sa ibang nga tuman ka-sensitibo ang panit sinisa ang mga kemikal sa sabon panlaba. Or kung nagagamit ka sa washing machine, no need naman nga magsigi ka kuso. Sina, warte, ang iya siguro, Sir Jocel, basi manual bla kuso-kuso, gid? Gamit sinisang kamot. Ang paggamit, Sir Jocel, sa Santon Plus Herbal Soap, makabulig, Sir Jocel, mo sa mga mild irritation sa aton sining panit. Mga reaksyon bala sa ginatawag allergens salin sa mga sabon panlabagan ni kagbisan pa gani, Sir Jocel, sa mga iban nga sabon pampaligo may ara, Sir Jocel, nga mo sina nga mga cases. Pero tungod ang sangkap sa Santon Plus Herbal Soap, Sir Jocel, is bayabas, balunggay, kapayas, kagiman pag inyo natural nga mga sangkap, makabulig ni Sir Jocel sa mga skin conditions. Pero mahambal na ton, Sir Jocel, tilawi lang anay. Malamot ti depende ni Sir Jocel sa pagkasensitibo sang isa kata individual, Sir Jocel mo. Kag isa pagin sa nisa i-considerar na ton, Sir Jocel, basi bala mga ginakaon niya more man sa mga matamis, mga makalamay. Dasig mag-react nga ton sa nga panit. Ukon, over-protein kapagid. Isa man sa rason, Sir Jocel, nga nagatuman magkasensitibo ang aton sa nga panit. Damo kita sa pwede i-considerar, Sir Jocel. Pero ang isa sa pinakaman namin nga himuon, Sir Jocel, tilawan niya anay gamit panghugas sa isang kamot gamit sa isang Santon Plus Herbal Soap. Pero sa mga beauty conscious, Sir Jocel, ano, kasi sa mga gusto magtahom, kabalo ko wise ang isang hindi gusto magtahom, Sir Jocel, siguro.
1: Ate, oh, tanan kita mo ng ambisyon, Dok Leo.
0: Ate, may mo kung bayad, ma. Limitahan mo pa.
1: Pero tambok lang tagamay kung ano gwapo.
0: In fact, daw mo ginakano, Sir Jocel, ang angayan eh. Ang isa nga makabulig, Sir Jocel, para nga doon lubos-lubos bala nga, nami na lawas mo, dapat nami pakutis mo, ang paggamit, Sir Jocel, sa Clear Skin Herbal Soap. Kapin pa kung may mga pantal-pantal, mga dark spots, Sir Jocel, mabuligan niya nga maamat-amat, pantay, inano, kay amat-amato niya na panas sa aton sininga panit, sa aton sininga guya, in particular, tungod niya may kojic acid, may glutathione, kag may VCO ininga sangkap.
1: Ang isa pag idari ka pamangkot, Dok Leo, siling niya damo ko kinututan sa panit ko, nagakatol daw, hindi ko sama daw, hindi ko magwantahan ginakalot ko gid kung kaysa gani daw nagadugo nagid gani, pwede pa ako kag pwede ko ni banyusan gamit ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Ti kunda mo, Sir Jocel, kinututan but ang balang ti damo sapat-sapat sa palibot eh. Kaghalong kita kay basing isa nga nakakutot sa Sir Jocel na nakadali sa nadra amo ang lamok. Kagpalayo lang, tani, hindi lang ang dengue carrier sa nga lamok, Sir Jocel, katuman kagahasol sa aton sa nga lawas. Pwede, gid, Sir Jocel, matap na ang dugang pagid sa nga pagkutot sa mga sapat-sapat, pinagi sa pagtabog sini sa ila. Paano? Sa pagbanyos sa Santon Plus Herbal Oil. Kahit kung nagabanyos kita sa Sir Jocel, hindi makapalapit sa aton ng sapat-sapat. Hindi makapalapit sa aton sa niyang lamok. Pero ang manami, pagid Sir Jocel, kay hindi lang ina ang aton sa niyang makuha nga benepisyo. Mabuligan nga mamatama at papali, Sir Jocel, o kung madasig nga pagpali sa aton sa niyang mga irritation dira sa panit. Tungod niya may VCO, Sir Jocel, o may moringa oil. Pagkatapos mabuligan pagin Sir Josiel nga aton sa nga mga palamaol, palangalay, palamuypoy, nagaumpisa nga pagpulupanan nakit sa aton sa ni kalawasan ang maremedyuhan tugtog masolusyonan man tungod siya sa nga peppermint oil Sir Josiel. Kag ang isa pagid sa makasiling kita Sir Josiel nga pinasahi ini ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya hindi ka na maghulat ni mag-abot ka pa sa imo balay ka magpamanyo Sir Josiel mo. Kundi bisan diin ka abtan sa isang panahon niya makabatsyag ka Sir Josiel nga daw ka palangalay, palanakit kalawasan sa mga lugar sa Sir Josiel nga damo sapat-sapat, damo lamok, pwede mo inigamiton kay hindi sang kinaandan o kung nakaandan nga balanyo sa niya sa Sir Josiel nga scent, kundi mahumot ini siya, pwede sa sulod sa balay, pwede ka sa sagwa sa balay sa niya makagamit na hindi masalaan Sir Josiel na nagamit kasi ang tradisyonal nga balanyos.
1: Okay. Ang isa pagidari, Dok Leo, si Hambalya, permi ako ginaatake sa akon migraine. Pwede ko ni ma-imnansis the pain.
0: Basi, kung nagasakit ang imo sa nga ulo, kagpermi pabalik-balik yun na, kay kulang ka man sa pag-inom sa tubi, o kung nag-inom ka man sa isang tubi, may upod Sir Josiel sa nga kalamay, o kung di kolor sa nga tubi. Isa man na nga nagapabalik-balik sa imo sa nga batyag. Pero kung ma-reforma mo na Sir Josiel, upod sa sa healthy lifestyle, likaw sa na dira mga koses, inom sa damo at tubi, kag makabatyag ka pa Sir Josiel sa pagsakit sa nga, pwede maging matumaran sang cess the pain para maumpawan ang siyempre, stress Sir Josiel eh. Basta nobla kung may sakit ka sa ulo nga mabatsagan, mabuligan niya na Sir Josiel nga maumpawan kung nagatumar kita sa pain reliever kasubong sa cess the pain.
1: Oh. Siguro ti amo na lang ni katapusan ko nga pala makutanon nga pasahon Dok Leo ah.
0: Mm-hmm.
1: Siya nga kung pala kaon ka sila nga sang asin, sinagahina sila performance ni Manoy Mohaw.
0: Mm-hmm. Teka, isa sang ka ginatawag rason si Sir Josiel ang sirkulasyon mo is afektado.
1: Oo. Oh.
0: Apektado ka tama ng blood circulation Sir Josiel kay ti isa gani na nga may influenza sa hypertension ng pagtaas ng aton sa nga blood pressure. Isa Sir Josiel sang may labot sa pagpalanig sa aton sa nga kaugatan. So ang problema Sir Josiel kung nagpalanig ang kaugatan ng siling nila tayong mayor nga ugat apektado man. So iridos ginato ng aton sa nga sodium intake. Isa na kag isa pagit Sir Josiel sugar amuman. Kaya basibla kombinasyon na sodium and sugar nag-aefekto sa aton sa nga sexual performance kung sobra-sobra na ina sila. Pero kung why ina Sir Josiel, stress isa pagid.
1: Oo.
0: Nga nag-aefekto sa aton. Kagang iban sa nito ginakulbaan na Sir Josiel, pero sa kilala ko bla, doon ka kahangawa na sa kay isa kabulan, no, halos sa makaisa Sir Josiel. May ara man gani nga ginadudahan na siya sa nga asawa kapin ba kung maligo na bla? Oh, naligo ka na naman? May babae ka no? Kaya hindi na matatapan Sir Josiel. Oh, kumbaga hindi na mahatag, walang obligasyon. Pero pinaagi gali Sir Josiel sa Clavo Huasca kagmaka. Ining mga sangkap na Sir Josiel sang Turbo Food Supplement. Makabuli gali sa kalalakinan Sir Josiel. Kapin pa kung ang may labot Sir Josiel sa paghina sang sexual performance. Tungod man lang sa stress Sir Josiel. Mabuligan gali sila sa pagtumar sang Turbo for Food Supplement. Kapin pa kung tumaron nila Sir Josiel 30 minutos antes ang labing-labing. Kasi nagkapamangkot Sir Josiel, kinanglan ko bala magtumar sa niadlaw-adlaw? Actually, hindi mo kinanglan magtumar sa niadlaw-adlaw. Bisan ka isa sa kada tatlo ka adlaw ka lang magtumar sa ni makabulig na sa manami nga blood circulation.
1: Once or twice a week okay na na.
0: Correct.
1: Para nga tagaan mo man chimpo ko gulihon makapaway-way Dok Leo.
0: Sa kadlaw ah.
1: Amo nang hambal nila nga gani wang gani do mabisan din lang kuno pwede ka kaon. Hindi
0: mm-hmm.
1: pa ikaw pa yang tinano na lang na paway mo timo kun para kada lang permi. Kaya ang gana mo.
0: Amo gani Sir Josiel.
1: So, mga once or twice a week, pwede ka muna sa Turbo Dietary Supplement for Men, 30 minutes before ang labing-labing. Alright, tuwain na kita, Chempo, sa ato sa ringa pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Tagaanta lang, anay, Chempo, ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos. Iya sa ringa parting words, Dok Leo.
0: Para mamintinarang aton sa ringa ikaing lawa, Sir Josiel, ano, ang good health condition na ton, kinanglan man sa ringa balanse. Ang kalamay, ang asin, kinanglanon sa lawas. Pero kung sobra man o kung kulang man, hindi mayong iya sa mga resulta. Kaya manami nga balita sini, kay pwede galing naton Sir Josiel nga mabuligan ng aton sa mga lawas para ma-maintain ang homeostasis, ang bulubalan o kung ang pagbalanse sa mga dapat balansehon sa sulod sa aton sa mga lawas. Ang tao sa kalabanan damo sa kinabatsyag nga balatian tungod sa kulang sa nutrisyon. Pinaagi gali sa regular nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pwede galing naton mabuligan ng lawas oras nga madugangan kung ano man ang kulang, kag kung ano man ang excesses sa kaon na ito na nagresulta sa nagkalain-lain ng balatian. Gani o galion na ito na ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C para kita sini maproteksyonan, batok sini sa mga balatian, kag kung may balatian, madasig kita sini nga maumpawan. Sa kinaandan ng inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin, aton lawas sa lungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay sunog pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Salamat gid sa inyo sa ring pagpakigupod sa isa naman kedisyon sa ato sa ring programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: FM.
1: Isa na naman ka mayadayad nga adlaw, kag isa na naman ka sahe, o kung isa na naman ka kondisyon sang lawas ang aton sinipagatalakayon. Welcome sa Palatuntunan, edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas. Nagabiring ang ulo ko kung panumdumon ko kundi ini naghahalalin ng mga kondisyon. Anki losing spondylitis. Strange, no? Dabagpo sa aton sininga pamatinan. A long-term and a chronic condition. Aragoy. Nag-epekto ini sa spine. Sa karumkob. Dari ba sa likod na? Wala? The spine o kung ang ibang nga areas sa aton sinikalawasan nagapalamanok. Rason nga aton sinipamatsyagan nagangilo tapos doon nakadukahan. Lobla, no? Ang natawag na ankylosis. Sa word pa lang adan, ankylosing. Losing flexibility ang aton nga spine. Nag-aumpisa gini, especially sa mga teenagers o kuniyang adults. Ang pagtuon nagapakita nga ang ginhalinan sining ankylosing spondylitis tungod sa isa ka gene nga kilala sa HLA-B27. Kung may ari ka

0: Sini nga Jean, di man gidbot silingon nga makadevelop ikaw sa ankylosing spondylitis. Ang sintoma sini nga ankylosing spondylitis is very common arthritis. Inang nagakos ang pain, nagakubag-hubag ang mga joints. Ang isa pa gin ang enthesitis, painful inflammation sa ribs, elbow, sa mga tudlo, masakit o kung pain nga nagahabok-habok sa ibang pang parte ng lawas. So tulaan gid, masalaan gid nga arthritis. Sakit sa lower back, especially sa aga, bo, namin ginang tugnaw gito. Morning stiffness sa adlaw-adlaw. Ginapukaw niya ikaw sa kasakit.
1: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
0: Di rin naman kita iya sa solusyon, kundi di man sa solusyon sa prevensyon. Kanto kita sa duwa ka produkto ni Dr. Spinhico, ang
2: Evergreen Coffee Mix.
0: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, kag ang
2: Evergreen Herbal Capsule.
0: Evergreen Herbal Capsule, nga may isang cup nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito ang sangkap sinang Evergreen Herbal Capsule. Ano naman ang mabulig sa mga sangkap kaini nga ara sa duha ka produkto ni Dr. Spinhico? Ang mangustin nga ara sa kape o kon sa Evergreen Coffee, kilala nga makabulong sa nagkalain-lain nga mga balatian pareho sang ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Kilala man ini kag mahimo man nga makabulig sa pagpanubo sa paghubag kakasakit nga may kaangtanan sa arthritis. Ina, suno sa pagtuon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Protein, fiber, carbohydrates, calcium, phosphorus, iron, vitamin C, B5, B2, B1 complex. Aray na makita sa mangustin. Samtang ang turmeric naman nga makitaan mo sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee, may analgesic ka baka pahagan-hagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura, kag anti-inflammatory kinaiya nga makapahagan-hagan sang pagpalamanok kag pagpalanghubag.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
0: Makaalalay man ang balunggay, do baston man bala nga makabulig hindi pabakod sa tul-an naton tungod sa isinang calcium kag phosphorus. Ang ampalaya nga nag-aaway man sa pagpalanghubag-hubag tungod man sa iyang anti-inflammatory properties. May flipinol nga isa ka compound nga kilala man nga may kasarang sa pagpanubo sa pagpalanghubag-hubag sa lawas. Samtang ang wheatgrass, hindi man magtanga, nagabuhin man ini sa pagpalanghubag-hubag sa aton nga parte sa kalawasan. Amo man ang barley grass, agud hindi mataman stress ang imo sini nga mga joints tungod nga mataas ang level sa fiber sini, epektibo ini sa pagbuhi sang imo sini nga kabug aton. Ang vitamin C nagahatag naman ini sang mabasko nga resistensya kag immune system. Ara ang vitamin C halos tanan makita ina sa mga sangkap sang duha ka produkto ni Dr. Spinhico, ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Spinhico sa 0926-555-415-50.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga manghitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya o kon kinaandan lamang.
4: Kasubong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
5: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon! Baboy nga nagabakya! Hindi!
6: Bagad! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Babatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X FM.
7: Exciting!

0: Focusin ang ating immune system araw-araw. Magsan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. San Tone Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: San Tone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang San Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa San Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. San Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadagat nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
14: Yeehaw! XFM.
15: Katropa mo!
13: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!
17: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropamo Station, Las Dos, Jess.
1: Katropa!
2: Handa ka na bala?
1: Handa ka na bala?
2: Handa ka na bala sa extra chug-chugan? I mean, tugstugan? Handa ka na bala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Eh di wow.
5: Oops! Dali lang! Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na bala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang mahimuon ko? Kay Dobel may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
0: Ini ang programa ng puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay ng pakalam
8: Sana all.
0: X-Rated! Extra sa music! Extra sa kaladlawan! Extra sa kulitan! Kag syempre, extra sa chikahan!
9: Aray ko!
0: Direya, ang tanan may extra!
3: Ay, gali! Exciting ba?
10: X-Rated. X-Rated.
11: Upod ang inyong paboritong katropa. Katropang era. X-Rated. X-Rated.

0: Good afternoon sa mga katropa na ito na pumati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol. Ila-ila ang katropa mo. Good afternoon, good afternoon. May alaid nga hapon sa mga katropa na ito na pumati na katutok sa 100.7 na frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa na ito nga nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cell phones. Hello, hello, hello, hello sa inyo tanan. Magandang, magandang, magandang, magandang hapon. Today is Thursday, May 21, 2026. Good afternoon. May raid nga hapon sa mga katropa natin nag-tune in sa 100.7 nga frequency sa inyo mga FM bands. Mga katropa natin nagpamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cell phones. Kag mga katropa natin nga nag-upod sa aton pagi sa aton nga Facebook live streaming on our Facebook pages. XFM Radyo Petrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Hello sa inyo tanan. Kamusta ang inyong Webes? Kamusta ang aton nga Thursday? Okay pa bala ka mo? Kamusta ang inyong hapon mga katropa? O may ayad gid nga hapon sa inyo tanan ha. Kabay pa nga samayo kamo tanan nga kahimtangan. Kabay pa nga healthy, safe and sound kamo tanan. Good afternoon sa mga katropa na naton nga late lunch. Uy. Tibirahin niyo da nga kaon kay nagpa-late kamo kaon mga bago pa lang da nagapanyaga pa lang da. Kay anong inyo nga sudaan da? Pakabusog mga katropa ha. Pero inyo pag adlaw-adlaw ang super late nga pagkaon kay man ay sakit gina ang iya nga resulta. Yeah! Budlay na no kapintong ni mga trabaho ta nga nagasakit aton sulok-sulok nan. It can affect our jobs mga katropa. Pag sa tiing sulok-sulok kay ti na ulcer ka na sa sobrang nga pagutom ay. Bisa yeah! ano ta ka busy mga katropa ang hambal na nila. Paglipati ang pagkaon amo nang pinaka-importante, 'di ba? Kalimti lang ang tanan, hindi lang ang pagkaon. Kabay pa nga kamo, wala kamo da nalipat magkaon. And to fuel yourselves mga katropa so that you have energy to sustain for the rest of the day. Good afternoon ha sa mga katropa naton nga nagaupod sa atin mga public markets. Diri sa siyudad, kag probinsya sa Iloilo. Hello, ti kamusta ang aton baligyan? Ay da, te, kusog man. Okay man siya ang aton nga ginansya. Kaya man. Mayad-ayad lang da nga pagpamati ha. Samtang nagapamanit kamo da sa inyong mga sibuyas, no? Nagahiwa kamo da sa inyong mga mixed veg. Jeez, nagapang panit ka mo dahil sa mga takway. Ay, speaking of takway, doka ano no, doka hulidlaw, magkaon, adobong takway. Diba? Mayung hapon na sa inyo tanan mga katropa ha. Enjoy lang kita this afternoon. Let's all enjoy this afternoon mga katropa. Biskan balaan ko ang iban sa inyo. Ginatuyo. Pero tika diba tiyan nyo tingog ko. Te, pasensya lang ikay hindi na kamo makatulog. Igambalain natin ang inyong mga hapon. Wow, gambalain. Gambalain, gidya. Oh, good afternoon na kay Sir Reynaldo Abeto. Nag-upod sa atin this afternoon sa atin nga Facebook Live. Hi, katropang Era and katropang Jan Zine. Happy Thursday. Good afternoon sa imo. And to all the staff of XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Oh, thank you, Sir Reynaldo Abeto. Salamat, gid. Good afternoon man kay Ma Marilu Vargas. Nag-upod sa atin. Ma Marilu, kamusta na ikaw, Ma Marilu? Nakapaniaga na bala ikaw, Ma Marilu? Oh, salamat, gid ha. Kay always, ginisi Ma Marilu. Nag-upod sa atin. Mayong hapon man kay Dave. Ambalya, good afternoon, katropang Air Grid. Ko si Mama and Papa nagapamatigid pirmi sa imo si Dave Nisang tubungan nigtuble. Oh, good afternoon and thank you so much Sir Dave sa imo nga padayon nga pag-upod sa aton. O, sa aton mga Facebook Live viewers, i-share mga katropa, i-share ang aton nga Facebook Live para nga the more the merrier kita this afternoon para syempre mas marami mas masaya. Good afternoon sa mga kitropa naton nga nagaupod sa aton dahil sa mga terminals. Hello, hello, hello. Mga nagabantay sa ilang mga sarakyan papuli or nagabantay nga makahali na ang ilang mga ginasakyan nga mga, ano, mga bus, mga, ano na ganito itawag, van, halong gin sa pagbiyahe, ha? Di man na inyong destinasyon, subong, ang mga nagasakay dahil sa, ano, sa van pa norte. Uy, feeling ko maano, ginisila mo ma-beach. Mga nagasakay na sa van pakatiklan. Ay! Iba talaga. Nangangamoy bereke. Diba? Sana all. Ikamusta lang to na sa ano ah? Sa Ronstron sa Boracay. Okay, kamusta lang to na sa mga ano ah? Sa mga katropa natin sa Boracay. Oh, diba?
1: Mayara to Ronstron.
0: Wala ka ba lo?
1: Why?
0: Ay, abi ko yung half sang Boracay. Wala agit bala ka ba lo?
1: Why get sila galing sinsya mo?
0: Ay, wala agit to ya bala. Nagapang check-check. Bala akong sinoto bala ang naga-invest sa inyong island.
1: Ay. Hindi, patawagan niya si ano?
0: Si Ron.
1: Ron, ang turon mo da. Liyog ko.
0: Oh, diba? Wala agit ni katropang Ron. Ginambalan. Nga,
1: ay, may ara to galing.
0: Oh my gosh, you don't know.
1: Sa din yung station?
0: Station 1 to everything.
1: Come on. Sipat mata mo ba? Nakita mo to? Pamo last time, toyo pa kami to.
0: Amogin man na, you don't know.
1: Tingalaman ko.
0: You don't know. Dirita na
1: din. Imo na da, guro.
0: Dirita na din naglapos. So, wala ka pangita.
1: Ay, to, oh.
0: Na-feel ko gidman si katropang generator that time.
1: Bulag?
0: Na-feel ko siya gidman nga konsyado manapungol na siya. Kaya isipa, mala tuyo-tuyo ka na, nagamutan mo, trisame lang. Tapos, kapuyon ka pa libot sa inyo hotel.
1: Dugay pang libot mo sa, no?
0: Dugay pang libot nyo sa kaon nyo. Aha. So, wag kang mag-alala, na-feel kita, katropang John Ray. Oh, diba?
1: Sa dason lang ah. Mano to.
0: Gusto mo i-feature ka man dito? Para i-feature ka dito, dapat ano, tanawa pala. Dira na rin siya smoking liquor, drinking liquid.
1: Dira na siya nag-ano.
0: Oh, my tongue. Is this town? Gusto mo balaan? Ay, bongga. Bala
1: kay that time, close na gid man, Abby.
0: Oo. Ay, oo. Ti, syempre eh.
1: Ay.
0: Oh, di na siya.
1: Mamo ka na, Abby, sa Boracay, no?
0: Sa di mall. Guru ni katrapang dyan din.
1: Oh.
0: Oh, basi dito.
1: Dason ah.
0: Dason ah. Okay ah.
1: Sa December naman.
0: Oo. Oh, oh. Yes.
1: Oh, di i-preparar ta na nga daan.
0: Di naman ito sa... Pwede man ino?
1: Pwede ah. Why not?
0: Why not, coconut?
1: Eh, ano ta lang?
0: Pila na lang man ka months actually. 6 months to go. Ala! Wala!
1: Matunga na dugay-dugay.
0: 6 months to go. June, July, August, September, October, November. And then, December. That is 6 months. Taki manag-June naman. Wala lang balaan, no? Nasang sangnigad lang kung ito nag-ayos. Sipon, kagubong. Subong na sipon mo naman, kagubon.
1: Isa kabulan niya sipon, kagubong.
0: Hindi, gito yung isa kabulan niya. I-hybrid na ito yung bala. O, temayad-ayad. Hindi na pagmamati sa mga katropa natin sa Boracay. Good afternoon lang da sa inyo. Hagkabay pa nga nag-enjoy ka mo da.
1: Nagabulo
0: sa, ano, sa Island Breeze. Sa White Sand of Boracay. Kag sa mga katropa natin, yung mga nagapaligo man sa norte, katropang Janzin, idamo pa na ta White Beach man sa norte. Ang pahal ko gani, makadot atong gani sa ano, sa Punta Buri.
1: Abi nyo, inyo lang puti.
0: Dari may puti man diyo.
1: May puti man.
0: Makadot ato sa sunod. Dapat na-enjoy. Dapat before ta ko na mag ano, dapat before ta gani, dapat magkadto sa iba nga places. Dapat na-explore na ang aton own place.
1: Ang kuweba diba? To gani, ito pa doon kadto ah.
0: Lain nga kuweba, yung kadtoan mo. Amo na, kay lain nga kuweba, yung kadtoan mo.
1: Lapit lang kaya ko.
0: Ay, nako. Lapit bala to? Lapit lang ito lang, dingli. May motor ka lang. Ay, gusto, tanda na lang na eh. O, diba? Sa Katamaron mo lang na yan dyan. Ang Katamaron, unay sa lawas. Amo na nga ba na?
1: Wala ano. Wala.
0: O, diba? Ano?
1: Wala ano. Panggasto.
0: Wala, panggasto. Araw? mga shopping
1: ka lang ito. Pampliti lang aling, no?
0: Ay, ako, ah, happy. Eh, 200 kalabot na na ito. Bakit fourth mo na na? Hindi ka lang magkaon. Hindi ka lang magkaon.
1: Kung gusto, may
0: paraan. Dala ka lang, ano, dala ka lang linaga ng itlog, kagga tubig. Okay na na.
1: Sandwich ka na lang.
0: Oo, wala. Hoy, good afternoon. Mayong hapon na balin sa Reynaldo Abeto. Katrapang air po, shout out lang kay Dr. Razel Anabeto. Keep safe always sa imong work and God bless. Hoy, good afternoon and happy up listening kay Doc Razel Anabeto. Thank you so much. Kay Sir Dave, good afternoon sa imo. Mayong hapon ha. Okay, Mama Rilu, hambal niya tapos niya panyaga. Katrapang air, gapanga pinakosubong. Good PM, pati kay katrapang Janzin. Babongga. Ay, otag pala nga pinaman. Good man niya, Mama Rilu, di ba? Amo na yung nami, tapos pa nga pe after an hour or after a hour and a half mga pe. Oh, may ara na galing tapos pa niya gagaga pa nga pe dahil yun. Kaya feeling mo daw maano, daw matinuan mo siya. Feeling mo lang na. Hindi daw maano, kapag daw matunawan.
1: Matunawan ka.
0: Amot lang kung thus coffee helps digestion.
1: Okay, be. Ano, antioxidant.
0: Kung sa bagay. Kung black coffee, kung na pure black coffee. Thus coffee. Thus coffee helps digestion.
1: Hindi lang yako ng mga ano.
0: Ay, amo na, 'di ba? Amo na nga mga katropa after you ano, after you eat your meal, especially kung lunch, no? Kung lunch. Coffee helps digestion. Coffee is generally good for digestion when consumed in moderation. 3 to 5 cups. Hindi na niya in moderation. Yung 3 to 5 cups mo.
1: Sa muna, average pa lang na ni Katropang Era. Average na naman.
0: Sad to, average sad ko. Sad to, pero subong under average na gin kuya.
1: Subong kisaan na lang gin.
0: Oo, as in. Diba? It stimulates stomach acid. So mga wala na kamalo, at least panibagong araw, panibagong kaalaman na naman tayo mga katropa. Coffee stimulates acid.
1: Nakatulak.
0: Stimulates... Boring na. It stimulates stomach acid, nagapaboost sa aton nga hormone gastrin nga makabulig sa aton pa breakdown sang food o kung na pa ano ipadunot sang food in our stomach.
1: Yes.
0: Oh, diba? And naturally encourages bowel movements by increasing muscle contractions in the colon.
1: Nice. Ano diba feeling mo kis
0: after diba
1: after kung, coffee?
0: Diba hambal nila hindi ko kapang umuhin ah. Amo na nga ay inom to bala kape. Ini nga magpanigarilyo ha. Inom kape. Ay kung kis adaan katropang Janzin hambal nila kung manigarilyo kung no daw maano ka man kung no daw ma.
1: Mga mana.
0: Oo.
1: Kaya gali kape.
0: Amo na kape if hindi ka mo kaano inom ka mo kape.
1: Pero dapat okay. Ano ha, ang healthy nga kape ha.
0: Of course, dapat healthy. Di anong piliyon kung healthy ang ginapangita?
1: Siyempre. Santon Plus Coffee Mix.
0: Yes, Santon Plus Coffee Mix and Santon Plus Gold Coffee, mga katropa. Amo na siya makabulig. Amo na siyang kape. Ngayon, di lang siya basta-basta kape. Kaya ang kape nga makabulig sa atong ikayong lawas. Kag siyempre, magkapaboost sa atong immune system. Gani ko na mo, ano pa ang inyo ginahulat, mga katropa ko, nga pangita amo sa kape nga malamit healthy. Kag siyempre, masaligan. Mag-tumara sa mga kape o kung mag-inom sa mga kape sa Yes to Health. Mga coffee products na ito. Diri sa Yes to Health Incorporated.
1: Eh, subong na katropang era, mga 3-in-1 na bala subong. Basig ka magka-hyper-acidity.
0: Although, katropang Janzin, nga, ano na niyang atan kape, ano naman siya, 3-in-1. Pero ang ano na yan niya, natural niyang atan nga kalamay. Yes. Kaya man, stevia na siya atan nga kalamay.
1: Yes, mas sushi.
0: Yes. Social.
1: Para sa mga diabetic.
0: Oo.

0: 'di ba? Mga anak ng ano, anak ng dato.
1: Ng CEO.
0: Anak ng dato.
1: Dato na gadya. Mga royal blood.
0: Awa na siya basta ano, basta health conscious, gamat ka na health conscious.
1: Ate, oh,
0: gamahal man, gamahal man imo nga bills.
1: May ano man ko kwatro pa era, may ano? Pagpati ako sa akong kalingon lang ha. Oh, I don't know ko sa inyo.
0: Oh, sige ba?
1: Masiston ko na lang nga maggasto ko sa like mga maharalon bala nga daw healthy na alternative. Kaysa maggasto ako sa mahal sa mga bulong.
0: Mm. Kaya anong alternative? Kaya makal mo, binga mahal. Mangkotonta ka ha, abi mo ha.
1: Isa ano, ano ang oats, di ba? Mm. Whole grain.
0: Ano, rolled oats?
1: Oo.
0: Amo na sa mga katropa, did you know nga ang pinaka-healthiest oats is not the oats nga
1: ang quick
0: nipis, ang quick instant quick cook, or no, quick no, cook instant. Nga oats, but not it's it's rolled oats. Ang rolled oats piniwa na siya ka,
1: ano pa na siya, dako pa na siya yan.
0: Oo, kita mo to nga konto. Pambalka lang kung mga ayaw ka. Gusto mo yung chia seeds pagin ko to, you want?
1: Tapos kung gatas naman niya.
0: Oh, ano, gusto niyo nga gatas.
1: Dapat low fat.
0: Dapat low fat. Dapat magamit ka mo sang oat milk. Oh,
1: si Shal.
0: Hindi ko nutritionista. Oh, di ba? Shalon. Ay, sila kabalo. Ginawa mo lang para, you know, para healthy. Masiga, ano, kamuda. Eh, tanawan niya ang, ano, tanawan niya ang nutrition facts. Ngayon, rin akong gisadaan niya kape. Ang nga gatas, like heavy cream.
1: Ate, sigurado na yan.
0: Amo
1: full
0: na,
1: cream.
0: Oo. Ang pinakalaway nga sabor sa gatas, ano? Amo ng pinaka-healthy.
1: Oh, diba? Amo na ko, no?
0: Oh, amo na.
1: Kung ano, pagani ang lain.
0: Kung anong lauay sabor, ang organic coffee, or na. Ano, na amo ng pinakalauay. Amo ng pinakalauay ng lasa. Amo ng pinakamahal, kag amo ng pinakahealthy.
1: Yes.
0: Nan.
1: Yeah!
0: So, mga katropa, it's not about the taste. It's about the quality.
1: Correct, correct.
0: Oh, di ba? Pero back to the coffee. Oh, back to the coffee
1: talaga. Grabe ang ano to.
0: Oy, tapos na tapos sa ating discussion.
1: Oh, sa coffee.
0: Okay? Oo, oh, okay, dapat may man learn sila. May man learn man ta.
1: Ano
0: we
1: si
0: all learn together. Hindi ah, grabe man. Extension.
1: Extension.
0: Kaya di wala tanda daan. Ang iba daan, wala ka hinga about secrets of health.
1: Wala,
0: I mean, kag isa pa, dapat may ma-offer man sa ilang nga knowledge, hindi nga kabulastugan lang, no? Biskan tagamay lang everyday, wala, di ba? Ang coffee, katapang dyan, Zin, nag-hatag sa atin sa digestive benefits ka ng isang relieves constipation.
1: Ay, kung bloated ka.
0: Oo, kung bloated ka, kung feeling mo daw, tako-tako, ginimot siya, biskan, why ka man kinanan. Para kautot ka, charot. Hoy,
1: para ano makaano ka.
0: Tood, ano lang nagidman mo, gas na sa atin siyan, gas
1: para
0: na
1: maka,
0: siya.
1: Ma-share the ano.
0: Na, oo. Para nga maka-share the blessings ka
1: share
0: sa iba.
1: Blessings.
0: Ang coffee, mga katropa, is a natural laxative. Gina-stimulate niya ang atin nga colon motility. Kag nag-help to push waste through the digestive tract and prevents constipation. Oh, kung wala ka na kapamuhin, ipila ka adlaw. Huy, dapat everyday ba lang makapamuhin ka mo? Did you know nga dapat ang healthiest gidya nga lawas ta is dapat everyday nagapamuhin?
1: Yes.
0: At least ha, at least
1: at
0: isa.
1: Least.
0: But ako, katatlo. Gina-share na ganyan pala ang tananaw. Pero to
1: pagkagising sa umaga,
0: hindi man.
1: Hindi man.
0: Ano siya?
1: Bago matulog?
0: Ano siya? Kung kaisa after newscast.
1: Pwede ka naka-vlog, dugay, dugay. What's up?
0: What's up, guys?
1: Mga katropa, this time.
0: Hindi, ah.
1: Awa.
0: Pero dapat, yun man yung tuod. Wala na katropa dyan, Zane.
1: Oo, dapat. At least once a day.
0: Oo, diba? Nan. Hindi nga butangan yung schedule lang ninyo. Ano, na like, amuning ano amuning adlaw na ka ano ka buwas ini ka na yung mamuhin niya ano na iya ko no
1: hindi kayo da pa ano nabala sa feeling
0: sad to be amu sad to be amu na like every other day ko sad to pero sumong ni ko naging kaya sa chan ko the feeling ko to galingin ulo ko
1: pwede ka bukat sa machada
0: feeling ko gidya hindi galingin gidya ulo ko or iba si ano lang na psychological lang na pero ti amo gina yung ano ya
1: pero may arat dabi mga tao nga kaya nila yung 5 to 7
0: yeah, ba, days. Araw, araw. Anong inyo chan? May palaypay.
1: Gabi, no?
0: Anong chan? Yung man, may extension man.
1: Basta yan sila nagkakao.
0: Pero dapat, ano dapat na siya gani? 2 times a day. 2 times a day na dapat katapang hanzin ang imo nga pagpamuhin. Ang ano, nang super healthy. Pero tika, musta man, biyang kada after kaon, biyay? Basta may problem. Pwede man. May problem na na sa kolon. Wala man.
1: Pagkaon mo, may sunod naman.
0: Oo. Or basi amo lang gid na kay ambas ang nurse ko ang kilala. Amo gid man ako no kung naanad na imot siyan nga wala ka gawag kaon. Ini na siya kasaho nga damo na pagkaon sa siyan.
1: Chakto na. Ang ginaano ya dayon.
0: Ginapagwa ya dayon. Yes.
1: Kailan ba si dira ka na ano kay di ba kung magkaon kita may time gina siya.
0: Dogo podcast na tadi no. Feeling ko mo live sa Spotify.
1: Oh, pwede, ano? Paano na maghimo?
0: Ang button niya.
1: Kaya dapat dason.
0: Oh, dason, dason.
1: So, discover.
0: Pero amo gimana, 'di ba, sa mga katropa ta, dapat ipiliton nyo gid. Mm. Hindi man nga ba mapiliton nga magdulugo na da kag or busiksikon nyo da or pasudlo nyo da inyo finger or what kapilit dapat hindi like ano lang gani dapat esanayon nyo ang inyong alawas diba oh.
1: Kaya kisa ano na lang na do body clock man
0: oh body clock diba? Na yes sa true dapat eh ano
1: ako nasanay ka na every morning
0: oh dapat para nga ma-cleanse man ninyo nga chan diba oh ari pagid ka tropon chance ng benefits of coffee aids nutrient breakdown it stimulates the secretion of hydrochloric acid and digestive enzymes no in the stomach jump starting the breakdown of food na amo na siya nagabulig sa pag
1: oh,
0: pagpatunaw sa aton yung pagkaon. And it supports good bacteria. Hindi lang yung cold, hindi lang yogurt, and it supports
1: good bacteria.
0: But coffee contains polyphenols and fiber that feed beneficial gut microbes, prompting a healthy and balanced microbiome. Na siya. Awa na, very good kagid, ma'am, ano. Very good kagid ya, ma'am Marilu. Kaya nagapangape ka na sa wall. Amo na, ma'am Marilu, ang makwa mga benefits sa coffee. But, hambal tagani, too much is, ano man, hazardous man.
1: Amo na, gani,
0: drink moderately. Nan, hindi na siya water ang coffee. Gusto mo na karon ma, gimme. Mamuna kada karon, makapilang pitik kada karon.
1: So muna ginaubra nga tubig ang kape no.
0: Oo, dito sa ano gito. Sa institution nga nabalan mo. Ay Diyos ko, ano.
1: Hindi way ganto, just of drinks pa yung kape.
0: Wala, hindi gito yung maisip ya. Partida wala pa to ya supply. Kita pa to yung gabakan.
1: Oo.
0: Ay, ambisyosa. Ginap 37 pa to per makeupin. Ang kapita kong kaisa, gina-order pa. O, diba?
1: Hindi dapat madulaan ka.
0: Dapat adlaw-adlaw pa na yun. May budget din para sa kape. Ay, Diyos ko. Pero ti, amo na, no? Amo na ang, ano, basta naanad ka na sang kape, dahil ginapangita naman na sa imong alawas. Pareho mo na sang, ano, ang too much is addictive man, katapang janzin.
1: Oh. Ambal niya nila ko, no, ang kape is though somewhat ma-compare man siya sa drugs.
0: Oo, pareho man na sa sigarilyo kag sa ilim nun. Nga, tikon too much is addictive na.
1: Oo.
0: Diba? Amo na ganun sa mga katropa natin. Dapat moderate lang, kaya too much is may ano man na siya, may effect man siya sa aton nga health. Okay? Oy, good afternoon, mayong hapon sa kay Mama, ano, sa kay Sir Pipoy II. Shout out Idol Era sa Tabok Suba, Ilaya.
1: Oy,
0: mayong hapon sa mga katropa natin sa Tabok sa Tabok Saya. Tabok Suba, Ilaya. O, sa kay Reyna Diesto, mayong hapon katropang air watching live from Katropa Kunalum Chapter Himamaylan area. Oy, mga katropa natin sa Negros Island Region. Good afternoon. O, bala, kalabot. Patatagan isa sa, ano, sa... Din ko gani. Sikat na pong Rimmel na ganito?
1: Sa may Kapistuhan.
0: Kapistuhan? Doon sa Fador?
1: Oo.
0: Oh, yung hapon from Negros Island Region. Thank you so much sa ating mga taga NIR. Yung mga katropa da. Teka, musta na tada?
1: Bucket list ko man na ang Kapistuhan.
0: Ay, too old. Wala pa.
1: Pagka ka doon. Hambalan ka gani. Nauna pa ko kadko sa Disneyland.
0: Ay, at least okay lang na. Kaya naka Disneyland ka. Kaya naka Ocean Park ka.
1: Amo lang na.
0: Oo, thankful mo tagi ako. Nung notch pataya ka. Oh. Diba? Oo. Kag sa din, pagid kag naka pa Universal Studios ka.
1: Ayo.
0: Diba? Kag naka pa ano ka. Naka pa Bayoki. At least nakakaon. Oo, nakakaon ka to sa ano nila. Wala ka balo nga ginaano na gali. Nga ang Bayoki Hotel is nag-offer lang din for magkaon kada for ano. Magkaon ka lang dito sa ibabaw. Nag-offer sila, nag-ano sila sa ano na ganito tawag. Get all you can man.
1: Nga buffet.
0: Oo, buffet. Kung sino gusto. So ang iba, nagkakaon lang da, pero they are not staying at hotel.
1: Sa hotel. At least ah, sa Dasun lang makatuan pag yun na.
0: Oo, Dasun lang. Pray and pray lang.
1: Sa ano, sa May.
0: Mayo man.
1: Sa May it happen.
0: May it happen, may it not.
1: Pambala busy boss.
0: Oh, 'di ba? Oh. Kay Sir Anthony Vlogs, good afternoon kay Sir Axila Bugadil. Mayong hapon man kay sa iban pagid natin yung mga katropa kay katropang AJ Bordon. Good afternoon. Kay katropang Jet Ibaga, daw wala siya ka ano subong hao.
1: Gani?
0: Dina si katropang Jet Ibaga. Hello katropang Jet. Mayong hapon sa mga taga barangay Bayang Ahoy. Oh, katropang Jen, zini greet ano yung mga katropa mo nag-uupod sa aton.
1: Oh, good afternoon na sa aton yung mga katropa, especially dira sa may Molo Kapihan. Good afternoon, good. And siyempre, nila sa may Cap Butch Florentine, bo, before pa malipat ba? Gamayan pa ng lipat. Kay Cap Butch, good afternoon! And of course, kay Cap Pato Kim Singh, and siyempre kay Cap Ising Villanueva. Good afternoon, Ed. And siyempre, hindi ko na malipat, katropang era, i-greet mo gi dapat ang Dikamay Eatery.
0: Of course! Huwag ko muna nakakalimutan ang Dikamay. Oh. Hello! Dapat... Mayong hapon sa mga taga-Dikamay natin yung mga katropa. Oh. Mama, chup-chup.
1: Dapat ano kalimagid ko, no?
0: Ano tong yun padala nila?
1: Kalimagid dapat.
0: Lima to kasala?
1: Maka... Ang paborito mo, ah.
0: Ang paboritong radyo, pinapakinggan ko. Diba?
1: Kaya wala ka ko, no, dito. Dapat, ano lang...
0: Thank you so much. Salamat git kay Ma'am dira sa may ano sa may Dikamay. Hello lang na kay Mommy sa may Dikamay. Good afternoon na sa aton nga Mommy there. Diba?
1: Nanay ng lahat.
0: Oo, diba? Mommy ng lahat.
1: Mommy ng
0: diba?
1: Lahat.
0: Hindi bala, dapat Mommy.
1: Oo, Mommy lahat. Mommy ng lahat.
0: Oh, dira sa kay Mommy sa Dikamay. Mayong hapon. Good afternoon.
1: Thank you,
0: Gida. Sa iba, pagin nato, ang mga katropa nga nagatulatambay, kag nagapanyaga pa lang subong. Oh, mga naga-late launch. Tag pala niya po na, gaydugay. Oh, di ba?
1: Tingog na sa panya.
0: Thank you, Gid. Salamat, Gid. Hello lang na sa inyo, tanan. And syempre, sa mga taga Maymays Bukuhan, good afternoon na sa mga katropa natin sa Maymays Bukuhan, ha? Mga nag-upod sa aton, yes. Oo, mayong hapon sa mga katropa natin sa may Bukuhan. Enjoy sa pag-upod sa aton sa mga nag-buka sa inyo ng mga ano. Pero focus ka mo kung nag-buka ka mo sa inyo ng mga buko, ha? Kasi korona ko na yung mga kamalagko, nag-ano na siya, nag-chuck, o, oh, diba? Kasi karoon ko nag-bulag na siya sa inyo ng ano, sa inyo ng main part of the body. O, oh, diba? Kasi puluto nyo na lang palang kamalagko nyo, wala ha, oy, o.
1: Pero pwede pa man na siya maapirahan.
0: Pwede maapirahan, eh.
1: Kalimpi.
0: Hindi, mabayad ka pa kayo, nakakas na siya. Pahiluma na lang, okay na lang na siya.
1: Sakit.
0: Manos. Ah, syempre, mga nagabaligya sa mga ano, katropong Janzin, mga watermelon, sa mga melon, o, good afternoon na sa inyo. Kung ikaw papili on watermelon, katropong Janzin, ano yung mo gusto? The golden or the red one? I'm not fun, na na na na. Like, mas I'm born to be golden man, ah.
1: Golden, ang golden.
0: Gonna be golden. Gonna be. Ano yung magusto, golden?
1: Oh, golden.
0: Actually, may lain din sila nga taste. Ang golden, may super tamis.
1: Oh, tamis ka man.
0: Like, daw, ma-feel mo siya, yeah. Ma-feel mo gid, gagmadamilan mo gid ang iyang natural, dami, ano. Iyang nga natural siya. Sugar. Ma-feel mo gid.
1: Ang muna nga, daw may pagka, siguro daw may pagkamangga siya.
0: Oo. Daw, ano gid siya, kung may diabetes ka, hagan-hagan ka lang nakaon, okay? Pero okay man siya, ah, okay. Ah, namit man ang golden. Oo. Actually, kung papiliyon ko, golden ang piliyon ko. Pero, kung kaisa, namit man ang red.
1: Oo.
0: Basta, tamis lang gid siya.
1: Kag may ara, di ba nga mga oo. Seedless, kina iyan?
0: Kung gusto mo, sa, kung bakal ka red, ako nang sa tunga, ha? Ang wala lang balakwan. Ang wala lang
1: ang wala lang ano.
0: Oo. Di ba ang ibang tinain na da?
1: Oo.
0: Oh. Like sa ibang mga prutas tinain na da. Ara, di ba?
1: Dira na da.
0: Wala na yan sa liso. Ang wala. Kita nyo na sa tunga. Sang tunga. Ano, sang watermelon. Sang ano na, pakwan.
1: Pakwan.
0: Nga wala siya ano. Nga wala siya liso. Di ba? Favorite part yung mana ay. Kahit hindi na ka mo mangkwa sa liso. Ay.
1: Oh. Amo sang una.
0: Ano?
1: Why ko na gakaon gid pakwan kay sa liso?
0: Ay, hindi kayo gusto sa may mga liso.
1: Kay hambal nila, kung may kaon mo ng liso.
0: Oh, mamuwi sa chan mo.
1: Mamuwi sa chan mo,
0: isa ka sa mga nag-otis na galingin, no?
1: Di, amo gani.
0: Amo nagidban, basta mga nagdako ka sa mga yaya. Siyempre, ginabully ka lang sa mga yaya, ginasunlog ka lang sa mga yaya. Amo nagidban, basta pilagay kami log yaya mo, ah. Dua?
1: Ano lang? Tatlo lang.
0: Wow! Sana all. Kami ang bata. Baka kami yaya na kami
1: ah. Hindi na kami, kami yaya.
0: Grabe pala ang mga nagdako nga mayaya. Amagin man na asigil lang. At least sabong you redeem yourself. Kahit ikaw na ang amo. Diba?
1: Ako nang kapasweldo.
0: Oh, ikaw nang kapasweldo sa ila, diba? Di ba? Oy, good afternoon kay katropang AJ Bordon Hambal yan naanod guro sa baha si katropang
1: Ayaba.
0: Gabi ka man, wala man bala nagbaha katropang AJ Bordon. Naba sila dalman sa pagpalangga sa imo. Sus. Grabe na yarn. Oh, hambal ni Ma'am Marilu Pedroso. Santo nang iya ginainom nga kape. Oy, thank you so much Ma'am Marilu ha. And pwede ka gid maka-drop sa imo nga ano. Sa imong nga entry para sa aton nga libo-libong nga pa-premyo.
1: Basi damo naguro entry si Ma'am Marilu.
0: Oo, dalalang di Ma'am Marilu isulod siya sa white envelope. 5 kabilo kung na kape mo ginainom. 5 ka sa chase sang kape isulod sa white envelope. Butahan mo sa imo pangalan, age, address, contact number, signature, kag name of the proof of purchase. Nga imo yes. Ginbutang sa sulod sang sobre.
1: Yeah.
0: And biskan pila na kabilog Ma'am Marilu ang imo nga sobre or biskan duwala na kabilog ang imong entries ay you have the very very big chance to win.
1: Oh,
0: diba?
1: May chance
0: gid ya Ma'am Marilu. Yeah! Every week may nagadaog mga katropa sang 3,000 pesos.
1: Yeah.
0: Oh, diba?
1: Di mo na na
0: nga ah. Diba? And syempre you have the chance to win. Ano to nga ito? Mga first prize?
1: Ang grand prize is... Sa grand draw, first prize, 50,000 pesos.
0: Second prize,
1: 30,000 pesos.
0: Uy, alalain na ito. Third prize, ano?
1: Ang third prize, 20,000 pesos cash.
0: Hindi pa?
1: Kaga pulo nga tag 5,000 nga consolation prizes.
0: Nan.
1: 'Di ba? Din ka pa naman.
0: Grabe.
1: Basi ikaw nang maswerteng madaog sa.
0: Basi ikaw lang ning ginahulat Ma'am Marilu para nga ano, para nga magdaog. Gani go na nang go. Go lang sa pag-inom kag kay man the more you inom, the more chances of winning, 'di ba? Hindi lang yung Santan Plus Coffee Mix kaga ano ha, Santan Plus hindi lang Santan Plus Coffee Mix and ginabaton man natin ang ano ang
1: Santan Gold Capsule.
0: Santan Gold Capsule. Isa ka blister. Di ba? Pila na siya ka ano? Pila na siya
1: ten,
0: ka? One stop kit.
1: One isa ka banig.
0: Oh, isa ka banig mga katropa. Mm. 10 ano, 10 capsules.
2: Oo.
0: Oh, 10 capsules. Pero wala na unod ha. Basi kung dalan niyo kami sa unod.
1: Inyo lang na iya.
0: Anay, syempre, oh, inyo lang na iya. Syempre dapat imno niyo na kitigin bakal niyo na mo. Oh, kag para nga ma-experience niyo man ang magandang idudulot ng Southland Plus Gold. Ano pa gid katropa yeah! Jansen?
1: Kag premium D3 nga capsule man isa man ka banig. Kag ang paborito sang tanan, Turbo Dietary Supplement
0: Formula. Pila na siya yaka sa shake. Pila na siya yaka ka, ano, capsule, duwa na siya capsule.
1: Kay, isa na siya
0: kay ka, every ano, banig na twin, isang Turbo na, twin, is good for two twin ano twin capsule.
1: Oh, daw muna.
0: Oh, daw muna siya. Yeah! Sino na lang ka turbo? Panikad-nikad lang kamo da. Ibutang yung mandiangin niyo ng mga ano.
1: Ang iba niya nahaboy nila guro.
0: Oo, so, huya sila kagagamit sila turbo guro. Pa hindi ka mo magkahuya.
1: Oh,
0: it's natural, mga katropa.
1: Okay, ginaiya.
0: Oh, hambal ni katropang Team Real, hindi mo gusto liso. Siya ya, nami. Gidya ako nukang may liso. Oh,
1: subong nami na gidman niya. Why not ako pili? Why ko na naginamuha mo na, bayda.
0: Eh, di ba?
1: Magwa mo na
0: ginamuha. Tanan nga may liso, katropang Team nami. Oh, magpatabi si katropang Team Rino sa gada siya sa muna nga ano sa dira nga part sa gada siya dira nga part sa kay katropang AJ Bordon may asawa na kuya ba ida sa oh ako sa bagay may nadasa
1: married na siya married
0: oo habal yan nakadrop na ko da katropang Janzine abdan ko da.
1: Oh, last time naka-try. Yeah!
0: Drop si Mama Marilu. Oh, Mama Marilu, basta may harap kapag ita. Oh, drop lang ng drop, Mama Marilu, ha? Hindi maguya-uya, kay kita-kita lang gidi Mama Marilu. And you are welcome always, oh, diba? Good afternoon sa kay Buyog Vloggers na ga-upod sa aton. Mayong hapon lang sa mga katropa nato. And kay Sir Buyog Vloggers. Thank you so much. Kay Len Antonio Talde, good afternoon. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa sa kay Ma'am Hermite, mayong hapon. Kay Ma'am Aloha Bueco, hello, hello, hello. Kag sa iban pagid naton yung mga katropa nga nag-upod, salamat sa inyong pag-upod sa aton. Mag-comment lang mga katropa sa inyong mga talamyaw, inyong mga greetings. Kag kung sino man ang inyong ipa-shoutout, kaya itong pagbabasahon later on. Oras natin 15 minutes after 2 in the afternoon this time, mag-pause kita anay for some commercial break. And when we get back, atong nga i-reveal sa inyo ang atong X-rated question. Ganito tutok lang sa X-rated kay man magkabalik pa kita. Kaligid lamang sa XFM Philippines.
3: XFM Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Junel Pastrana, 42 anyos, chief tanod sa barangay Tabok Subo Alapas. Bangod sa akong pulaw bugtaw nga trabaho, naghina ako resinsya, gani ako na pinsyaran nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik ang ako lawas. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM. Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang ma

0: anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin na nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mambibili sa inyong mga supermutika.
2: The Secret of Health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw ng pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrition na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
6: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
0: Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remy Lito Oy, antabayan pong muli ang ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes, to health!
10: Maka-late na ko!
11: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Rated. X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong ngang katropa, Katropang Era. X Rated.

0: tropay nagabalik ang X-Rated Oras X FM 258 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himas sa version coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga makabuling sa aton ikayong lawas. Sila binas sa pagprotekta sa aton immune system against bacteria and viruses. Premium D3 available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ang inyong himuon mga katrapa i-search ang Premium D3, pangitan ang may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Mabakal man sa mga butika kaangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, PGP South Sa Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Good afternoon, may ride nga hapon sa mga katropa natong still naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa Ngila FM band. Hello, hello, hello sa inyo tanay. Kamusta mga katropa natong bag-ubugtaw o ang mga ginpukaw pa lang da? Ang mga katropa natong nga nagapaligo subong sa mga bye-bye, nagapaligo sa mga inflatable inflatable pool. Hello sa inyo tanay.
1: Ay, sana all.
0: Oo, mga nagapaligo sa mga inland resorts. Oy, good afternoon and happy langoy-langoy lang da. Oh, paghalong mga katropa and hindi magpatama inom kun especially if you are traveling pa pauli, 'di ba? Especially kun ano bala kun layo pa inyo balay sa kundi man kamo nagka-tour din man kamo naga-outing. So, atin panamdamon is top priority natin mga katropa is our welfare and of course our safety.
1: Yes.
0: 'Di ba? Budlay daan kung ano kun lugar dubli na ang panulukan mo ang one lane lang or ang isa lang na ka ano ang division bala ang lane bala sa ano lane sa dalan feeling mo gaano na siya gaduha. Oh, di ba? Basi kun gabaraliskad ka na da. Oh, gani mga katropa dapat nga hagan-hagan lang.
1: Oh.
0: Ayan, bal ni ano ni Ma'am AJ Bordon. Ay, okay, nabasa ka na ni siya. Mali ka trapang Team Real, Kapin Paliso, Kasantol, Hambalya. Oh, tun labe. Hala, hindi ko niya bala carry magtulon sa Liso, sa Santol. Feeling ko madun langit ko.
1: Di ba, ginatulon na?
0: Sang iban.
1: Ah.
0: So paano na siya galingon sa imot siya ginapabudlayan taton siya nagaka-stress na gato nga colons, 'di ba?
1: Pwede man hindi, 'di ba?
0: Pwede.
1: Syempre.
0: Syempre, feeling ko ang buhat wala gito na yung gito no.
1: Dama doon lang gigan do dako na
0: niya daw. Okay na siya niyo makapamuhin man kamo chakto.
1: Okay mo na gid man nagalik ka tropa era, 'di ba? Mukhang kita liso. Oh, sa mga kabataan da. Pero not advisable yung magkaon kita liso ah. Pero kung in case na makatulon kita sang liso, basta daw gamay lang gid.
0: Okay, ila na iyag.
1: Mapagwa pa na iya sa aton.
0: Pero ang dagko, mayara ginaya nga ginatulon nila mo pero nadlo kay basi what if magsangat. Kag ini na ako ginhawa kag I'll be dead.
1: Why?
0: Oh, di ba?
1: Sigurado gid.
0: Ikaw ka tapang Team Real o ile kag gid yamang tulon liso or mangkaon liso. Katropang team ha,
1: basi,
0: grabe nga mga ano ha, nga mga abilidad ang may ara ka, katropang team, di ba? Mayong hapon sa mga katropa natin nag-upod sa atin kay Ma'am Ivy Rose Gahe. Good afternoon kay Ma'am Hermite, kay Jessica Gonzalez. Good afternoon sa mga katropa natin nga nag-upod sa atin di sa afternoon mayong hapon, kids. At ang mga Facebook Live viewers, mag-comment lang sa giyapon sa inyo mga talamyawan, hindi maguya-uya mga katropa. I-comment lang inyo gusto tamyawon, ang gusto inyo, ang iluyag ninyo ngayon, shoutout, kaya atin nga pagabasahon mga katropa. And mahimo gid ka magtawag kun mag-text sa atong nga hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest natin mga katropa, 302 in the afternoon this time. Ato na nga i-reveal sa inyo ang aton nga X-rated question. Te, gusto niyo bala magkaano? Gusto si Katropang Jan Zin.
1: Namiagi ko yung sound effects.
0: Oh, tang! Oh. Si Katropang Jan Zin, may another curiosity naman siya, mga katropa. Pero Aria, syempre, bulungon tang iya curiosity. Para nga, ano, para hindi tahambal nga curiosity kills a cat, di ba? Oh. Aria, ang ano ni Katropang Jan Zin, kaya nagkaon ka, di ba, gina-ice cream?
1: Oo.
0: Ano nga flavor?
2: Yeah!
0: Uy, natilawan ko itong hambal, mga gapos.
1: Kaya namin.
0: Sakit ako, sulok-sulok. Gahigda ako, gamay ko, oh, sakit ka dyan, sulok-sulok ko. Pero carry man siya. Nag-compliment
1: okay man.
0: Nag-compliment man.
1: Mabal
0: pero
1: mga...
0: hindi ka magkaon on an empty stomach.
1: Oo.
0: Pareho sa akin, gapon.
1: Edo, medyo ano siya, Abby? no, acidic puro.
0: Oo, kasi syempre, tanan mo lang aslong acidic. Oo, diba? O, sige na, Katropong Janzin. Speaking of ice cream, kay Mante Tagilinit Subong and si Katropong Janzin is nagkaon always sa ice cream to ease the heat or the to ease the hotness that he feels. So, Katropong Janzin, while eating ice cream, what comes into your mind?
1: Siyempre kung ano ka, medyo X-rated yung imong mind.
0: Oh, gani. Sige, gani. Mga katropa.
1: Mga katropa. Ano ka mga team? Kung gakaon ka mo ice cream.
0: Ay, may team na gali?
1: Oo. Duwan ako nung klase. Magkaon ka ice cream.
0: Ato,
1: Ikaw pa mang kutundaman dyan karon, ano yung mga team?
0: Tanawa. Baklik ko na ice cream para mapakita ko si mo kung paano.
1: Mga katropa. Kung magkaon ka mo ice cream, anong gina-ubra nyo? Gina...
0: Ano? Gina?
1: Ano? Gina...
0: Mapapaliwat. Ayan, both us.
1: Oh, kung magkaon ka mo ice cream, mga katropa, ano nyo ginaubra? Gina umum? Or gina dilapan?
0: Nan. Do, hindi pa sa maghambal. Nauya pa siya. Nagusto yan lang kita mamalaan.
1: Panigurado ko na.
0: O, sa mga katropa natin, kung nagkakaon ka, ano ka mo ice cream, kaya siya nagkaon siya gina, muti gina-mix siya. May dilap, may umum, nga mo na siya. Parang balik ka mo yung magkaon ka, ano ka mo yung gina-dilapan nyo lang get or gina-umum nyo lang get. Ang balya na. So, which is which, mga katropa? Kung nagkaon ka mo ice cream, what are you doing? Gina-dilapan mo bala or gina-umum?
1: May ara na dahil katropa era na like kung gina-umum mo, di ba ginakagat, dalakagat. Dasig ka na magkaon ice cream, di ba? Di ba ara man yung best in dilap lang yun.
0: Ikaw mag-umum ka, ginakagat mo? Mag-umum, kung tagay. Yo,
1: pag-umum mo, kagton mo eh. Tapos may ara man niya, ano?
0: Bambot, yaman pala mahulay, bambot, ah!
1: Tapos may ara man niya nga best in dilap lang niya.
0: Oh, dilap. Di, ano eh? Dugay gawa.
1: Asa matunaw.
0: Makutunan si Katropang Team Real kung naga-upod pa siya sa atin, kung naga-pamati pa siya sa atin, kung ano ang iya ginahimo, kung best in ano siya, kung umum or dilap, oh. Ta ikaw, how? Ano yung mo gusto, how? Kung ikaw, be? Guwapo ka, pamangkot lang ko.
1: Depende, guro sa ice cream.
0: Depende sa ice cream. May pamangkoton lang ko.
1: Pero isa nga. Lang, isa lang ito niya. Para general, bagay mahambal karon ti dilapan mo yung ice cream nga ano.
0: Mahambal, di padali pa, padilapa ko, be?
1: Oh, lain na yan. Ang ano lang, ang ice pop. Ano na?
0: Oh, ice pop.
1: Ice pop nga, ano? Nga ice cream.
0: Yes, oo.
1: Ginakagat mo bala?
0: Or
1: kag ginaumpong ka ginakagat?
0: Oo, o kung ginadilapan.
1: O ginadilapan sa matapos.
0: Sige, Bew. Ano ha? Okay, Sir Roy Escorpeso, good afternoon. O, din ka sagat, Sir Roy Escorpeso, magkaon ice cream, ginakagat, ginaumpong, o kung ginadilap-dilapan lang. Gawangkot lang ko yan. O, diba? Din ka mo anong mas mayo, mga katropa. O, sige, Bew. Comment lang, mga katropa, your answers sa atong Facebook Live on our Facebook page as XFM Radio Patrol, Iloilo. XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag o mag-text sa atin hotline 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970.
1: Basin huya sila magsabat.
0: Hindi ka pa magkuya uya, kay kita-kita lang gid nito sa others. Kamu balaan ko man nga ano ah, balaan ko man nga kung kaysa ka dilap, kamu balaan ko man kung kaysa ka kagat, kamu kaga umum, kamu ano.
1: May team dilap.
0: Team dilap, kag
1: team umum.
0: Sige lang, sabat lang dahil hindi ka mo maguya uya, da. Oh, di ba? Sa mga katropa, da. Pero ano, gilman ko na dapat ang ano ha, ang
1: pero
0: correct
1: kuya,
0: way of eating.
1: Oh, unahan ko na lang adaan.
0: Oh, sige, ikaw na lang.
1: Oh, magkaon
0: kuya,
1: kuya ano?
0: What feels right? Amo na nga akong ginahimo. Amo na nga akong tuod man kung what feels
1: why
0: right.
1: Stop? Bali ano, mix.
0: Mix eh. If what feels right, gani. For myself. Te, alangan man, hindi kaya kasahok. Biya mag-dilap-dilap kag mag-um-um. Biya, te, ano, bihay. Alangan, piliton mo, ged.
1: Sa konti, ano man.
0: What feels right, man?
1: Team Om-Om.
0: So, pala, gina yung Om-Om, ha, ginakagatan na yung muna. Okay.
1: Kunti,
0: amo na yung feeling mo right mo for you. Diba?
1: Kay Kisabi.
0: Ang importante, nakatropang Gen Z, gina-enjoy mo.
1: Pero kung mangilo.
0: Ate, diretso tulon. Dilap na lang eh.
1: Dilap
0: na lang. Kaya kung oh, sa buwas sa sunod, lalo ang mga bugtong-bugtong. Kaya mo na ibulwon ta ng curiosity ni Katropang Gen Z. Naluoy ko pala sa iya. Basta dahil may ara na siyang inapaligban, hindi na siya katulog. Oo, amo na siya. Kapin pagid ko may hambal. Kaya nga may hambal ko bala. Tapos sa mga wala na lang, ay, hindi gina sa katulog, pugaon, yagid ka na.
1: Ihambal nga daan.
0: Ihambal nga daan. Gusto mo karon hindi ko katulog. Oh, tapos ikaw na ang basulo niya, hindi na siya katulog. Oh, so kaluluoy lang siya. Amo na basta may mga OC. Mga OC.
1: Oo.
0: Diba?
1: Tapos mabulonggid na.
0: So, dapat masatisfy siya. So, are you satisfied sa akong sabat nga if whatever feels right, amo lang na?
1: Ate,
0: it's my own choice,
1: pwede,
0: diba?
1: Pwede.
0: Ah, wala man tayo huro di ordinansa nga dapat dilapan ng ice cream.
1: Kung gatulo nati.
0: Okay, ang lang mo sa paron.
1: Sa diba? Paron. Lagson mo gini.
0: Diba?
1: Pero may aladan niya kaon ice cream.
0: Kabay pa
1: nga
0: hindi man ta mag-abot, no? Kabay pa nga hindi man malabot sa Pilipinas. Nagkihanglan pati sa pagkaos ng ice cream. May ordinansa. Okay?
1: Bawal mag-amuni. Bawal lagan.
0: Bawal dilapan ang na, ano na, ang nagkato ng ice cream sa imo kamot. Okay. No, love. Ay, ba't yan, no? To karon kong favorite. Ano to be karon kong pistachio flavor? To be? Ano bito karon kong, ano bito kong mango float flavor? Ahay, kaluoy man. Oh, nga may nabalaan ka katropon dyan, Zin, ha? Nga lain na yung iya pangaon. Nga weird para sa imo ang iya pangaon.
1: Hindi may ala, di taan niya. Ang daw medyo, ano siguro?
0: Ano?
1: Pag-on or...
0: Pag-on nipon.
1: Kaya nila yung mag...
0: kagat?
1: Kagat. Gidya sang
0: amo na lang kung kaisa daan, kung magulpihan atong nipon, nag-ano na siya, nag-ngilo.
1: Di ba ngilo?
0: Oo, masakit sa nipon. Oh. Amo na gani, dapat amat-amaton mo lang. Amo man sa mag-hot, ano ka man, mag-hot drinks ka man, nag-ngilo man akong kaisa ang imong nipon.
1: Ang imong nipon.
0: Oo.
1: Sensitive teeth, di ba natawag?
0: Oo, amo na tawag. Kapin pa kung may mga ano na imong nipon. May mga constructions na nakaginimo. Diba?
1: Oo. Kung may mga yun na, ginapasta.
0: Oo, yes. May mga constructions na ginahimo, ginsimentohan na siya.
1: Simentohan.
0: Diba? Oo.
1: Palitadahan, may jacket.
0: Oo, ginarinahan na siya. Diba? Ginaano na siya. Oo, amo na sensitive ang ating mga teeth, mga katropa. Good afternoon, mayong hapon sa kaya Chatty Line or Chatty Lin manaog dito. Nag-aupod sa ato, nag-tanaw sa ating live mayong hapon, kid. Kag sa iban, pagid natin kay Jess Kapilitan Kamilan. Good afternoon. Kag sa iban, pagid natin ng mga katropa. Mm-hmm. Hamba ni Sir Roy Escorpeso. Good afternoon, katropang Aaron, katropang Janzine. Mayong hapon. Hello, hello, hello.
1: Kay Sir Roy Escorpeso, basikon na, no?
0: Masikon.
1: Team ano na siya?
0: Team Dilap.
1: Team Dilap? Or Team Kagat?
0: Ambot lang. Pero kung si Katrap, pero feeling ko si Katrap ang AG for doon, Team Dilap siya. Feeling ko ya.
1: Oo.
0: Oh, diba? Magkaon ice cream. Si Sir, ano, si Sir Jet, feeling ko, ako na lang ma-answer para sa iyo. Feeling ko, ano,
1: Om-om.
0: Ginadilapan niya na yan. Tisya ka doon. Kag-om-omon. Diba? Siyempre, dapat ipa-smoothens niya na before ya ka doon. Para hindi na siya matigahan. So, dapat om-omon. Ano yan na? Om-omon yan na. And then ka doon. Kag-dilapan.
1: May ara na dan yung mga ano ka to pang era nga daw ano bala? Kung daw may sarili sila nga way kung paano ka noon.
0: And how to ang, eat. Ano, like, kita mo nang halin sa dalom asa sa babaw before wala na.
1: May araw ko nakilala nga, ano? Ginakagat siyang apa, anay. Nagto niyang apa, then
0: before
1: all the way up da yun. Dabaliktad
0: sa dalom? Ti ang gatulo sa dalom, ti ang subtupon niya.
1: Oo eh, naman.
0: Ay, wala kita gano'n.
1: Amo na gani, may sarili-sarili. Gid kita yung nga, ano?
0: Amo na gani, depende gani sa imo pagkaon. Kay Zikai, Caro Estefa, hello! Mayong hapon. Thank you for watching. Sa mo sila, double tap your screens. Oh, di ba? Depende, abi ka tapang Gen Z, may araman nga ginatulod ya ang ice cream sa apa, padalom.
1: Oh, padalom.
0: Oo. Kaga... O man ko na gusto ko itulod padalong para as na sa dalong nga apa mayara siya. Kag gini ko gusto ang ano, ang Barkilius. Gusto ko gitya ang apa, ginaya ba lang apa nga wafer.
1: Ang wafer.
0: Yes.
1: Mayara na daan nga ginakaon git ang bilog nga ice cream before yung kanon ng apa.
0: Apa, o di ba? Sa Barkilius binauhaw ko.
1: Ate, okay.
0: Kaya matamis sa dalang Barkilius, matamis pag ilang ice cream. Kung sa wafer, yating malasay na
1: yun. The waffle cone, gusto ka mo na?
0: Yes.
1: Ang, ano?
0: Oo. Ikaw, ano gusto mo?
1: Ano ako?
0: Ay, kay wala. Kaya galit ka magnum. Kaya galit, no? Grabe ka mo pa.
1: Magnum?
0: Di ba kahapit, kinatong delivery sa Magnum sa inyo pag ginadrop ang, ano, ang pilakabilog nga boxes of, ano, pilakabilog nga boxes of Magnum.
1: Tani.
0: Di ba?
1: Itanay ko na sa una ako niya experience sa Magnum. Di ba, tag 50 pesos pa na sa una. Gawin pa ng tipon-tipon mo, do.
0: Para sa Magnum?
1: Do, gina...
0: Tapos may tag 150 na sa to nga like 6 pieces.
1: Oh, ang gagmay.
0: Ang mga ginabakal ko sa to. Diba? Ano na, na kapag gusto na ako ng house, nakatrabaho na ako. So mapili naman. Oh,
1: kung gusto
0: God
1: mo ya.
0: Thank you. Ang mga small wins bala katapang Gen Z.
1: Sabong 65.
0: Sad to pa nga. Sad to guys pala pa kung hindi mo naman bakal. Kaya katipid ka. Pero after mo, naka-ano ka, nabakal mo na siya gidman. Ang mga gani, basta biskan gamay lang ang bagay. You celebrate your small wins, diba? And you appreciate yourself. Kaya kung bakal mo, ma-afford mo na lang sabong. Ang mga gusto mo kanon, pwede mo na nga ano, sabong kita lang, hindi ka pang hindi kayo nag-diet ta, diba?
1: Sa una, 3-in-1 lang. Sabong Starbucks na.
0: Ay, hindi.
1: Or Teos.
0: Susa ka. Karoon na pumati-bati. Kaya sa Teos, karoon na. O, oh, basi liog lang da. O, oh, sad to. Ano lang. Sad to. 3-in-1 lang.
1: Oh, 37 degrees.
0: Don Maquiatos. Subong ga, ano ka na? Subong ga... Ga NXT ka na. Diba? Ga coffee break ka na.
1: Oh. With ano na na? With the... service fee na na?
0: Oo, te. Din ka da? Ay, grabe. Pero no, dapat you have to celebrate your small wins, mga katrapag. Hindi yun na pagpugaon ng inyong kaugalingon. Nga, dapat insigida may munika niyo. Dapat insigida may amu ka na, no?
1: Yes.
0: That goes, ano, dapat, ano lang na siya? Step by step pa lang na siya nga maabot, di ba? You can't have it all on the same time, di ba? On a one time lang. May makakuha mo tanan, di ba? Kasi sa mga katropa natin napipressure dyan, go lang ng go, di ba? We have all the time in the world.
1: Ay, nakita ko na sa ano, sa TikTok last time.
0: Mm.
1: Yung, ano, paano ang imo ko nung, ano.
0: Oh, kaya mo yan itaguyod, go lang.
1: Nakakaangat ka na.
0: Oo. Pero
1: sa
0: feeling...
1: sobra mong pag-angat, lapit ka na sa langit. Ay, tagumatayon ka na eh.
0: Amo na gani nga dapat biskan tuod nga nagapanikasog ta kahit gusto ta malabot ang mga dreams ta or mabakal ang mga wants ta malabot ang mga handom ta sa kabuhi. Dapat we should not forget ourselves mga katrapa to pause and take a break and to feel life. Kay man sa sobra naton gani ka ano katapansin sing kalagas.
1: To work hard. To
0: kalagas gani isang kun ano man ang aton ginalagas sa kabuhi nga wala man sa may nagalagas sa aton. Nalipat na ta mag-pause and to feel the life under our feet, 'di ba? Like na ano na ta daw ra ta kagis ang inadlaw nga matahuhay nga daw ga hayahay lang daw ano. Kay ti na ano na ta ang aton nga energy ara na lang gid naka-focus na gid ya sa aton nga goal nga we forget to be alive. 'Di ba?
1: Amo ni ang quote.
0: Ano?
1: Sa sobra mo ko nga work hard.
0: Basahan na lang siya hindi na pag-translate.
1: Sa sobra mo nga pag-work hard, syempre na batsyagan mo na nga umaangat ka na sa buhay. So, sobra mo man kuno nga pag-work hard pagid, ang pag-angat mo asa na sa langit.
0: Amo na gani, dapat sometime nag-work hard kita, we should take good care of ourselves.
1: Lapit
0: man, and
1: ka
0: to breathe, mga katropa. Kaya ang too much stress, amo man na siya nag-cause sa aton sang, ano, nag-dalon kita sa langit.
1: Sa langit.
0: Okay? Sa langit, wala sang bear na. Tandaan nyo na, ha?
1: Ayo.
0: Tandaan nyo na, mga katropa, okay?
1: In heaven.
0: Sa langit, wala sang beer. gani kung ka isa, you have to pause and drink beer.
1: Kagina ka, peso mong beer.
0: Ay, nako. Honest, look, ito ako 3:18 in the afternoon this time. Mag-pause kita, anay, for some commercial breaks para hindi ka maguya-uya da sa basang X-rated question ni Katropong Janzine. Magsabat lang, mga katropay. Comment lang sa atin yung Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radio Patrol, Iloilo, kag-XFM Iloilo 100.7. Mahimo man nga magtawag kung mag-text sa hotline number na 0950-975-6970. Mga katropa, oras sa XFM 3:19 in the afternoon. We will be back after this short break.
2: XFM.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
5: Kasi si Lunarcio sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyan, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginaatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
4: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sa GMI Village, Kusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamin sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gitin nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
9: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
13: kinang. Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
15: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Sister Pain.
16: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
18: Hey, Valira Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito. Oy, sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamu mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Thank you.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Age na ko!
20: XFM!
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa! Exciting!

0: Ito na po yung nagabalik ang X-Rated Oras Sex FM 27 minutes after 3 in the afternoon. Oras mga kitropa, ginadalong sa inyo sa Santhone Vitamin C, ang alkaline base ng vitamin C. Santhone Vitamin C mga kitropa, alkaline base ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, ini mag-astom ang inyong tig-ab. Produkto sa Yes Health Incorporated nga available in all leading drug stores nationwide. Mahimo mabakal sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Wang Sang Midtown Hotel. Mag-sunthone vitamin C na mga katropang vitamin C gikan sa mangosteen. Magkabulig sa pagprotekta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Good afternoon sa mga katropa natin sa giyapan nag-upod sa aton nga program, mga katropa natin nga nagpabati sa aton this afternoon. Hello sa inyo tanan mga katropa, may adayad gid nga hapon sa inyo tanan. Kabay pa nga safe and sound and nag-enjoy ka mo sa pag-upod sa aton nga program, mga katropa. Good afternoon, mayong hapon sa mga katropa natin nga nagpaninda subong, mga nagpaninda sa ilang mga lapalan niya po noon, kaya wala lang balaan katropong Jansin. Manog 4 PM naman, o oh, diba? Grabe, bala ka na, sigsang panahon. Oo, bala. O, wala lang balaan, ano na, wala lang balaan. Alas 4 na kayo to, guys.
1: Okay na lang ka nagbuntaw. Diba? Tulog naman.
0: Oo, ang iban, hindi mo sure kung iban katulog, kung ang iban hindi, diba?
1: O, nang ba nila nga matulog ka pa? Mabugtaw ka man gyapo.
0: Oo, hindi na lang, ah. Amo na akong kaisa, huwag na lang akong matulog. Oh,
1: isa na lang?
0: Medyo, nemo. Kaya ti, ang managyapon. Kaya nag-worry ko, be. Paano na lang, sino na lang, bimamonitor sinyo kung tulog ko?
1: Kinabantayan mo kayo kami.
0: Oo, bala, nag-worry ko. Kasi bala, kung hindi ka kabugtaw naman sa duty mo, bala. Malate ka naman, bala.
1: Wala nga ginambal nila. Nga ang pagpahuway ko, no? Sa ulihin na lang.
0: Oo, kay ti,
1: we
0: all have the years, no?
1: Oo, para dalayon.
0: We all have the years in the future. Why pahuway now kung yukan pahuway in the, on, later?
1: Later
0: diba?
1: On, no?
0: Later on.
1: Para tingob.
0: Oo, may kagina, guys, story ito di about health ngay kayong lawas tapos subong ginapromota. Oo, diba?
1: Kinami, git.
0: Te, nga man pabulong ka subong.
2: Plus, ano?
0: Pati hambal yun lang hindi sa ako nung katulog. Hambal yun hindi siya katulog. Pero oh, na-feel ko man na isang kasakit ulo ko. Di ba katapan yun, Zin?
1: Nga ho.
3: Naka-stress ko syempre.
0: Naka-stress.
3: Paminsan, sabi mo ba si Buwas mapatay ka na? Wala.
0: Di ba?
3: Mga possibilities.
0: Anxiety. Yeah. Ako na anxiety. Damdaman mo ito sinasakit ulo ko. Di ba? Feeling ko tuyat ako tayo na ko. Ang ending, wala lang stress lang gali. Hambal ni Doc Franco.
1: Grabe
0: stress na. Ka lang niya, day. Gindugan, ano pag stress mo? Diba? Ay. Tapos, dito, feeling nga, ano, mapasitiscan ka lang, pero kakuludog ka, get. Yung feeling mo, oh my God, what if?
1: Nagpasitiscan ka, para mabalaan mo ang imong
0: result.
1: Tapos, nahadlock ka man.
3: Kung ano mang in result.
0: Pero dapat, natubangon mo, get.
1: Oo.
0: So, muna, pa-laboratory ka na.
1: Pero mapaano ta, Anay?
0: Di ba? Naisip nyo man, nga sad to, wala kita pakialam na, sad to, keri-keri lang. Pero sumong naisip na lang, ay, may pa-laboratory ko ba lang? Ay, sumong, ala, pila na yan, sugar ko man. O, di ba? Ay, pila na yan, BP ko man. Dogala, liom, may katapan lang siya. Di ba?
1: Nakabatsyag ka lang, anisang daw, dogasakit di, o. Why na? Tapos
3: na. Hindi na.
0: Uy, wala ka ba, lo, pagtasang kreatinin. Wala na ko nagkaon sang, ano, sang tuna. Notice mo man.
3: Nalala ko, ay na siya kapahagan mga supermarket.
0: Oh, pero mag-go si Rita, be. Ay, hindi na ko.
3: Ako man, maski hindi na kami na magkitay forever.
0: Pero wala naman ko nagkaon. Last ko na to pang kaon ko ang nudog. Yung kaon ko na lang to parang hindi ko na siya makita. Oh, di ba?
3: Ako na nakastock pa to, pero hindi. Gay ko
0: na. Yeah, tag na lang kay Katropon John Ray.
3: Gani. Iyan lang, tutanan.
1: Alala, ba pa na yan? Ano yan?
0: Itlog na lang alon pa. Oy, everyday protein, mag-count ka one egg a day. Bala ka tapang dyan, Zin.
1: Oh, di ba?
0: Healthy bala?
1: Bala mo man balon ko pa rin, di ba?
0: Oh, itlog.
1: Basta ano lang.
0: Pero kayo, bigay prito, imuvi mo.
1: Basta linaga lang.
0: Pero ito, sudaan mo man. May sudaan ka pa ito, Bilayan.
1: Meron pa ito.
0: Di ba? Yes, so yan.
3: Egg yapon?
1: Hindi.
0: Ano ito, man?
1: Tanaw lang karon.
0: 6 quads to. Wala. Nalawag ko na ito, Pai.
1: Gin isaya sa...
0: Nalawag doon, wala.
1: Paliwata pag...
0: Hindi, seryoso, ginman niya ako. Oh. Nalawag ko na to, four spots na to. Paliwat na yung hapon. So, teka, di ka mag-eatery. Hello. Mga katropa natin, mga taxi drivers, nagkakaon. Drivers? Nagkakaon dito, mayong hapon.
1: May arat to daan, ano?
0: Oh, so, mga nagkapanyagad sa may Rizal Paz. Rizal Paz, mga kaon lang kamo
1: na.
0: Oo, tipa ka noon mo na. Sangaway na sa kanin.
3: Na ganito.
0: O, diba? O, wala na siya ganito. Kakaon matamis. Pero gasakit, patutunan niya. What more kung kakaon siya matamis, diba?
1: Ice cream, eh.
3: Feeling ko na maguhan lang ni.
0: Oo, feeling ko man gasunggod.
1: Ice cream lang na kinanglan.
0: Oh, basi man. Pero anay ka, wait lang ha. May X-rated ka story. Anay. Oras natin mga katropa. 3:32 in the afternoon.
1: This time check is brought to you.
0: This time check is brought to you by Mikamay Eatery.

0: Good afternoon, Katropang Era. May long time, o kung may long term relationship ako, 10 years kami sa akong nga boyfriend, pero nagbulaganay kami. Nagbulaganay kami sa November. Siyempre, nabudlayan ako mag-adjust, Katropang Era, kahit high school pa lang, kami na sa akong nga boyfriend, kag after 10 years. Hindi gali ako ang nakita niyang makasama or makaupod in the future. Ang among nga relationship, Katropang Era, nangin toxic. Nadula siya. Wait lang dito. To the point nga wala na kami sang kaugalingon nga kabuhi. Why na mo natrato sang maayong isa kag isa? Kag especially kung nag-aaway kami. Pareho kami nga nag-decide kung taton na lang ang relasyon namon. Abi ko katropang era, kaya ko. But after a year, na balan ko nga gapangaliyag siya sa someone. Katrabaho niya kag dati kuman na ginasilosan. Actually, work from home ang akong boyfriend before kag wala man siya nagagwa sa ila. Kung wala man siya nagagwa gid halin sa pandemic. Nakitaan ko lang sa pictures sa iyong mga colleagues kag ambot. Double pill lang ko yan nakabatsyag sang negativity sa isa niya ka-workmate. Miskin sa picture ko lang man siya nga nakita. Ako ko katropang era nga nakita ko abi ang posibilidad na magustuhan siya sang ako niyang boyfriend. Especially physically, kag na batian ko nga NBSB siya ang babayi. Gani, I felt betrayed sa nabalaan ko nga ang ginapanguliyagan sa ako niya boyfriend amo ang babae nga nasilosan ko sadto sang kami pa. And sang November and sang January sinilang mga katropa. Nakitaan ko ang post about them nga in a relationship na. Di syempre sobra ka sakit sa akon to the point nga nagapa-comfort ako sa family sang akon nga ex. Kay man we're so close, gani okay lang man nga magkadto ako sa ila bisan pa nga hindi na kami sa akon nga boyfriend. After ko nga mag-breakdown, nagtawag ang akon nga ex. Kag they called my ex kag ginapapuli nila kag ginistorya nila kami. Ginambalan ko siya nga palangga ko pa siya kag hindi ko gusto nga madula siya sa akon. Gintulok kailang ko katropang era. Ginkupan kag naglakat siya dayon. Abi ko wala na after that day. Pero gin-block niya ko. O kung bigla niya akong in-unblock sa social media accounts and we started again sa January. Sobra gito kakalipay ang nabatsyagan ko. We started to do things nga ginahimo namon before sang bago pa lang kami nag-hangout with friends, mall dates, park dates, kag even making out day and night. Oh. Sabi ko katropang era, okay lang setup namon. Okay man kami. Pero for the record, katropang era ha, sila ni siya sang iya nga karelasyon nga workmate niya kag kami man gapon eh. Naglabo sa isa katuig katropang era nga amon niyang amon nga setup, pero wala ka balo ang girlfriend sang boyfriend ko nga ga-exist kog gapon sa kabuhi iya. Nga we're still in love and active. Sa anniversary nila, katropang era, nakita ko ang video post sa iyang girlfriend nga may surprise. Kag, mayroon to sa pregnancy test, kag ultrasound. Kag, makita ko nga sadya sila. Katropang era, bawdo nagpalangudog ang bilog ko nga kalibutan. So, gin-contact ko siya dayon. Kag, nagpa-kitlooy ko nga hindi ako pag-ibulagan. Nga okay lang sa akon biskan nga amo ni nga setup. After a week, nagkitanay kami liwat kag syempre natabo kami katropang era. Kag wala ko ka balo kun nga ang nagsettle ako sa muni pero palangga ko gid yang akon nga boyfriend kag hindi ko gusto nga madula siya sa akon. And after a month, I also found out na I'm pregnant. Ginambal ko sa iya kag syempre nakibot siya ingan the worried siya. Kag, katropang era, did you know? his family loves me and they're so transparent. Oh, kag they're transparent. So, balaan ko nga gusto ko sang pamilya ya, kag wala sila kabalo, or balaan ko nga gusto ko sang pamilya ya compared sa iya nga girlfriend. Gani ang ginhimo ko, ginhambal ko dayon sa parents niya katropang era nga nagabusong ko. Kundi wala na sang choice ang ako nga boyfriend, kundi to choose me. Yes, I know malain gid ko sa muna nga part, pero masisin niyo bala ako kung sobra ko kapalangga ang akon nga boyfriend. Ang tuod katropang era. At kung kuntuod man katropang era nga palangga niya ang ilis niya sa akon, nga ang in the first place, nagpasugot sa nga magmuni ang amon nga setup kung hindi pa ko palangga. Diba? After I revealed my pregnancy sa SOCMED and posted our picture together, I know nga dito mismo makita sang iya nga girlfriend ang about sa amon. Tito Tal, bulagan nga naman na kay ti, kami man ang gusto sang parents sang akon nga boyfriend, kundi isa na lang kasakit. At tanan, nabalaan niya nga kami pa sang akon nga boyfriend, kag nabalaan niya nga gabusong ako, kag nabalaan niya nga ako gyapon ang gusto sang parents sang akon nga boyfriend. Alam ko pareho kami agin otis sang akon nga boyfriend. Pero I'm so sorry kay ti palangga ko ya si Jake. Kagbalan ko nga may ay bata ka mo, kag nauna ka nga nagbusong. Pero sorry ha, kay ako ang gusto sang family niya. Amo na nang gusto ko nga i-share katropang era. Ako gali si Mira, ang inyo katropa diri sa may Sunukin. So katropang era, amo ni ang natabo. I-storytell ko na lang sa inyo. Amo ni natabo sa nabalaan ko nga may other girl ang akon nga. Actually, ex ko na siya sadto, pero nagpakitlooy ko nga mangin kami pa, biskan nga taguon na namon sa iya nga bago nga girlfriend.
1: Gawa pa na wag mani si Mira?
2: Si Jake?
1: Ah, hello?
2: Oh yes, Jake.
1: Ano to, Mira?
2: Kamusta ka?
1: Ah, okay lang. Nga daw, lainin mo tingo kao.
2: Ah, medyo napaos ko kay daw. Feeling ko daw trangkasuhon ko.
1: Ah.
2: True to life.
1: Abi ko gani kung ba si gahibi ka?
2: Wala ah.
1: Ano to? Tawag ka o?
2: May iambal ko bala sa imo?
1: Ano to? Mayo ginapakulbaan mo man ko ba?
2: I'm pregnant! We're pregnant!
1: Ha?
2: Happy ka?
1: Diba... Balaan mo man niya may girlfriend ko?
2: Pero di bala ako man ang gusto sa pamilya mo?
1: Tapos, ligad-adlaw kang kami nag... nag-anniversary?
2: Pero di ba, hambal mo, palangga mo man ko?
1: Oo, pero...
2: Siyempre wala kaya sang choice kung ipiliyon, gid kuya, kay... Pa, ikaw ang gusto... Ako ang gusto sang pamilya mo. Gusto man kita sang pamilya mo. O ano pa ginang problema da?
1: Ah, dali lang ka tawag si mama.
2: Ginambalan ko na to. Balaan na to nila, tanan. Mas una, pagani silang naging sugiran ko kaysa sa imo.
1: Amo ni galing ginatawag niya?
2: Yes! Di ba? No ka namin lang sa feeling nga, we're pregnant na!
1: Hala, tinga agin sugid mo man sa ila. Balaan man nila nga may... Nga gabusong man ang girlfriend ko.
2: Di sinubing piliyon mo sa mon kay ako man yung gusto sang pamilya mo, di ba lang?
1: Ari nga nag-chat di gani si mama. Ay na, ambot na lang ah. Ikaw gid ko na gusto nila.
2: Amon agani, syempre sinupabing gusto nila. Kaya ako ang favorite nila nga... Mangin ano? Daughter-in-law?
1: Pero Mira, ano nilang niubrahon ko kay... Kay Tonet?
2: Simple lang. Bulagan mo siya. Kay balaan mo nga gabusong nako.
1: Hindi amo na kahapos. Balaan mo man niya may bata man kami.
2: Didepende sa imo kung sinong mas pilion mo kay kung ang pamilya mo ang papilion, ako man ang gusto nila. So wala kasang choice kung ipilion man ako.
1: Ay, no. Tani, wala na lang kita nag amuhay na.
2: Ginusto tani, di ba? Di ba, Jake? Gusto mo to, di ba?
1: Oo, gani. Pero wala mo ko yung expect nga mag-amo na. Duwa ka mo yung may bata.
2: Actually, para makaibalo ka, Jake, gin-post ko na ni sa social media nga nagabusong ko.
1: Ha?
2: Para nga mabalaan sang girlfriend mo. Nagabusong man ko. Oh.
1: Ano na yung ginhimo, Mira?
2: Para magbulaganay na ka mga duwa para isa na lang kasakit.
1: Dali lang. Makadto na lang ko da sa imo. Kabudlay kong sa cellphone tani istoryahan.
2: Ah, maski na nung matabo, maski hindi mata mag-istoryahan na eh, Jake. Nakaibalo ka, napilion gi kuya sang pamilya mo.
1: Ah, oo, kadtoan ko da day mama. Mapauli ko anay. Dali lang.
2: Sige, magalong ka.
1: Duwa sila nga nagpabusong ko? Ano man nga? Ay, ambot na lang. Kaya nga, abi nga, gindungan ko pa sila mo. Pero why ko man gina-expect nga mabusong man si Mira? Ay, ambot na lang. Mapauli ko na sa balay. Isuyahan ko sa day mama. Masiga pangakig na to. Tapos, ang girlfriend ko pa, sige panawag sa akon. Ay, nako.
2: Ay, nakita na siguro ni Tonet ang post ko. Feeling ko masakitan gid siya. Tanaunta sa ulihi kon. Sino? Kon sinong mas pilion sa amon nga duha? Kay balan ko, nakaibalo ako sa kaugalingon ko. Nga mas pabor, mas boto ang pamilya ni Jake sa akon. Lantawan nato ng reaksyon ni Tonet. Kung gabusong siya, kagabusong man ako, well sigurado ako nga bulagan niya gid si Jake. So magin ako na si Jake.
0: Of demonyo. Kitra pangyara balan ko nga daw ka wrong ko da sa munang apart pero it feels right. So, amo lang na nga akong gusto nga i-share this afternoon. Salamat gid sa pagbasa sa akong sulat. Ako gali si Mira sa Liwas sa San Joaquin.

0: Rated X Rated.
1: Upo, ang inyong paboritong nga katropa, Katropang Era X Rated.

0: Ang kitra po, welcome back in our program this afternoon ng X-Rated on a Sex FM 4 minutes before 4 in the afternoon. Ang oras, kinadalong sa inyo sang Something Plus Gold. Something Plus Gold, yung Miss Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic at spirulina, nga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa atin ikayong lawas. Ilabi na sa mga kitra pa natin kung may mga high blood diabetes, heart problems, kagbukol-bukol sa lawas. Something Plus Gold supports health. Pabakal sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar, mahimo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Grain Pharmacy kag Generica. Salamat ha. Thank you so much sa mga kitropa natin na nagupod sa atin this afternoon sa atin nga program X-Rated. Thank you again sa mga kitropa natin nagpamati, nagtuto kasi sa atin this afternoon. Sa kay Ma'am Lia Zar Caspillo, thank you so much. And sa iban pagid natin nga mga kitropa nga always nagpamati, salamat sa inyo tanan mga kitropa. Thank you so much. Bantayan ang masunod nga programa, ang Extra Drive with Katropang Bea Joyce Subando. Upod sa atin technical partner this afternoon, Katropang BJ Serada. Ako naman ang inyong katropa-katropang era, ang katropa mo. Wow.
1: FM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, the health.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay.

0: Victor Remiletooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok nga at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa bilet na malapit butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin, at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Yes to health!
8: Happy!
9: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remy Lito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM,

0: Philippine Standard Time, it's now 4:08 in the afternoon.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Isa na naman ka mainit-init nga hapon sa mga katropa natin nga nakatutok, nagapamati sa 100.7 na frequency sa ila sining mga radyo. Sa mga katropa natin dyan, ng mga vendors, sa mga tricycle drivers, sa mga tricycle drivers, as well as sa mga modernized jeepney drivers, sa ilang mga passenger assistance officers, sa ilang mga pasahero, mayong hapon git sa inyo tanan-tanan. Damagin niyo salamat sa pagpamati diri sa XFM. Sa buong hapon mga katropa peeps, bulabugon ta na naman ang inyong kahaponanon. Pasensyahin nyo lang anay ang tingog ko kay daw natamaan gig ko sang kanta. Nagkanta ko pero daw wala man nag-ulan. Dayon, ulan tawan nyo pala subong kay daw nagatagiti gid yang init ya. Pila ka adlaw nga nagaguom-guom pero ariho nagbalos na naman ang grabe nga init. Alas 4 na pero feeling mo daw alas 12 pa. Oh, kun ikaw abi maganahan ka man ni magwa sa imo balay. Siyempre, hulaton mo gidiay no nga mag-sunset antes nga makagwa sa imo balay. Pero kay balo wala ka mo mga katropa peeps, hindi man balan man nami nga wala nagagwa ang aton nga balas. So maskin ara ka mo da sa sulod balay nyo, pwede bala ka mo makapabalhas. Wala ka mo na kabalo? Pwede ka mo da bala maka-exercise? Na, kamo ha? Puro lang kaon ka, nabalaan nyo da. Sa pagkaon, wala ka mo ginabalhas, dapat mag-exercise man ka mo. Pagwaan yung mga ano nyo na, mga bago-bago nyo. Mga bago-bago kung si Lola pa. Kanami isang aton subong kapo na ano, no, mga katropa. Wala sang, pag-ulan. Siyempre, sino man abin nag-expect na mag-ulan nga ara kita sa summer season. Pero kung pagbuot yas ang mahal nga Ginoo, hindi tanay yung mapunggan kung gusto niya paulanan. Di ba la? Sa mga katropa natin dyan, grabe ang mga pamukaw nga balita dira sa akon kagina sa Luawan, San Carlos. Oh, kamusta ka mo da? Inbugtaw nyo gid ko sa hindi nami nga balita. Pero sige lang, that's life mga katropa peeps. Laban lang tayo. Oh, kay Tita Weng da, Tita, kamusta da? Ano dang balita, abe, abe? Balitain nyo ko, debe, sang balita, dabe. Basi bala, parang hindi man ta bala maulihi, balahaw. Gusto ta man mangin update, eh. Kung isa, bala mga huring-huring lang na. Ay, wala niya kasiguraduhan niya. Lain ang statement ni Kwan, lain man ang statement si ni Pedro. Ay, tisin uning patihan ta. Sa mga kitropa natin subong aluyag, no? Magpadalas ang ilan sininga mga music request. Isan lang sa amin sininga text line, 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Siguro ma-miss nyo ganyan mga kitropa peeps ang muni ko nga tingog, no? Tumalag sahon nga tingog. Kasi wala feeling ko maglain tingog ko. Feeling ko daw ako ng pinakanami nga tingog sa bilog nga kalibutan. Pero feeling ko lang na kay feelingera ko daan. Sa mga greetings yun da ka mga pa-shoutouts. Mga ma-retest nyo, isend nyo lang sa amon ngisining nga text line. Para nga mabalaan na muna ang mga balita sa inyo nga mga lugar. Katropa oras diri sa XFM, it's now 13 minutes after 4 o'clock in the afternoon, and this time check is brought to you by Santon Vitamin C. Subong mga katropa peeps nga panahon sa krisis, hindi na dapat naton nga dugangan pang aton nga mga galastuhan. Mag-invest kita sa ating sininga ikaayong lawas. Magtumaros ang Santon Vitamin C. Bangod ang Santon Vitamin C mga katropa peeps, nagabulig sa pag-boost sa atin sining immune system para hindi kita dasig tapikan sang ubo, hilan at sipon mga trangkaso kag kun ano man dira nga sa isang balatian. Ako actually mga katropa peeps, pila ko ni ka tumaros ang Santon Vitamin C. Pero natamaan lang ginayaguro sang kantang ako niya. Tamaan ka kanta, tapos gasayaw pa. Oh, kunin na paos, tapos ka pala nakit pang kalawasan. So feeling ko daw ginbalda, kuya nga wala man ko dahil sa ginaubra. Hindi man ta kasi lingali nga wala sa ginaubra. Kaya actually, masking gapungko lang ta. Gapiti-piti man ang kamot ta. Oh, kamuda ako nagapungko. Kamu gapiti-piti man balang kamot nyo? Oh, basi ko nagahigda ha? Basi bala? Mga katropa, sige ha, padayan lang kita. Updan lang kita mangin asta ha. Updan lang kita until 7 o'clock subong gabi, mga katropa peeps. 14 minutes after 4 o'clock in the afternoon, mga katropa, padayan lang sa pagtutok. Dari lang sa 100.7 XFM Iloilo.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil.
7: Tanggal ang katikati.
6: Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Madiet na kubuwas ah.
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chanova Haro, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga? Natutulog ka? Lalamya-lamya ka sa trabaho? Magkape ka? Mag Santong Plus Coffee Mix ka nga? Tarahin muna para maging alerto ka. Santong Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous

0: Ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: 7 Plus Herbal Soap.
3: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
6: XFM.
7: Katropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Kitropong, welcome back sa programang Extra Drive with Kitropong Bea.
1: Extra Drive! Extra Drive!
0: Nagapamunpo na bala ang tanan sang ilang alinabhan? Hindi lang linabhan ang ginapunpon subong, mayoya ang mga may ginabulad nga mga humay, mga palay, mga katropa pits, kay may pulunpunhon gid sila yan. Teka, kamusta man be ang mga wala pasang palayan? Ako yan sa Pilakadlaw, gusto ko ginya mag-invest sa lupa na bala mga katropa pips. Kaya nga aman, ang mga ano na bala magtanong-tanom na ho, sa mga humay na ho. Na, gusto ko ginya. Para one day, no, maabot ang tiod. Hindi ko yan magutman kay may unay ko nga mga bugas. Nahadlok, gutuman, gali ang punto. Sa mga katropa natin dyan, kamusta ang inyo sininga kapo na nun? Sa mga bag-ubog tao, kamusta ang inyong nga tulog? Te, nakuha na da ang laway sa mga kilid sa inyong nga mga bibig? Masi ko nagadayan-daya na kamo da, nagamarites na kamo. Pero ang inagyan na sang nagmala nga laway, ara gyapon. Abi, mag-atubang mananay sa espiyo antes magwa sa inyong nga mga panimalay. Huya-huya din pag may time. Unahada ang pagkamarites mo. Natawa ho, kitaon yun ang pagkiwi-kiwi sang bibig mo. Ang kabuhi na naman da sang iban ang gina-square nyo. Mind your own business, bala. Paano kita na magmanggaranon? Kaya ang ubra mo da pinamantay. Sa mga hapon, mga katropa peeps, sa mga bag-ubog tao, oh, panghugas na napinggan, masing kinanaan nyo sa udto, arag yapon. Tigpalan niya po na dugay-dugay, tapos igo ka mo manghugas. Tigpalan niya po man eh, oh. Ito doble-doble, maskin ano, panada kawakal sa inyong iloy. Kay duwa kabilog talinga, tagalusot gina iya. Galapos gina iya. Wow, grabe daw, bala ba? Daw bala lang ino pag ano bala pag paristo sa natabo sa anilaw no kagabi pag igo pag tiro sa back rider naglapos ang bala sa likod sang driver oh di ba amo man na kamo mga katropa peeps kung inaambalan kamo sa mga ginikanan nyo nagalusot lang nagalapos lang sa piyak nyo nga talinga mga pasaway talaga kayo. Sa mga naga-date-date da. Oh, te, namian ka mo na nga gahungitay ka mo da sa plaza. Sa kadamo-damo, balas ang tao ba o nano? Feeling mo yan sa Jumerica ka nga daw wala lang pakialam ang tao. Pero sa buong nga panahon, mga katropa peeps daw wala naman na ah. Hindi naman na big deal sa mga katauhan. Maskin mag-inano ka mo da. Oh, kaligad ganito, foreigner to kagang... Ang isa ka Pinay, ay, nag-kiss lalo sila sa sulod sang fast food chain. Ay, west piyok lang yapon, ah. Naanad na taguro sa mga amuna nga buluhato, no? Dead man na lang, bahala ka muna ako mag-enjoy. Kamu basta ako din nag-enjoy man ko. So, amuna lang ginaiyang aton subong nga, ano, nga kabuhi. Sa mga katropa naton dyan, nga wala pa nakapangape. Ang ma-recommend na ang ma-recommend natin sa inyo, of course, ang kape nga healthy, ang kape nga manamit, Santan Plus Gold. Ang Santan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. May aranis ang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost niya sa ating immune system, nagahatag sa mataas ng antioxidant protection, nagasuporta sa cardiovascular health, nagabulik sa pag-regulate sa ating blood sugar, nagapanubot sa cholesterol, kag nagamanagement sa ating sininga blood pressure. Kapalo ba lang makamu mga katropa peeps nga ang Santan Plus Gold, manami sa mga may diabetes, iaray ni isang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold, mga katropa produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsarang ginin yung mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyong lugar. Pwede man kamo makakanto sa mga leading outlets nationwide. No, kanto lang kamo sa Mercury Drugstore, mga katropa. Rose Pharmacy, TJP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Alas diri sa XFM mga katropa peeps, it's now 5:07 and this time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Mga katropa Kapa-obdanan kita, obdanan kita ha, until 7 o'clock subong gabi, wala sang bayaay. Para naman dangin na ubra nyo, basta gapamati ka mo de, wala yun na isang problem. Mga katropa peeps, tutok lang diri sa 100.7 XFM Iloilo bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: FM.
1: XFM.
0: XFM.
2: Yes, to health.
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2Gain. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycine. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: dahil. Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
8: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Yes to health, mga katupa. Exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Pirming kapalawala sa mood, nagabantyag kapalawala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May Stevia, Santone plus Vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.

0: Anthem Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santhom Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santhom Plus Herbal Oil. Santhom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhom Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magpili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas. Sister Pain.
2: Ay, ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa dad lang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ko akong lansa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magpili sa mga butika.
3: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
4: Akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon wala.
5: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
3: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
6: Exciting. Makalage na ko.
0: XFM.
7: Patroma mo.
6: Exciting.
0: XFM.
6: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo.

0: aming Ama, kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM. Mga katupa, exciting!

Kamusta na daw ang mga nagapulo pabalas, nagabulo basket-basket? Sa mga naga-jogging-jogging, sa mga naga-walking, sa mga naga-pang-sightseeing. Hindi agali jogging, ya ako hindi paningad-tingad ang ubranyo. Pero okay lang, manabala maningad-tingad ka kung kisa ang mga katropa. Kaya nga aman, kung kisa makapulot ka man sang balita sa panit sang ibos. O, malay nyo may masandalan ka muna karon nga panit sang ibos. Tapos may nakasulat, gali nga, nagdaog ka sang amuni, i-claim mo sa amuni. O, diba, no? No, ibagid ya ah. Nagahinunod ng mga katropa peeps ang adlaw. So, meaning to say, natapos nyo ang inyong mga trabaho, ang inyong mga responsibilidad. I don't know, pero hindi ko kambalokon, productive na ang adlaw nyo. Basi ko natapos nyo tong mga ulubrahon yung nag-abunggod-bunggod, may kalain sang buot. O, wala takabalo sa mga nagkakatabo sa inyong mga katropa peeps. Pero always ko nga ipadumdum sa inyo nga, please be gentle to yourselves. Kung kisa mga katropa peeps, wala sang iban nga tao nga makaintindi sa aton. Magluwa sa aton nga kaugalingon. Especially kung may nabatsyag ka, dahil nga emote-emote ka, mambal ka nga, ay ka pala nakit, bala kwan ko. Mambala, ay gainarte ka lang. So kung feeling mo da nakapoy ka, kung need mo magpahuway, pahuway. Kaya kakabalo nga sa trabaho mga katropa peeps. Islan ka lang na iya kung ma-deads ka. So kung need mo mag-vacation leave, go ahead. Mag-file ka sang vacation leave. Kung ano ba ang leave ang kinanglan mo, bahala ka na sa life mo. Hindi mo man na iya. Sa mga katropa natin dyan, sa mga nagapulo pamunyag na sang ilang mga pananom, subong lang sila nagwa sa ilang mga lungga, kaiti. Subong lang, wala na sang init. Kabudlay man abi mga katropa peeps magwa sa aton nga balay, no, nga nagatagiti ang init. Especially kung may mga gina-maintenance kita balang mga bulong sa high blood. So mabudlay, nabasi bala ko na lain balang dangtanta. Para balang mamunyag-munyag ka lang da, magalbot-galbot kada sa mga ilamon sa imong garden. Pero gin, ano, kasang imong balatian, ginatake kasang imong balatian, no? Ang kabuhi tuod, hindi naton mapaktan. So, si Lord lang yun nakabalo. Kung saan o niya kita kuhaon, saan o niya kita bawion. So, dapat nga, ano, i-enjoy ang imong kabuhi samtang ari ka pa di sa kalibutan. Sa ngayon, sa't nga daw ga, ano, natadiha, mga advice-advice na niya. Hindi ko di gusto nga mag-MMK, ha? Sa mga katropa natin dyan, nga nag-celebrate ang ilang birthdays today. Happy, happy birthday! Sa mga katropa naman natin, nga nag-celebrate ang ilang mga anniversaries. Oy, happy anniversaries! De, wala kita da. Kasi kung may simple nga salo-salo da, tapos why kagid ka pangagda? Paano na magpalapit ang blessings sa imo kay hindi ka man gani kabalo mag-share sa mga blessings mo? Dapat mga katropa, kung nakabaton ka mo sang blessings, i-share nyo man sa iba. Hindi magsagad ka din alok, anon mo na, hindi mo na ako nung madalang kwarta kung madedo ka ah. Pero subong kwarta-kwarta, nagidya-abi mo, no? Mga tao, subong mga nawong pilak na. Kabudlay, gidya-tutun, mga katropa pips, kitaon ang kwarta. Aba, sila nga, may ubrama na siya nga, kadalok siya pangayuan. Try nyo maglakat, halin sa lugar nyo, kanto, di sa Iloilo City. May makita, kamupulo, kapiso. So, amun ang, nagapakita lang na nga, maskin pila na kapiso, budlay na pangitaon mga katropa peeps. Ang iba niya, pinagpaguran, pinagpawisa na nila ya. So, kung na maghambal sila gani nga, wala, pasensya lang, wala ko kwarta. Maskin balaan mo nga may kwarta da sila. Sige lang, insindiha lang sila kay ila na iya. May right sila nga, mang hindi.
nga magpamalibad sa inyo. Ah, tama na ni mga katropa, peeps. Ah, oh, subong ma-music-music naman ta. Kaya ganit ko may araw ka muna sa mga music request. Isan lang sa amin sila nga text line 0950-975-6970. Again, our text line is 0950-975-6970. It's now 10 minutes after 6 o'clock in the evening, and this time check is brought to you by Santan Plus Coffee Mix. Ang Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, may mataas nga antioxidant content, halin sa mangosteen, nagabuligin sa pagpakigaway sa free radicals, ginabuhin na ng atin oxidative stress kag nagasupport sa atin immune system. Mayroon ni mga katropa sa anti-inflammatory properties na nagabulig sa pagpaganagan sa inflammation kag naga-improve sa atin nga overall health. Santan Plus Coffee Mix, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated, kag mabakal gida sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Available man sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, Generica kag sa Watson's Pharmacy. Tugstugan tayo mga katropa peeps until 7 o'clock subong gabi. Gani enjoy nyo ang mga music natin nga gina-play on air. Lasa is on sa kag magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eye glasses.
6: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 7 o'clock in the evening. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold, Premium D3 Vision X Plus, Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan mga katropa, produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag sarang gininyo mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Kag pwede man kamo makakadto sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. O sa mga nga nagapanyapon na subong nga muni oras, bantayin niyo ang inyong mga kabataan, especially kung nagakaon sila bala sa mga isda, na basi mabukog sila. Pili ka dahil isang tanga-tanga, tapos ang bata mo dagali ang ginahungit mo na sa iya, bukog na gali iya. Yawan ka ginakaroon pangita sang mga katawhan na nga ginbata sang suli. Mayan lang nakaroon ko lang tupad balay nyo, suli siya nga ginbata. Mayo lang nakaroon kung may kuring ka muda. O, paano bi kung hindi man ka mo mahilig sa mag-alaga sa kuring, o? Bala ka muda. O,

0: ano ha, mga ginikanan, dapat ko nagkakapakaon ka mo sa inyong mga bata. Ano bantay nyo man, basi bala karoon nagasawsaw, kadagalas na sinamakan. Tapos why ani mo, ang bata mo nagsawsaw man siya, o diba? Makakaon siya sa makahangkahang. Amo nang ginahambal nga super hot. Hot and spicy. O mga katropa peeps, enjoy ka mo ha sa inyo sininga pagpaniyapon. So, sa mga katropa naman natin nga nagapala uli subong, hindi namang hapit-hapit pa. Diretso na ka mo sa inyo sininga mga tags sa kapanimalay. Dito na lang na ang inyong pagtagay-tagay. Ah. Mga katropa, madamo gid nga salamat sa pag-upod kay katropang Bea this Thursday edition sang programa nga Extra Drive. Tomorrow, mga katropa peeps, kita ay naman kita sa programa nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Basilipatan nyo na naman kung may program ko, boss, ha? Nagadinali na lang kamo bala. Ako gani, wala ta kamo ginalipatan, maski no, wala na ako di kay Tingog, ho? Sige, mga katropa, thank you so much, kita, sa inyong sininga pag-tune in sa 100.7 XFM Iloilo. Magabulos na ang News and Public Affairs nga headshot with katropang board si Bor Morales. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sa ngala naman sa amon Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kag sa ngala naman sa amon nga Station Manager, katropang Joe Silvanias. Ako naman si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Oh, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintag gali mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Xanthone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Xanthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong
5: magaan.
7: Xanthone Plus Herbal Oil.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Xanthone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Xanthone Vitamin C.
8: Xanthone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Si Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa inyo. Badyag ko dahil yun. Wala nagsakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Xanthone and XFM, libu-libong papremyo.
13: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Xanthone at XFM, libu-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthone and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthone Gold Coffee Mix. Xanthone and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
14: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
15: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Madiet na kubuwas ah.
8: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting dito! XFM. Katropa mo!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:08 na mga katropa.
1: Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Upod ang mga top caliber reporters ang XFM Radio Patrol Iloilo. Komentaryo nga direkta sa punto. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo.
0: Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:09 na mga katropa, mga kabinan. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo. Broadcast kita mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, Iloilo City, Philippines. Hiling XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo ng mga radio paagi sa FM band. Ang amon nga frequency 100.7, ang maning frequency sa una sang Z100. Ang paborito ninyo sa unang estasyonan dira sa sunod sang University of San Agustin. Subong mga kabayan mga katropa, gina paragiahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini mga kabayan ang XFM Radio Patrol Iloilo. Naka-live stream kami sa amon nga Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo diri mga kabayan makapadala sa inyong mga mensahe kag informasyon, lakip man inyong mga pa-shoutout. Subong gabi mga kabayan. Pizza 21 sa bulan sang Mayo, bispira subo mga kabayan sa Banwa sang Anilaw. Happy piyesta para buwas sa taga Anilaw. Sa tanang ka-celebrate sang ilang birthday subo nga daw, happy happy birthday. Kag sa tanang ka-celebrate sang ilang anniversary, happy happy anniversary. Ang papadamiyaw harin diri mga kabayan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. Ang amon nga YouTube channel XFM Radio Patrol Iloilo. Padayog lang subscribe sa amon nga YouTube channel mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:10 na. Direk yapon mga kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo Head Shot. Nagyapon mga katropa ang inyong ngang korban sa mga gabi. Ako si katropang Phoebe Borz, Tibor Morales. Off lang kita mga kabinan ni katropang Alex Saspa. Tub-tub alas 9 ang takna sa mga gabi. Magadulong kita mga kabinan mga katropa sang nagapangunang balita sa palibot sang pungsod Pilipinas. Nagyapon mga kabinan ginabantayan sang aton ng makatoran ng aton ng mga kabianan. Ang partiya mga katropa sa impeachment proceedings. Bato kya kay Vice President Sara Duterte mga katropa.
2: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado.
0: Gid kay makabana ni Atty. Baloon ang pinakaulihing kaimtangan sa aton nga panahon no sa pag-asa kay man naglapot kita makabana na sa 47 degrees Celsius ang aton nga heat index makabana. Luwas ini sa temperature naton nga mainit dugangan pagid man katropa sang aton iyang sang aton iyang makabana nga kapaang sang panahon dira sa Niway. Kamusta dira Jerry Boy? Naka online una gid naka check-in sa aton na program makabana sa subong gabi amo si Kagawad Rodrigo Montano dira sa Barangay Kalaparan Aribano. Kagay Jerry Boy Adorno Climino live dira makabanan sa Barangay Bingkahan sa Haniway. Kamusta ang panahon dira Jerry? Mapaang gyapon ang panahon na. Importante sige lang ah. Pasilong lang kon mainitan. Importante makabanan nga maayo ang aton nga panglawason. Sa gyapon magkabinan, kabalaka kita bagod sini mga katropa ang gin-deklarar magkabinan sa World Health Organization nga nangin Health of International Concern. Ini magkabinan ang Ebola virus nga madamo na mga katropa ang napatay dito ya sa Ebola o kung sa may Congo mga katropa. O dito sa aton magkabinan, halong kita kahit di hindi na ito may buruan kayo may mga nagkakaabot na din sa ito ng mga turista, no? Diba kita, why kita kayo ba, no? Basik mo na ibang sinisira, dito man nga rin sa Congo o kung kaiping mga, kakaiping ba lang ng mga nasyon sa Congo? Sige lang, ito mga kabinan, siguruhon talang nga mabaskog nga ito sining immune system. Para balikawan natin mga katropa, ini mga badatian pariyo sang Ebola kag hantavirus. Ini nga hantavirus yung mga katropa. Hadi niya sa ilaga ang Ebola virus halin sa amo. Di ang ginhatagan makabanan sang highlight sang World Health Organization. Amo ini ang Ebola virus mga katropa halin sa amo. Nga dito makabanan nga nagpatay sang madamo nga mga pumuloyo dito yung makabanan sa Congo. Dato din makabanan sa Pilipinas, salong lang kita. Magpabaskog lang kita sa aton nga immune system. Mag-inom kita makabanan mga katropa sang Premium D3. Kaya man ang Premium D3 makabanan mga katropa, ginpabaskog, kagin pa epektibo sa subong nga panahon. Nga uso ang ubos, sipon, hilanan, kadrang kaso, amo ini mga sintoma makabanan sang Ebola virus. Amo man ning sintoma sang hantavirus. Hindi naton papabayaan aton lawas mga igo sa ring mga baratian. Proteksyonan pinaagi sa pag-inom sang pinakabag-o kag epektibo nga Premium D3. Ang Premium D3 makabanan mga katropa, may aras siya nga vitamin D3, may aras siya nga virgin coconut oil kag may aras sa mga katropa nga moringa oil extract. Ang Premium D3 may kapasidad sa pagguba kagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa Premium D3 puno sang bitamina, minerals, protina kag may 110 ka klaseng antioxidant nga nagdelay sa skin aging kaya mag Premium D3 the superior and powerful ultimate trio ang Premium D3. Mayong gabi sa atin nga mga patrollers. Una nga report pagkabalan sa atin nga mga patrollers. Nakuha na ang nagkapan nga fiber boat sa Mulye Lune. Una ini makabalan nga report sa subong nga gabi sa atin nga patrollers mga taxi drivers sa Hydra Taxi mga katropa. Ang atin nga mga patrollers. So gila sila dulong sa atin din nga balita subong ilang mga gabi. Sa ini makabalan ka breaking news nga nakuha na ang fiber boat nga nagkapan sa Mulye Lune. Diba na parang hindi man mabudlayan ang pinadira ka mga nagadungka sa Mulye Lune mga katropa. Salamat kin sa ato mga patrollers sa unang nga balita ang dulong din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ang oras din makabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo. Alas 7:16 na makabalan. Sa balita, nasulal nga itong tanakayon sa buong gabi. Maging pagwa makabinan ng guidelines si Congresswoman Jerbel Restro nga mo ang lead prosecutor sang House of Representative sa impeachment hearing, impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte nga pagimuon na sa masunod nga bulan sang Hulyo. Ang guidelines makabinan aton basahon dugay-dugay. Dinigid lamang kabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pero para may gamay ng kamong idea, nagpakabay mga kabinan si Congresswoman Jerbel Restro nga hindi pwede nga mag-absent, hindi pwede nga mag-agi sa online ang mga gin-designar nga mga prosecutors sa impeachment proceedings batok ya kay Vice President Sara Duterte. Di sa dira makabanan sa mga prosecutor, amo si 3rd District Congressman Lawrence Defensor. Siya ang mauyat sang kaso, magkang tanong makabanan sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok ya sa First Family mga katropa kay President Bongbong Marcos makabanan. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 na mainit naman subong Gyapon mga katropa ining pagibihibi o kung pagibi hindi pagibihibi kaya man na dala kita makabanan sang lain-lain sining mga reaksyon sang aton ng mga pumuloyo kaginimuan na subong mimis na ginahimimuan drama-drama tong mga pagibi makabanan ni Senator Pia Cayetano. Di karon, kundi ang pag-ibig ato makabanan sa reaksyon sang prominent speech ni Senator Rizal Tibiros nga siya ti parang walang nangyari. Tiambal ni Senator Pia, siya parang walang nangyari nga ako siya nga mga dua ka pertahan ang antad ko siya sa gal nagubong ang lupok siya. Parang walang nangyari. Nag-ibig dahil makabanan si Senator Pia tawag siya, nasaan yung mga member ng Manunity? Siya nasaan sila? Maski kamusta, wala sila maging may, wala sila may nagpanapot sa amon din. Nga ari kami sa sunod sa Senado, wala sila magpakamusta sa amon. At yung makabinan, nagsabat si Senator Bam, si Senator Tolfo, nagsabat makabinan si Senator Lacson. Kaga ginpakita nila ang ilang pagpamusta samtang nga dito sa sunod sang Senado ang members sang majority. Ano ba na ang mga ginpang padala nga mensahe makabinan kaman manibudlay no, manibudlay sa subong nga panahon, hindi ikaw makabinotek na hindi ikaw makabinotek nga sigurado gidya kay bisan sa ipaagi mo yung mensahe mo iya sa cellphone, di ba gari, sa mga email address or sa messenger, no, pada nga mga apps mo nga pwede ikaw makapadala sa message, pwede iya makabinan nga mas screenshot. Lain sa una, nga hindi pa uso ang mga cellphone, hindi pa uso ang mga electronic devices. Pagamban mo sa korte nga, siya ginamban lang ito. Ginamban lang ito, kagatapos may presentar ka nga isa or dua ka mga witnesses, patihan na ng korte, patihan na ng ka-judge. Subong ya, tindi ka ba binote, pagambal mo ya nga, ati wala sila ka pangamusta sa amon, di bahaw, amungin na ya sila ya, wala sila ka pangamusta sa amon, ati nabuking magkabanan kay may ginpresentar nga mga mensahe ang mga senador sa minority nga napakamusta gali sila sa mga senador nga dito sa sunod sang ila opisina samtang nga nagalinok panay dito makatropa sa tunga sang NBI kag ang Office of Sergeant at Arms Senate Sergeant at Arms Personnel. Ano ba na ang ginpang mensahe nila no? Para nga in fairness man kay man kalu o iahalin kahapon ang miyembro sa minority matapos makabanan naging bala sila sa kanyon sang public opinion. Ginbala sila makabanan sa kanyon sa public opinion ni Senator Rizal Tibiros pagkatapos nga naghibi ini siya kadagambal nga amo na niya tabo sa amon sila niya wala gin sila ya makapangamusta sa amon di. Gano'n ba lang ginpang text makabanan? Ara, gali, ha? Nagpangamusta, gali, makabanan ang aton sining mga senador ng miyembro sang minority nga una nga nagwa makabanan sa Senado. Ha? Ano ang ilang nga maginpang nga mga ginpang hambal to? Pagi sa mensahe electronics sa e-message sila makabanan. Kaya man damo, nabisubong sang pwede ikaw makasend, no? May mga group chat, subong, group chat, messenger group chat. May ara group chat nga ipaagi-pagin sa anong pagida. Damo sa mga, kadamo sa mga sahe, sa mga app, subong, nga pwede nyo magamit nga group chatting ninyo. Pati si Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer, nag-intrar makabanan, nagdrama-drama siya sa paghibi ni Senator Pia Cayetano. So, makabanan, ang mga reaksyon sa isang Maracanang, inibara, is a personal, personal lang inibakabanan, nga ginimo ni Attorney Claire Castro, or galing kita kabudlay man siguro nga, kabudlay man siguro ini nga i-detach mo siya sa Maracanang, ha? Magamba dati, ako na niya personal ko na iyang personal ko na iyang pag-ibuin mo sa ako na iyang nga reactions. Personal ko niya ang akon niya ginimo. Wala labot niya ang Maracanang. Wala labot niya si President Bongbong Marcos. Galing niya kabudlay siguro nga i-detach sa galingo, no? Sa Maracanang makabanan kay siya, isa sa mga Palace Press Officer. Nag-hibi man makabanan. Nagdrama-dama si Attorney Claire Castro makatropa. Sang paghibi kahapon ni Senator Pia Cayetano makabanan. Pabati, tinakaroon sa inyo, ha? Ang oras din makabinan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7.22 na. Sa balita lokal nga aton talakayon sa buong gabi. Aton nga tagad sa update ang gimbalita na aton ng gabi. May kang tanan makabinan sa natabo ng pagkalutang sa isa ka senior citizen. Ahay. Bago na nagkuha sa pensyon ng 66 anyos nga senior citizen, sino ba lang kumbara, ang pensyon ba lang ang ginahatag sa DSWD? Ini kada tatlok bulan. Ipatapos nga dito gin ang payout makabinan sa may barangay Ardimel kaman taga barangay Del Castillo ini ang biktima. Ay ahay, samtang nga pa uli itong biktima kati nakwa itong iyang pensyon mo. Ini ang iyang social pension nga 3,000 pesos. Ay ga samtang nga nakati si Lulo. Gin sundan siya sang duwa katawo nga nakasakay sa motor. Kagulpi lang makabanan nga ginlutang igo ang biktima sa iya sining nga kilid sa lawas sa may dalom sa ilok niya. Giningagaw dala makabanan sa may hospital sa Sara tilayo nga daan ang ang Ardimel. Layo ning Ardimel sa highway ay pag-abot dito sa hospital makabanan ang gindeklarar nga napatay ini ang biktima mga katropa. May investigasyon ang Sara Police Station mga katropa. Ano ba lang nasunod karon ng mga gulo? Yaman daw dokabudlay man yan nga hindi man behold up na tabo kati harap ng kwarta siya gidiang intuyo. Ano ba na ang sala sa ning malaam nga itiruhon gid? Standby ko ang kabilang kaato nga na interview ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Samtang nag-inspeksyon to ang committee bala ni Board Member Alex Plico sa Barangay Tipakla Ahoy. Daw ang isyo sa demo ni ay. Kundi may patindog dira nga solar plant sa Barangay Tipakla Ahoy sa may unahan na bala sa may pabahay na bala. Sa tabok sina may ara dira nga ginang patindog nga solar plant galapad na mga 50 hectares. Tigaron, inakali nga duta isa ka agricultural use inang duta dira makabanan. Tikod agricultural use hindi ina pwede magamit sa iban nga bagay luwas lang sa agriculture. Tikaron ang Sara LGU o kung ang Ahoy LGU ang nagpasar makabanan sa isa kaordinansa nga gin reclassify ina ang lugar na dira nga halin sa agricultural pagkadto makabanan sa industrial. Kag naghimo sila sang ila nga comprehensive land use plan. Ining comprehensive land use plan amo ini ang libro sang banwa, no? Amo ining libro sang banwa nga kondiin ikaw pwede makapatindog sang amo ning negosyo. For example, sa amo ning barangay pwede dira ang gasolinahan. Sa amo ning barangay pwede dira ang bidyokihan, restaurant. Amo na ang brasihan abisang gagatawag nga comprehensive land use plan sang banwa. Tigaroon mga katropa, ginsulod nila sa ila comprehensive land use plan, ina dira ang barangay Tipakla, ilabanagin ang 50 hectares ngay patundugan sang solar power plant. Ngagin sulod sa industrial zone. Tapos ina, isubmit ina makabinan, makatropa, sa provincial board. Sa sagod ng panamigan for review. Kaya ba ang tanan-tanan ng mga ordinansa nga ginapasar halin sa banwa, luwas lang sa resolusyon, ginasubmit ina sa sagod ng panamigan for review. Diyos na karoon natukiban nga wala gali iasang wala gali di mga masunod ang proseso. Himuan ginpasaran lang sa ordinansa agod nga isulod makabanan i-declare ang area into industrial zone. Di karon kundi ginbalik abi sang sa kundi ang panlawigan sa Ahoy for agod tadlungon patawag anay ang mga government agencies concerned, ilabanagin ang Department of Agriculture. Di karon kung sunod to sang Ahoy ang ilang nga ang ginasuggest abi sang provincial board. Tingin kuan sang ilang nga opinion ang Department of Agriculture justa karon ang Department of Agriculture suno makabanan sa papilis nga nasa na gin-submit sa Ahoy, nag-object nga i-declare nga under ini makabanan sa industrial zone ang lugar nga ginapatindugan sang solar power plant. Di para nga mas talunsay ang pag himo kag pag-aprobe kung sakto abi nang sunod na proseso. Para kung in kaso magbalik ini makabanan sa sagbo ng panlawigan, mabalana sa ang committee ni board member Alex Suplico nga siyang chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning kung nakasunod ba na makabanan sa among sa mga requirements. Kati may ara nga objection ang Department of Agriculture mo. Tingin inspeksyon ni makabanan sa katuyuan, ti paano ka binakaroon makapatindog sa industrial plant pareho sa isang solar power plant kon wala pa ma-convert ini sa industrial zone. Sus Mariak Gusep. Suro kay board member Suplico, libot na kapod na gin-invite na taga-XFM ang kita. Libot kami to, 94% na sa kabilugan makabanan nga 50 hectares ang na patindugan sang solar panel. Tingpa mangkot makabanan ni Sulay Suplico, yun paano ni karon niya nga napatindugan sila niya sa solar panel kaya wala pa gani sila niya sa maprobahan galing niya sa may objeksyon alin sa Department of Agriculture? Kag may iban pag makabanan nga mga observation kag findings ang committee kaya nagupod mang kaina ang taga-provincial planning development office lakip man ang provincial legal office personnel kag dito man ang National Irrigation Administration kag ang taga Department of Agrarian Reform mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:30 na makabinan. Ato ni Baloon ang mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Bagi kay katropang Biyadyo Sobaldo mga balita makabinan sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Ilabay ng makabanan ining balita nga nag-order ang Department of Justice sa PNP kag sa NBI nga iserbe ang warrant of arrest bato kay Senator Bato De La Rosa. Ang warrant of arrest makabanan nga halin sa International Criminal Court. Ini pagkatapos makabanan nga wala magpagwa sang temporary restraining order ang Supreme Court sa ginapangayo makabanan ni Senador Bato De La Rosa nga hindi pag-iserve sa iya ining warrant of arrest nga ginpagwa makabanan sa International Criminal Court unless kamay-ara nga order harin sa local court. Diin ba na karon makabanan si Senador Bato De La Rosa? Ano ba lang latest karon sa siring order sa Department of Justice nga iserve sa ang warrant of arrest bato kay Senador Bato De La Rosa? At yung balon ng kabanan ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas upon kay Katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, may ang gabi.
3: Katropang boards, gina-expectal nga magasugod ang impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6. Suno kay Senator Erwin Tulfo. Ginapayag ni Tulfo nga na-discuss na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ginpatawag nga caucus sang tanan nga miyembro ang pag-umpisa sang trial. Pakigbahin sang senador nga ang Senado ang magapatigayan sang regular nga sesyon sa aga antes ang pag-proceed sa impeachment trial sa hapon. Samtang nagpabutyag naman ini nga iya ginapamalabagan ang proposal ni Senator Rodante Marcoleta sa pagpahanugot kay Senator Ronald De La Rosa sa pagboto sa impeachment proceeding bisan pa nga hindi ini physically present. So kay Tulfo nga madamo sa ila ilabi na sa minority ang hindi pa board diri kag kinahanglan nga physically present si De La Rosa. Dugang ni Tulfo nga ang remote participation ang ginapahanugutan lamang sa tiyon sa COVID-19 pandemic bangod sa lockdown restrictions. Samtang sa dugang pa nga balita national ginbuyagyag ni Senator Amy Marcos nga may ginpatigayon na nga paghinambalanay angot sa no election o kung no L scenario pinaagi sa pag-amyenda sang konstitusyon through constituent assembly sa isa kakilalang hotel sa Manila. Inibangod na ibaluan sa mga kritiko ni Vice President Sara Duterte nga mabasura lang ang impeachment case bato sa Vice Presidente. Sa interview ni Katropang Rambo labay kay Marcos, ginpahayag sang senadora nga akig ang mga Filipino sa term extension sa mga opisyales sa gobyerno. Amo nga dapat bantayan gid ang nasambit nga plano. Dugang pa sang senadora nga luyag nila nga island ang constitution kaga dugangan pa sang tatlo ka tuig ang termino sang mga mamalidagod maglawig man ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. tob-tob 2031. Nagakabalaka man sila sunod kay Marcos nga mabasura ang impeachment case batok kay Duterte bangod sa tiun nga magdaw gini sa palabuton nga 2028 election sila ang manabat sa Vice Presidente. Gin-emphasize man sang senadora ang ginluto sang maayo ang CONAS agud hindi madayon ang ginapatigayan niya investigasyon sa flood control anomaly. Samtang sa piyak naman nga bahing yin ilog ni Communications Undersecretary Claire Castro sa iya personal vlog ang emotional nga remarks ni Senator Pia Cayetano angot sa natabo nga shooting incident sa Senate sa nagligan niya semana. Sunog pa kay Castro nga nag-gaslight si Senator Risa Hontiveros sa paghibi ni Cayetano sa plenary. Nagapanindugan man ini nga ang Senate was never under attack sa mga tion baliskad sa claims ng pila ka mga senador. Sa batman ni Senator Ping Lacson nga paano nilang kamustahon ang mga malipayon nga nagakilinaon, nagapangape, kag naga-Facebook Live, agod pa si Bangdan, ang minority bloc nga may kalibdanan sa shooting incident sa Senado. Sa screen grabs ng group chat, gikan sa taga-Senate, makita diri ang sunod-sunod nga mensahe sa mga taga-minority, kaangay sang stay safe. Madumduman nga sa mga tion, yara sa Senado, ang majority senators, agod magpatigayan sang caucus, lakip niya diri si Senator Cayetano. Sa matandaan, nag-broke down si Cayetano kadungan sang Senate session. Matapos iyagin pahayag nga wala gid sang namusta sa ila sa majority gikan sa minority bloc. Samtang sa dugang pangabalita national magahulat sa desisyon sang Korte Suprema si Senator Aimee Marcos sa piyak sa mando sang Department of Justice nga ipatuman ang arrest warrant sang ICC batok kay Senator Bato de la Rosa. Suno pa sa senadora motion lang ni Senator Bato para sa petisyon nga temporary restraining order ang wala gin aprobahan sang Supreme Court. Tugang pa diri nga wala pa makadesisyon ang korte angot sa validity sang arrest warrant sang International Tribunal. Angot diri nagpaandaman si Department of Justice Secretary Frederick Vida nga may nagakaigo nga konsekwensya ang konsinuman nga magabuli kay Senator Bato nga makalikaw sa kasuguan. Natalana naman nga ipagwas ang Supreme Court ang ila desisyon sa Lunes, Mayo 25. Samtang sa piyak naman nga bahin, wala sang direktang epekto sa agricultural trade ang pagban sang China sang mga baboy gikan sa Pilipinas suno sa Bureau of Animal Industry of Department of Agriculture. Kunay baluan nga ang pagban sang China sang importasyon sang baboy, wild boar kag iban pang swine related products gikan sa Pilipinas bangod sa pamahog sang African swine fever. Gina-acknowledge sang DABAI ang desisyon sang Chinese authorities sa pag-impose ang trade restriction. Ginapayag sang DA nga ang Pilipinas ang wala man naga-export sa subong sang buhi nga baboy, wild boar o kung anuman nga related swine products sa China. Rason nga wala ini sang direktang impact sa current trade performance. Dugang sang statement sang hensya nga ang pagpakigbato-batok sa ASF kag CSF ang global responsibility. Pasalig sang hensya nga ang gobyerno ang padayon nga naga-implementar sang estrikto nga movement controls, biosecurity measures, culling sang infected kag-exposed animals, kag-intensified surveillance sa mga apektado kag-high-risk areas, halin sa una nga na-detect ang ASF sa Pilipinas sang 2019. Sila ang fully aligned sa standards ng World Organization for Animal Health kag-ginasigurugid nga ang local containment kag-stabilization effort ang nagahulag sang Pilipinas pakadto sa eradication. So far, Katropang Boards, amuning mga balita national nga natipo ng gikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iliilo ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Ang oras na makapinan sa XFM Radyo Patrol, Iliilo, alas 7.37 na. Salamat gid kay Katropang Bea Joy Subaldo. Hindi, mabala ka mo. Ginakulang galit ding surprise sa mundi. Di gato ga, labot galit taga 400 kilo. Kay ginakulang, hindi, mabala ka mo. Ah. Kami iya. Basta makabitan ni ato niya nga siguruhon man para sa aton man niya nga kay man ining ASF makatropa. Wala man niya sa ipikto niya sa labas ang tao, no? Ang ipikto siya ni amo ang baboy to baboy. Pero ang importante makabitan nga siguruhon talang niya nga hindi lang kita maghayblad. Kay man ang budlay makabitan kay kunang hindi kayo maghayblad i-aparte sa magkaon mo sa baboy, ah. Kung maghayblad ikaw, kung maubusan ikaw sang litson na baboy, para balik ka man magkabalan ang baratian ng high blood. Mag-inom kita magkabalan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tungkol ka ini puno sang antioxidant properties nga makabulig sa pagpalayo sa aton sa tanang nga mga sakit. Labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism kag high blood pressure. Lipuyan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang atong nga dugo nga makabulig makabanan na nga makalikaw kita sa mga baratian na kumag-inom kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule mga katropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kunupdan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C mga katropa. Masimangkot ka mo kundiin pwedeng bakalin kay Mike Dilaturi dira sa kuhan sa Aklan. Kaga dira man sa Rojas, sa Antique, Bacolod, Palawan, Romblon, kag Nationwide. Pabangkot lang kung magkabinan mga katropa sa mga butika malapit sa lugar ninyo pareho abis sa Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generic sa Pharmacy, Generica. Kag kung ka mo tagaharap, kung mag-agi ka mga bi online, no? Mag-order ka mo sa Shopee, kag TikTok Shop. At may problema na kay ang mga Shopee boys na din diri sa malapit sa Amon, tabok lang diyo. Ang ila sining hub. At sila na madulong sinyo da, aga para sa lumpad. Kaya man, aga para sila ang ginapangapihan din ng May, no? Ang May gabi daw, ang ato mga Shopee boys na nga, ang suman dira kay nung Lidoy sa Lidoy Store. Kay Freeland, kay Freeland, Anihaltare, mayong gabi dira sa inyo, kagsuman, dira kay Pari Onyok Bales sa Onyok Hardware, dira sa Barangay Talanghawan, Kabatuan. Kagdraman kay Sergeant Jobert Tamulo, kay misis niya, sa G-Box Money Changer. Sa dira sa Snart, no? Sa tabok lang sang Amigo Hotel, mga katropa. Mayong gabi kay Bongbong Tirotso, Bong, mayong gabi kay Silen Berte. Good evening po. Sa ano kayo si Sherlyn? Kay Ma'am Mary Ricabar dira sa Florida, USA. Magandang gabi po, Ma'am Mary Ricabar. Good evening. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Yours too, Ma'am Mary. Kagdiraman sa mga personnel sang Mary's Refreshment dira sa my Black Gym sa Barangay Bulilao, Manduriao. Kagasumamang kabanan kay dira kay Judy Narte. Sweet Judy Narte. Belated happy, happy birthday. Kagdiraman kay Patricio Martinez kay Maymay. Dira sa Barangay Magdalo, La Paz, Iloilo City, kay Idnapuray, dira sa Rebalo, mayong gabi. Pagbalik ka ito magkabanan, ato na ako nining mga balita. May kangta na magkabanan sinisang ahay. Ining senior citizen nga magula nakakuha siya social pension alin sa Commission on Senior Citizen. Kaya man ang mga pension magkabanan sang senior citizen, ginpagin ni subong sa Commission on Senior Citizen under kay Director Rara Ganzon. Te ang ila pay out sang 19 dito makabalan sa Barangay Ardebel kay taga Barangay Del Castillo inisyati. Malapit lang da ang Barangay Del Castillo kag ang Ardebel. Nagalakat ring malamahay gin parapitan iya sang duha ka mga suspek makabalan kagin lutang about ego ang biktima makabalan sa iya sining nawala kilid. Giningagaw dala ini ang biktima sa ospital apang gindeklarar magkabanan nga dead arrival. Ano ang ginasunod karon nga gulo sa aton nga police dito sa Sara Police Station? Ato natagan siyang update ang aton makaturan. Dinigil lamang kabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo Headshot. Ang oras alas 7.42 na mga katropa.
4: XFM. XFM.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw, kaibigan, at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
8: The Secret of Health.
7: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
7: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
11: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule.
13: Vision X-Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X-Plus Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay Pantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
14: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Supple Plus Gold.
15: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ang Santon Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM.
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

data. Siya ba yung med nga lang nga pagpamati sa taga CVM Ponce pa. Dira sa Uyo Torong Street Calibo kag sa Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Kaling kay Mike De La Torre, mga katropa. Ang oras din mga katropa sa XFM. Radio Patrol, Iloilo, alas 7:55 na. Doon din kita makabanan sining natabo ng paglutang sa biktima. Ining senior citizen, mga katropa, ang agin tiro dito ya sa Barangay Ardimel sa Sara. Ini matapos nga sa tong 19. May 19, Martes nga adlaw, mga alas 9 ang takna sa aga, ay ining biktima mga kabanan, nagkuha sang iyang social pension alin sa Commission on Senior Citizen. Nga ang payout nila dito mga katropa sa may Barangay Ardimel. Kaman Ardimel, lapit pa lang na siya sa may Barangay del Castillo. Tilakton mo lang, taga-umaya, ti mga 66 years old, ya kaya pa nila maglakat na mo. Pagkatapos ka nag-claim ini makabanan si Ver Concepcion, 66 anyos ang Barangay del Castillo, Sara, nakasya po ulit siya mo ng hambal nato, lapit na da ang Barangay del Castillo mo. Sa Barangay Ardimel nga mo dito ang lugar sa payout sa ilang social pension. Samtang ini siya makatropa, makabanan ang nag-alakat. Di, kapanumduman tiguro malam, doon ko nung baklo niya, bakalit siya tinapay para sa apo niya, bakal siya bulong para sa maintenance niya. Kang iban, prepare niya para sa sunod pagiging mga simana. Wala kasi ka daom nga samtang galakat sa mga tropa. Gulpi lang na may nagsunod sa iya. Nga nakamotor. Scooter type ko ng motor, makabalan, blue ang color. Kag inisya ang ginipingan samtang galakat, kag inlutang makabalan. Sining mga wala sang kaluoy nga mga suspitsado. Ay. Gapanumdong pagkano itong pobre, gano'n ko nung baklo niya. Para bisan paano may usang-usangon sa samtang nga naga pungko tas sulod sa balay nila o kung naga gapang, gapamisak ka ba 66 years old kaya pa rin mamisak mo? O kung magpanipon kahoy, bisan paano na makabulibulig siya sa pamilya niya. Katinuya ka mang kisama lang may kabataan kumatood. Nauyak amang kisa nga magpangayo ka, di ba na? Sa mga senior citizen dabi, sinong makarelate sina? May bata ka matuod nga profesional. Kisa nauyak amang nga magsagi pangayo. Amin akong kisa, kalabanan sa aton, bisan paano, nagatingwa makabanay nga makapangita, bisan gamay-gama ng income. Makapabligya ka na sa scrap. Ano pa na ang bagay yung makortahan lang? Kinahuya kita mo, magpangayo sa atong kabataan. Ilabay na magkatropa kung may mga pamilya na sila. Di makaulit-ulit kita sa apo mo, ti okay na eh. Di kasi why ka man sang ma-income, di kalabanan sa aton, being mga sa inyo mga senior citizens, di ka balig-bulig yan na bisan pang kihad lang bumbay na pag sugbas ang isda na para nga mga, no, hindi ka man pala mahuya ang magtimo nga bata ang mato, dapat nahuya ka ba? Kiti wala ka biniligan. Amo na ko nga ang kalabanan sa mga senior citizen naton, kag kalabanan sa aton ng mga Pinoy. Kung may mga okasyon da, tinguaan ginaton ng makabulig-bulig, bisan paano, may biniligan ka ba na daw hindi ka mahuya magtimo sa imong nga dira ka nagpanyaga ako ng pamahaw. Bisan pamilya mo pa, nahuya kita. Now, pagkatapos makatropa sa tong pagbato niya sa iyang social pension, mga 3,000 pesos. Halin sa Commission on Senior Citizens, puli siya pagkantos balay nila. Why gid siya maglaom? Nga sa to, mga tinaon galit, dito lang katapusan niya nga magbato sa iyang social pension sang May 19. Sang inisya makabiyanan, makatropa, ang ginipingan sang dua katawo nga nagamotor. Kagulpi lang makabanang ginlutang ayong malam. Bawag ka mo yan, ay kaluoy.

0: Kamay pa malisyonon ka mo. Tingo di, gindala makamanan ang biktima sa ospital sa Sara. Kaya man, halin dira sa may Ardemel. Bawo, layo pa na pagwa dito makamanan sa may ano ring nga dito na pamtang sa highway ang Sara District Hospital. Tingin tingo ano makamanan nga ikarga. Sa salakyan, agod, rapport ba nang laagpan mo? May mga utol-utol pala na mga porsyon sa dalan sa Barangay Ardemel. Ay pag-abot sa ospital, makabalan gindeclare ang biktima nga napatay. Tiyan mo ba na ang mga motibo sa hindi makatropa nga ang ano, hindi man guro hold up ang rason kaya nga ang araga po ng yakparta. Siya ganyan na yung tuyo. Tisuno makabanan sa aton papungisya sa dito, di wala ba ni kono ni problema ang malabto sa barangay nila sa Lil Castillo, ah? Di wala ba kono sang malain nga record na dira sila barangay? Luwas lang makabanan nga sa investigasyon sa buong hapon sang Sara Police Station. Sa aton nga pag-interview makabanan kay Police Captain Brett Balopinos, ang hepe sang Sara Police Station, may isa sa kuno ka bata. Nga, ining bata niya, bawo to times winner kuno. Ang buto balon siya makabalan, di ba na katawo ang pinatay niya? Isa taga-barasan, kagang isa dira sa ila sa barangay sa Del Castillo. Ang isa ko na file ang kaso, sunok sa pulis, na dismiss. Ang isa, nariglo. Tingnan ang malam yang inyo yung agibadusan. Kay ginalantaw, makabanan sa katon nga pulis dito nga revenge o kon pagtimalos. Ay. Tarigin bilin tala lang sa gamay nga mga tinuig ang kabuhi niya. Nga siya gabalusan niyo, wow, pwede man ka mong kapahil ang kaso tuliwat sa bata niya nga gintudlo nga nagpatay man sa isa dira katagabarangay Del Castillo. Tinga siya gidihaw. Yari makaminan natin nga interview kay Police Captain Britt Balopinos, ang hepe sang Sara Municipal Police Station.
1: Kurus sa Captain Balopinos, no, ang hepe sang Sara Municipal Police Station. Sir, anong development sa itong natabo na gintiro ng senior citizen ba sa Ardemel na bago na kumuha sila atensyon na Captain Balopinos, sir?
2: Yes sir, so ang sa nabasa ng investigasyon subong sir, ang ginagandato ng motibo sa pagpatay sa iya is revenge kay ang iya bata is duwa na kabisis na maging patay. So ang makaroon natin ang victim na buot man siya pa no, ang problema ng isang bata niya, so ginagandato natin nga ginbasahan sila pag isa pagpatay sa iya maiman.
1: Identify na sir ang kwan, ang suspect.
2: Sa subong sir, wala pa kita di identify nga suspect. Ongoing pa man ang investigation kay inalanta natin ang iya sa itong mga punta na bakla natin kung may sino may possibility nga makapagbalos sir.
1: Pero sir, ang nabiktima abisang bata niya taga-diin sir?
2: Ang isa sir sa Balasan, ang isa dira sa ila barangay man sir.
1: Okay, Balasan ang isa. Bali duwa ni sir ang nadali abi sa bata niya.
2: Opo sir.
1: Ang isa sir taga Balasan.
2: Ang isa taga Sara sir Del Castillo sir.
1: Taga barangay Del Castillo. Kaya man yung biktima taga barangay Del Castillo.
2: Opo sir.
1: Okay. So subang sir magintas sa lead abi no? Saan mga identity sa mga suspect sir?
2: Sa subong wala pa sir, kaya ilangin pa-enhance pa natin ang atong CCTV footage sir ako para mas klaruan kita ang ilang identity sir.
1: May background kasi sa natabo ni sa dua ka mga nabiktima sa bata sa sining natiruhan na Captain Lupino sir?
2: Wala pa kami gigin, wala pa kami nakuha ika-record sir ang mukla na initial naman nga nakuha sir.
1: Sa diin ka mo sinakuha sa impormasyon nga muna sir natabo na
2: Masima na sa pamangkot ng mundira sa Ila Barangay, sir.
1: Mm-hmm, okay. Sa tung 19, sir, pwede ba sir matagana bisang idea ko na nagida na tabo, Captain Balupinyo, sir?
2: So, sa May 19, sir, may nagtawag sa atin stasyon na may nagluntad nga pag panirulutang dito sa Barangay, Ardimel.
1: Mm-hmm.
2: So, pag-respondi sa atun kapulisan, na-identify nilang victim na mo si Roberto Concepcion, 66 years old nga taga Del Castillo. So, nagkuha lang daw sa senior citizen pension niya sa Barangay Ardimel, sir. Apang galat-lakat ang atong victim is ginsundan siya sa duwa ka riding in tandem, sir, kagin tiro na lang, sir, sa likod, sir.
1: Galakat siya sa gintiro sa likod, sir.
2: Opo, sir.
1: Ano ang na-recover sa lugar, sir?
2: So, ang nakakita kita, basyo 45. Sir, ang naka...
1: Ilang kabilog, sir, ka basyo?
2: Hindi lang naman maano
1: sir. Sige. Ang bata, asubong sir, sang natirukan ngayon, atong intudlo nga nakatiro man sa kabalasan kuno, kagdagadra man sa Barangay del Castillo, saan diin sabong, sir?
2: Sa ilang balay, sir.
1: May napasaka ang kaso sa siya, sir?
2: Sato, sir. Oo, sir. Kaso na-dismiss daw, sir, yung kaso, sir.
1: Sa duwagin ni sir, na kuhan?
2: Oo, sir. Ang isa, sir, ginsettle daw, sir. Ang isa na-dismiss.
1: Kasi rin natabo, sir, no? Kati dasubong wala pagkita sa mga establish sabi nga mga identities and suspect. Ano nga ito yung panawagan sir sa ato ng mga pumuli dira sa Del Castillo, sa Barangay Ardimel, kag halinggin dira sa giro sa may kwanya, sa may bangga, sa may highway, pasunod to Captain Balupinyo, sir.
2: Sir, so sa pumuluyo sa Barangay Ardimel, kag sa Del Castillo, kung may mga idea ka mo or may nanotice ka mga matao sa ito, nga galibot sa area, nga hindi nyo pamilyar, kung pwede matag nyo dari sa station para matagal natong kaustisya ang pamilya sa ato na biktima.
1: Pero sir, ang motor na identify, sir? Nakuha ang plate number?
2: Ang motor, sir, wala, sir. Ang color lang ginano sa ato is kulay blue lang.
1: Blue lang din. Nga scooter, sir, no?
2: Opo,
1: scooter sir. Type. Sige, sir. Thank you again. Basi yung mga... Police Captain Balupinyo.
0: Napatihan mo kabinat ang aton sinik interview. Kay Police Captain Britt Balupinyo ang hepe sang Sara Police Station. Ahay. Kaloy ba ni pubring ni mga kamuna nga. Pagkatapos ang ginkuwa sang iya nga social pension na rin sa Commission on Senior Citizens mga katropa. Tigilan tao karon nga motibo dapag timalos ko no. Daw mo na so far ang nagagawa no. Kasi may ang bata niya nga isa na nakadali ko nanda, nakapatay ko nanda sa may Barangay del Castillo, dira man mismo sila. Ang isa ko itong nakabalasan. Kung saan na tabo na, hindi pa makahatag sa dugang nga background ang pulis sa Sara, kasi nakuha na ko ng investigasyon o ng informasyon dira mismo sa pamilya. Kaya nagapati ang pamilya nga basi ko ng ang nabiktima ito sa bata niya mo man mismo ang naging Muslim, but ina, mga circumstance ng ina makabadayang ang ginalantaw karon. Nga basi, kasi hindi ba na pwede iskorte nga basi mo, basi siya to, basi ko na muna. Kaya basi ko makapapriso ka ba na sang hindi insakto nga tao. Ganyan kasi wala naman si Iban pang ginalantaw abida nga sala abis ang iya, sang bata niya. Tinga sala yan iwan, ipatuto niya kay Pedro aw. Kaya ang pwede man tani ito nga gin, pag pakadismiss ang kaso ito, naging gin-refile niyo eh. Pangita ka muna iba nga may bilinsya para nga ma-refile yung kaso batok sa bata niya. Tinga sinuglo niyang yung gin-barusan niyo. Ay, namin po ito taning hayon-hayon sang malam. Hanayin sa Barangay Ardimel, pauni sila sa Barangay del Castillo. Ginsunod niyo iya kag tirohon. Wag ka mo yaka, walang ka magkaluoy. Lumatag iya sa tao daw lamanok. Di. Tani gin-refile yung kaso, partis bata niya nga kung naano man, naariglo man, o kung kamamadang ariglo, kasi yung ambalay sa pulis, may nadali ang bata niya, two times winner. Why may baruan kung taga-diin tong nariglo, taga-balasan o kung ang taga-dira sa Del Castillo. Kaya ang isa ko no-dismiss, ang isa riglo. Hindi ko nibutang tabi balasan, tilayo na itong balasan, sa Sara. masurbilans patong tagabalasan na Sara agad nga sundon abin ang malam? O kung ba si kundrapan mismo na sa Del Castillo? Nga nakita lang itong malam kag among ibalusan nila. Diba si kami mga kumabalik mo dami, mga naibaluan ka mo dami kabanan sang identity sa mga suspect, palihog lang i-report nyo sa Sara Police Station. Kaya gap siguro ang tupores ka hindi kamo masunog o kung hindi kamo makilala kung nagatag kamo na informasyon kaya tingo only na nga ang informasyon mga katropa mangin confidential para nga hindi kamo makilala para na makabanan nga hatag ka justisya ining pagpatay makabanan kay Lolo Verde ra makabanan sa Barangay Ardemel, Sara Iloilo. Yun na garot man sa mong Sara. Ligad to may nasapwar man to nga tao. Dito sa Barangay Presyosa. Subong ari naman, no? Tumayto kay na-solve to kaso kay ang nakasapo, gali, siya man to gali ang naghimos ang krimen. Siguro pag sa gabi, siguro samtang nakato ang biktima sa Barangay Presyosa niyang kaso, ginimo niyang krimen, kaya tinag, binaisay sila. Pag-aaga, gilantaw niya kung aragyapon, nag-report sa barangay official, siya may nasapuan itong patayo. So, kung hindi naman siguro bantas ang iyang konsensya, nag-ako siya sa pulis nga siya ito ng gimo krimen sa Barangay Presyosa. So, pong Adrio, unsolved naman kamanan for 3 days. Ini makabanan ang natabo kay Lolo Bear dira sa Barangay Ardemel sa Sara. Ardemel pagadaanay daw na lugar pagadaanay sang mga salsido da, no? Pero doon tabo, hayan na barangay, ah. Umpisa makabanan ang nagpungko si Mayor Jan Ayeng, pero subong na rin naman nagbalik naman, no? Siguro ba si tutukan? Pwede ko rin matutukan ni Mayor Jan Ayeng sa pag antes magtapos ang term niya bilang mayor sang Sara mga katropa. Headshot. Ang oras din mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:30 na. Sa ato makaturan, sa ato makabanan, kung nagpangita ka mo sang kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Sa mga mahilig mag-inom kape, kapangita kape nga namit na kag makuha ka pa nga health benefits, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Coffee Mix. Kabanan Santon Plus Coffee Mix kagang sang Santon Gold Coffee. Isa ka natural ni makabanan kag makabulig nga makalikaw kita sa mga baratian. Labi na sa mga hormonal imbalances sa inyong mga partner ba na inabalang mag-ulang. Okay na to, gadugay, lain naman. Kaiman ba si may hormonal imbalance ba na? Paim na sa blasang Santon Plus Coffee Mix ang Santon Gold Coffee. Kita naman iyang nga malaki kung nag-problema, kita iya sang prostatitis na ito. No? Kung mga driver, mga sang salakyan, mga driver, mga hydra taxi driver na, dami ni sa inyo, kayo na kung mag-distance mula ka mo, nag-init gali ang buli ninyong mga driver. Tidubdom naton nga ang bulit na naton mga lalaki ang mga nagainit kaya diretso ina sa atong prostate. Di ko magpa-check up kita makabanan kahit nag-autol-autol ang aton sila nga pagpangihi. Kag isa daw hindi takain niya batya ganiga tubo na gali ingihi naton. Kaya may problema kita sa prostate. Pagpakonsulta naton makabanan ang balang doktor siya may prostatitis ka sir. Di para marikawa na makabanan ang mga balatian ng prostatitis kaya ni sa atong mga lalaki. Mag-inom kita mga katropa sang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee mga katropa. Mayang gabi lang sa atong mga taxi drivers, ha. Ilabragit sa atong mga suki ng mga taxi drivers kag atong mga volunteers. Atong sila mga patrollers dira kay Rodolfo Dilapos sang Hydra Taxi mayang gabi. Dira man kay Jimwell Dirita, kay Joel Laida, kay Arnold Obispo, Almar Haliasco, Hel Albanes, Loreto Estember, Hedsel Pineda, Kinet Sonsa, Fernando Quistado, Raeli Jan Pineda, Joan Salulog, Azuelo Panso, Glenn Pilingon, Jay Alejandro, kay Dominic Pilapel, Jamie Rojo, Dekelia Melvin, Noel Silao, kag Cesar Gumilian. Amunin sila mga kabanan ng aton, sining mga patrollers nga nagadulong sa aton sa mga balita, karagam nagahatag sa aton sa mga videos sa mga balita nga ila magyan ka man kisa kon sako pala sila na budlay man nga samtang ka drive sila ma-report pala sila budlay no. Ini mga gina post namon diri nga mga pictures kag video ang iban sini iya sa aton ng mga patrollers kay Bini Anasta, kay Rolando Miagaw, kay Hernan Bayawa, Noli Boy Alimpos, Jobert Doloiras, kay John Lagsik, Edna Akap Ronquillo, kay Lester De La Cruz, Teodorico Dinicala, Chris Quilio, Clint Cabo Verde, Jeprel Bonalde, Henry Aligon Nero, Kagrole Ruel. Amaning aton nga mga patrollers mga katropa, nga nagadulong sa aton sa inyo sa mga balita nga igla magyan mga katropa. Kung magpangita ka mo sa nga taxi, pangitaan nyo makabinan nga sakyan ang Hydra Taxi. Bago na nga unit sa Dirisido Ilo, kag iban pangit makabinan nga mga suki nato ng mga taxi drivers ha. Dira sa G-Lord, dira kay Ilbert, kag kay Toto Bacolado, dira sa kay nung Samofid, dira sa mga driver sa Qualican, kag driver makabinan sa Quarry Taxi, no? Salamat yun, DDT. Kag dira man sa Viajera Taxi Driver, salamat yun sa pagpamati makabinan din sa aton sa XFM Radio Patrol Ilo Head Shanta. Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:17 na. Pagbalik natin mga katropa, himaloon tabi ko na nung na-discoveryhan ni Board Member Olek Supleco sa iya sini nga pag-inspeksyon dito sa solar plant sa barangay Tipaklahoy. Pwede ba na ini nga ma-convert into industrial use? Ining duta nga agricultural use. Pwede ba na? Kung sabahin abis ang chairman sa Committee on Zoning and Land Use Planning. Pwede ba na yung makuwanay? Pwede ba na yung makabinan nga ma-reclassify? Halin sa agricultural, pagkanto sa industrial? Din kita sini? Sa kuryente o kung sa pagkaon? Muna pa mangkot eh. Pabalik natin magkabanan, interview natin si Board Member Olek Supleco, nga munang pamuno magkabanan sa Committee Inspection. Dito ya sa Barangay Tipakla Ahoy sa ginapatindugan karon sang solar power plant nga iya sang Solares Plant Incorporated. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:18 na makatropa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang Vitamin D3 nga pampapasgog sa atong natulaan. Pampagana sang uto kag pampa-improve sa atong immunity. May Santone nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na. Super healthy pa. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
9: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
10: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
11: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.
16: Pusiling yan ar buhat tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito oi sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong pa-premyo. Salamat din.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong pa premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo libong pa premyo. Intra na!
17: Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026.
18: Maragang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Makalage na ko!
20: XFM!
21: Katropa mo!
22: Exciting!
23: Mga katropa! Exciting!

0: Ang oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot. Alas 8.23 ba yung gabi kay July Matio. Oy, to, kamusta? Din ka subong? Kung kaisa na yung gwapo, arigli o, ganang tao di o. Di ka subong, yeah, musta to, Peb? Din ka subong July? July Matio, di ka subong? Scarlett, so kung din ka, Mindanao? Magwapo ho, yung mga kaisa ko na yun, o. Headshot! Tawag din kita makabalan sila isang balita, parte sila makabalan dira sa may barangay Tipakla, Ahoy. Kaman, ang ining lugar makabalan dira sa may, kita dira sa may highway, sa tabok bala sa pabahay da, may 55 hektaryas dira nga talamnan. Ngagin bakal sa Solaris Power Plant o kon Solaris Incorporated. Isa ka dako ng kumpanya sa Manila. Nga ni gusto nila kabanan, amo ang solar power. Tinag-invest nila dire sa Iloilo, sa probinsya. Kag billions ang kapital. Magpatindog sang solar power plant. Kag isupply ini makabanan sa NGCP para makabulig da sa pag supply sa kuryente, ilabinagid makabanan dira sa Quintod Distrito. Isupply sa Palm Concepcion para nga magdugang ang kuryente, isupply ba na ito sa National Grid Corporation. Na nag-ugat ini makabanan ang problema nga ini, sang ang Ahoy LGU. Ang ilang asaguri ang bayan, pagi kay Vice Mayor Jit Rojas. Kag sa request man makabanan ni Mayor Lloyd Espinosa, nga magpasar sang isa ka ordinansa agod nga i-classify, i-reclassify inang 55 hectares nga ipatindugan subong sang solar power plant. Halin sa agricultural, pagadto sa industrial, hindi na pwede nga mag nga ang isa ka duta agricultural patindugan mas ang plantada, patindugan mas ang masinira, na hindi pwede na. Dapat i-reclassify mo siya, anay. Kag ibutang ina sa libro sang baruma sa ilang nga comprehensive land use planning, matambal na ito, bala? Kung may ara na makabalang nga approve nga comprehensive land use planning, mapos na ma-identify ang mga lugar na patindugan sa balay. For example, kung dira karon sa may lapit suba, hindi ka pwede nga pakatindog na sa balay. Kati under zoning ordinance, bawal mo. Kaya inang lugar dira, nagabaha. Hindi ka man pwede makapatindog sa masinire sa lugar o kondota nga na-classify nga agricultural. Amo ina ang pag-classify sa comprehensive land use planning sa isa ka LGU. Tipag approve sila makabalan sa bahay niya sa Banua, isubmit ina sa sagodian for approval. Tinakita karon makabalan, gin-refer ina sa committee ni board member Rorik Suplico, mong chairman sa committee on zoning and land use planning. Gari kiti, may mga pamangkot. Kaginsulod dito nila ang 50 hectares nga agricultural land naging reclassify na bipagi sa ordinansa sa Banua nga isa ka industrial ang iya classification. Gari kiti, minakita ang committee ni board member Lorek Suplico nga daw wala pala mag-comply ang pila ka mga requirements. Gin-remand ini makabanan dito sa Banuma. Kati sa requirements, gin-reclassify nila pero wala sang approval. Wala sang resolusyon halin sa Department of Agriculture, kati agricultural mo. irrigated ang area. Tingin pa balik nila ito na yung supply ko. Kagin hambalan, magpaan yung anay sang certification halin iya sa Department of Agriculture antes aprobahan ang inyong sa LUP. Tingin sunod nila. Pagkabalo karon makabinan sang Department of Agriculture. Region 6. Sunod makabinan kay Board Member Supleco na naghatag sang ila objection. Ang Department of Agriculture nga hindi pwede nga ma-convert o kung ma-reclassify sa agricultural land ang area or sa industrial land ang area from agricultural to industrial, it's because nga ang lugar isa ka agricultural land kag irrigated kag protected. Buta naman kami siyang protected, inayabalang for agricultural use siya, hindi siya pwede nga ma-reclassify. Tingko niyo mo ito, Abe, no? Nga nag-object na ang Department of Agriculture. Na ang una, naprobahan sang bilog na council ang reclassification sang 50 hectares from agricultural to industrial land dira sa barangay Tipakla. Ginapagayahan ni sang duha ka pamilya ang duta. Tigaron, nagpadala makabanan sang sulat si ASB member Mark Tupas sa office ni board member Supleco. Nga nag-inform nga sa tingin bawi kuya nga akong nga pirma gani kapakabalo ko sila niya nga May objection na rin sa Department of Agriculture. Sige, bawi niya ang kopya niya. Ang iyak nga pirma sa unang ordinance. Kag may isa pagid ko no ka SB nga nagbawi man sa pirma niya. Pagkatapos katiyan mo na gani nga wala sang certification sa Department of Agriculture, nga rin kapabor sila nga i-reclassify ang duta halin sa agricultural kagimuon nga industrial. Toy, di ba, ambal ni Supleco siya, di, paano ni karong kaya siya na kadaagi ko na silingyahanin ko sa stansya siya, daw tapos naman na. Daw bilog siya nga 50 hectares siya, daw na butangan na sa solar panel ako. Timula ka rin siya na yung ma-comply ang pilakabang requirements. Nagpatawag siya sa committee hearing. Kagin confirm sa LGU pagi sa ilang administrator nga may objection na rin sa Department of Agriculture. Di siya may objection ni paano nilibay karon? Anong status ni isang project na kay daw na humana? Anong prestada? Nag-conduct ini siya sa iyang investigation. Nag-create siya sa committee. Members ang Committee on Zoning and Land Use Planning. John Mondihar. Si Distora. Kag siya. Pero si Atty. Adel Antugina ang nag-upod. Ginpadala ni board member Mondihar. Adel Hagolino, Atty. Hagolino. Kasi ay board distora na pa Manila. Kag ginupod ang taga Provincial Planning and Development Office, Provincial Land Use Committee, National Irrigation Administration, kag ang taga Department of Agrarian Reform. Gilibot to kay na ang bilog nga lugar nga datakdada sa solar panel. Ang solar panel niya daw, naglagkuon niya daw, 4x4 ang iya nga kalaparon. Dito natukiban makabanan sa committee nga 94% na gali sa 50 hectares ang napatinabutangan sang solar panel. 94% na. Nga wala pa makabanan, may baluan kon ano ina kon pasugtan abi sang Department of Agriculture. Dira kiti ang DA ni gambal gidi pwede mo. Kag may ban pagid makabanan nga na tukiban ang committee ni board member Rolex Suplico ngang building permit niya tisang ligad pa nga na tuwag ginumpisahan 2025 pa. May 7 lang 2026 gin-issue ang building permit. Nakabutang ka na sang imo nga mga panel da. Nagbutang ka na sang mga frame niya nga kabilya kag ang simento. Igo gin-issue ang building permit May 7. Ari ang statement pa kami na ni board member Rolex Suplico sa iyan natikiban dito sa siring ginapatindog ng solar panel San Solares dira sa barangay Tipaklahoy na kunakuha ni budget ni mga 2 billion gasto ni. Ari mga kamilan, si board member Rolex Suplico.
1: Sige na. So paano tabuin na ang bota agriculture at ang panahon mo dito no? Mga objection sa muli, no? Ang DA nag-object tungkol ang punta niya, protected area. Ang ting katuan ta. At kaya ha, rice land na yung three croppings a year niya. Kita niyo matunggo ba itong river? Init-init, ito may tubig pa eh. Ano na yan kung natigululan? Basi, kasaka ang tubig dira. So nagkanto ako dari para tanawon kung ano ang ibla nga ang ipatidugan nila sa solar plant ang isa ka-agricultural na duta. Kung dari, na-find out ko pa, yung may building permit nila rin, gin-issue sa itong Mayo 7. May 7 lang. So butang mo din 90% na bago ka lang mag-issue sa building permit. Hindi pala ang building permit, gina-applyan mo na antes, before, prior, mapatindog ka sang imong kung ano man ipatindog mo, na iniya, pinasaya ini, na iniya, gin-issue lamang sa 95% o 94% na complete ang proyekto.
2: Okay. Board sa ipatindog, ano kalapad?
1: Ang application, huwag lang makita. Ang kirap lang permit mismo.
2: Okay.
1: Nakabutang itong solar plant. Nakabutang itong May 7 ang issuance.
2: Okay.
1: Pero nakabutang sa conditions ha. Kaya umugay mo na yung building permit. Applyan mo na yan, bago kang patindog.
2: So dapat, subong May 7 pa lang onwards sila mag-start ang construction nila,
1: i-develop. Pero galing kay hambal nila, July 11, 2025, nag-umpisa na sila. Remember, groundbreaking sila sa July 11, 2025. No less than the Secretary of Energy, Secretary Sharon Garin, came here para mag- groundbreaking.
2: Okay, pila ni Kala, ano ni Kalapad ang area?
1: Mga 43, 45, gadalagan to eh. Actually, di klaro na kayo na, no? Kaya sa record naman, 58 hectares. Ang amo ni Gali, 43 something. Subutang ta 45.
2: Okay. So 45, may protected area din?
1: Yeah, na, sa punta, amo ng DA, Department of Agriculture, naga-object.
2: I-convert siya or
1: i-recut? I-convert siya. Ang DA, initially, nag-issue sa isang certification for land reclassification.
2: Okay.
1: After nga na o gading ordinansa, kaging remand na mo last October, gin-withdraw sa DA ang certification niya. Subong object niya po ng DA na ako, no, na patindugan nila a solar plant.
0: Amanin 17 hectares board nga protected area.
1: Pwede takabalo kung din na siya kaya ang DA wala kaabot. Pero okay. Ang DA nag-object sa pagpatindog sa solar plant nila.
0: Kabilugan nga.
1: Kabilugan, no.
0: Okay.
1: No. Kaya ang ako na nauna, ipagwa sa DA na sa CLUP. Hindi siya gusto nga included na sa CLUP. Yet, both the CLUP at ang reclassification ordinance, why na mong pakapurban? Kato kami, anay, patanawon. Patanawon, ano bang status nila? Nagatindog na.
2: Ang GA, you mean, what was GA,
0: Ganit
2: Board?
0: Department of
1: Agriculture.
2: Ang DA, ang itong totally objective.
1: Ang iyang objection contained na sa 17 hectares. Tuwai ko ba loko ng 17 hectares? Buhay nga park na, oh.
0: Okay.
2: Pero, sa investigation nato, sa ato nga committee, nakatalk kita sa barangay na aware man iya ang barangay since the very beginning.
1: Hari din barangay kapitan, aware sila. Kulang pa pilit.
2: Nag-okay. Pero nag-okay sila at the first place.
1: Wala gani. Ang duha na ka-conscial sang ahoy, ang nag-withdraw sang ilang na support.
2: Kaya
1: sa project nini.
2: That's the reason why you've mentioned kayo na wala public hearing.
1: Wala.
2: Prior sa...
1: Prior public hearing. Sa itong unang ordinansa, naging remand namon. By the way, ang upunta kayo na ang chairman ng zoning land use planning nila, si SB member Espinosa. Hambala sa akong kayo, naging withdraw yung man ang iya support. Prior to that, pagsaka-sakon, nag-withdraw man support si SB member Mark Tupas.
2: When was that time? When was the time for you get remand ni Gani Angkwan?
1: Sa mga October.
2: So, kung anong plano natin si ni? May
1: so now,
2: kailan na ka-hearing? Kailan i-board una?
1: Duha na. So, inino, officially, balanta na. Ang nakatabo okay, dire. Officially, balanta na. Nagpatindog sila sa solar plant. No, covering some 45 hectares on agricultural land. Naging lagas nila yun eh. Kaya nag-umpisa sila groundbreaking sa itong July 11, 2025. Ilagas nila na issuance ang building permit sa May 7 lang.
0: Ginabal kayo na sa representative sa Solaris Board na may dark conversion kuno sila.
1: That's correct. Ngayon sila dark conversion. But remember, land use conversion is different from land reclassification.
0: Okay.
1: Ang land use conversion, trabaho niya sa DAR. Way to the problema. Ang trabaho namo niya, land reclassification.
0: Okay.
1: Ang amon na trabaho, amon may epekto nga gabaylo sa tax declaration. Kung wala pa namon ma-review, hindi ka ma-approvehan, ang tax declaration, no, kaya ito kabilog, do, apat pala, o lima, toto kay Atty. Rotero, the tax declarations remain agricultural.
0: Okay. So ang ano ya board ang kinalain niya sang DARC conversion how?
1: Ang DARC conversion niya based niya sa CARP Comprehensive Agrarian Reform Program.
0: Okay.
1: Kaya niya. Oh. Wala niya epekto sa tax declarations. Sa una na chimpo, land reclassification ka anay. Tapos pag-file mo sa imo nga petition for land use conversion, i-attach mo ang ordinansa. Ginlain na nila. Isubong nakita ka na ang land use conversion approved na. Pero ang land reclassification, wala pang ma-approve.
0: So yung land use conversion from agricultural to industrial?
1: Industrial.
0: Okay.
1: Tama na.
0: Oh.
1: Pero wala na epekto sa tax declaration. Ang tax declaration niya, actual use. Ang actual use nila, agricultural.
2: So, ipatawag natin diwat ang Solaris Board?
1: No, this time, ara na sila.
2: Okay.
1: Sa una, wala na sila namunukitan.
2: Okay.
1: First time, officially, nga nag-upload sila. So, wala na sila. So, siguro sa sunod, ipatawag ka sila.
2: So,
1: para
2: next hearing na to?
1: Ma-officially, ma-appear sila sa committee.
2: Okay. What other agencies ang ipatawag natin?
1: DA, big upset ang DA. Disubo mo. DA, National Government.
2: Ang
1: Aridian DA sa probinsya.
2: Okay.
0: For the ang pagpatag ni Board Member Alex Suplico kati ginambal kay nasang representative sang Solaris yati may ara sila ng land conversion. Nag-inisyo kuno sang Department of Agrarian Reform. Ganito lang lagi pagkita kayo na, pero may ara ko, no? Basi presentar lang na sa masunod nga committee ring sa committee ni Board Rolex Suplico. Pero sunod kay Suplico nga, inaya, wala na effect kung iya sang LGU. Kami ng LGU, kung maaprobahan makaminan ang reclassification, land conversion, kag-reclassification. Kung ang land conversion iyan ay isang Department of Agrarian Reform. Ang reclassification halin iya sa agricultural pagkadto sa industrial nga aprobahan sang LGU amo ina ang ma-appear sa tax declaration nga na-reclassify na siya halin sa agricultural pagkadto sa industrial. Kag amo na ang tiempo nga makapatindog ka na sa imo makinarya. Ti problema sini about dako ng gastos sa Solaris. Timang kong ganit kina kay Borda Suplicos. Di ko timang bawa na ko nakaw na gasto na sa Solaris. Kati mga 2 billion siya da ang budget niya. Kati siya ati, kayon lang ilang akwari. Eh. Ang ilang sundon naman requirements eh. Di kundi ka na magsugot ang DA siya da nga i-reclassify ang duta niya da. Paano abin na karoon? Bugnoton sa Solaris ang mga napatindog da sa 45 hectares na ang nabutangan sang panel. Kati 94 to 95% na ang kompletion niyo mo. Gapatindog na sila sang ilang mga transformer. Nga mo ito supplies pa kanto sa Pan Concepcion. Nga ma-augmento sang kuryente ngay supply man makatropa pa kanto dito sa NGCP. Tiyemal anto na hindi makita karon ka hindi makita pa makapanguna kung ano makabenan ang mangin kapalaran sa dira sa gipatindog nga solar power plant dira makabenan sa barangay Tipakla Ahoy Iloilo. Ang oras din makabenan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:44 na abal ni July. Siyari ko sa Dida, shout out lang da sa aton mga pamilya. O, pamilya tumdila da. Sa Carles. Matiyo family da. Sa pamilya da ni si Tuwen Banduho. Ikap Toto Kone Banduho da, no? Banduho family. Anunsyo kag... ano pagi da, no? Mga... Ito litok da, no? Kinday Susan. May gabi din sa inyo. Tamayon ako na. Shout out lang ako ng bal ni July Matiyo dito sa Subong sa Jida. Kay, kamusta ka muna? Dumay naman galing nagapok na. Dumay lang galing nagabong ng mga missile na July sa inyo. Ang oras din magkabalan sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 8:45. At din kita na magkabalan sa, ano, sa National News. Tinahidlan na mo. Kung din ang bal magkabalan ni Senador Pia Cayetano, sila niya, bahaw sila niya. Wala gid siya magpag wala gid siya niya mag pagamusta siling at ang mga senador siling niya ang mga membro sang minority. Kung kamusta kami siya di nga giagil nag gal nagubong at siya di malunok panay di sa Senado, wala gid siya nga pagamusta. Nagibisa mo siya reaksyon makabadan sang pag privilege speech ni Senador Rizal Ontiveros. Ibig siya. Siya na, ano nga, mamambal siya nga, parang wala. Ganit kaya ang buot na balon ng kabinet ni Senador Risa. Ngati daw, wala lang, natisang natabo. Kaya nga, wala abi sila sa may nag-move na mapa-investigar abi, no? Amo na nga ginsinggit ito ni Senador Alan Peter Cayetano kasi ang Senado sila niya is under attack. Timo ni sitwasyon wala ginabi sling, wala ginabi no may nagpamangkot wala ginabi sa may nagtindog niya ng mga membro sang Senado kamagambal nga magaduso sa isa ka resolusyon agad magpapainibistigar in end of decision ti wala tinag santo nagtindog si Senador Pia Cayetano ka naggibi. Kasi ati, wala gid siya may isa sa mga membro sang senador nga sa minorities ning wala gid magpakamusta sa amon de. Nga amo na sining niya natabo nga may galno pokres ni sa Senado. Wala gid sila may mag wala gid siya may mga musta sa amon de. Kamusta kamo da? Di karon na ibadala tong gali nga may pila ka mga senador naton nga nag pangamusta sa ila. Amo nang ngambal nato nga ati hindi ka kalikaw sa mga panahon nga magsagit kay may istorya kay di bookingon kagid sang mga gadget. Bookingon kagid makabanan kon ining nga mensahin paagi mo sa gadget. Kada mo na subong sa mga pamaagi kon makapadala ka mensahe mo. May ara kang gitawag sini nga magyatawag kang messenger. Oh. may ginatawag kang ano pa gida nga mga apps ba lang nga ginagamit sa group chat? Ti ma-screen shot ganina ati kung nagbinutin ka ba kagid dakpan kagid tingaban ba kamanan ni Senador Erbentolfo tinga we have a WhatsApp amo ning WhatsApp ba manda mo ni may messenger WhatsApp ano pagida mga GPT chat ano pagida nindi ko ang tindi sinya we have a WhatsApp group chat that includes sinya all members of both the majority and the minority blocks. Messages were sent there by Senator Kiko, Senator Bam, Senator Sherwin, and I also. Nagpangusta kami ah. Siyari oh. Ginpamangkot si Senador Jinggo Estrada. Siya at our lounge. Yari kami siya sa lounge. Si Camille Villar. Siya, hi colleagues. We're okay. Sabat siya. But sino nang balosan niya? Balos siya siya. Hi colleagues. We're okay. Here now. Sir Wering Gatsalian. Stay safe everyone. Senator Mays Zubere. Siya, please stay safe over there guys. Di ko mambal karon si Senador Pia. Siya ba, wala gisla siya magkakuan ba? Magpula pamangkot sa amin, kamusta ka muda? Hi, kamusta ka muda? O, oh, kung magkaruwas mula, hi, kamusta ka muda? Di hari kadi, nag-chat sila, nangamusta sila to, kung kamusta ka muda? Tiyabal ni Senador Lacson, siya ti paano siya magpangamusta siya kaya kita naman siya sa live nila hanggang kinaon sila. Oho. Di ba? Si Senator Bam, niya keep safe everyone. Gin-send nila na makabinan sa itong ginambalta ba lang ilang akwa ba lang, ilang group chat ba lang? Kaya rin o, niya ginpadala namon sa WhatsApp group chat namon ah. Ti sang gabi nga to kahapon ati bala sa kanyon sa public opinion ni Senador Pia Cayetano ang mga membro sa minority. Ti gin pagwa sa minority ila sini nga mga gin pangchat. Ngayon ka pamatuod baka ba nga pa nagano sila nga musta sila kamusta ka muda? Hay kamusta ka muda? Man nga ba naton indi gin kabinutig sa subong nga panahon. Once gani nga magbinutig ka kag mas screenshot pareho sini dakpan kagid headshot ang oras di makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:51 na digyapan makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo headshot alas 8:51 it's turbo time. Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni Prime Taminotos antes malamig labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isang kapsula sigurado mas bakod kag mas maayo ang relasyon ni Mrs. Kay man sulit ka kung nakaturbo ka makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Boss, wala kita Biyernes, balik kita sa Domingo sa Exciting Pilipinas. Standby mga kabadan sa masunod na programa ang phone pa. Alopod kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Sa ato nga mga viewers and listeners, thank you again. Sa ato nga mga patrollers, sa mga drivers ng Hydra Taxi nga nag-upod sa ato, salamat again. Padala lang inyo nga mga pictures kag mga video ah. Kung na nakaalanggin nga maka-report ka mga team, mga pasayro ka mo. Sa mga video kag mga pictures yung ipadala din ko, may mga magyan ka muna malita. Interesting news, mga balita na nga makaringaw sa aton nga mga listeners and viewers. Amon ginapasalamatan. Salamat kin sa inyo sa aton nga mga listeners and viewers and mga supporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Ang headshot buylog gidelong sa inyo sang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, the Herbal Capsule, Premium Detribution X Plus kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa aton nga promo ha, ining kwabala, ining promo naton nga makadaog kabo kada semana ang Santon Annex FM, libo-libong pa-premyo sige gyapon ha. Hulog lang kamo sa inyo siling mga proper purchase. Pareho siling mga kabinan. Isa ka blister sang Santon Gold Capsule. Isa ka blister sang Santon Vitamin C. Isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Kag lima ka sa C sang Santon Gold Coffee mga katropa. May chance ka na magdaog sang week sang 3,000 kada semana diri sa Santon Annex FM. Libo-libong pa-premyo mga katropa. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibor Borales, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: ng kusigan ang isa ka-profesional boxer sa Dadlong Trini. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
1: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon. Kag vitamin D3. Iyaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. By Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramang sang vitamin D3. Kag pampapaskog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
2: XFM. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala. Ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: E bago naman.
2: Wow, kanamis. Puryagaba.
1: Puryagaba, kung napulpulapula naman habil. Daw nakapang hiso naman sa isang istiwitis.
2: Maya ko istiwitis lang eh.
1: Ano na yan, Marta Yolette?
2: Meron ko krom.
1: Magpapalaig na ang programa ng Phone Pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
1: Kag nagpamati na ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Excited. Ay, ikaw na. Naka-one kid man ko ba?
1: Ano one man?
2: Ano man?
1: Ikaw wala ko nakadlaw ha?
2: Kaya ko da?
1: Tipatas ha?
2: Oo, sige ha. Pasugot na lang. Tiga, no, wala kid ko score.
1: Sabi mo totoo na, no?
0: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: I-welcome tanahan-tanahan nga XFM Station sa Negros Kagpanay Island ni Boss Rems, Dr. Remy Lito. Uy, nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
2: Chris
1: Judery.
2: Amakon na.
1: Judery lang Japon.
2: Judery lang Japon.
1: Oo, ah, tsakto ka gabi, ginilis-islan mo naman.
2: Ay, wae, kumang ko na kamuhan.
1: Sa Kaban Kalan, batayan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
1: Correct.
2: Thank you, Papa Rodel.
1: Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Bibi Ron
1: Shooty Boy.
2: Ang bot na lang da iya.
1: Yung balanda nagkagabing sa akong sa naglisensya nga malib.
2: Nag-live sa...
1: Oo, oh, may mga picture sa background niya. May dako-dako at tanduay.
2: Ah, okay.
1: Tapos sa din ng fiesta man. Di ba fiesta subong man?
2: Kadamo man fiesta.
1: Si Sagay, mabatayan kita sa Sagay. XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, na via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagiskalante. Yeah! Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
1: Correct!
2: May pa si Alex, hindi wala gahalin.
1: Sa XFM Rojas 106.5 kita, upunta si katropang
2: Jen Ray
1: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Shamaine.
1: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Noel
1: Kuya Jay. Patas-patas lang ha. Tatlo tsakto mo sa bat, no?
2: Tatlo man ang sala.
1: Okay, okay na at least nag-improve ka na sa isa mo katuig din nga. Nga sa duty-duty, subong mo lang sa ulo ang aton nga mga broadcast technician nga partner natin.
2: Ika talaga, wala kits laga pabalo. Kabalaan nyo man ko ba? Etos lang.
1: Ano ka, VIP?
2: Etos lang gani.
1: Very?
2: Charot.
1: Hindi, ano meaning sa VIP gani? Ha? Very?
2: Sos Mar Joseph.
1: Hindi ah, meaning sa VIP bala. Very?
2: Very innocent person.
1: Hindi. Very impotent person.
2: Ay, hindi pa kuya impotent. Direct pa niya.
1: Sige, islan ta eh.
2: Ano?
1: Very impotent person. Bincensor dayon. Sige ah, ma-inopdanay kitang musina dyan sa alas 12 sa tungang gabi, subong gabi isang, ano kayo subong man?
2: May 21, 20, and 26, birthday ni Nora Honor!
1: Adlaw sang?
2: Adlaw sang Thursday.
1: Ah, tingala ko gani nakapula ka subong, tinga Coca-Cola na yung mo jacket tao.
2: Ha, hindi man kayo Pepsi.
1: Abi ko gani, kung ara ka naman sa Crocodile Farm. Crocodile Farm? Sa mga gusto mag-intra, call and text sa XFM text line kag call line.
2: Sir, 912-0076-793. Ano, may po si intro to sa pong...
1: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga-Aper, Balikaw-Kaw, Barangay Urong, Kabankalan, Manong Angelito, Montesino, Ilionos, kag Andre 7, Kim Kim, good evening, Jocelyn Nobleza, Valdez, Febrero, Jose Villegas, Bukanay, Banga na.
2: Wow! Kagra sa may Cadiz, hello and good evening sa kay Tiloy Contrivida.
1: 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Oh, wala pagali. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy. Diri sa XFM.
2: Kaupod man, si Katropang Doty lang ka.
1: Ining XFM, Katropa mo?
2: Exciting!

0: Lipton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
0: Ah, exciting.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. XFM. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Hindi ka pang pa-perdi animal ka. Okay, klaro na 1-0.
1: Okay.
0: Kay Taito kay Nati, 1-0. Sige, balik na sa phone pala programa. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang inyong programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. May virgin coconut oil, may malunggay, and vitamin D3 nga may 200 IU, isa ka soft gel capsule food supplement para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag para sa inyo nga mga panuhot, arap man ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Ano?
1: Herbal oil.
0: Gapin liyo dila mo. Ang tanang ESL products arap mabakal sa Mercury Drug Stores, mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Talang yun, talang yun. Sa mga gusto mag-join, dial nyo lang ang numero kang XFM.
1: Ang 0912-0076-793.
0: At 0915-8311-431. 0915-8311-431. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy.
0: Hi.
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si John.
0: Taga din?
2: Luilo, Troy.
0: Din si Luilo?
2: Sa Madung.
0: Sa?
2: Sa Madung.
0: Madung man?
1: Di lang Madung.
2: Ah, Maniway man nasa Dulpe.
0: Ah, part sa Haniway. Barangay Madung?
2: Madam Bihanay na sa kanambod, ikaw yung bulo.
0: Ewan kayo yung upod ko diya, udeng? Kamusta ka muna sa Haniway?
2: Okay, pero yun sa buong day, kinapon, gulong ulan na.
0: Ah, nag-ulan sa inyo, amon...
1: Kagabi.
0: Kayo na sang kagahon.
1: Oo.
0: Kagahon, tapos basi, matultol na siya. Every early in the morning. Namitani kung arang mga load to. Bala, kaya parang hindi tuman kay init, Dol.
1: Okay man akong gabi kay mayong tulog.
0: Hindi man, depende Japon sa imo nga ano ah. Sa imo nga badiklak.
1: Kung sa bagay.
0: Nanon mo na ang tudo-tudo ang ulan kung may ara ka man insomnia kaya wala kagiinom sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nan, isa pa na.
0: Di bala, John?
2: Si Jan, Troy.
0: Ah, sorry. Ambal mo, mangkot kayo naon, John. Ang oo-oo ka man. Jan, galing nga. Lan mo yan. Ilan na edad mo, Jan?
2: 30, Troy.
0: 30. Anong trabaho?
2: Tamta ng maswa. Kamu na ganing ulan-ulan. Tanya timing, ginagawalan-ulan. Mananong naman.
0: Aba. Manugutan ka, gali.
2: Oh, sir, sorry man, Troy. Manugutan, yung sandiga, ano bala.
0: Manugutan kag ano?
1: Manuguti.
0: Thirty years old ka na, wala nobya?
2: Wala, Troy, yung mangita ka na.
0: Ah, pangita.
1: Pero naka, ano ka na?
0: Naka ano?
1: Naka-score.
0: Naka-score?
2: Okay.
0: Pila ka gramo? Pila ka gramo na score mo kuno dyan?
2: Depende, Troy.
0: Wala ka pa ka nobya? Wala ka pa ka try ni isa ka nobya pang uya? Wala pa gid?
2: Kagi naman kong nobya, Troy. Nobyaan man.
0: Ikaw ang gimbyaan o kung ikaw ang nagbiya?
2: Siya nagbaya.
0: Siya nagbaya sa iyo mga man. Wala ka kapaligo?
2: Man, Troy, hati kay pigado ko na akong.
0: Ah, wala man na sa pabigado, pigado ko na doon. Pero doon ka pati, man ko sinatood.
1: Subong ang mga chimpo eh.
0: Oo, no. Kay babae, subong niya, dapat.
2: Oh, kwartay, lagi na pangita. Troy, mo
0: hindi man tanan-tanan, basi ma-offend na sila sa aton karon. Dahil lang butangan ko, anay liwat sa ano, ha?
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
0: Hindi man tanan-tanan na babae, nga kwarta lang yung lagi nalagas. Pero kung sa practical naman nga part, araya, masulod sila dira.
1: Ang mabuhi mo lang sila.
0: Pero hindi ka pa ang imo ka pigaduhon, imo ubrahon inspirasyon para maghimakas pagin ikaw kag ipakita mo sa mga babae nga nagalagas yung kwarta nga amo na ko ni subong nga si Jan nga damo na kwarta tungod kay damo kag dako akon kinitaan sa akon pagpangutan. Diba?
2: Amo na kay Troy.
0: Ang kapigaduhon, obrahon ta sing inspirasyon.
1: Nan.
0: Nga maninguha kita para sa dalalayon, mamanggaranon kita o kung magdamo man kwarta naton tungod sa aton nga pagpangabudlay. Diba dyan?
2: Ganit, Troy, diba? Ang diba ang manggaranon, Troy? Halay maras bigado, diba?
0: Ang butay nga, kuya mo yung pamakuton niya man. Ako galay, gay, di, makuton mo kuya ako niya man.
2: Ako, takto gina, Troy, kaya ako subuhin ga support-support kong kinitaan, yung gina-support.
0: Nanamugin ang pinaka-importante, kabalo ka magtipig sa imo kinitaan.
1: Correct.
0: Kay, at the end of the day, gakaedad ka na gadaan, 30 years old ka na. Mm-hmm. Ako ya, sang una, Dolph, ang akong edad ng asawa ko, 18 years old, may asawa na kuya.
1: Ba?
0: Oo, 18 years old. May asawa na ko na kanggaro. Dahil lang may check ko sa pangalin niya kung babae. Hindi mo yung gabi, babae?
1: Ah, lalaki. Ay.
0: Hello? Ah, lalaki na. Oh,
1: lalaki.
0: Amo to ha, hindi ka magkalipat. I-maintain mo na ang imong ang imong disposition si mukabuhi nga magtipig sing kwarta, maninguha sing bungga para ang mga babae mapalapit na sa imo kung makita ka na nila nga successful.
1: Correct. Support-support ka ha. O basta hindi ka lang support.
0: Oo.
2: So, amo na gani Troy nga subong support ko bali gi support ko sa mga kadya mga si Sir Tuig tong plano ko mababuhay ko ta ni Troy.
0: Oo. Na ano ka na na napalta ka na gani?
2: Ang
0: Roy, isang 12
2: edad ko.
0: Ah, 12 pa sa ano na
1: palta. Di ba lang tawa kami, be? Picture, be, kang ipasa sa akon.
0: Nami sa hindi, ba? Palang tawa kami, be?
1: Para maano, eh, masigurado ko na palta, man sa eh.
0: Amo man, oh. Kaiti, hindi man ako
2: dito ay palpagan.
0: Kay kung sa kasuhay ko no mo dapat kinanglan gidya kung gin
1: kuan niya may ebidensya
0: gina. Oh, ginakyos ka bi nga gamay imo nga tarugtog amo na oh, dapat imo ginapamatud-an nga gamay. Kung imo ipakigbato nga dako, ipakita mo gina saya. Di ba, Dol?
1: Correct.
0: Oh, silbi nga.
1: Te.
0: Ebidensya.
1: Correct.
0: Te. Nagliwat ng imo nga mind, pwede mo na masend.
1: Pwede man nga ano
0: nga sa Viber, WhatsApp,
1: sa ano lang ah,
0: sa Twitter.
1: Oo, sa Twitter lang.
0: May Twitter ba?
1: Ha, mahimo eh
0: Twitter o kung Twitter
1: ah. Wala eh Twitter.
0: Ano na makita mo si isang kababayi Migo dyan?
2: Ang subong to, hindi tama mangita nga buot lang ang may ara lang to ya.
0: Oh, na adon na abots mo kita nga mong discard, di ba?
1: Mayo, mayo kay gina ano.
0: Liwaton tanan na ang mga anes, mga mabuot. Ang mga ano, ang mga mabato, bardagulan ah.
2: Ang subong ginapangita ko to yung
0: ang mga rasaras.
2: Galagolaga.
0: Na, amo na.
1: No. Correct.
2: Gainong.
0: Na, amo na. Very good. Iya. Very good, very good.
1: Kapaduting kong gabi eh.
0: Kaya kung mapaluyag, kaya kung mapaluyag mo na sa amigo dyan, maliwat man na siya. Mabago man na siya.
2: Maliwat na siya.
0: Amo na ang pag-unong niya na sa inyo puluyan.
1: Correct.
0: Kaya maliwat na siya. Kaya dira mo gadya mabalaan nga kung palangga yagit ka. Kaya kung palangga yes. Ya ka gani, tanan-tanan himuon niya na
1: mabag-o
0: siya sa ngalan ng pag-ibig.
1: Wow ha.
0: Wow, kanta yun ha.
2: Sa
0: ngalan ng pag-ibig. Amen. Ano amo na yung tsakto ang pangitaon mo, ang mga lagawan, mga kapangis.
2: Na. Ay, kung gainom sa Troy, hindi na sa lagaw, na kami na lang mga
0: amugid. Na, amo na dan diskarte.
1: Amo na gani, nga no, sa ngalan ng pag-ibig, tiyan ko nag-very big.
0: Na. Kay ka, old school na sina, mga ngitang-ngita, tas ang mga formal, makabulig. Kuya, ang mga ulugtasan na ito, mga itaon subong ah.
1: Dapat mga maldita ang pangitaon mo. Kaya kung magbag-o sa tibilib na ko sa inyo.
0: O, gani, no? Kahit siya na nayama disiplina, siya na kumaglubyanay sila yamo.
1: Yeah.
0: Para sa mambala sa ato ng mga lalaki, di ba? Kung mga luyag kita gani, kaya pamangkot yung manayang babae. Kaya siyempre, kung kapanigarilyo ta ang babae, hindi naman ni garilyo, kabaho si mo. Ah, muna bala.
2: Gani.
0: Di ba? Kita ng mga lalaki, kita nga mga lalaki naman, kay tungod nga gusto gin naton makuha ang iyang pagigugma, aton agwan tahon, isa ka bulan, duha ka bulan nga hindi makapanigarilyo, tapos ang ginsugot ka, nagatago-tago ka na panigarilyo. Diba? Tago-tago ka na panigarilyo, asa nagdayunay ka mo, nagkabata ka mo, manigarilyo ka na lang yung manigarilyo. Diba, Dol?
1: Eh, mayo man na bala.
0: Ah, hindi ka nakasabat galing, wala ka ginubya. Hindi ka nakasabat, wala ka ginubya.
1: Pero at least, nakanubyo ako.
0: So, muna subong ato, nubraho na, ha? O sige, pilang edad siyang kinapangita mo, amigo dyan?
2: 26 to 30 lang, Troy.
0: 26 to 30. Single ma'am, pwede?
2: Pwede, Troy. Basta mura na. Nga pala inong ko pala lagaw.
0: Na, amo na. Na, dama na. May text.
1: Hindi pa nawagan ng tanahan yung mga maldita. Single ma'am ka.
2: Pagkatilo.
0: Yan. Ano, number mo, number 09?
2: 0930 1607202.
1: Only what?
2: 0930 1607202.
0: Damo-damon ang matext mo, amigo. Believe me.
2: Ganit.
0: Tapos ikaw na dabala, disiplina. Sila kung mag-nubyan. Nay na ka mo, ha?
2: Okay,
0: thank you, amigo, dyan. Sa nganiway, may gabi.
1: May gabi.
0: Diba, Dol? Pamunta na nasubong ang tirada. Yeah, mapapormal-formal tadi. Wala man ni pulos kung mapapormal-formal tadi.
1: Oh. Ano galing anes?
0: Ha?
1: Ano galing anes?
0: Ang anes?
1: Yes.
0: Oo, anes. H-O-N-E-S-T. Anes.
1: Ano? Oh, God, kapispe.
0: Nesla na iya.
1: Anes gani.
0: Ah, anes. Oo. Nakita nyo ni, it's a nest.

0: Kinabalian ko, natulpak ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
0: Damo ko nabalaan, nalingaw.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock and you're tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting! Perting nga style. Naka-change the oil gini sa goro mo.
0: Why kita? Ang
1: banga.
0: May harap ako balayran sa credit card. Opo nyo ang sige hapon, katropa ang Troy Tisoy.
1: Kag si katropa ang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nga kurap-kurap ng inyong mata, nga pamatsyagan yung may mga panganod sa inyong mata, mag Vision X Plus na kamo.
0: Ang mga Yes 12 products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May nalipat tanagin sa itong endorsement ba?
1: Na?
0: Nag-endorse ko sang Turbo ba? May naripatan ka.
1: Na ano?
0: Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa.
0: May harap ako. May amo na dapat.
1: Gali.
0: Kalipat ka. Kinanglan ka pa i-remind niya. Tanong tanak ma-ano man, madiklaging imutok man.
1: Tandaan ko na nasubong.
0: Daw arang ano lang bala arang nagapanopsop imbornal idiklaging.
1: Oh, grabe. Ikaw nakita. Hindi pwede, suso lang ano.
0: Pwede na makatawag sa XFM call and text line smart and TNT users.
1: 0912-0076-793.
0: And 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ay, webest sa Subong, di ba?
1: Oh, webest.
0: Sa Buwas, hindi ko magkalipat. May 3,000 pesos naman kami ipanghatag.
1: Correct.
0: Cash na, cash. Kada Biyernes para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Sa mga gusto magpasakop, baka lang kamo sa mga Yes Salt products nga para sa niyo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet isang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, isulat ang kompleto nga pangalan, ang inyo address, contact number kag permahan, kag ihulog sa tanan nga official drop boxes ang mga XFM stations sa Bacolod, sa Kabankalan, sa Canlaon, sa Sagay, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, sa Kalibo. Kompleto na, Dol?
1: Kompleto na.
0: Sigurado ka?
1: Yes.
0: Siganta ni nila kung hindi ko na makompleto. Dala nyo ihulog. Then, ulaton nyo lang i-posting sa mga XFM pages kung sino ang nagdaog sa 3,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw, nag-ulat sa inyo ang 50,000 pesos. May 30,000, 20,000, 10,000, kagpulo tanan katag, 5,000 pesos nga cash para sa aton nga grand draw ina, mga katropa.
1: O, di ano pag inaulat nyo, intra na.
0: Ay, may picture ato di si ano bala?
1: Si
0: Nanay Rose, may ara sa picture ginsend kagabi. Nag-ilis kasi sa profile picture para nag-ayo siyang ipakita uwid ko no sa imong iya nga ano.
1: Si Rabia Mateo?
0: Ah, hindi. Daw si ano ni siya?
1: Daw si
0: Rabia Ditubo. Ari, oh, manitsura yaw. Ari, gusto mo na siya makita.
1: Sige, be.
0: Hindi man mulilo yung itsura nyo. Daw, parang sa mga kataas sonari, oh.
1: Ba?
0: Akong cellphone, oh. Diba?
1: Okay, daw si Divina Valencia.
0: Divina Valencia man?
1: Ang nanay blan ni John Rib. Ah, hindi mo na nakilala.
0: Si ano ni siya daw, si Nini Tanini. Gwapa ni siya pagkatalaga, kay ka-cute sa iya, no? Ka-healthy sa iya, no? Ano iya sikreto ng labot sa 60 man?
1: Nga inom gulos ng Santon Plus, eh.
0: Nga siya pa pamakuton kung ayari ka naman tigil sa tumpad.
1: Sabagay.
0: No? Pero grabe ka man ganit, Dolph, no? Wala ka man pugong-pugong sa pagkaon, no?
1: Nga aman.
0: Di ba? Ang imo bala lifestyle, wala man ikaw gautan, permi.
1: Oh, wala ka lang guro kabalo, gakaon kaya utan.
0: Gakaon ka gani utan, pero hindi permi. Ang imo permi ginakaon, puros na nang mantikaon.
1: Well, at least gakaon ko utan.
0: Lain gaman tood, no?
1: Mm-hmm.
0: Nga may ma... Kung kaisa may ma-intake kagid yan ano niya.
1: Tik ka mo gani!
0: Nga ano nga?
1: Pimi-pimi man, no? Kulang na lang matubuan. Te!
0: Amo na gani ka pamangkot kung ano lifestyle mo. Labot ka 60 plus. Kay sa Amon Guru, swerte na kami maka 60.
1: Araw-araw ko nag-jaya.
0: Tood man. Sa subong fast-facing ng panahon. Ilabi na gid nga ang madali-dali lang gid sang tao subong mga fast food.
1: Kung sa bagay.
0: Diba? Ang sa inyo sa una.
1: Kadugay ma. Naman, kadugay naman sa ila pa mangkot sa ako niya. Hmm. Nga naglawig ka sa kamus na kada anong...
0: Damo na gid gusto guro magtaliwan.
1: Te, ako mo lang solo nga sa bat pimi sila. To be honest with you, pangupang man ka. Maglawi ka buwi niyo.
0: Ayaw mo na gali.
1: Ako yung honest lang, kuya pagambal.
0: Ah, laig yung manggali tuod nga ma-ano mo no?
1: Kung may protina ka pa.
0: Yeah.
1: Wala ko sa pag-inambal kung ano nga protina.
0: Ang tagahigop ng na, lakas.
1: Nan.
0: Pero mag-gym ka bala, di ba? Amo man ang diet sa mga ano, sa mga nag-gym.
1: Ayan, buta.
0: Ga-intake sila sang protein. Nga, ang buta doon, mga kapsul, guro na.
1: Sa unaya, puro lalaki ang sa gym.
0: Oh, subong.
1: Ang buta, puro agi.
0: Hindi ka sure may araw ang mga lalaki nga nag-gym
1: Amo na gani.
0: Oh, pero wala takabalo kung anong ilang inner side. Oh, lalaki sila pero wala takabalo sa ilang inner side.
1: Basi may gabrama.
0: Lalaki, amo nito o ng ilang bayo bala para sa ako, no? Pagkatapos, dirigilin siya sa lulun na ka.
1: May bra. Oh, charing.
0: Hindi ko lang pag-ipa-us-us maayo sa ang akong cleavage kaya basi makita o mayari ko din sok-sok sa sulod.
1: Bas, may strap.
0: kanami guro ko naka-strap ko mag-program. Nagagawa akong pusod, baladol.
1: Kaso, ang ginagamit mo, Barbizon. ang imong atipan, suen.
0: Terrible nga style, no? Sige, matry ko na being maano naman ko. Kita ko na sa XFM tago mo.
1: Ala, inon ta naman bala image ta.
0: Ang sa XFM Tagom bala.
1: Oo. Atong ipakita mo sa akon.
0: Atong ipakita ko bala sa ilang live sa Tagom sa Davao. Oo. Ang ilang reporter to, I think reporter to sila guro. Duwa sila. Tapos,
1: naga-costume
0: sila yung pambabayi gitya.
1: Oo. Pero lalaki na sila ya.
0: Lalaki na sila ya. Oo. Mm-hmm. Tapos sila ginagi-agi ilatingog.
1: Gani. Kasi mabalaan mo man ang agi sa agi gitya yung agi. Sa tunay nga lalaki.
0: Tapos nakikita man ko na sa mga viral videos wala sa social media, Dol. May araw man na da ng konduktor sa pero ang iyang pormahan narando ga cheering siya bala.
1: Narando cheerleader.
0: Oo nga nakalipot siya sa palda. Tapos naka-sleeveless.
1: Naka-majorette.
0: Oo, do something ka muna. Tapos ga-conductor siya, pero lalaki siya.
1: Gani.
0: Sige ah. Doon napinsaran ko sa Lunes ah. Mapambabahe kung
1: ano nga yan yung sura mo.
0: Olman ko itong miniskirt ni Mayan.
1: Lang tawab lang si Gardo Versosa, bala?
0: Ay, oo, no? Magsaot-saot sa, no?
1: Grabe pa na, ng steel toe pa ng iyang...
0: Sapatos?
1: Sapatos.
0: Oo, pero feeling ko daw, ano, gitman si Gardo.
1: Hindi na yagi si Gardo, ha?
0: Hindi, tayo kambal.
1: Ako yaga pamatuod ko, gita yung ngayon.
0: May ara, bala mga agi, bala nga may mga bata, man sila kagasawa.
1: Hindi gani, pero ako ya...
0: Si OG Diaz, oh.
1: Ang sakay Gardo Versosa, ya, iya lang gina iyang kalingawan, yung ama mo na.
0: Saot-saot siya.
1: Oo, pero hindi na siya agi iya.
0: Basta, i-defend ang mayo. Ang mabalaan talaga galing sa balita sa dalalayon eh.
1: Kung mabalitaan mo nga ginkof lang yaman si Piolo Pascual.
0: Pero siyempre, yung balik, na-open up, bagit man si Piolo Pascual.
1: Ano?
0: Sa tong time nga to nga nagka-issue sila ni Samuel, bisin o giman sa ilang duha?
1: Duha sila.
0: Ah, duha git sila. Oh,
1: kita mo wala sa uli agan ng impakaslan si Katrina, si Katrio na Gray
0: ni Samuel B.
1: Oo, wala na dayon nila kasal.
0: Pero kay Piolo, may nadumduman ka kamay na link sa iyang babayi.
1: May bata na gani si Piolo.
0: Oo, isa ka bilo si, galing noho, no?
1: Si Lugay ang ngalan
0: si niya. Piolo, si
1: Enrico.
0: Enrico Pascual.
1: Nao,
0: bata yung lalaki. Pero duha gid sila galit ni Samuel B.
1: Nga, oo, ah.
0: Wala, pwede ta, di ba lang ma-unjust vexation kung magamun niya itong topic.
1: Pero hindi, in fairness lang sila nga duha, ha.
0: Oh.
1: At least gin-open niya ni, ano, ni Piolo nga, amuna siya ya, di ba?
0: Si, ano, si Marvin Agustin.
1: Si Marvin Agustin, si Mark Bautista.
0: Oh? Eric Santos yan.
1: Si Eric Santos.
0: Ay, kadamo na sa ilaw ba? Hindi na ako magduga.
1: Abi ko ano yung balita ka man sa federasyon.
0: Hindi na kuya. Okay na ko niya.
1: Ni An?
0: Imintayin ko na lang ni An.
1: Iba din, any boss ba? Masay ko may dugo ni na ko.
0: Ay, tawag na ka mo. Wala na ka mo tinawag. Kakaligaw na mga kasadawanay na. Mundi ah.
1: Kakapoy, Ma'am Blasen. Sige pa, numdum ko na nung iwakal.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Kag 0912-007-679.
0: Ay, dahil lang gina ang social media. Galit, dahil lang gina. Aton nga FB Live, mayong gabi. Sa kay Ton Palma, kay Mark Aguado, Alan Abiliana, Carino Brutal, sang Uton Iloilo, mayong gabi, kay Raymond Liera.
1: Good evening. Grabe nga ngalan ba? Carino Brutal.
0: Oh, Charmin Garcia, hello. Sweet Dalen, Mila Cardinal. May caller kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello.
0: Kailan na speaker tane kay Basi. Hello, mayong gabi.
2: Hello.
0: Hari na, hari na. Dahil lang gid. Dahil lang gid na. I-on air ka na mon sa amon na makina. Dahil lang gid. Hari na, mabatian mo kami, Migo.
2: Mabatian, Troy.
0: Mayong gabi. Pangalan?
2: Berto.
0: Berto.
2: Da, ano? Gil nga, magsaysay.
0: Berto sang?
2: Gilngan magsaysay.
0: Di na ang magsaysay.
2: Gilngan say.
0: Ha?
1: Say Gilngan?
2: Oo.
0: Negros Oriental?
2: Negros Oriental, Troy.
0: Ara ka da subong sa Gilngan?
2: Naa.
1: Ti Oriental na na.
0: Oo, bation kami da?
2: Bation, Troy. Kaya nabunturan mga din mo, Troy.
0: Ah, pero makaintindi na mo diha o gano? O Ilonggo?
2: Sa Tinder man, Troy.
0: Oh, pero mas prefer sa imo nga magsinibuan nota karon.
2: Magsinibuan or di ko, Troy. Kay Sibuan naman yung isaya na nila to.
0: Naagyod mo diharon sa Oriental. Pag sure ba, naa mo diharon sa Oriental?
2: Naa, Troy, naa.
0: Maayo, no?
1: Gamit, no? Kay bati unta to, no?
0: Kusog na di among signal? Basi Facebook. Hey, Troy, basi Facebook, guro na imong ipaminawan.
1: Radyo kaya, radyo?
2: Sa Bacolod, Troy, kay nabunturan mo ng amok, Drigod.
0: Bacolod, Bacolod na frequency mo sulod dira sa inyo, ha?
2: Oo, kay nabunturan ba? Nabunturan.
0: Unsa ko no ang number, abi, kung Bacolod, unsa ang number sa imong tuner?
2: 10.39.
0: Oo, Bacolod.
1: Oo, Bacolod.
0: 103.9. Oh. Grabe yung Bacolod. Wow. Labot yun nga. Ang inyuhang balay dapit, maunang agyanan nga shortcutan pa dong Isabela?
2: Oo, Troy.
0: Dira nga part?
1: Kanang gasigsag?
0: Oo.
2: Oh. Oo.
0: Oh. Dira nga part, actually, maklaro yung muna, Dolph, kay open na da siya sa dira nga area.
1: Ano, nang baybayon mo.
0: Unsa gani, si Katunan ang imuang lapsa, no? Gikan sa Gyulngan proper. Unya, agi ka sa dalan nga laho sa Isabela. Si Katunan na, no, sa Isabela, di ba?
2: Oo. Oh.
0: Dira inyo ang balay.
2: Pero talaga, sir, ni Bina, da, alas dyan, Troy, kay Gyulngan na ni Sir Nigod.
0: Oo, pero dira, dapit ay inyohang balay, mauna ang away.
2: Layo, Troy.
0: Asa man dapit inyo sa Gyulngan?
2: Magsaysay.
0: Asa man dapit, town proper, town asa proper. Pa doong?
2: Yan, magsaysay na, Troy. Doon na binibista ba?
1: Oo, pero town proper na siya.
0: Layo na sa town proper? Oh.
2: Layo pa.
0: At least abot ang Gyulngan ni Negros Oriental. So, kinahanglan yun na to nga magsinibuan, no? Mag-Ilonggo, mag-Tagalog na po dito dapit sa Kalibo.
1: Sagol na.
0: Pangit naman kung magtatagalog tayo sa buong programa.
1: Kaya nga, ano sa salita nga, pangit eh.
0: Pila na yung edad, Berto? Berto, pila na yung edad?
2: 28.
0: Pila?
1: 48. So wala ka pa asawa?
2: Ah, wala pa.
0: Bata.
2: Ha?
0: Nanakay bata?
2: Ah, wala di apon.
1: Uy, yala laon?
0: Laon na ka?
2: Laon.
0: Oh, congratulations. Sama mo trabaho, Berto.
2: Ah, sige rin panguma, Troy.
0: Ah, mangunguma.
2: Kaya mag-utan ba?
0: Mostly magudiha sa Gihulngan, maugin ng ilahang ano?
1: Okay, bukid man.
0: Ang ilahang, unsa gani, tawagan ni ilang pangubian ba? Mm. Mauna. Unsa nga mga utan po na yung mga ginadulog o ginabaligya sa Gihulngan sa public market?
2: Alubasa, pidada, paitan.
0: No, lami kayo na dahil
1: wow, may utan. Paitan pa?
0: Oo. So, 48 years old na ka. Kung karon kay nitawag makana mo, so, mangita na yun kag pang forever na yun ni para may kay kakuyog sa inyohang balay.
2: Oh, mangita yun ko, Troy.
0: Hala.
2: Basta nga.
0: Mahingagaw pag yun ka?
2: Mahingagaw pag yun ko kay...
0: Kanibang mga 48 years old, grabe ni Pacquiao ron.
1: Mm.
0: Wala nakakakiyod, Berto, no? Berto?
2: Oh.
0: Unsang tuiga ang last ni mong iyod?
2: Ah, wala yun.
0: Wala yun kakakiyod? O kaning ka, ang kaning bayot ko yung nako gusto ni mo iyuran. Kay kani ganahan po ni siya dira baya sa Gihulngan kay duol lang kuno sa Dumaguete na.
1: Correct.
0: Gusto niya nga daan mo lo, laag sa Dumaguete. Nakadto na kag Dumaguete, Dol?
1: Yes.
0: Ah, nakadto na di ay. Tigawang naman ka so nalibot na nimo tanan tingali. Oo. Unya mosugot ka?
2: Dolpi pala de edad ana.
0: Ah, si Dolpe, paras-paras naman no, 49. Kamaupo ni siya mananom, oy. Unsa gani, unsa gani mo ginapananom, Dol?
1: Patdan.
0: Kaila kag patdan, Berto?
1: Oo. Si Buwan yung manang patdan.
0: Ang patdan ba, ang kanang kantsaha sa tubo?
1: Kantsaha sa tubo.
2: Kaila, oy, kinaman mo eh. Naapoy
0: tubo dresa mo. Oh, minaamay. Pila gani ka buok? Pila gani ka buok di central sa inyo sa oriental gani? Mina murag duha ka buok tulo.
2: Ah.
0: Minaamoy. Minaanyo may naamoy sugar central dira sa Gihulngan, di ba?
2: Ay wala
0: da. May na. Oy, mina.
1: Oh, central ba?
0: Ah, central ba ang kanang nagaproduce sa kamay? Kanang agyanan good nga lahos padong mabinay. Di ba minanay central diya?
2: Ah, wala ko masayo, Troy.
0: Ah, wala na siya. Sige, dili na lang mimo argue ni mo kay dugay naman ka wala kakiyod.
1: Pero wala agi diya katilaw, baye.
2: Ah, wala.
1: Ti gusto mo tilawan mo ko?
2: Pay... Ha?
1: Masaman?
0: Mag unsa? Unsa ingon nimo? Mag-ayat na mo? Mag-unsa mo? Mag-ayat na mo?
1: Ah, pay-ikap na imotin.
0: Bastos.
1: Gating ka pa, anak?
0: Gagahe pa kuno na?
1: Gahe pa na?
0: Agahe pa kuno sa lusong. Kaila kag lusong doon?
1: Oo eh.
0: Kung saan ang lusong?
1: Kananga ano sa hal-o. Gaana-ana ba?
0: Aka na maglupak. Ana-ana o. Ana-ana o ni mo. Ana-ana o ni mo. Anto di kami na ay mo peace sweet. Berto, pilang edad sa bahay pangita ni mo?
2: Ah, bisag si Sinta. Basta si Naa.
0: Oh sige, unsa man imong number? Memorize nimo?
2: Memorize po.
0: Sige ko no, i-plug ko no.
2: 09090551185.
1: Only what?
0: Usba.
2: 09090551185.
0: Usa pa.
2: Wa ani ko at number, balik sa Sinta na mo.
0: Oh, sokol. 09090 0551185. Berto, dagang salamat. Regards sa mga taga-Gihul nga Negros Oriental, ha? Dagang salamat.
2: Salamat din yun.
0: Oo, kay makilala man po mi diha sa Negros Oriental nga may na-idol pi og Troy Day kada gabi.
1: Yes.
0: Nga ipadungog na to sa ila ha kamao ta musulti og Cebuano kay para atong mga Cebuano pod ng mga color nga tig maintain pod sa to ang tambal maka join pod sa to ah kay basi may na og kaisa nga daan dol may na ay language barrier ba nga kanang ato ang ginasulti permi sa radyo mag inlonggo na lang ta magkaray ah abi pa lang nila dita ka maumusulti si Cebuano kamao mi kaya ato ang Sibya god pag Sibya na to pag broadcast na to ba abot ang putag Cebu Island Toledo na mauna so kinahanglan gyud nga kitang mga announcer kamao ta musulti Cebuano karay Tagalog Hiligaynon basta ayaw lang ng English.
1: Ako makamaom ako mag-ininchip.
0: 37 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Saan si Katropang Dolphy lang ka?
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa chronic back pain. Takugin na nga po. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala na nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Couple Plus Gold.
2: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
0: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Oo nga, nagkuntad.
0: Hindi ko sa sunod ang pinahinay sa akong tingaw gababa. Siguro ko na lang kay ginakulabos sa hangin. O, te, naka-1 ka na.
1: Yes.
0: So, ang score, 3-1.
1: At least naka-1.
0: Happy ka na, da?
1: Oo, eh.
0: Dapat lang. Kaya kung hindi ka mangin happy, manong ka gani?
1: Maging sad.
0: Correct. Nagkapadayon ang programa ng phone. Palopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede lang katawag XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, sorry, nadasig ko ah. 0915-8311-431.
1: Sila kabotilya na ino mo man.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Papasko ka inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kako nagapananakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Ang tanan ng Yestual products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide.

0: to mo. Domingo na tayo yun.
1: Correct.
0: Nga man.
1: Te, kung Domingo nga daan niya, alas 4 pa lang bugtaon ako, kay mabiyahe pa ko.
0: Pero okay lang na. Importante, mapadasig lang ang December.
1: Correct.
0: Para makapaldo. Dahil lang kita. May gabi kay Sir Bobby Valencia Santoboso. Naglantaw sa aton ng FB Live. Raymond Liera. And mayong gabi sa kay Alan Javiliana. In, ah, nambal ko na nakina. Si Carino Brutal nag-comment naman liwat. Sige, dial ka mo guys. Oo. Sa mga nagabiyahe pa sa subong gabi, sa aton nga mga mamang chopper, mga taxi drivers, mga modernized driver sa mga modernized jeepneys, mm-hmm. buses, ano pa da subong taxi, no, nambal ko na mga ano pa kinagay, Dudol? Ang nagabiyahe subong gabi sa Bacolod, Iloilo, kag sa Ruas, gani?
1: Masisilhig.
0: Grabe mo imagination, no? Daw hindi ko gadya maano. Daw hindi ko gadya malabot ang imo imagination, no? Grabe. Nakaagi ka man ako.
1: Nga. Sakay silig.
0: Sakay silig, yes.
1: Tilawan ta.
0: Ha? Sana sa nata sugdana.
1: Ha?
0: Sana nata sugdan.
1: Magmahal na gid kayo
0: ang gasolina. Pero subong daw nagabahar-bahar man siya. Pero hindi gid na muna ka ano?
1: Ka dako.
0: Hindi gid na muna ka barato gid subong ang gasolina, nagahuyhoy gid ang mga bagas ang mga may salakyan labi na gid iti syempre. Hindi man tanan no gid pang fully paid na nilang ilang mga service.
1: Amo gid eh.
0: Ila man na gina ano tawag sila ginautang.
1: Ang sakit lang sila kung may boundary bla.
0: Hindi, wala labot sa mga private vehicles na baladol ang may mga salakyan ng tawag ni gani ah. Mabayad pa sila sa ilang monthly amortization at the same time pagkasulina pagid sila. Di dapat kung may ara kasal, di ba sang una ang plastada sila dapat may salakyan ka, may ara ka man negosyo ng salakyan, gamiton mo kargahan sa mga stocks, gamiton mo mag-mobilize ka kung sa din kang ruta ka magbilin kasi mga product. Nante, paano nabi karon kung magamon ng plastada ng mahal na antanan? Ano na lang ang nag-aus-us?
1: Tipan. Ah, di ba?
0: Bagay. Kada gabi o kung kada sunod nga mga inadlaw.
1: Ha?
0: Kada gabi o kung sunod nga mga inadlaw.
1: Kaya amo na pagsinta nga, dugang iman ni bala.
0: Kaya mo na ang burden subong sa ato ng mga kauturan pero saan at saan pa rin tayo papatungo or patutungo. Diba? Sa ano pa rin? Sa bagong Pilipinas, bagong muka.
1: Ang muna pag sila yung kapagkantan yung
0: nga.
1: Saan ako nagkamali?
2: Happy birthday, Nora!
1: Saan ako nagkamali? Bakit ako naging agi?
0: Ikaw lang sinama kasama. Tayo kay Charles, sala si Dolphy. Daw si Nora Honor sa mga gabi.
1: Wow! Thank you!
0: Actually, ang yagi man na idol si Nora Gidman. Ang kinalain lang ni Dolphy, ang lunar ni Nora nga dirita isa piyak.
1: Sa wala.
0: Iya sa ilong na butang. Amo na ang ginpanubli ni Nora sa iantis magtaliwan ang ang aton nga best
1: kaya
0: actress.
1: Kaya ko nagpudapan ni si Rudolph the Red Nose Kid.
0: Bidang-bida ni sa kada December Rudolph the Red Nose Reindeer.
1: Ta-na-na-na-na-na-na.
0: Wala na may kapanawag sa aton. It's 3 minutes after 11 o'clock. Mabalik kita sa music para sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa buong gabi. Ara na kami sa final hours ng aming program. So mahulat kami sa mga gusto mag-intro akong magtawag. Sa giyapon, padayon ka mo sa pagpamati diri sa inyo katropa station. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Tanungin ako, matrupa ko.
1: XFM.
0: Balita kag impormasyon dira ko sa XFM.
1: XFM.
2: Damo ko na balaan, nalingaw pa ko sa XFM. XFM.

0: Python Plus Herbal Soap.
1: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balasakang panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: XFM. Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years, kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanzone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Woo!

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo. Oh, nautulik tao. Nadulay mo microphone. Tanduga yung microphone.
1: Aryo?
0: Nara na, oh.
1: Oo.
0: Wala ka na napalapit sa yung microphone mo. Muna nadula. Wala, nadula nga ito nga, ano, background. Ari na. Ah, pilang ng score? 4-1.
1: Yes.
0: Okay, final hour sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinakadabest na kape. May glutathione collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, hindi na magdodwa nga pika mo sing Santon Gold Coffee Mix. May hapagani. Na, nung kapay na buang ni Seya, sumungi nga gabi yaman.
1: Sabi ko, tapos ka na iya.
0: Lapa. Oh, show na?
1: Tapos ka na.
0: Ah, Nasabad mo na ko, mangkot ka pa.
1: Santon Gold Herbal Tea, himo sa Malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki, ang mga butika malapit sa inyo, tagsa-tagsa ka mga lugar, may available ginadira sa tanan-tanan nga produkto sang Yes to Health, nga ginapang-endorse namon, kag diri nyo mabatian sa XFM. Tapos nga pa sa ano, XFM call and text line, pwede na mo katawag, Smart and TNT users
1: 0915-8311-431
0: dahil lang gid, no? Dukagina, damo-damo ka pinanawag. Anay, sumong ka panawagan. Tanga manawag na sila. Wala na sila ka panawagaw.
1: Nagtinulog na ka mo.
0: Hi kay Charles. Mayong gabi kay Dale Rain. Good evening. Shout out sa imo dira. Salamat gid sa paglantaw. Gabi-gabi. Kaga, mangita ulit sa inbox. Dorp tao gan. Ay! Wala ko galit nakapaload gina, na-expire gina nga ako nga unlikol.
1: De.
0: Hambal pa ko na perme nga damo ta load. Tapos na-expire man lang galit unlikol nga 1 month.
1: At least damo. Damo na dula.
0: Hindi ko galit ka dial sa mga wala ko bantawan.
1: Gani.
0: Sige lang. Kamu lang anay, dial bi, kooperar makamuda kay ti.
1: Oo total ka paload man kamu.
0: Oo, kamu lang anay, dial, papasensahan nyo lang ko anay kay wala ko makapaload. Pero dali man na magpaload kay ti subong, basta may ara ka mobile apps. Dolp, may mobile apps sa subong dolp. Dali-dali lang na iya ang magpaload kay isa lang nakapindot galagting dayon. Ang pamangkot, kung ang imo mobile apps nga nakalink ang imo nga ATM, kung may unod ba?
1: Nan, amo na dyan pamangkot.
0: Ikaw kung papilion, mas ano mas gusto mo ang naka ATM o kung manual lang ya imo yung nga cash on hand?
1: Manual na lang kuya eh.
0: Manual? Sigurado ka? Hindi ka mag-card?
1: Ay, ambot,
0: hindi, social kung mag-card ka.
1: Kadamo ka pag yan.
0: Ha?
1: Kadamo ka pag
0: hindi social, mag-card ka. Kaya muna imo ipakita kita. Ilabi na gid ko may nagatinumpok nga lalaki sa 7-Eleven.
1: Ah, lugaya ako.
0: Ngayon pa lang kalakat ka, sulod ka. Pakuha ito sulod sa 7-Eleven naman, oh. Tapos, mabayad na, sir. Baliw lang ko na swipe nga isa akong nga card. Muna. Amo nang imo brahon.
1: Ambot.
0: Good man.
1: Isang yung sa mga department store, mamangkot pala. No? Bonus card, man. Senior citizen's card lang ginating akon dahil.
0: No.
1: Senior citizen's card lang ginating akon.
0: Okay, isa, nag-sinamo imo ginahambal eh. Ulihi ko na matalupangdan nga senior citizen. Hindi ko maintindihan na ginalamon mo na yung inambalan. Tuyo ka na, Ged?
1: Hindi pa, Ginman.
0: Happy pag-prank ka kay 30 minutes, mababay na taya.
1: Te, matulog na kami kung wala kami sang color. Matulog na kami.
0: Total, wala man na di kuta-kuta.
1: Te, ano talog ta?
0: Dali lang. Hulot-lot. Tuntaan na eh. May intra pa ni Karun. Masadyahan pa talaga di. Pila na gani ka color ang aton nga nabaton gani?
1: Gani na, apat na to.
0: Apat na gani ka color aton? Damo na gali. Ah, matulog ta timprano ah. Natuyo na ko.
1: Sige, ah, adios.
0: Mabalik pa ang phone, pal. Dala lang ka mo, anay. 11:28. Troy Tisoy, upod nyo. Kagsi.
1: Dolphy lang ka.
0: Nagapadayin ko mo sa pagpamati sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting!

0: Vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Katropa mo!
4: Exciting!
7: Mga katropa! Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

every word that you say. You might not always see my love,

0: mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatcha ko sa isa ka si Ma na nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itkisak, pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
5: XFM.

0: Dandong Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa desmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o desmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah, sa aking tutukan ni Lilo.
4: Sa aking call center agent.
3: Burmig, gina ko nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
4: Iba, ganyan ito siya kung sa Sister Pain.
3: Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
2: Sister Pain, panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
0: X.

0: Triple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabibili sa mga hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: X.

0: tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Wala ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na ang pagbiyahe. Ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.
6: XFM.

0: akon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. Quatro horas. Bente quatro horas. Babatian dire lang sa inyo paboritong istasyon. X FM.
3: Exciting.
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw,

0: healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Luilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akon na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: FM.
12: Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa Pilipinas, mga katrupa, mga abyan, 10 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. Nagapalayag naman sa kanginang palatuntunan ng exciting Pilipinas, mga abyan, sa aton nga pagpangalagad, Pizza 22. Pizza 22 na kita sa bulan sang Mayo, mga abyan, adlaw kita nga Biyernes, TGIF, thank God is Friday. Sa atong pagpangalagad, mga katrupa, sa palatuntunan ng exciting Pilipinas, mabatian ang nagapanguna nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita, mga abyan, nga inyong babasahan sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal karong adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: Apang inyo na, mabatian diri sa atong palatuntunan ng exciting Pilipinas. Fetsa 22 kita, ha? Ang atong pagpangalagad sa palatuntunan ng exciting Pilipinas, mabatian sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. 100.7 MHz sa on FM band ina mabiyan sa nagapamati sa aton sa ilang mga transistor radio o kun sa air on air ba no nagatamyo kita sa aton tagpalamati sa bilog ng Western Visayas, sa bilog ng Pilipinas, sa di man ka mga bayan sang kalibutan, pinagi sa aton ng live streaming, duha ka mga Facebook pages nato nang pwede ninyo kami makita kag mabatian. Mahimo man kamo makapadala sa inyo sining mga komentaryo kag mga opinyon sa mga issues nga aton nga pagatalakayon. Ang duha ka mga Facebook pages naton, mga abyan, na mo ang mga masunod, XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM 100.7 o kung XFM Iloilo 100.7, sa mga tagpalamati naton, viewers naton sa mga OFWs naton, sa diin man ka mga bahin sang kalibutan, mayong aga, mayong udto, mayong gabi sa inyong atanan, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Katapusan nga adlaw bilang working day, mga katrupa sa mga nagatrabaho sa gobyerno, TGIF, no? Sa mga privado ng mga sektor, tiyas tapaya Sabado, half day ang iban, iban whole day man Sabado, no? Sa mga nagapanguna nga mabalita lokal, mga binari sa itong pagpangalagad, mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal. Subong mga katrupa, isa kabalita nagikan sa PNP, Philippine National Police Regional Office 6. Anong problema sa nga itong nga police ni man?
1: Exciting Philippines!
0: Subong adlaw sa mga pamantalaan lokal, mabatian o kung mabasahan ninyo mga katrupa ang pag-relieve sa nga itong nga Regional Director sa Philippine National Police nga si Police Brigadier General Josefino Ligan.
1: Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas!
0: Way padri, may buluan mga katrupa ang rason o kung pinak rason gid kun nga ang i-relieve ni siya, no? Base sa special order sang Philippine National Police, mga abyan, nagikan sa kay PNP Chief Police General Melencio Nartatis Jr., epektibo ang pag-relieve sa kay Police Brigadier General Josefino Ligan, mabiyan, sa itong Mayo 20. Alin sa PRO 6, sa ilhon ini si Police Brigadier General Ligan sa Directorate for Operations. Di naman gihapon guro sa Regional Office 6. May duha na katuig si General Ligan, katrupang Alex. Magkatalos naman sa iya, mabiyan, si Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga nagaserbe nga spokesperson kag information officer sang Philippine National Police. Ang 53 anyos nga si Tuanyo, mabiyan, ang graduado man sang Philippine National Police Academy class of 1995 kag nanginhepe sang General Mariano Alvarez Police Station sa Cavite kag anay Deputy Director for Administration sang PNP Finance Service. May pagbulabala sa gidman subong sa aton sining mga katapos ang Philippine National Police. Isa sa mga rason nga ginatanaw dira, mga abyan, no? Agud to lang bisan ang chief of police sa mga kabanuhanan sa probinsya, sa syudad, may term of office man na sila eh. Daw duha bala ka tuig na, ideally tag duha ka tuig ang ilang sining term of office para bala nga hindi gid maka-establish ang madalom nga koneksyon, mga katrupa, sa mga local chief executive, sa gobernador, sa mayor, ha? Kay balaan mo kung magdalom ang relasyon sang pulis, mga abyan, kag isa ka mayor kung isa ka gobernador, base bala, mga abyan, ma-influence ang isa sa ila or vice versa sa pila ka mga illegal nga activities. Ilabi na gid, mga abyan, nga kung kay isa ang pulis, hindi na atin mabalaan kung sa din ang loyalty nila sa PNP chief bala o kun sa ila sinigina serbisyuhan nga local chief executive pareho sang gobernador o kun mayor. Amo ni sa mga rason Kung nga ang gina-reshuffle ini sila, ideally, tagduha katuig para hindi magdalo mga relasyon sang duha. May duha katuig na ginman ka tropang Alex. More or less, no? Lokasan ulang, no? So, mo ina ang isa sa mga nagapagunang balita lokal nga babasahin ninyo sa mga pamantalaan lokal subong adlaw.
1: Exciting Pilipinas!
0: 16 minutos na nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga mga biyan sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Diri sa siyudad sang Iloilo may nagareklamo na nga mga customer sang mga naglain-lain nga mga water companies. Ilabi na ang pribado ng mga water distributor mga byan. Bangod na ganinit na ang tubod sang tubig sa ilang agripo. Kung may aragin man nagatubod mga katrupa, medyo lubog pa. Diri sa siyudad sang Iloilo, ang Metro Pacific Iloilo Water o kung ginatawag ng MPIW, nagpasiguro sa publiko mga byan nga preparado sila kag fully prepared for the El Nino season. Kaya balok ka mo, ang pag-asa, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration sa malipot, pag-asa, nagpahayag mga katrupa nga 79% nga may posibilidad nga ang El Nino mga katrupa magapadayon nga magatuhaw sa bulan sang June tub August. Ang ginabatyag naton subong nga tig-ilinit, hindi pa ini kuno kabahin sang El Nino phenomenon. Magasugod pa lang mga katrupa, by 79% nga tsansa, ang El Nino phenomenon magasugod sa June, tub-tub sa Agosto sang karon nga tuig. Medyo makaangkon pa kita sang light effect. Hindi pa malala ang epekto sang El Nino nga mabatyagan naton sa bulan sang June, tub-tub August. Grabe, no? In other words, mga byan, magalawig pa ang tig-ilinit sa Pilipinas. Kay kahibalo ka mo, ang medium effect sang El Nino, mga katrupa, mabatyagan pa natin ini sa August tub-tub September. Light to medium effect. Ha, ang bulan sang June tub-tub Agosto, light effect pa lang sang El Nino phenomenon. Mga katrupa, sa bulan sang Agosto, tub-tub Setyembre, amo ining medium effect niya. Mamangkot ka mo, may malala pagid nga efekto? Yes, may ara pagid malala nga efekto. Ang peak effect, mga bin, pinaka-highest effect sang El Nino karong atuig, mabatyagan halin Setyembre, tub-tub Oktubre.
1: Grabe ni. Exciting Pilipinas!
0: So ang MPIW, mga bin, nagpasiguro sa publiko, diri sa Iloilo, sa siyudad sang Iloilo, may comprehensive plan na sila agudto nga ma-maintainar ang flow sang tubig. Kag wala kita sang dapat kabalak-an kuno nga maguntat ang tubod sang tubig sa aton nga mga gripo sa kada household diri sa siyudad sang Iloilo. Aba, palakpakan tay. Pero ang masakit nga kamatuoran mga katrupa, kay dalas-dason niya ni katrupang Alex, halin sa bulan sang June, tub-tub sa bulan sang Oktubre, makabatyag kita mga byan sang tig-ilinit, tig-malala, o kun malaka nga pagtupa sang ulan. Sa mga nagliligad nga mga inadlaw, naghahana kung tani nga mag-ulan sa kagabihon, pero nadaman to. Pero kahibalo ka mo, sa pila ka porsyon sang probinsya, sa norte balangabahin, may mga pagtupa sang ulan dito. Nagligad niya doha kadlaw, sige maras ko nung munog man ang ulan. I-check tabla karon dugay-dugay si katrupang Romel Paklibar, kay naghalin ini sa Barutak Biho, kung daw ano kabaskog ang ulan dito. Amo ini mga byan ang ginapanghakroy subong sang mga mangunguma. Kung mag-amo ni sistema nga mabatyagan ang El Nino phenomenon halin sa bulan sang June, tub-tub sa Oktubre, wala ni kita labad-laban first cropping. Ha? Katrupang Alex? Na dahil di galik di makaproduce mga byan ang aton sinil mga rice farmers sang ilang first cropping. Usually ang first cropping mga byan maayo pa lang ginapreparar ng talamnan mo. Sa mga mangunguma subong, nga pamilyar gid ka mo subong, ang rice farming, mga rice farmers mga byan, bulan pa lang sang Mayo ginapreparar na. Kay ginalauman nga bulan sang Hunyo magatupa ng ulan, dira silaan masami nga nagasugod sa pagpananom sang ilahumay. Kay ti usually, average of 120 days eh. No? Tatlo ka bulan ang average mabian sang humay antes ini i-harvest ti June, July, August. Abel sini late na magbungkal sing ilang mga pananom. Kalabanan September ang harvest, no? Amoy na ba gani ang may mga hurubaton kita basta gani magsugod na ang bulan sang bear medyo paldo-paldo na, no? Medyo lang ano. Ano gid bi paldoon sa mga rice farmers naman? Kamahal sa mga pesticides mo, kamahal sa mga abono, ha? Pero barato gyapon ang pagbaklanay sang humay direct from the farm gate, ha? Ining halingid bala sa ano ni sa may rice tracer sa harvester diretso to sa truck nga nagahulat sang trader tag 14 pesos tub 16 pesos ang kilo sang humay mabian direct tagid sa talamnan. Tamoy na mabian masakit nga kamatuoran kun anong epekto sini sa aton sa palaabuton sa agriculture aspect sa agricultural sector, sa agriculture sector sang mga katrupa naton sa kaumhan bla. Hindi man lang di sa Iloilo, bilog ini nga Pilipinas mga bian. Medyo masubo-subo ini nga kamatuoran kiti. Pag-asa na gid nagpahayag sini nga magawat sa kita sing tig ululan o kung tig ilinit halin bulan sang June tub-tub bulan sang Oktubre sang karong tuig. Pilipinas. 22 minutos na kaligad sa taknang alas 4 sa aga. Bangod mabian sang pagkauyaya sang mga kabataan nga luya kuntani magpartisipar sa BSKE o kun barangay ang sangguning kabataan elections sa karong tuig na paghihwaton sa November 2, 2026 mga katrupa. Kundi May 18 ang deadline sang pagparehistro sang mga butante o kun mga individual nga luyag magbutar para sa palabuton nga eleksyon sa barangay ang Sanggudian Kabataan Eleksyon mga ben karong tuig. Nagadinaguso to sila sa Robinson kay dito ang venue sang pagparehistro May 18. Kung nadumdaman ninyo makapila na ito ng kabeses nga ginpalayag sa kahanginan nga ang luyag magpasakop sa eleksyon sa kabataan o kung sang barangay kagkabataan na magparehistro na may kada adlaw nga registrasyon mo. Gintalana lang ang deadline May 18. Kung makita ninyo mga bin sa mga posting sang kumilik ga dinaguso ang mga tao dito o kung ang mga magparehistro sa Robinsons. May 18 ang deadline mo. Amo na blaseling nato hindi kita magulak kundi kita pag abutan sang katapusan ng mga tinion last minute on the 11th hour kita masabi nga nagulag ti diri sa siyudad sang Iloilo may ara gid jawala makaparehistro although nga dito na sila sa Robinson's premises mga bian wala gid sumablay gid kahay may 200 to nga nagahulat pa kuntani nga mga voters to be ang napaslawan nga magparehistro mga bian sa final day sang voters registration nga gintalana sang Commission on Elections kay man nagtalana ang COMELEC sang cut off time bangod nga hindi na nila maakomodar pa ang pagdiraguso sa mga aplikante. Ti way na gin wave na lang ni sang dire lang ni sa siyudad sang Iloilo nga mabutante ano gin wave mga bian ining ilang right to suffrage yung nung 200 ka mga botante kung tani at laban-laban hindi nisla hindi nisla makaangkon mga biyansang money from voters buyer. kwarta na nangin bato pa ang iban abi iba restrom lang bulubuto-buto mungkin abi pero daulain man tinutuyo nila kwarta hunti mo kay iban. 24 minutos na mga katrupa ang nakaligad sa takna ang alas 4 sa aga ang bahay ng ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katrupa mo gidning pinakamanamit nga kape nga higupon mo sa aga halin alas 4 tubla 7 sa aga amo gidni ang mga tinion mga bian nga bao kanamit gid magigup sang kape kay man masami sa aton sa kinaandan paghigup ta kape may isaw-saw gid kitabla nga pandisal o pandilitse sa aton nga tasa sang kape. No? Ano pa iban, medyo uladlaw na nagpangapi, lasays, lasiti na, hulat pa nila nga magbukas ang bakery mo. Pero ang Santon Plus Coffee Mix kay balok mo, misan wala na kamo iparis pa nga tinapay o pandisal, kay may ara siya nga soya powder. Lagadugang pananamsang kape, nagaserbi pa nga pamangil sa aton sini mga katrupa nga sulok-sulok. Amo na nga bisan kagahon, amo ni oras, pwede na kamo makatimpla sang Santon Plus Coffee Mix. Bisan wala kamo mga katrupa sang pandisalo tinapay nga isaw-saw sa inyo nga kape. Testing ila ninyo ang nakabugtaw na. Subong nga mga tinion, palihog magbangon na mag-init na kamo sang tubig. Limit na amit gidyang klase ka kape ng Santon Plus Coffee Mix. Balaan taman nga sirado pa ang mga bakery subong. Wai pa sa may nagalibod nga tinapay o pandisal. Pero testingin nyo ah. 26 minutos na nakaligad mabiyan sa takna ng alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa mga barangay sa palibot sang syudad kag sa probinsya sang Iloilo, palihog man ipa-activate man ninyo ang inyong mga barangay tanod, no? Kay kahibalo ka mo mga katrupa bangod sang tuman nga kapuraot sa pangabuhi subong sa Pilipinas. Kag kamahal sang mga balaklon, lakip na diri mabin ang kakulang sang trabaho diri sa syudad sang Iloilo kag sa diin man nga porsyon mga biyansang Pilipinas, uso ang kinawatay. Sa isa ka barangay sa Santa Barbara, sakop yung ganit sinika tropangal sa highway mo. Sus Mariusip, ginpangawat ang ilang mga solar power ng mga suga nga nagakalabit sa puste. Ah? Ini mabiyan basi sa inyo nga malugar, basi matingala kamo. Nagaamat-amat dulom bala ang inyo kalye, ha? Basi nagaamat-amat dulom ang kalye ninyo. I-check ninyo ang mga solar lights ninyo. Basi nagpagkakasda. Kaya hindi bala katropang alis na automatic ina, no? Kung magdulom na gani ang palibot, ma-activate na ang mga solar lights mo. Huh? Basi sa inyo nga malugar, matingala kamo. Nga ang gabi na wala gihapon sang kasanag, basi gamat-amat dulom ang inyong lugar. Kaya balo ka mo subong, uso ang pag-sakaay sa mga makawat, sa mga solar lights ba lang ini? Hindi man inigali welded, katropang Alex, no? Bolted lang inigali siya. Ang mga solar lights nga ginapangtabid sa inyo sininga mga puste, hindi gali ni bolted. Kaya balo ka mo, dito sa Santa Barbara, sa Barangay Bulong Weste, kilala tadi ang kapitan eh. Broadcaster man sa muna, si Kapitan Bala, Larry de Atras. No? Nga sa diin mga biyansa, nasakupan niya nga barangay, may 129 ka mga solar street lights sa Santa Barbara ang ginpangkawat. Nakapture sang CCTV, ining isa kakawatan nga nagasaka sa poste, nga daw kahapos langgit sa iya, magpangkakas sa sininga mga solar light, mga biyan, solar street lights sa ilang lugar. Daw si Spider-Man mo. Ha? Grabe kang pante katama ning tao nga ini. Medyo mahuluhugsoy ang pangalawason niya. Huluhugsoy pangalawason. Medyo mataas man ini. Sa pagsaka sa puste do sa wala lang sa iyaya. Tapos makakuha sa sangpusang suga. Dayon naman padalos-dos pedalom. Pero in due time, nagapati kita. Nga madakpan ini kay Baloka, katropang Alex. Wala ni maskara. Wala sang face mask. Wala sang kunanano nga tabon sa iya sininga guya. Ang aton lamang sining na pangabay kung tani ma-backtrack sang mga otoridad sa Santa Barbara, Iloilo, ma-zoom nila ang itsura sang sininga kawatan. May upod siya nga duha kabilog, isa timbang niya sa pagpanghakot sang 129 ka mga solar street lights, ang isa naman isa ka lookout nagasakay sa motor. Ha? Nagapati kita nga matumod ninyo ining mga suspitsado kay araw oh, sa CCTV footage, no? Natingalang iban mga katrupa nga daw nagdulom na nagdulom ang pila ka porsyon sang National Highway sa Santa Barbara, Iloilo sa Barangay Bulong Weste matapos nga ginpangsaka kag ginpangkuha sang kawatan ang mga solar street lights mga abyan sa ila sini nga lugar. Grabe man ka kahas no. Grabe gini mga kawatan sumong wa gini sang ginapasin-usin oa. Basta gani mabyan gutom ang isa ka tawo. Marisgo na lang ni bisan anong matabo ah, ah tirahon ta na lang. Tiisipon mo no, nagamat-amat dulo mang ila sining lugar kay ginpangkuha. Parte pa ni sang National Highway oh. Ah, base sa CCTV footage mabing nakalabot sa mga otoridad ginsaka sang duha ka mga suspitsado ang kada poste sang solar street lights tag duha ka mga suspitsado nagsaka pero isa makahas gini. Natabo ini las tres ang kagahon kag ginatipon samtang yara ang isang nagaserbing nga lookout sa dalan. Tatlo ang ginalantaw nga suspitsado. Base sa datos nga nakuha naton mga abyan na nagligad lang semana natukibahan sang mga barangay official sa Bulong Weste, Santa Barbara, Iloilo, kag subuman sa Kabugaw Sur nga mat-amat na nga nagadulumang ila sa nga lugar mga abyan. Sa kada gabi, sunod kay Kapitan Larry Diatras sang barangay Bulong Weste nga nagdangat sa 129 tanan-tanan ka mga street lights ang nakuha sang mga kawatan. Tagpila ning bilis ni man. Isipon mo 129 bot silingon. Hindi lang ni guro isa ka gabi gintira nila katrupang Alex. Basi pila ka adlaw, pila ka gabi na nga gintira nila ini. Isa ka puste, isa ka street light man, isa ka solar street light man, no? Tibag 129 meaning 129 kapuste saka nila assuming abi nga isa kapuste na lang abi duha ka street light buot silingon series of robbery ini hindi lang ini natabo siguro isa ka gabi basi makapila ka beses na pila ka gabi na nga ginayam ginakawat nila ining mga street light tagpila bilisin ni man. Paldo sila eh. 129 ka solar street light. Tagpila ang average nga bilis ni katropang Alex. May idea ka. Amuna, ang pila ka mga barangay officials naton, ang mga barangay tanos naton, palibot-libutan nyo manabi. No? Mga kagahon, kalabanan sining mga kawatan, hindi man sila magpangawat, hindi man sila mag-operate nga timprano pas gabi. Laban-laban, pasado alas 12, tub-tub sa kagahon ni sila nag-operate. Ining na, ining nagkakalatulog na blang kalabanan sa aton. No? Di tatlo ang ginalantaw nga suspitsado, pero makahas gining isa sa tatlo nga medyo hulog so yung lawas niya. Pero hapos malang ni Mano, hapos malang ni makilala kay wala cover ang guya niya eh. No? Pwede ini ma-zoom in sa nga aton nga motoridad alas 3-8 sa kagahon. No? Nagapating pila kang official sa barangay Bulong Weste kag Kabugaw Sur nga hindi lang ini one time nga ginhimo sa mga kawatan kundi makapila ka beses na guro ini nga gin-operate nila ang pagpangawat sa mga solar street light sa mga barangay official study sa siyudad sa Iloilo. I-activate nyo ang aton nga mga barangay tanod. Medyo pakitanggilas ka mo sumong kay may eleksyon sa November 2. Pakitanggilas, anay ka mo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 33 minutos na nakaligad mabiyan sa takna nga alas 4 sa aga. Sa ato nga pagpangalagad, pila pa ka mga nagapanguna nga balita nasyonal na ipalayag naton sa Dili Gid Lamang Madugay sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ining nga bahin nga nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Dapat ara gid ang Santon Vitamin C sa kada adlaw nga paghikot naton sa aton nga mga aktibidades agud to nga magbakod ang aton nga resistensya. Malikaw kita sa mga trangkaso, sipon, kagubo, kagiban pa. Ang Santon Vitamin C, alkaline based nga vitamin C, bisan wala pa kamo makapamahaw, pwede na gid ninyo ini matumar. Kay hindi kinahanglan gid nga makakaon kamo. Sa kinahanda na bisang una magtumar kita vitamin C dapat may unod janta no para malikawan ang paghilab sang sulok-sulok bala. Ang Yes to Health Incorporated nagproduce sang Santon Vitamin C nga bisan wa ay kapaimo ya makapamahaw sa aga pag tumar mo sang Santon Vitamin C hindi maghapdi ang imo nga sulok-sulok. Kalabanan nga ingredients ni Mabian sang Santon Vitamin C halin sa mangustin.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 34 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga. I-divide-divide talang ang commercials na katropang Alex. Sa ato nga pagpanumbalik, i-check tang pila ka mga nagapanguna nga balita nasyonal nagikan sa aton nga news center. Sidiri Mabian sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Magapanumbalik kita, lugang pa nga balita, mga exciting istorya, exciting information sa Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pagkaligad lamang sang mga malipot nga mga pahanumdum.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
5: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag intilangan ko man. O kag gidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
8: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diri yo.
9: Ay, dali lang.

0: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
1: Ni si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, Lapas. Siya gali ako ka gwardiya, Pulau Bugtaw nga akon nga obra. Hindi malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko per ne, nagtaas ang akon acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na ang akon nga acid.
0: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Kung vitamin C, tandaan, Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
7: Madiet na kubuwas ah.
4: XFM.
8: Katropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa. Exciting.

0: Ang oras sa Pilipinas, 42 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Sa palatuntunan Exciting Pilipinas, maabyan sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sang inyong mga radyo. Pasiplatan naton ang pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal nga inyo mabasahan sa mga national dailies karon nga adlaw mga abyan. Nakaibalo ka mo ginhatag na sang direktiba sang Department of Justice o DOJ ang Philippine National Police mga abyan kag ang National Bureau of Investigation. Agud aristuhon mga abyan si Senador Bato de la Rosa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sunod mga abyan sa kay Justice Secretary Frederick Vida. Makabig na nga wanted o kunpugante si Senador Bato de la Rosa kag dapat inimaban nga aristuhon kag dalon sa ICC o kun sa International Criminal Court mga abyan dito sa The Hague, Netherlands. Kung madakpan si Senador Bato de la Rosa, libre ang ticket niya sini mga katrupa halin sa Pilipinas pagkadto sa The Netherlands. Libre man ang pagkaon samtang ginadetain dito sa detention facilities sang The Hague, Netherlands si Senador Bato de la Rosa. Libre ticket, libre food, libre ang pagkaon o board and lodging dito sa The Hague. Bisan pila pa katuig nga magatiner si Senador Bato de la Rosa sa The Hague mga abyan, sagot sang ICC o kung International Criminal Court ang gasto sa pagkaon pati na ang boarding house.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sunod sa kay Justice Secretary Frederick Vida, makabig na nga wanted mga abyan si Senador Bato de la Rosa. Sa siningakang tara, ginpayag sang DOJ Secretary nga ang ila sa direktiba nga nakasandig sa validly issued sunod sa ila sa nga panindugan subong ICC warrant of arrest valid in mga abyan. Nabaluan nga nag-issue na sang warrant of arrest ng ICC batok sa senador bangon sa ginaligan nga pagserbi niya bilang co-conspirator sa crimes against humanity charges maikang tanan sa maduguon nga pagpakig-away sang anay administrasyon ni Pangulong Duterte sa tunga matinion sa iya sininga pagpakigbato sa pagtapna sang ilegal nga druga. Kung ikaw si Senador Bato de la Rosa kay nakapalagyo ka na, mapadakop ka pa. Ikaw katrupang Alex, hindi ka gid magpasayang-sayang ha? Sa mga public place ha. Hindi ka gid magpasayang-sayang kay, kay base masalan ka nga si Senador Bato de la Rosa o galing sa body size malayo kay mo kay Senador Bato de la Rosa. Kita mo man ang lawas ni Senador Bato de la Rosa. Ikaw galing magtalikod duplo pareho gid. Pero duplo pareho gid ka mo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Duplo pareho lang ha, sa kurti sang hairstyle asang ulo kagang hairstyle ninyo katropang. Duplo pareho lang ulo ang gid lang. Pero sa body size di layo kaya kay Senator Bato de la Rosa. Tub-tub sa sininga mga tinimabian, hindi may baluan ang whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. Nagasalig pa bala kamo sa aton nga PNP, sa CIDG, kag DIG, o kung NBI. Ano ba ganit ni mga arresting officers naton, CIDG, NBI, PNP. Ha?
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga madakop nila si Senator Bato de la Rosa. Ha? Kaya kung madumduman pa ninyo mabian, no? Ginakabig na nga valid ang ginpagwa nga warrant of arrest ng International Criminal Court batok sa kay Senador Bato de la Rosa. Iniman ang ginpayag sang damlagpas ang Malacanang pinagi sa kay Palas sa press officer nga si Undersecretary Claire Castro matapos nga nagpagwa mga byan sang desisyon ang Korte Suprema, no? Nga nagabasura sang pangabay o kung petisyon ni Senador Bato de la Rosa pinagi sa pagpangayo sang temporary restraining order nanungod sa arrest warrant from ICC. Sunod sa Malacanang mabyan ang taran nga interpretasyon kag evaluation sa amo nga desisyon sang korte. Amo ini ang panindugan sang Justice Secretary nga lubos na nga nagamando nga aristuhon ang senador. Ang pamangkot subong mga abyan sa DNC Senador Bato de la Rosa May kapasidad bala ang Philippine government ang aton nga mga arresting officers nga pangitaon kag arestuhon mga byan si Senador Bato de la Rosa? Kaya kung ikaw si Senador Bato de la Rosa mga byan duorday na ni, ah, hindi niya mag-surrender voluntaryo. Ah, believe me, hindi ni siya mag-surrender na siling mo. Voluntad nga mag-surrender na. Kaya nakita niyang sitwasyon mo. The moment mga katrupa, mga byan, nga madakop ini siya sa mga otoridad sa Pilipinas, automatic ni siya, dalon ni siya sa ICC facilities dito sa The Hague, Netherlands. No? Ipaidalo mo ni siya mga byan sa mga detention facilities dito sa ICC o kung International Criminal Court. Sino pagit bala ang mga wanted sa Pilipinas nga wala pa nagkaladakpan? Ha? Of course, mga byan, si Bato, gindugang lang sa mga wanted persons nga tub-tub-subong inapangitapas ng otoridad sa Pilipinas. Si Saldico, si Atong Ang. Ha? Ipatpata sa inyo, sino pagit bala nga mga pugante nga nagapabilin subong nga wanted? Nga masami, ginapayag sa PNP, kag CIDG, kag NBI, siling nila, ah, nasiplata namun ining mga wanted persons nagligad tong adlaw dito sa Amoni, Amuna, Amutong lugar. Hasta lang sila sa press release. Daw ginahampangan ang aton kasuguan mga byan. Kayman may ara pa subong nagapabilin mga influensyado ng mga wanted sa Pilipinas. Kaya balo ka mo kung kanday sinuin eh, mga influential people, mga may koneksyon sa gobyerno ah. Mga may kwarta nga tub-tub subong nagapabilin nga wanted. Isa na sa ila mga abyan, mga katrupa, amo ang gambling tycoon nga si Charlie Atong Ang. Kilala niyo si Atong Ang? Damo-damo ni kwarta niya. Siya man ni ang utok-utok katrupang Alex ang isabong kagiban pagid nga mga electronic nga klase sang sugal. Kung hindi pagid ka mo familiar kay Atong Ang, amo ining si Atong ang nalink anay sa aktres nga si Gretchen Barito. Nalink pagid siya sa mangod sini nga si Claudine Barito. Oh. Nalink pagid siya sa isa pagid kamangod nga babae ni sino ganito magulang? Ang magulang ginminsan ko kaya sino to ganyan? Malipatun. Si Claudine Barito, si Marjorie Barito pagid. Oh, nalink ni siya. Ah, Gretchen, oh, ang magulang si Gretchen Barito. Sino magulang si Marjorie o si Claudine? Basta, mag-ulutod ni sila, magulang si Gretchen Barito. Una-una gid nga naling sa kay Charlie Atong Ang, si Gretchen Barito. Oh. Ang pinakauling naling sa kay Atong Ang, si Shine Shine. Si Shine Shine Cruz. Ah. Mahilig niya si Atong Ang sa mga single mamo. Hindi man single mama. Mga ano gani isa pa ka-term ka tropang Alex ha? Ang single mom niya tibulag o ano-ano. Hot mama. Okay. Ining si Atong Ang tub-tub subong mabyan wanted. Hindi mabahila may baluan ko na diin sa diin ang sini ang iwi yawir about. Wanted si Atong Ang mabyan. Bangod connected ini siya sa mga kaso nga pagpamatay sa mga sabongeros tubla. Ha? Sino pagid ang mga wanted? Ang wanted pagid subong nga hindi man may baluan ang yesini nga whereabouts mga byan si Anay Bureau of Corrections nga hepe si Gerald Bantag, no? Anay Bureau of Correction Chief Ron Gerald Bantag kag ang Anay Police Superintendent nga si Rafael Dumlao the third. Ah. Sang nagligad mga byan ginkonfirmar ni DILG Secretary John Victimulla nga nagpagwa na sang red notice ang Interpol batok sa tatlo ka mga pugante o kun mga wanted. Agot mga byan nga panglagson ini sila sa iban nga pungsod. Ang red notice mga byan, mga katrupa, amo ini ang isa ka sa isang panawagan sa mga foreign countries, no? Nga pangitaon kagaristoon ining mga wanted persons nga nakahimo sang sala diri sa Pilipinas. Pero ang masakit sini mga katrupa, ang masakit sini nga kamatuoran, no? Nga ginapatihan sang aton nga mga otoridad nga ari man lang gali kuno sa sulod sang Pilipinas ang tatlo ka mga wanted persons nga ini. Among ini mabi na masakit nga kamatuoran, no? Among ina nga ang rason man kung nga ang daw akig si DILG Secretary Jun Vic Rimulya sa aton nga Philippine National Police daw na lawlawan sa bla, no? Ambal nyo may 200,000 kamo ka mga pulis nga preparado tapos tatlo lang ka wanted person hindi ninyo mapangita kag madakop. Ha? Kay balo ka mong mabin, dako ini nga tampa, no? Sa pamunuan sang Philippine National Police, ang ining nagapabilin nga wanted persons sa Pilipinas, pang-apat si Bato de la Rosa, no? Sa pihak mabiyan sang binilyon-bilyon ka pesos nga intelligence fund, no? Kag linibo man ka mga personnel sang Philippine National Police nga nagapanglagas sa tatlo o apat na ka mga wanted persons mga biyan sa Pilipinas, but silingon mga biyan sa billions of pesos nga intelligence funds, kag linibo ka mga police personnel mga biyan hindi makakita sa tatlo o apat na karon ka mga puganti diri sa Pilipinas. Ini masubo nga kamatuoran, no? Kay balo kamo, ang intelligence fund nga ini, isa ini ka pundo nga ginagamit ta sa ngaton sini nga mga otoridad para nga mang pangdakop, mang surveillance sa mga wanted person kag lakip na ang aton nga national security. Although may mga loophole sa paggasto sang aton nga intelligence fund, pero kung gastuhon naman ang ninyo, gastuhan nyo ubos basta mapuslan lang klase pang gastos, no? Hindi na mga bin makatilingala kun nga nga hindi magkaladakpan ini nga mga wanted persons eh, no? Kay kun lang taon mo mga abyan ang background, ha? Sang sini nga mga tatlo, ikaapat si Bato de la Rosa, hindi ni basta-basta ang ila nga mga backgrounds kag ang ila influensya kag ang mga koneksyon. Mabaskog ang pagpangduwa-duwa sang publiko karon mga abyan nga ang pila ka mga opisyal mga manug-arestar sa apat ka ini ka mga pugante, kurap man, ha? Kurap nga mga pulis nga naghahatag proteksyon sa sini nga mga wanted persons. Halimbawa, sa kay Atong Ang, ha? Si Atong Ang nakahibalo naman kamo nga utak ini mabyan sang pagkadula sang 34 nga mga sabungiros to bala? Ha? May kilala ini siya nga mga pulis o pulis personnel. May damo ni siya kilala nga mga aktibo nga mga membro sang AFP kag pulis nga ara mga katrupa sa iyang payroll. Bilang nagaserbi nga mga personal bodyguards ni Atong Ang. Ha? May mga Marines, may mga pulis, ha? Meaning ang membro sang pila ka AFP kag pulis ara sa iya nagagwardya. Ukon may payula nga ginabaton bilang mga personal niya nga mga bodyguards. Kaya kahibalo kamo, katulad sang personalidad ni Atong Ang, hindi niya basta-basta maglagaw kag magwa mga biyan sa iya puluyan nga hindi bastante ang iya nga mga bodyguards. Ha? Sino pagid? Oh, si Bantag mga kabiyanan, si Gerald Bantag ang nanginhepe bala sang Bureau of Corrections, no? Si Gerald Bantag mga biyan nga kay balo kamo kun anong kaso niya sini. Siya ang ginatudlo nga mastermind sa pagpapatay bala to sa kay broadcaster nga si Percy Lapid, no? Kag anay hepe sang Bureau of Corrections. Siyempre, may mga galamay man ini siya mabiyan sa among ahensya. Hindi man basta-basta magpadakop buhi. Si Dumlaw naman iya, kung madumduman pa ninyo, amuning utok-utok sang pagpatay bala to sa Koreano nga si Jiklik O. Jiko. Ha? Budlay bisang Koreano nga pangalan mo. Jiko. Sa sulod mismo sang Kampo Krame. Ha? Kay man may ano to, may reward man. Ito may nakapatong to sa ulo bala sang Koreano nga to. Sa tiyon mabiyan sang drug war. Sang anay Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pamangkot sang publiko subong mabe na muna sa diin balang konsensya sang aton nga mga ehensya. Sakay dumlaw pa lang, oh, nakuha mga biyan sang iya sa nga grupo ang 3 million ka pesos nga ransom, oh, nga ginapatihan ginagamit man sang iya sa nga pamilya. Oh, balita naton mabe ng asawa ni dumlaw gani daw nagatrabaho man sa National Bureau of Investigation. May protection bala si dumlaw nagikan sa sulod sang NBI. Dapat lang mabiyan nga kasuhan man ang mga tao Kasuan man sang criminal case mabi na sinuman nga nagahatag sang proteksyon sa mga puganting ini nga nagahatag proteksyon, nagapalikaw. Harboring criminal, obstruction of justice. No? Bisan pa magpagwa mga byan sang linibo ka mga red notice ang Interpol, wala gyapon ini sang kabilinggan kung wala kita sang bastanting follow up o kung seryoso nga paghulag nagikan sa mga otoridad, nagakataka kag nahulat o kung nagakatakana sa pagulat, takan ang pumuluyo mga byan sa pagpamati sa mga press conference nga ginapagwa sang aton nga mga investigating body, no? Dugay na ning mga kriminal nga inimabyan nga tub-tub subong wala na magladakpan. Manami gihapon ang ilasin ning pagpangabuhi sa idalam sang proteksyon sang mga galamay nila, opisyal man sa NBI, sa PNP, kag sa AFP. Ang aton nga panawagan sini mabyan nga gastuhon na lang sang mayob la. Ang aton sini nga confidential funds, no? Tipila na sila subong katropang Alex nga wanted. Si Atong Ang, si Gerald Bantag, si Rafael Dumlao, si Senador Bato de la Rosa. Kag siyempre, pinaka-bilyonaryo sila si Saldico. Galing kati si Saldico,

si Gerald Bantag, si Rafael Dumlao, si Senador Bato de la Rosa. Ining apat mabay ginapatihan sa atong motoridad nga ari pa ini sila subong sa Pilipinas. Oras mga abyan, 59 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang ini nga bahin mga abyan ang ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Sa mga nakabugtaw na, pwede na kamo makabangon ka magtimpla kapis ang Santong Plus Coffee Mix. Pero ang nakabugtaw na, mga katrupa, nga daw nagaligid-ligid pa, nga daw nagadulodugsing-dugsing pa, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Agot ko nga, total, nagahulihigda kag nagadulodugsing-dugsing kag nagatinandayan. Eh, pamalang kamo da, subong. Basi nyo luyag, bala? Basi luyag nyo mag-iliinkwentro man kag mag-derby. Basi may chance pa lang mag-champion sa championship. Ario, si Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Sa mga nagapamati sa aton subong, nga daw mahina ang performance sa kama. Kung luyag ninyo nga ibalik ang inyo nagakayabang performance sa kama, kag kung luyag ninyo nga magbakod ang inyong panindugan, kag kung luyag ninyo nga maglawig ang standing ovation ni Junjun, mag-Turbo Dietary Supplement for Men, ha? Kung turbuhon nyo si Mrs. mga 5:30, 5 pa lang, subong eksakto, 5 oras ta, tukon nyo na si Turbo Dietary Supplement for Men. Tukon nyo na subong. Kay ang pinaka-peak nga efekto, ang pinaka-mataas nga efekto siya na mga katrupa, 30 minutos. 30 minutes after, dira nyo gid mabatyagan ang efekto si, ni Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya balok mo, ang Turbo Dietary Supplement for Men may duha ka mga efektibo nga mga ingredients mo nga amo ang maka kag klabuas ka. Kung makatumar ka sang Turbo Dietary Supplement for Men, halimbawa turbuhon mo si partner mo mga alas 5:30, subong pa lang alas 5 amo gining pinaka-ideal nga oras gid. Mabatyagan mo gid ang efekto ni Turbo. Kaysa pirtahan pa lang ikaw sang inyo kwarto, mabatyagan mo na ang pagpangahig sang mga tiil mo nga daw maarangka ni gid bla, no? Mabatyagan mo gid nga daw ginaalsa kaginapakahig ang imo mga tiil padulong sa kama. Di kung gusto ninyo nga magbalik ang nagakayaba nga performance sa kama, sang una daw iya sang hormentado nga kabayo, pero subongin pabaskog pagid ang turbo, daw iya na sang rabbit nga disparado. Kita ka mo sang rabbit magtira. Kita, daw kilat mo, oh? Oo, testingin nyo blan, natawa nyo ang rabbit blan. Total, ay paman makabugtaw na yung mga kabataan subong. Testingin nyo, bantay nyo ang rabbit, magtirada, daw kilat, no? May nga aga lang na sa kay Katrupata, sa kay Mark Joy, are balo alayon na, sa Kadi City. Adlo, ginipamati sa aton, no? Gakalingaw sa blan, magpamati sa aton, nga pala tuntunan ng Exciting Pilipinas, no? Patamiyong tanay ang mga nagapamati sa aton subong sa Lunok Itire sa kay Mr. and Mrs. Juven Caballero. May aga na sa inyo. Exciting. Sa kay Charlie, sa kay Nini, sa kay Rene, sa kay Nano, sa kay Tutong Uga, kay Tutong Garjan, kag sa kay Panoy nga Grab driver. Kabay pa nga, paldo kamusubong, basta wala ulan gani. Gayum-yuhum ni mga amigo, tabla nga mga Grab delivery. Panda, Grab, kung ano man nga mga riders naton, na nagagamit sa mga motorsiklo. Basta gani, wala ulan, paldo ni sila mo. Aling kagabi, tub-tub sa siling matinoon mo. Ang mga angkas rider, pagid black katuro pang Alex, no? Maglo sa sining mga Grab rider nag-deliver sa mga pagkaon o kung ano man nga mga gina-deliver, may angkas driver pagid. Basta wala ulan, paldo sila tanan. 3 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 sa atong nga pagpangalagad sa palatuntunan. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Sa pagbalik naton mga katrupa, kuha kita sang situation report diri sa siyudad sang Iloilo. May pila ka porsyon sa norte nga bahin sang probinsya nga nagtupa ang ulan dito. Sana all diri sa Iloilo daw wala gid sang ulan nagtupa diri mabyan halin sa nagligad nga pag ginaumguom ang paggalom-galom la sa kagabihon wala gid ma-develop.

0: Bisan kung tani lang nga maninit lang pag-ulan lang kung tupa sa gabi para makapabulubog na lang sa ato nga palibot. Ha? Pagbalik naton situation report upod sa kagkatro pang Romel Paclibar. Pagligad lamang sa malipot pagid naton nga mga pahanumdom.
1: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santones Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Marvin ni Ilhamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
14: Katropa mo!
12: Exciting!
15: Mga katropa, exciting!

0: Oras mga katropa, 9 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ang probinsya sang Gimaras, padayon na nga pangimbitar sa aton local or foreign tourist man sa ilasining nagapadayon nga Manggahan Festival. Ang Manggahan Festival, mga abiyan ang pinaka-highlight sini amo ang adlaw nga Domingo. Magatakop ang ilang nga Manggahan Festival sa adlaw nga Domingo. Nagsugod ang Manggahan Festival sa adtong fitsa 15 sang karon nga bulan kag magatakop ini sa Domingo. Ginaagda ang mga kaiping nga mga kabanuhanan diri sa mainland Panay. Sa mga taga-Panay, kiti siparado ang islang Gimaras eh. Nangapangagda sila sa aton, tanan-tanan nga magtambong, magpadulong sa isla sang Gimaras. Kagi-enjoy mga katrupa ang ilang mango eat all you can. 18,000 ka mga tunilada. Ang ginpreparar sang probinsya, agudi pakaon sa aton tanan. Actually, ang eat all you can, pila man lang naman. Ugaling ang mga nag-bring home lang. Ang nagapamakal sang dekalidad nga pahaw sa Gimaras, amo na ang ginapreparahan sa mga taga Gimaras. Mas mataas pa sa nga 5,000 tons ang ila preparasyon. Subos na nagligan ka tuig mga 13,000 tons lang katurupang Alex mo. Ang ila na produce, ginpreparar. Pero subong 18,000 tons ang ginpreparar sang probinsya sa Gimaras para sa eat all you can, kag para sa bring home. Sang mga naglain-lain naton nga mga bisita, nagikan sa iban nga bahin sang pungsod, iban may mga foreigners man ha. Kasi sikat naman gid ining Manggahan Festival eh. First class nga quality sang paho, matamis na, mapino pa ang kutis. Ti subong, medyo nagdugang sa pagbiyahe ang mga ro-ro vessels. Agud to nga maakomodar ang nagalilinya nga masalakyan sa lapos. Agud maghingagaw sa pagtambong sang Manggahan Festival. Maayo man ang Manggahan Festival, magpa-attract sa ilang festival ah. Ang eat all you can, no? Nilang attraction. Kay kun may taytay lang ni katropang Alex, ang Iloilo Gimaras, siguro na hindi lang gid amo ni kadamong bisita mga kadto sila mo. Basi matriple pa bla, no? Kun may taytay lang ang Iloilo Gimaras, Gimaras Negros, hindi ko magpati nga hindi magtriple ang bisita nila. Actually, ang Ruro o kun ang mga pampbots, hindi man niya madulay. Kaya ara man niya di gihapon nga pasahero, nga mga turista nga, luyag nila yung magbiyahe. Pinagi sa pampbots mo, no? Biyahe sa dagat la, para magka-island-island hopping pa. Now, nakibalo ka mo sa ning pinakaulihila nga development. Iban sinisaton siguro ma-disappoint. Kaya man, sangdam laglang, gina-anunsyo mga abyan nga ang pagsugod ko, no? Sang Iloilo, Gimaras, Gimaras, Negros Bridge mga bian magasugod sa last portion o kung last quarter sang 2026 subong ato eh. Hindi kuno ginpaisol naman ini sa 2027. Ang delay nga ini mga bian, hindi lang basta-basta ang rason sini, kundi ang rason sini mga bian nga mabudlay gali magpangita sang pinakalugar nga patindugan sang poste sang sini nga mga taytay Iloilo, Gimaras, Gimaras, Negros. Kay balo ka mo, ang taytay, no, pareho man sa mga flyover diri sa Iloilo, kinhanglan gid katrupang Alex, mga katrupa, nga mabakod ang foundation sini, kag malabot gid ang pinakatig-a nga porsyon sang duta nga pagahimuon bilang foundation. Ti diri mga byan sa Iloilo, Gimaras, Gimaras Bridge, magalabot sa 60 meters ang kadalumon. Ha? Gikan sa seabed, magakutkot pagid ining mga konstruktor, ining mga engineers mga byan, sang 50 to 60 meters nga kadalumon. Nga butangan sang foundation. Amo ini mabyan ang isa sa mga nagapadelay sang timetable sa pagsugod sang Iloilo, Gimaras, Negros nga taytay. Ginapasiguro kay man may mga Koreano sini nga mga consultants nga hindi lang basta-basta magpasugot nga pwede na pwede dran diyan lang karana, pwede dran. Ha? Lantawa bala ang natabo mga byan sa Ungka flyover. Ha? Nga sa diin mga byan wala masiguro ang foundation sini. Ha? Nga wala gid mo usisa Kung daw ano kabakod ang foundation sini, base manabaw lang pundasyon sini, ang resulta mga abyan, kundi usmod, usmod. Ang ungka flyover, usmod, kay nagadali mo. Para sa ribbon cutting, para sa... Ah, naibalo naman kamoy, may political color man mo. Kung ikaw mga binsa ka politiko, pag ribbon cutting, blasa kay sakay, kamo naman sa pick up, kag magkaway-kaway. Amo ina, ang rason, ginapasiguro sa mga Koreano, nga malabot gid ang kadaladalman sang sining halin sa Iloilo pagimaras nga dagat, ginapangita gid nila ang medyo mabakod nga porsyon kag kutkutan pagid nila mga 50 to 60 meters no. Agud malikawan maabyan ang mga defect katulad sang ungka flyover nga mangin delikado sa mga motorista no. Kag maga-trigger pagid sang ano eh massive public inconvenience kag eventually no basi ipasira ni man kag ipaidalom sa repair nga sarin mas dako pa basi ang gaston sang repair sang sabili mabyan sang taytay no. Imaginable ninyo kun ang katulad nga kasalanan o kun the same mistake nga naubra sang mga engineers kag mga kontraktor sa ungka flyover kag matabo man abi ang palpak abi sa flyover sa ungka, matabo man binga palpak sa Guimaras o kun panay Guimaras bridge no. You can just imagine ha amo ina mga abyan nga ginapahinayan sumong sa mga engineers iban sini mga Koreano eh ha? Multi-billion pesos ang gaston sang gobyerno sini mangutang pang national government agud nga ipatindog ini nga taytay ha. Binilyon ka pesos ang balor sang sining inter-island bridge mga abyan nga makabig naton in history nga kun matabo ini mga abyan isa ini kadako nga accomplishment sa national government ang pagpabutang sang taytay sang isla sang Panay magaangot sa isla sang Guimaras kag magaangot sa isla sang Negros. Sa kabilugan magasugod pa mga abyan ang pagpangtultol sang mga foundation, pagtultol sang mahimo patindugan sang haligi sang sininga taytay sa 2027 pa, ano? 2027 pa. Te ginabulobanta sang mga engineers in the making mga abyan basi malabot pa ni Katrupang Alex sa taglima katuig. Ang pinakamanubo nga estimate nila matapos lima katuig. Ambot buhi pa ni si Pedring kung matapos na ni taytay. Pedring, buhay ka pa? Ayhan, antes matapos na ning taytay? Matisting man tadaad, road trip, sige maras kung may taytay ba? 17 minutos na nakaligas sa takna, ang alas 5, nagahulat na si Katrupang Romel Paklibar. Sa report, Katrupang Romel, may ngaga.
2: Good morning, Katrupang Alvin.
0: Nakabuyo ko? Nakabuyulo ko?
2: Wala problema. Naag na ang sidlangan, pero nag-spark ang kilat sa nakatugdan.
0: Ado, hindi mintsindihan, no? Ang nasidlangan, east, ina, east. Nagasidla, nagamat-amat sanag ang east. Kaya kibalo ka, kung nga, di na nagasilak ang adlaw, eh.
2: Oo.
0: Wagid na galin sa pagsilak sa adlaw.
2: Wala.
0: Wagid, adlaw, di na ginasag butlak mo. Notice mo man.
2: Oo.
0: Di na nagahalin ang sanag. Pero sa nakatundan,
2: gaspark ang kilat.
0: Medyo may electric current, no?
2: Oo.
0: Ano ay hanang indikasyon siya naman?
2: Kasi nagaulan to dito nga part.
0: Sa bagay, aton di sa syudad nagligad nga duha ka gabi, tatlo gabi, daw gahana man mag-ulan. Pero wagin magtupa. Gali dito sa Guimaras kag sa norte nga bayan sila Iloga, waswas tong ulan.
2: Oo, tikay na sang kagahon ka Trump Malvin, halin pa mga 12 o'clock, kuros ang kagahon.
0: Oo.
2: Hasta gid alas 3 kina sang kagahon ang ulan dito ya sa northern Iloilo ka Trump Malvin.
0: Oo, sana ulan.
2: Pero hasta lang sa pagdugi.
0: Pagdugi. Pagdugi dumanggas?
2: Oo, hasta lang sa pagdugi dumanggas.
0: Ati kay balok ka kun ngaan.
2: May ibo kag dumanggas.
0: Kay balok ka kun ano rason ka tropang rebel.
2: Oo.
0: Amo ina ang malugar nga natolopang danaton lapad ang mga rice fields gawa.
2: Oo.
0: Maalam gid ang Ginoo.
2: Tita mo ang nagapasalamat gid ang katropang Alvin kiti bangod nga lawig ang grabe gid ang pagtiksang init tapos nagbalangag ang mga katalamnanan. So kahapon may mga mangunguman na kita nga naka-preparar na sa ilang mga umakatropang Alvin para nga makapanggas ang first cropping.
0: Kabay pamahinga agaw eh.
2: First crop nila.
0: Oo, kaya yung first cropping usually, ang harvest season siya na bulan sang Setyembre.
2: Oo.
0: Tita, tatlo man lang nakabulan mo.
2: Yes.
0: Actually, may mga baridad subong sang umakatropang Romel nga tag 90 days lang.
2: Oo, may ara.
0: Oo.
2: May ara pa ma...
0: Apat ka bulan kalabanan eh.
2: Oo. Tag 80 lang kani iban ka tropang Alvin, 80 to 85. Oh.
0: Pero sa wala pa nang mga bag-o nga mga baridad sang ano, usually apat gina ka bulan ka tropang Alvin mo. 120 days mo.
2: Oo.
0: Bagot sang pag-o nga mga variety tawag siya na baridad, may tagara nga tag tatlo na lang ka bulan, 90 days. Tiyan mo nang dihambal mo, may ara pa subong 80 days na lang.
2: Oo, may 80 days, may 310, may 90 days.
0: Nagalipot nga nagalipot.
2: Depende man sa chimpo, abi ka tapang Alvin.
0: Hindi, depende. Abi mo ko na ano na, depende sa mga chemical nga nagapalipot sang ilang ano, nga lifespan.
2: Oo.
0: Oo. Kita mo subong ang manok sang una, 45 days.
2: Oo.
0: Ang mga dirasa. Subong. Subong pila na lang?
2: Bedot so.
0: Grabe no. Produkto ina sang chemicals ah.
2: Oh.
0: Ang mga tao maalam ginya mo.
2: Sang inapakaon ina.
0: Basi bala pagabot sang adlaw bla. Trupo bala ang pagwa bala pagbuto sang piso sa itlog dako na yun bla. Mahanginan lang bla madako na.
2: Oh.
0: Ambot lang ba si buhi pa siya ayhan kita sa to magabot ng mga mamangasi. Basta manginan ng piso, pwede din mabligya. Pwede din maihaw.
2: Tuon sa mga maalamon niya katropang Alvin mo.
0: Oo.
2: Kung paano mapadali ang mga ang hindi lang nila matunaan kung paano mapadali ang pagpatay sa tao mo.
0: Hindi man. Kabalag. Kung bistan may ara pa madaling pamagi sa pagpatay sa tao pero wala sang niisan sinuwa nga entitled sa pagpatay sa tao. Well, pero isa lang gid ang may nga entitled sa pagpatay sa tao. Siya mismo.
2: Oo, walang na.
0: Ang pag-suicide. Okay. Kapunto grabe man itong follow-up mo ito, no?
2: Oo.
0: Ano kung nung kausa sa to?
2: Nervous breakdown.
0: Nervous breakdown. Oh. Kay balo ka mo subong ang mga kabataan bala daw hindi na makabato sang ginatawag nga malang mga
2: pagtilaw.
0: Stress o mga pagtilaw.
2: Mm.
0: Ang ila pinaka last resort ut doon lang kabuhi nila no.
2: Para makalikaw sa problema kag sa mga obligasyon tutor pang Alvin.
0: Amo gani man.
2: Tamaran na sila magproblema.
0: Mm. Di na tatuman.
2: Tambaran na sila magpalibog.
0: Diyan mo na, wala sang isa sa aton nga may kinamatarong sa pag-utod sang aton nga kabuhi. Hindi na tato ang ulan sa norte.
2: Ulan sa norte, oh. Tito to, kalabanan daw northern Iloilo. Kag-dread ang pace sa western southern side, Katropang Alvin. Mga pagkantuhan Iway, Kalinog, Lambunaw.
0: Ate, amo na. Kay amo ina ano eh, amo ina ang mga rice producing municipalities eh. Ti karon diri sa southern kag sa western wala gin ulan kay sige parbis nila sang sandiya mo. Karon kun ulanon mo na karon, harvest season sa sandiya. Magkalaluo.
2: Lupok, malupok tawag nila.
0: Ti ang mga taga northern kag taga central Iloilo pangayo sila ulan, tupa ang ulan.
2: Ulan.
0: Sa mga taga southern kag western Iloilo wala ga pangayo ulan, wala ulan. Hindi lang anay.
2: Amo ni ang lugar nga damo ang producer sang mga sadiya kag pang Alvin mo.
0: Oo.
2: Southern kag western Iloilo.
0: Tiga linya dada sila rin sa Uton, San Miguel, bisan tigbawan gani may ara pa eh, San Joaquin no.
2: Oo.
0: Ti pangamuyo nila hindi lang anay magulan.
2: Kapalogin man ang Ginoo magtunga sang chimpo kag pang Alvin.
0: Amo na hindi ka basta-basta mangin Ginoo kay budlay ang sitwasyon. Oh, sipon mo bla, may gapangamuyo mo ulan, may ara gi indi. No, tipi lagi anan ka bilyon ng tawos kalibutan. Lain-lain ang mga panalangin.
2: Oo.
0: Mm.
2: Galing ti ara gapon ah.
0: Pagsalig lang ah.
2: Oo.
0: Amo na bla ka tropang Romel, hindi tagit pagisalig sa mahal nga Ginoo.
2: Oo. Tanan dapat kabakas
0: pagkita. Yes. Sa Dios ang awa
2: sa taong gawa.
0: Yes. Importante lang, na importante buhi mo.
2: Ga pangamuyo ka lang hatagan ka kanon tapos gihda ka lang.
0: Hindi pwede. Ang aton nga pangamuyoon, tagaan lang kita sang maayong alawas, no? Good health kag ipalikaw lang kita sa katalagman. Keep us from danger.
2: Oo.
0: Klaro ang gituan kag ito ta.
2: Klaro. Do Claro man.
0: Do Claro man. Ang motong matutuon nga katalagman.
2: Hindi ah, ma, ang mga security ni Senator Bato.
0: Kontrolado.
2: Control na, control.
0: Ang muna ang makapakibang sa atong
2: lahat. Satellite ni Katropang Alex sa activated.
0: Eh, secure lang ang gito, ang kagito ah, para wala ta problema. Dos minutos.
2: Ang presyo sa mga nagpapunaw balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, ang presyo sa isda, Bangros 200 to 240 pesos ang kilo, Mataan 180 pesos ang kilo, Bulaw 240 pesos ang kilo, Locos 480 pesos ang kilo, Pasayan 340 pesos ang kilo, Lison 280 pesos ang kilo, Bukaw-Bukaw 280 pesos ang kilo, Kasag 400 pesos ang kilo, ang Aloy 150 pesos ang kilo, Salmon 210 pesos ang kilo, Bansa 180 pesos ang kilo, Tamudyos 200 pesos ang kilo, ang Bisugo tag 300 pesos ang kilo, ang Green Shell 80 pesos ang kilo, ang Uga, ang Balingon 160 ang 1/4, ang Tabagak 75 ang 1/4, ang Gumaa 160 ang 1/4, Lobo-Lobo 160 ang 1/4, ang Sapsap nga Bunlis tag 250 ang 1/4, ang Danggit 300 ang 1/4, ang Locos tag 350 ang 1/4. Good morning sa mga listeners natin ng Katropang Alvin sa Batakan Boys na good morning. Sa kay Kapbots Florentine, good morning man. Sa taga 3 East Italy, kay taga Maymay Bukohan, good morning. Kay Manang, taga Lisa Dalom, Katropang Alvin, sa tubang sang Budiga, sang Shopping, good morning.
0: Si Inday May.
2: Sinang May, good morning.
0: Oo, kabay pang bukas na sa dugay-dugay.
2: Kay mga sitasyon kag-presyo sa mga nagapangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market, pinadulong sinyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 at Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklumar, XFM News.
0: Mga abyan, pangut na ang aton nga oras. Perfect timing gid sa Katropang Romel Paklumar. Last 5:26 gid. Nagasin niyas nang referee ta dio. Mga abyan, salamat gid sa inyo pagupod sa aton sa kahanginan sa mga nagapamati sa aton sa 100.7 MHz. Sa mga lilisuan sang ilang mga radio on FM banda, sa mga nagpamati kag nagtanaw sa aton sa duha natong mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM ang Radio Patrol Iloilo. Palihog lang ninyo i-like, i-share kag i-follow ang aton nga mga Facebook pages. Mga abyan, magapanumbalik ako sa takna ng alas 6 sa Express Balita sa Aga. Salamat Katropang Romel Paklibar sa patrol. Upod natun diri sa technical side. Thank you gali, Madam Grace Adelantar, sa invitation sang sang Tatsub Moroccan Spa sa Itria. Salamat gid sa inyong invitasyon. Nagapamati man sila sa aton eh. Subuman sa kay Madam Vilma Di Pasupil. Thank you so much gid. Nagapamati man ilang mga staff sa aton sa Thai Royal Spa sa kilid sang Tutalga Station sa Mandurriao Plaza. Welcome to Iloilo, Ninya and Beth Di Pasupil. Nagabakasyon diri para sa aton nga mga tourist destinations. Nalantaw nila ang aton nga mga tourist destinations. Namian man sila. Mga abyan ang oras, 27 minutos na, bago langgit sa tak ng alas 5. Si Katropang Alex as paupod ko sa technical side. Para sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami ng naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na mabigyan po natin ng panangga ang ating pong pangangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman nating pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
3: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa atin pong numero. Ating text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganoon na rin sa atin pong mga pa-promos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpa-konsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare. Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustine, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Secret of Health. Health Info.
3: Health Info po muna tayo mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayo mga kaibigan. Ako, maaaring symptoms na po yan ng isang karamdaman tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
4: Tama ka, no? Maraming mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron na silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve ng isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema. Ang pakiramdam ay namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nanggagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod dun sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw ay hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli. Ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh. Di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. Sa iba talagang di baling mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan. So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
3: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na na problema sa mga kalalakihan.
4: Oo.
3: Pag yun yung nawalan ng reflex.
4: Oo.
3: O yung inyong alaga, mga kaibigan.
4: O kumbaga may laban eh, wala pa siyang reaction.
3: Oh, sobrang loading ah. Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Dok?
4: So, may mga condition na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng condition na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman na talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan. Yung mga kamay na natin, apektado na rin yan. Nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano? Isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin. Any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw na maayos.
3: Merong mga ganyan.
4: Oh, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw na ipitan. Totoo naman yun, ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano na, that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So, may mga problema din na katulad po ng nagkakalaman, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon, yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun, yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun. So, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system. Okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o Systemic Lupus Erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara, at ito ay pwedeng nakaka-apekto doon sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function, ano? So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng 'yon. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nagco-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Oh. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
3: Maraming salamat, Dok. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Dok, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit nyo, Dok, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaaring mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, eh mas mainam na iwasan na po natin mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam niyo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
4: sheath. Myelin sheath.
3: O yan, yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
4: Shortage.
3: Ano?
4: O, short circuit.
3: Short circuit. So, sa mga kababayan natin, na ganun din yung nerve sa kanila po pangatawan, doon na rin nag-uumpisa na hindi nagiging maayos po, mga kaibigan, yung function ng nerves atin pong pangatawan pag nasisira yung mga protective sheath na yon, mga kasama, no? So yung araw-araw po na pag-inom ng premium D3, nakakatulong yun siya para i-repair yung mga na-damage na yon ng mga myelin sheath, mga kaibigan, no? Kaya ugaliin niyo po, ha, na araw-araw po ang pag-inom ng premium D3. Isabay niyo po yan sa mga nabanggit ni Doc kanina, no, na mga vitamins like B vitamins, Doc, ano?
4: Uh-huh.
3: At vitamin E is also very beneficial, ano, para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha? Atin pong premium D3 ay may bili-bili na po yan, ano, sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito, mga kaibigan, ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre, ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan, mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sunzone Plus Gold. Ang Sunzone Plus Gold po, mga kaibigan, ay meron po yan siya mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Lalo po sa mga taong nakakaranas po, no, ng problema sa kanilang pong nervous system. Ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri, yung iron pala, Doc, ay napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process, ano, yung binanggit natin kanina, na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yun.
4: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sunzone Plus Gold na merong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, ang Sunzone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Mm-hmm. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga taong nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya mm-hmm. di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon mm-hmm. na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, merong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng mm-hmm. ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya rin pangunahing dahilan ng neuropathy.
3: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh. Bakit nagkakaroon ng nerve problem, mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin, ano? Like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo, mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan, ano? Sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, dapat masosolusyonan din sila or i-correct din, mga kaibigan, yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, ano? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala, Doc, ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano, ng solusyon, ano? So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng inyo pong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun, mga kaibigan, matcha-check. Mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta, no? Bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment. Ma-assess po, no? Yung overall health, lalo na, Doc, yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
4: Oo. Kasi kinakailangan, bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Mm-hmm. Kasi minsan, yung isang tao, kailangan niya, prioritize niya itong ganitong program, mm-hmm. ganitong nutrition. So, dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic, ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools, gaya po ng ARDK, mm-hmm. meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer, na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies natin. Ano yung vitality profile natin? So, nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
3: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
4: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas, saka angas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
3: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
1: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan,
8: sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway.
2: Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
8: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
0: Secret of Health, live advice.
3: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy. Epileptic po siya. Mm-hmm. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
4: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes.
3: Mm-hmm.
4: Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una, muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3. Mm-hmm. Kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain.
3: Mm-hmm.
4: Kung titignan natin ang mga pag-aaral, ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagtitake nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay. Pero nung nag-take daw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times. Mm-hmm. Nabawasan na once, then every few days. At sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin. So, any part of the body can be normal.
3: Mm-hmm.
4: Yun po yung dapat niyong gawin.
3: Ayun. So, mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure. Nako, inuman niyo po, no? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin pong mga nerves sa atin pong pangangatawan. At makakope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo, nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Kaya, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
4: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated na mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
3: Mm-hmm. Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3, pwede nyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano, para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin at syempre sa pagpapatatag ng atin pong resistensya sa pangangatawan, ano, at panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng atin pong mga produkto. Now, Doc, wala na po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
4: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
3: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala nga pala, bukas po muli. Sa ngayong aras, dito rin sa ating pong mga himpilan, ay magkarinigan po tayo mga kaibigan at makakalap na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung ating pong kalusugan dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo mga kaibigan. Ayon sa ganun, magandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na

agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbaba ang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabang

0: Abot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras Sex FM Philippines, Sex FM 100.7. Ang Katropamo Station, Lesa East 8.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karone. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Kining Express Balita sa Aga, Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, isa patay, isa pilason sa shooting incident nga nagluntad sa Barangay San Carlos, Anilaw.
1: Ta, isa sa duha ka mga sospitsado sa pagpaniro sa San Carlos, Anilaw, nadakpa na.
0: Lalaki na sapuan patay sa Barangay San Carlos, Anilaw.
1: Board Member Rolex Suplico magapatawag sa committee hearing may kang tanan sa pag-reclassify sa LGU Ahoy sa duta nga ginapatindugan sa solar power plant sa industrial use.
0: Ano bala ang pwede nga mahimo sa Pavia LGU sa piyaks ng kakulangan sa tubig sa Barangay Kabugao Norte, Pavia?
1: Pavia SB Member JP Piñol ipatawag ang Waterworks Association kag mga opisyal sa barangay sa Kabugao Norte.
0: Senior citizen nga bago lang nakakuha sang social pension sa DSWD patay isang natirohan sang riding in tandem sa SARA.
1: Office of the City Vet nagapatigayon sang vaccination drive basubra 70,000 ka mga ido ka kuring nabakunahan.
0: Headlines sa Balita National, Vice President Sara Duterte mayara sang tubtob Hunyo 1 sa pagsabat sang articles of impeachment.
1: Impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte magasugod sa Hulyo 6 sunod sa kay Senator Erwin Tulfo.
0: Kill threats ni Vice President Sara Duterte pinakasimple nga mapamatud-an sunod sa House prosecution.
1: Plano nga Noel kag pag-amyenda sang konstitusyon kabahin sang plano kun mapaslawan ang impeachment bato kay Vice President Sara Duterte sunod sa kay Senator Amy Marcos.
0: NBI on alert sa subong kaganda sa pag-implementar sang manhunt operation para kay Senator De La Rosa.
1: Office of the Solicitor General gina-welcome ang desisyon sang Korte Suprema sa pag-deny sang TRO request ni De La Rosa.
0: Desisyon sang Korte Suprema ginahulat sa piyak sang mando sang DOJ nga ipatuman ang arrest warrant sang ICC bato kay Senator De La Rosa.
1: Senator Chase Escudero liwat nga nagapangatubang sa COMELEC investigation.
0: Communications Undersecretary Claire Castro ginilog ang emotional nga pahayag ni Senator Pia Cayetano sa iya personal vlog.
1: Pahayag ni Senator Pia Cayetano nga wala gin kumusta sang minority bloc pagkatapos sang shooting incident sa Senado hindi matuod.
0: Pagban sang China sa mga baboy gikan sa Pilipinas wala sing direktang epekto sa agri-trade sunod sa Department of Department of Agriculture. Balita International on a British private radio station nangayos sang pasaylo sa piyaksang pag-anunsyar sang kamatayan ni King Charles III.
1: US citizen nga na-infect sang Ebola virus istable na ang kondisyon sa Germany.
0: Entertainment News, Christine Reyes engaged na kay Gio Tingzon.
1: Sa sports naman, Oklahoma City Thunder nakabalo sa San Antonio Spurs kag napatas na ang serye sa Game 2 sang Western Conference Finals.
0: Kag sa extra well balita, wanted nga kawatan sa Africa na dakpan matapos nag-apply sa trabaho sa police station.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa i-stress ang mga katropa ang oras, ginadalong sa inyo sang Something Plus Coffee Mix. Something Plus Coffee Mix, himo si Mangosteen, moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga manamit na healthy pa ang kape, nga magkabulig sa aton ikayong lawas. Ilabi na sa mga katropa naton nga may mga hormonal imbalances, kag bukol-bukol sa lawas. Something Plus Coffee Mix, himo sa Mangosteen, o kung sa liwan, himo si Mangosteen, moringa kag soya powder drink mix, nakakape ka na, may bulong ka pa. Epektibo safe imnon. FDA approved. Kaghalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
2: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa i-stresse, oras sex film sa karon. Sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
3: Local News.
0: Patay ang 24 anyos nga lalaki nga back rider nga ginkilala kay Mark Dondon si Guido matapos natirohan samtang nagasakay sa motorsiklo. Pilas naman ang naagom sa driver nga iya pakaisa nga ginkilala kay Denmark Balance sa naglapos sa iya ang bala. Ang duha ka mga biktima ang lunsay residente sa Sitio Luawan, Barangay San Carlos, Anilaw, Iloilo. Sunod kay Police Master Sergeant John Ortez, ang ila ginasundan nga motibo ang mga misunderstanding kag hinubog sa diin ginaligar nga nag dirty finger ang mga biktima sa mga suspetsado ining rason sang pagbinaisay sa magtim mga kampo tubtob nga naghunos ang pusil ang isa sa mga suspect kag intayaan ang mga biktima. Bangod sini madasig kag padalagan ni Denmark ang ilagi na sakyan nga motorsiklo sang nagpalupok ang suspect sang armas naigo si Dondon sa likod kag naglapos ang bala sa likod man ni Denmark. Si Dondon ang gindeklarar nga dead on arrival sa nag-abot sa ospital alas 11:40 sang gabi Mayo 20. Samtang padayon ginabulong sa ospital si Denmark, ginapanginwala man ni Denmark ang pag-dirty fingers sa mga suspect. Possibly murder ang kasong ipasaka batok sa mga suspetsado.
4: Sino mga biktima natin, sir?
5: Ang isa natong kabiktima mo si alias Dondon, 24 anyos, lalaki, helper. Tagang iya nga pa kaysa nga si alias Denmark, 38 anyos, lalaki, kasado, driver, kag-residente, isang tanan sila, resident sang barangay, Sitio Loawan, barangay San Carlos, Anilaw.
4: Kamusta ang medical status nila, sir?
5: So, ang isa, si alias Dondon, in-declared ini nga date on arrival, sang attending position, at around 11:40 sang gabi, nga... sa Barotac Nuevo District Hospital.
0: Nabatian ang kamaisang pagpahayag ni Police Master Sergeant Don Ortiz sa Anilaw Municipal Police Station. Express, balita sa aga.
1: Angot sa nasambit nga balita, nadakpa na sa Anilaw Municipal Police Station ng isa sa duha ka mga suspitsado nga nagtiro sa duha ka mga biktima sa San Carlos, Anilaw. Ginkilala ang isa sa mga suspitsado kay Elson Divina Gracia, residente sang Barangay Pantalan, sa ngamuman nga Banwa. Matandaan nga ang biktima diri ang magpakaisa nga Sunday Mark Dundon Sigkito nga napatay kag si Denmark Balien nga nakakonfine karon sa ospital. Ginaprepara na sa Anilaw Police ang mga dokumento agad nga mapasaka na ang kaso nga murder batok sa mga suspects.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Las 6:17 na sa puwan ang nagabitay ang lalaki sa terasa ng bahay sang Puri-an sa Barangay San Carlos, Anilaw, Mayo 21 sang aga. Ginapatihan nga nag-suicide ang mga lalaki. Makita sa litrato nga ini ang may ginasuksok nga pangabag. Tote bag ang ginhimo nga higot sa balayan ang gingamit sa pagbitay. Ang biktima ang gina-identify kay alias Junjun, 39 anyos. Sunod sa pamilya ni alias Junjun nga nagasuper ini sa nervous breakdown. Nagatrabaho ini bilang truck driver sa Iligan City. Mayo 20 sa gabi, sang nagpauli ini sa Anilaw kagbangod nga nagulan, posible nga nanilong ini. 2022, sang si alias Junjun ang na-diagnose nga may nervous breakdown sunod sa iya live-in partner. Siya nagpabulong man naman kag naumpawan, rason nga nagatrabaho apang nagbalik naman sa Subong. Dugang sa live-in partner nga kon ini ang sumpungon sadto sang iya sakit, ini ang nagahigda lang. Martes, nakabaton siya sang chataling kay Junjun nga base hindi ini makapauli kag palangga siya sini.
4: So sang 2022 pa, napabulong na ninyo ini?
6: Oo, napabulong na, tawa na, mag-ula. Ubo nga man ang balik.
4: Pero dugay na ni siya nagatrabaho dari sa city?
6: Oo, dugay.
4: Since 2022, pag-ayo niya, nagatrabaho na ni siya dari?
6: Oo, nag-ubra na siya da.
4: Pero since din, why naman siya ginabot, abi? Nakagi nga daw, gabatsyag siya?
6: Why? Wala, subong lang langit na.
4: Oo, saan kasan o lang ninyo inina-notice o kung sa mga kaupdanan niya sa ubrahan niya daw, inabot naman siya sa nervous breakdown niya?
0: Nabatian ang kabaisang pagpahayag sang live-in partner ni alias Junjun ang lalaki na sapon patay sa Anilao.
1: Express, balita sa aga. Lasa 6:17 na ang atong oras. Sige nga bahay nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mixa. Nagpatigay naman sa inspection si Board Member Rolex Suplico, ang chairman sang Committee on Zoning Land Use Planning sa 55 hektarya nga agricultural land sa Barangay Tipakla, Ahuy nga ginbakal sang Solaris Power nga ila sini patindugan sang solar power plant. Upod ni Suplico nga nag-inspeksyon ang taga Provincial Planning and Development Office, Provincial Land Use Committee, Department of Agrarian Reform, National Irrigation Administration, Representative representative sang sanggunin bayan sang Ahoy kag mayor's office, barangay official sang barangay Tipakla kag representante naman sang Joy Nostal Solaris Incorporated. Sa piyak na bayan ginpahay ni board member Rolly Suplico ginimitar man ang taga Department of Agriculture apang wala sila nag-abot. Dugang pa ni Suplico nga gusto sang local government unit sang Ahoy nga isulod sa ilang comprehensive land use planning ang lugar nga ginapatindugan sang Solaris sang ilang planta kag solar panel nga i-reclassify sa industrial use rason nga gin-review sang sanggunian panlalawigan kag gin-refer sa iya sidi nga komitiba. Sano pa sa kay board member Rolly Suplico ginabalabagan sang Department of Agriculture nga hindi pwede ma-reclassify ang duta sa industrial use bangod ini isa ka agricultural kag integrated land. Sano pa sa kay Suplico nga natukiban sang komitiba sa inspeksyon nga 94% na ang completion sang mga proyekto bisan wala pa sang nagakaigo nga reclassification ng mga duta. Magluwas diri na tukiban man nga sang Mayo 7 sang karon nga tuig ginisyuhan ini sang municipal engineer sa banwa sang Ahoy sang building permit.
7: So paano ang tabuin na ng duta agriculture at ang panahon mo dito no, mga objection sa muna no? Ang DA nag-object tungkol ang punta niya protected area ako ting katuan ta at kaya na price land na yung three craftings ay yet niya kita niyo matunggo ba itong river init-init may tubig pa eh ano na ihan kung natin kululan basi kasaka ang tubig dira so nagkanto ako diri para tanawon kung ano ang ibla nga ang ipatidugan nila sa solar plant ang isa ka agricultural na duta kung diri na-find out ko pa na may building permit nila diri gin-issue sa itong Mayo 7 May 7 lang so butang mo ba 90% na bago ka lang mag-issue sa building permit hindi pala ang building permit gina-applyan mo na antes before prior mapatindog ka sang imong kung ano man ipatindog mo na hindi
1: Ang nangin kabahin sang pagpayag ni board member Rolly Suplico ang chairman sang Committee on Zoning Land Use Planning.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Last 6:21 sa piyak nga bahin, nagahimo na sa tikang LGU Pavia kung paano masolusyonan ang kakulangan sang tubig sa barangay Kabugao Norte, Pavia. Sunod kay SB member Jean Paul Peñol, lakip sa ilang mga tikang nga paghimuon amo ang magpamangkot o kung mamangkot sila kung paano ginamaintain sa nga cessation ng operations sa ilang motor. Bod bilang private association, nagapanukot man sila sa mga member consumers. Makigsapol man si Peñol sa tanan ng mga komitiba kung ano ang mga maayong himuon kag ila man plano nga ipatawag ang kapitan kag ang association nagapati man ang nasamit ka opisyal nga madala ini sa maayong nga pagistorya hanay kag nagalao man ini nga makalabot sa compromise agreement sa subong ang mabulig sang lokal nga pamunuan sa piyak sang kakulangan sang tubig amo ang pagpangita sang pamaagi kun paano masuplayan ang mga residente.
8: Luyag naton ipabutsag nga nagapanindugan kita kaupot sang mga pumuluyo sang barangay Kabugao Norte. Unahon naton siguro hambalon katropang Mario nga ang Kabugao Norte Waterworks isa ka pribado nga organisasyon. Ang barangay Kabugao Norte isa na malangina sa duha kanabilin nga mga barangay sa banwa sang Pavia nga nagafunction sa waterworks system kaupot sang Palagon Waterworks System. Daw karon may problema ang barangay Kabugao Norte nga daw masubra na siguro isa ka semana nga wala sila sang supply sang tubig. Katropang Mario aton matandaan sang nagligat pati naton may mga signature campaign nga ginobra ang pumuluyo sang Kabugao Norte.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni SM member Jean Paul Peñol.
2: Express, balita sa aga.
1: Gina-finalize na ang agenda para sa Lunes kung ano ang maayong himuon na good nga masolusyonan ang kakulang sang tubig sa Kabugao Norte, Pavia. Suno sa kay Pavia SB member John Paul Peñol kung JP Peñol, kahapon lang nakalabot sa ilang sining agtalopangon ang report nga masobra na isa kasimana nga nag-aantos ang mga pumuloy sa nasambit nga barangay. Nagakabala kaman si board member Peñol matapos siya nabalitaan nga pasat positibo sa E. coli content ang tubig sa diin posible na butang sa alang-alang ang ikaing lawas ang mga pumuluyo. Lakip man sa ilang plano ang pagpatawag sa mga opisyalis ng barangay kag mismo ang association agud nga misturihan ang mga problema. Dugang pa ni SB member Pinyol nga iyaman na batian nga may mga signature campaign nga ginaubra ang mga pumuluyo nga ma-apply sa MIWD para mahatag naman sang tubig sa baylo nga sa bag-agi ini sa waterworks. Sa piyak kabahin, sunod sa MIWD, ginatutukan pa nila ang sitwasyon sa Kabugaw kay ilaman ginakonsideran ang investment pag-abot sa paggagamiton nga tubo. Sa karon, nagapanindugan si SB member JP Pinyol nga kaupod sa mga pumuluyo sang Kabugaw Norte sa pag-resolver sang among problema. Nibaluan ang Kabugaw Norte Waterworks kag ang isa ka pribado nga organisasyon kag isa sa duha ka nabilin nga mga barangay sa Pabia nga naga-function sa waterworks system.
8: Kabugaw Norte Waterworks is nasunog ang ilang na makina pamangkot kita sa ila kung paano nila gina-maintain ang operation sa ining ilang nga motor kahit being a private association nagasukot man ini sila sa aton nga mga konsumidor. So in other words, dapat kahibalo sila kung paano i-operate ang ila association kag kooperatiba nga ma-make sure nga hindi mapabayaan ang repair kag maintenance sang ini nga mga motor. For the meantime, no, nag-istorya kita sa chairperson sa committee on public utilities kay Vice Mayor Bibo Heroche. Tagti amo to makukagina ma-istoryahan na kami kaupot sa iba nga komitiba kung ano ang maayo nga obraon sinidiri. Kiti hindi pareha sa akon ginambal ko kagina sa imo katopang Mario, hindi man ako katugpo kung anong maayo naton kung grahon gid kay hindi akon komitiba. Mas maayo gid kung ang mga suggestions halin mismo sa committee chairpersons naton i-consolidate naton ina kag ipatawag ang barangay officials kag ang kooperatiba para once and for all matagaan ini sa solusyon. Kaya actually nakitaan ko katupang Mario nagpatasok sila individually o
1: ang kabahin sang pagpahayag ni SB member JP Pinyol.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Let's say is bind sa is sa piyakabahin dead on arrival sa Sara District Hospital ang senior citizen nga natirohan sa riding in tandem sa barangay Ardanel Sara sang Mayo 19. Ginkilalang biktima kay Ver Concepcion 66 years old kag residente sang barangay Del Castillo Sara. Sunod kay Police Captain Brett Balupinio sang hepe sang Sara Police Station halin nga nagalakat ang biktima pauli pagkatapos nga nagkuha ang iya nga nagkuha sa iya pensyon sa DSWD sang ginlabayan sang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo kag natirohan. Nagkaagom sang multiple gunshot wound ang biktima nga gintunaan sang iya kamatayon. Pagtimalo sang inalantaw nga motibo sa insidente tungod may bata ang biktima nga nakapatay man sadto sa ila lugar dugang pa ni Police Lieutenant Balupinios. Sa karon wala pa sang identity sa mga suspetsado ang kapulisan.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: 6:26 na ang aton nga oras diri sa palatuntunan Express Balita sa aga. Ang ining bahin nga dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Masobra naman sa City Mill ka mga idok kag kuring ang nabakunahan kontra sa rabies sa ginpatigayon nga field vaccination kag special vaccination activities sang Office of the City Veterinarian sang Iloilo City Government. Base sa March report sang OCV, naglabot na sa 5,958 ka mga kasapatan ang nabakunahan sa field vaccination, 1,100 naman sa special vaccination services, kag 137 naman ang nag-avail sang walk-in services. Magluwas sa anti-rabies vaccination, nag-offer man ang iban pang mga veterinary services, ang OCV katulad sang spray and neuter procedures kag konsultasyon. Nabaluan nga kabahin sang Iloilo City ang ginatawag nga PETS o Pets Protect, Educate, Track, Sterilize program sang city government nga amo ang ginahimo nga inisyatibo. Matandaan nga sang nagligad nga 2025 masubra sa 38,000 ka mga idok kaguring sa syudad sang Iloilo ang ginbakunahan man sa idalom sang amo nga programa.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Let's say it's 19:09, balita lokal ngayon yun, abatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa routine, bere ka routine, vitamin E, kagzaya sa din nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa ating mga problema sa mata, kangay sa cataract, rigium, glaucoma, kag poor vision. Efektibo, safe, imnon, FDA approved, kag halal certified, available in all leading drug stores nationwide.
2: Express,
0: balita sa aga. Let's say it's 19:09 sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national.
3: National News.
0: Tugtog Hunyo 1, mahimo ang makafile sang sabat si Vice President Sara Duterte sa articles of impeachment kag transmit sa Kamara o kung sang Kamara sa Senado para sa trial. Iniang ginanunsyar ni Senate President Alan Peter Cayetano nga presiding judge sa impeachment court. Sa idalom sa idalom sang applicable rules ang respondent ang may pulo ka calendar days gikan sa service sang summons sa pagfile sang iya sabat. May 20 sang ginpakigway sang office of the Vice President ng ilan na bato ng summons. Dugang ni Cayetano ngayon kaso mabaton na nila ang sabat ni Duterte ang prosecution ang mayara sa 5 ka-calendar days sa pag-respond.
1: Ginalauman nga magasugod ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo 6 sunod sa kay Senator Erwin Tulfo. Ginpayag ni Tulfo nga na-discuss na ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ginapatawag nga caucus sang tanan nga membro ang pagsugod sa nga mga trial. Pakigbahin pa sang senador nga ang Senado ang magapatigayon man sang regular nga sesyon sa aga antes ang pag-proceed sa impeachment trial sa hapon. Samtang nagpabutyag naman ini nga iya pa ginapamalabagan ang proposal ni Senator Dante Marcoleta sa pagpanugot kay Senator Ronald De La Rosa sa pagbuto sa impeachment proceeding bisan pa ang hindi ini physically present. So na sa kay Tulfo nga madamo sa ila ilabi na ang minority black ang hindi pabor diri kag kinahanglan nga physically present gid si Senador Bato De La Rosa. Dugang pa ni Tulfo nga ang remote participation ang ginapanugutan lamang sa tiun sang COVID-19 pandemic bangod sa lockdown restrictions.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Last 6:31 sa dugang balita national plano sa House Prosecution sa nagahilapit ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte amo ang pag-umpisa sa akusasyon nga pinakasimple nga pamatud-an. Pagini amo ang ginapahayag nga kill threat sa Vice Presidente sa online press conference sa Nobyembre 23, 2024. Matandaan nga sa mga press con nagpabutyag ang Vice Presidente in kaso nga may mapatay sa iya, siya ang nakahatag na sa instructions sa someone sa pagpatay man kanay President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos kag anay House Speaker Martin Romualdez. Pinpag ni Bicol Saro, Representative Tere Ridon nga kinahanglan lang nila nga makasecure sa isa ka conviction sa isa ka articles sa pagkakas ng Vice Presidente sa iya opisina. Sunok kay Ridon nga ila inihimuon sa per article basis kag ila umpisahan sa ginaaligar nga pagpamahog ni Duterte kasunod sa unexplained wealth, confidential fund misuse kag bribery. Dugang sa mamalida nga sa diin man nga grounds, sila ang kumpiyansa nga ila makumbinse ang mga senator judges sa pag-convict kay Duterte.
1: Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap nagapaputi sang panit nagapahamis sang kutis. Ginpayag ni Senator Amy Marcos nga may ginapatikayo na nga paghinambalanay angot sa new election o kung new L scenario pinagi sa pag-aminda sang konstitusyon through Constituent Assembly sa isa kakilala nga hotel sa Manila. Inibangod man ay baloan sang mga kritiko ni Vice President Sara Duterte nga mabasura lang ang impeachment case batok sa Vice Presidente. Sa interview ni katrupang Rambo Labay kay Marcos, ginpayag sang senadora nga akig ang mga Filipino sa term extension sa mga opisyal sa gobyerno. Amo nga dapat bantayan gid ang nasambit nga plano. Dugang pa sang senadora nga luyag nila nga islan ang konstitusyon kagdugangan pa sang 3 ka tuig ang termino sa mga mamalita agud nga maglawig man ang itermino ni Pangulong Bongbong Marcos tubtub sa 2031. Nagakabala ka man sila suno kay Marcos nga mabasura ang impeachment case bato kay Sara Duterte mao sa tiol nga magdaog ini sa palabuton nga 2028 election sila ang manabat sa Vice Presidente. Ginimpasize man sang senadora nga ginaluto na sang maayo ang CONAS agud nga hindi madayon na ginapatigayon ng investigasyon sa flood control anomalies.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Express. 6:34 on alert ang National Bureau of Investigation sa pagkaghanda sa pag-implementar sa Manhunt Operation para kay Senator Ronald De La Rosa in kaso nga sila ang magkabaton sang direktiba. Iniangin pahayag ni NBI spokesperson Palmera Malyari. Matandaan niya sa voting 951 sa Supreme Court ginbasurang request sa senador para sa temporary legal protection batok sa potensyal nga pag-aresto sa iya gamit ang warrants ng ICC. Samtang nagpamaliban si Malyari sa pag-komentar kung ang NBI ang mag-aumpisa sa Manhunt Operation anuman nga oras sa Baylo. Ugon sa subong, sa Baylo, ini ang naghambal nga si NBI Director Melvin Matibag ang mag-release ang statement sa nagkaigo nga dion. Paglar ni Malyari nga kinahanglan pa nga hulatonan sa NBI ang kopya sang resolusyon sa Supreme Court at kagtunan ini para sa appropriately plot sa ilang courses of action.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa...
1: Para sa masanag nga pananawan kag masanag nga buhas damlag magtumar sang Vision X Plus, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus. Para sa masanag nga pananawan, adlaw-adlaw Vision X Plus. Ginawil kaman sang Office of the Solicitor General ang desisyon sang Supreme Court sa pagdenay sang request ni Senador Bato De La Rosa para sa temporary restraining order or status quo ante order, may kang tanan sa posibleng nga pag-arrestar sa iya base sa warrant kag in-issue sa International Criminal Court o kung ICC. Para sa Office of the Solicitor General nga ang desisyon sang Korte Suprema ang nag-indicate nga wala sang may nakita nga balasihan sa pagpugong sang implementasyon sang mga waranta na baluan nga ginpamatukan sang Office of the Solicitor General ang isyuan sang kunanan naman nga injunctive relief sa diin ila gina-point out ang pila ka mga issues. Sa karon, ang Office of the Solicitor General ang nagahulat sang full ruling sang Supreme Court para sa iban pa nga mga preliminary issues.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: 6:36, samtang magahulat sa desisyon sa Korte Suprema sa Senator Amy Marcos Apiak sa mando sa Department of Justice ngay patuman ng arrest warrant sa International Criminal Court bato kay Senator De La Rosa. Sunod sa senadora, motion lang ni Senator Bato para sa petition ng temporary restraining order ang wala ginaprobahan sa Supreme Court. Dugang pa din nga wala pa makadesisyon ang Korte angot sa validity sa arrest warrant sa International Tribunal. Angot rin nagpaandaman sa Department of Justice Secretary Frederick Vida nga may nagakaigo nga konsekwensya ang konsino man nga magbulig kay Senator Bato nga makalikaw sa kasuguan. Natalanan naman nga ipagwa sa Supreme Court ang ila desisyon sa Lunes, Mayo 25.
3: This is
2: Balita sa Aga. Express,

0: 25 points ni Stephen Castle para sa Spurs. Samtang, apektado naman ang duwa ka mga koponan matapos ang naagom nga injuries sang duwa nila ka mga players. Una nga nagpahuway sa first half ang forward sang Thunder nga si Jalen Williams bangod sa nabatsyagan niya sakit sa iyan na walang hamstring. Nagpahuway man sa third quarter ang all-rookie guard sang Spurs nga si Dylan Harper bangod sa leg injury. Hindi pa matumod sa karon ang kondisyon sang duwa ka mga players kag kun makahampang gilayon sila sa Game 3 sang serye. Sunod nga magahampang ang OKC kag Spurs sa Sabado, Mayo 23 sa San Antonio, Texas. Ang ini nga balitang iladulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
2: Balita sa hinampang inyo napatian mga katropa, ginadalong sa inyo isang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa mga kakaglava waska, baskog ka kun, nakaturbo ka.
3: Extra! Wow! Balita!
2: Lasa is 47 sa karon sa Italia sa ngaton extra wow balita. Wala na nabudlayan pa mga awtoridad nga madakpan ang lalaki nga kawatan matapos nga siya ang nagpadulong sa police station agud kuntani nga mag-apply sang trabaho. Perfect cover na kuntani nga makabi ang ginhimo sang lalaki kun nakuha lang niya ang obra. Lalakip ang 40 anyos nga si Thomas ng Cobo sa listahan sa mga wanted nga mga kriminal matapos ang pagpangawas ng isa ka hardware materials sa ila lugar, pito na katuig ang naglikad. Naglapos sa $1,200 bukod masobra sa 76,000 pesos ang balor sa mga materyales ang ginaaligar na kawat niya. Naibaluan nga nag-aubra bilang delivery man sa hardware store si Thomas. Ginaaligar nga wala niya gin-deliver sa insaktong address ang mga materyales kag sa baylo ginadala niya ini sa ukon ginadala niya ini sa iya man upod agud nga mabaligya sa mas barato nga kandidad. Matapos ang pito katuig nga pagpanago, nagpadulong si Thomas sa Bethel South African Police Station o kung na Police Service Station, hindi agad nga mag-surrender kundi mag-apply. Nagreklamo pa ini sa front desk sa station. Mausunod sa iya nga wala pa siya ginpatawag, angot sa iya ginpas sa nga job application sa Police Recruitment Drive. Natalupang din sa desk officer nga kaangay ang pangalan ni Thomas sa yara sa ilang wanted list. Rason na gilayon ini nga ginaresto kagin-detain. Nag-viral ang balita kay Thomas ng Cobo kung saan madamo sa mga netizens sa South Africa ang nagtawag sa iya bilang South Africa's dumbest criminal.
4: Pinaka-bulay-og na kriminal ni. Why gin man siya mag-voluntary surrender?
2: Pero nagkanto siya sa nagkanto police siya,
4: oh. Ang salaya, ang salaya to, mistaken identity sa address eh, sang ginadeliver niya ng mga hardware.
2: Kaya nga ang ma-apply kaya trabaho.
4: Kaya sa paano yung apply niya to, aw? Oh?
2: Nag-apply siya sa recruitment.
4: Hindi man siya PNPA graduate, hindi man siya criminology graduate. Anong apply niya to? Hardware division?
2: Ambot lang. Di basi kun biskan ano man lang goro to.
4: Basi kun sa hardware siya, basi carpentry ang applyan niya.
2: Oh, basi.
4: Oh, kun mga plumber,
2: kaya
4: plumber.
2: Kay police recruitment, mo ti basi pareho man sa aton nga recruitment sa PNP dire bala.
4: Pero hindi man sa pagka-police ah, bala mo delivery man kay sang hardware. Ah. Why man abutang di nga pag-graduate sa police? Bayo mo basi may araman goro pang recruit ang police sa iban lang division bla. Magpang-recruit basi sila sa may kilala ko nga police mo. Nga way tanaya sa gira gintra way tanaya pang dakop sa banda siya kay Go. Turutot ka gitara dalaya. Pero may supply may ano man sila may nasyon man sila armas. Short arm kag firearm pero way tanaya pang gamo. Kanta ng ubra kag tulutokar ka turutot ka gitara.
2: Ano genti band.
4: Wa gitandat gamo da.
2: Sadya
4: lang.
2: Lasa is ang konti uno mga katropa na batian ng Italia sa mga nagpangunang ng mga balita sa mga agadri sa Express Balita sa Aga.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Good morning, mayong aga sa mga katropa natin nga nag-upo sa atin this morning sa ating pagbalita sa Express Balita Saga. Mayong aga kids sa mga naka-tune in sa 100.7 yung frequency sa ilang mga FM bands. Mga katropa natin nga nag-upamati gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Good morning.

0: Mas mga katropa naton, atong mga taxi patrollers nga nagabiyahe na sa siyudad kay probinsya sang Iloilo. Kay Mamanhilo di Monteverde, good morning. Mayong aga gid sa kay Sir Roy S. Corpeso. Mayong aga man sa kay Mamerdery Cabar. Stay safe and healthy. Kay Sir Mayo Katarsang, kanado ka ba na kay Sir Reynaldo Abeto. Keep safe and happy weekend. Kay Mamaloha Bueco, kay Mam Hermite, kay J.R. Rolando Caceres. Watching live from FB page at Visayan. Chris Iloilo Hibaw on Norte Mandaryao. Iloilo. Good morning! Mayong aga gid kay Sir John Mark Cardileza, kay Rodeline Fernandez, sa kay Sir Reynaldo Abeto Sariwat, kay Sir Roy S. Corpeso. Mayong aga, kay sa iban pagidaton ng mga katropa nga nagaupod. Mayong aga sa inyo tanan and happy Friday! Exciting a Friday sa inyo tanan mga katropa. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis, Arawang XFM News.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutunuhin na wala na. Subok na sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable alcohol na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Rimeli Tooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Prime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: X FM.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado
9: maaasahan
10: sa sakit ng katawan.
9: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
10: mag Santon Plus Herbal Oil,
9: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw-adlaw ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para diretso-diretso ang training.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika.
0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
15: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
17: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Dani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
5: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
14: Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
18: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
19: Maka-college na ko!
20: XFM
21: Patrol!

0: FM.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
12: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
1: XFM.
13: Patropa mo!
14: Exciting!

0: Ora sa XFM 100.7 Iloilo alas 7:14. Bullseye. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki na ton niya matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan, Bullseye. Bullseye. It's a Friday, Biyernes, sato sa ring pagparagad. Today is May 22nd, 2026. Bullseye. Ikaduha ini sa katapusan niya Biyernes ang Mayo, kag sato sa ring pagparagad. Sa gihapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Bullseye. Kon panahon ang inapamangkot dari karon sa siyudad sa Iloilo, live dari sa ato sa ring broadcast center sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, tama na kapaang ang klima. May nag-aagi-agi sininga galom, pero daw ay man gana magulan. Pero kung kaisa nag-awisik ang manipis sininga pagpulupan na lithi. That's why sa ato sa ring mga kauturan, halong kita kay ang expected sini or forecasted heat index. Tama gihapon kainit. Grabe gihapon kapaang ang ato sining mabatsyagan. If we speak about the heat index, ang kapaangon sang klima nga mabatsyagan ta. Ang expected heat index for today para iya sa siyudad sa Iloilo may reach up to 43 degrees Celsius. Amo na ginatawag nila nga kon ibutang mo ang itlog sa plato kag ibulad sa init, hindi gani orasan base kon maluto. Amonika paang kag amonika init ang posible mabatsyagan ta today diri sa siyudad sang Iloilo. Mas mainit pag dito sa Dumangas, kay sa Dumangas may reach up to 44 degrees Celsius. Makon muna 44 degrees Celsius ang kapangon mabatsyagan niya sa taga Dumangas. Well, dari sa ato sering pagparagad, we would like to welcome una sa tanan ang mga suki ginaton niya matag palamati dari iya sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang mga listeners naton dari sa 180 tanan ka barangay sa siyudad sa Iloilo, how are you? Kamusta inyo sa ninyo Friday morning? Ang mga class members ta, katrupa listeners and solid supporters dari sa siyudad sa Iloilo, kamusta ang inyo sa ninyo Friday morning? Ang ato sa ninyo mga taxi patrollers, kamusta nga ito sa ninyo money market? Aga pa, nakabulubulyada gawa ang biyahe subong Biyernes. Kay baliska dabini sang pamasahiro kon Lunes. Domingo kag Lunes ang pamasahiro halin sa terminal pagkadto sa mga boarding houses. Kon Lunes halin naman sa terminal halin sa balay pagkadto sa mga government offices or sa eskwelahan. Pero kon Biyernes gani ang pasahiro halin sa opisina pagkadto iya sa mga terminal kaghapon ina. Kung Domingo kag Lunes, laban-laban aga ang damo sininga pamasahiro. It's 7:17 sa ato sininga pagparagad sa palatuntunan Bullseye dari gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman ang inyo sininga katropa, katropang Josil Banyas. Well, sa mga talalupang doon sa ninyo mga balita kag informasyon, nakatalana na sang schedule ang Senado kag ang impeachment court para iya sa duha nila sinika function as an impeachment court, the Senate, and as a legislative body. Hindi man pwedeng on tato nilang sesyon samtang may aras ang impeachment proceedings or trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. special coverage, breaking developments, live reports, at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Ang latest update, ang schedule sang Senado, kag ang schedule sang impeachment court. So far sa nakasugtan sang mga senador, ang schedule would be from umpisa ini July. In short, today we cannot expect sang kon anuman nga mga dalagko nga mga developments as far as ang impeachment proceedings, ang paghambalan or ang impeachment trial, not until July 6. Ang July 6 is Monday. July 6, the first Monday sang July. Ang schedule, July 6 up to July 26. Ang impeachment trial, ang adlaw, Lunes, Martes, kag Miyerkules. Ini ang himuon nila alas 2 sa hapon hasta paggabi na. Depende. So, 2 p.m. onwards. Ina July 6 to 26. Naintindihan ta, amo na nga period, July 6 to 26, naka-adjourn sine die ang Kongreso. Both Chamber of Congress, the House and the Senate. Kay ma-adjourn sine die ang Senate and the House on June 4. After June 4, bali bakasyon ina sa mga senador kag mga congressmen. Pero kumo kay lain iya ang ila sining trabaho as far as pag-constitute themselves as an impeachment court ang Senado, mabalik sila July 6 para umpisahan ang impeachment trial. Wala pa ma-finalized kun bala sa July 6 man ang pre-trial conference or himuon ini prior to July 6. Kaya sa pre-trial conference, dirahimuon ang pag-present, paglista, sang tanan sininga mga witnesses kay present sang both parties. Ang sa part sang nag-akusar ng mga congressmen or mga prosecutors and the complainants, kag ang mga witnesses niya ipresentar sang depensa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte. So with that, hindi pa piho kung bala himuon na open chamber. In short, sinay pag umpisa, 2 p.m. on July 6, sang pag-convene sang impeachment court, the second round. Nga pag-convene nila ini, hindi pa kagway pa ma-finalized ang party iya sa schedule sang pre-trial conference. And ini mga abyan, schedule pa lang nila sa pag-conduct sang trial. But the pre-trial conference is already part of the trial para iya sa impeachment complaint or case against the Vice President. And on July 27, ma-break ang Senado. Kay July 27 is the last Monday of the month. Kagdira mag-deliver sa iya sining State of the Nation address ang Presidente, si President BBM. May ara sang joint nga session ni himuon ang Senado kag ang Kongreso kag dira mag-deliver sang SONA ang presidente, so may break sila sa July 27. Ma-resume ang impeachment trial on July 28, and that's Tuesday. Sa July 28 may bag-o silang schedule. Kay July 28 maumpisa naman sina ang legislative responsibilities sa ato sa ninyo mga senador. May sesyon na ina kag mga committee hearings. Ang schedule on July 28 onwards, kada Martes, Miyerkules, kag Huwebes, alas 3 onwards, sa hapon, 3 p.m. onwards, ang schedule sang impeachment trial. In short, kada hapon sang Martes, Miyerkules, kag Huwebes. Ang legislative session naman kag legislative works, just like the committee hearings, ang himuon ina Lunes, Martes kag Miyerkules sa aga lang. So in short, sa Miyerkules, aga, legislative works sama senador, pagkahapon 3 p.m. onwards as an impeachment court. So ang Lunes kag Martes ang naalukar gidiya para sa ila sining legislative works and responsibilities. Kalakip dira ang sesyon, mga committee hearings nga paghimuon sang Senado. So that's the schedule so far. Nga ginpagwa sang Senado, may kang tanan sa impeachment trial against the Vice President.
1: The Vice President impeachment coverage. Absuelto o convictado. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: So bantayin ninyo ang dugang sining mga updates and developments diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. Well, sa duga pa sining balita kag informasyon, may non-governmental organization nga nabase sa Japan nga nag-file karon sang complaint before the United Nations Human Rights Commission. Ini mga abyan angot sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ang kaso mga abyan is questioning sang ginhimo kaginahimo karon nga proceedings sa International Criminal Court. Saya sa nga petisyon nagapabutyag nga ini isa ka tool o kon isa ka palagyan sa pag daog-daog, sa pag lagas, sa paghingabot sang mga kontra sang administrasyon, kontra sang BBM administration. May mga supporting sining mga facts and evidence presented and ini mga abyan were already sent before the United Nations Human Rights Commission. Kay ang report sini latest so far nga nabaton ta nga si former President Rodrigo Roa Duterte natumba makapila ka beses sa sulod sa iya sining detention cell. That's why nga siya karon ang ginabantayan 24 hours. Labi na gid ang iya sining movement kag may ginahimo sining daw mga physical therapy. Bangod mga abyan kun saton pa nga pulong masayog na ang lawas kamalam. In short, ang iya sining balance is no longer that strong. Hindi na maayo ang iya sining balance. And ini mga abyan ang gin-confirm sa pamilya mismo sang taga International Criminal Court. Kag may mga informations coming from mga nagatrabaho sa ICC nga the president makapila ka beses na tumba sa sulod sa iya sining detention cell. Amo ni kapintas yang International Criminal Court. You know, President Duterte is already 80 years old. There is aton kon may kaso ka, convicted ka, ini siya hindi pa convicted ha. May kaso ka and you've reached 80 years old, posible nga mapardon ka pa ka presidente, ha? because of old age, especially kung fragile ka na. Magambag kita fragile, may balatian ka na, pariyosin na daw, hindi ka na kabalanse sa imong sininga pagsinalayo sa sulod sa imong sininga detention facility or prison facility, ha? There's a big chance nga ikaw pwede mapardon sa presidente because ang presidente is given the power sa paghatag pardon. Pasinsyahon ikaw sa imong makasalanan due to old age. Pero sa International Criminal Court, ang status ni former President Duterte is a detainee. Kaya hindi pa man siya konviktado. Kaya ang iya sininga schedule sang hearing or trial maumpisa most likely by September. So makapila ko no kabeses sa matumba mo na nga on a 24-hour basis, may nagabantay mismo sa iya. Bangod kay fragile na ang iya sininga kondisyon. Tiway plano ang ICC nga buyan si President Duterte. Kaya ang latest nga appeal para sa iya sininga temporary release. Ha? Temporary and conditional release. Wala mga biyan gin-grant sang International Criminal Court. Kaya mo nga may isa ka Japanese national working with an NGO, non-governmental organization, nga nagpadala sang complaint before the United Nations Human Rights Commission angot sa kondisyon karon sang presidente nga dapat sa buyan kay ang iya sininga kondisyon kag sitwasyon ang ara sa iya subong amo lang ang paghingabot kuno sang BBM administration. Tikabahin sa mga narrations, narratives among ang nagakinabot diri karon sa ato sa Pilipinas nga ang mga supporter sa mga Dutertes ginahingabot sang BBM administration. Those were part of the narratives or narration sa kaso or reklamo nga gin padala sa United Nations Human Rights Commission sang isa ka NGO member based in Japan. Tikon makapetisyon sining taga Japan, butang balon may concern pa yang Hapones ang sa aton. Ang mga non-governmental organizations, may concern pa sila sa mga Pinoy, nga parihos Pinoy ang nagapanalaytay sa ugata, ladies and gentlemen. So kung kaysa masilingta, why is it nga sa sitwasyon naton subong, no? Not in defense of the Duterte, sabi, no? Tinga ang nagaulikid pa yung mga Hapones sa sitwasyon ni President Duterte. Because if it happens to Duterte, it may happen to somebody else, including Rasa Hapon. Diba? Kaya tinatabo ini kay Duterte mo. Pero tinipende ini sa United Nations Human Rights Commission. Kaya kung i-take cognizance ini sa United Nations Human Rights Commission, most likely they will be conducting an investigation. Ha? Dari sa Pilipinas, kag dito iya sa The Hague, sa The Netherlands, ha? Sa ICC. Isa pag dari sa mga narratives ya ginpresentar, amo ang report kung sa din, may ara kuno sa mga ICC investigators nga nakabaton sang bribe. Halin dari sa Pilipinas, kabahin sang political maneuvering gihapon sa paglagas sa mga Dutertes. So balantayan ini mga abyan, the latest mabatian gihapon dari sa aton sa XFM 100.7 Iloilo. May nagwa man sa mga international media outlets nga si President Donald Trump of the United States sa iya pakipag-meeting sa kay President Vladimir Putin sang Russia. Di nag-meeting sila lately mo. Ang ginmitingan nila more on sa Middle East. Pero ang report kinabaton sa mga international media outlets nga kabahin sa ginistoryahan ni President Trump kag ni Vladimir Putin nga may warrant of arrest man sa ICC, pero ang mga ICC judges gindagdagan man sang warrant of arrest sa local court dito iya sa Russia. May warrant of arrest sa ICC si Vladimir Putin of Russia. Ang ginistoryahan dito nga i-dissolve, dulaon ang International Criminal Court. Inibangod sang sobra ka ang report niya nagwa sa pagkahilab tiro sang ICC. And isa diri ka nagwa sining angulo ang ginimo sang ICC of issuing a warrant of arrest also sa kay Benjamin Netanyahu of Israel. Nintindihan ta nga ang Israel is not part and hindi sila yung signatory to the Rome Statute creating ICC. Same with Russia. Tiyang pamangkot sini, what's the authority of the International Criminal Court in issuing warrant of arrests to Vladimir Putin and Benjamin Netanyahu? So ang ginbasihan diriya sa ICC sa pagpagwa sa warrant of arrest sa kay Benjamin Netanyahu of Israel, ang away with the Gaza Strip sa mga sa Palestinian territory, wherein isa sa mga gina-recognized and kabahin sa mga signatories para sa Rome Statute amoning iyasang Palestine. So gina-claim ina nga teritoryo sang Palestine ang ginagawan dira sa Gaza Strip and the West Bank. That's why bangod sina may akusasyon kay Benjamin Netanyahu of manslaughter dito iya sa natabong inaway sa West Bank kag sa Gaza Strip. So ang ICC take cognizance of that complaint and nagpagwa sila sang warrant of arrest sa kay Netanyahu even though ngang Israel is not a signatory to the Rome Statute. Tamo na karon ang gina-question. And reportedly, there was an agreement nga natabo kag may ara kasugtanan between US President Donald Trump kag Vladimir Putin of Russia nga they will be helping each other para i-dissolve ang International Criminal Court. Naibaluan isa sa mga ICC judges nga si Karim Khan was gindisiplina sa Estados Unidos. Ginpatawan sa sang penalidad sang Estados Unidos and ang mga ICC judges ginpatawan man sang penalidad sa Estados Unidos sa pag-suspend sang ila sining mga transactions, financial transactions wherein ang provider, banko for example, credit cards, ang nabase sa Estados Unidos. They can no longer pay sa ila sining plete sa ila sining balaklon using their cards ngang mother company and provider is from US. So mo ning ginwangal sa nagligad sang International Criminal Court sa mga judges kun nga ginhimo ini sa Estados Unidos. So after that, why man ginhimo ng aksyon ang ICC against US President Donald Trump, the one who ordered agudto nga ikansilahon ang ila sining mga credit cards and kansilahon ang ilang sinika nga mga bank accounts nga ang mother company is based iya sa Estados Unidos. So ini mga developments mga abyan sa international scene as far as related to the ICC ang paghahambalan. In short, nabutang sa crossfire karon ang International Criminal Court because of this latest updates and development. You know, may isa ka African leader who was put into detention facility sang ICC nga napatay bangod man sa katigulangon. Napatay. Now, ang pamangkot, ladies and gentlemen, is this. Why na ito inigi na pangamuyo? But if we look forward, because of the fragile situation na binidigong, suno iya sa latest nga information nga makapila sa natumba kay hindi na sa halos makabalanse, sa sulod mismo sa iya sining detention cell. Mapatay bisdigong. What would be the thing? Are. Why pa ni nagsulod spinsar nyo, guro? Si Digong is a former president of the Republic of the Philippines. And in honor of Digong, siya dapat ihamyang sa Malacanang. Siya dapat pagyon man kagihamyang sa both Chamber of Congress, depende sa pamilya. But he deserved that kung mapatay si Digong. Because he was once a president of this republic. Ang pamangkot sini, ladies and gentlemen, is this. Pasugtan na yan ni President BBM. Pasugtan niya yan. Nga if in case mapatay si Digong, ihamyang sa Malacanang si Digong pagkatapos pulawan ni President BBM kag ni First Lady Lisa Araneta Marcos. And that's the thing, ladies and gentlemen, may pa na magsulod spinsar sang kadamaan. Pero ang aton siniginatanaw naton, if we look forward, we're not praying, we're not hoping, pero ina mga biyan is a possibility Given sa iya sining edad, given sa iya sining health condition. Hindi naman na si digong guro magbato, di ba? Hindi naman na sa guro mangin istatwa nga nagahulag. Hindi man sa mangin robot nga waay katubtuban ng kabuhiya samtang gina-repair lang kung anong damage sa iya. Possibilities are mapatay siya if not sooner later. Tikon si President BBM pang presidente kag mapatay si digong. Ha? Kaya ti ang mga government officials ni butangan na sang haya, hay sang pungsod ang iya, ibabaw sang lungon. Pagkatapos kundiin sa nagserbi, it is but customary nga ginahamyang da siya. For example, mapatay ang kaga mga anay na kaagi bala, ha? Gobernador diri sa Iloilo sa napatay. Ang pinakaulihi sini sa the late governor and congressman Licorgo Corging Tirador. Hindi ba lang ginhamyang sa Iloilo Provincial Capital for viewing, even just for a night, isang kadlaw, isang gabi. Tempamangkot sini kasi digong nakagi presidente, customarily, ihamyang sa Malacanang, lugar sang presidente BBM. Ngayon ginakusaran karon sang kampo sa mga Duterte, ngiti si President BBM sa likod sang paghingabot sa ila. Kaginahingabot sila sang kampo ni President BBM. Di karon tumpukan sang tao to. Will they allow public viewing? Dito yas Malacanang. Pagkatapos magtipon biya mga supporters ni Digong to. They will prevent supporters of the Duterte siya magtipon to. Nalisumingit bala karon nga. Ha? Katropang Alex. Revolusyon ya! Oh. Tara na sila sulod sa Malacanang. Ano ang mga tabo sini katropa Alex? Amo na nga ito sini ginapananaw eh. Ha? Do kasi kuwawi pa man na subong. Bangod kay buhi pas digong. Pero possibilities are, mapatay siya sooner or later. What if mapatay siya within the BBM time as President of the Republic of the Philippines? Do ano kasi gwali kag ano ka bikwalon ang sitwasyon, no? Ha? Will the President tuod makipagsimbog sa pamilya, ha? And have talks with the family regarding sa kung ihamyang gidmans digong, ha? Sa sulod iya sa Malacanang, for that matter. That's why, ladies and gentlemen, medyo security risk kung matabo, ha? But if the family mag-agree, that would be a possibility, di ba? Because he deserved that. Ngayamyang siya, kung mapatay gid man siya, sa Malacanang. Di ba? Ladies and gentlemen, it's already 7:42 in the morning. Sa ato sering pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! So far, that's the latest as far as the international situation sa ICC with Duterte is concerned. Ang mga kaparihos ka mga balita, bala? Ha? Sa update sa ICC and also with Digong Duterte. Isa pagid diri kag ginabantayan ta because sa indi magdugay laban na ban ang Estados Unidos at akihon niya naman ang Iran. Ang latest sining mga satellite footages nga na-capture kuno sa Estados Unidos nga ang mga facilities nga ginpangsiraduhan ang mga entrances, ang mga tunnels nila bala, may mga movements karon kag may mga entrances nga nabuksan naman ang Iran, ha? Massive sininga excavation na ilang ginhimo so that nga ma-retrieve nila ang mga drones kag mga missiles nga toto sa sulod, ha? Linibo ini ka mga drones and missiles. Bangod sini, time is ticking. So no, sa kay President Donald Trump, sina time is ticking. Kon matabo, ladies and gentlemen, nga liwat nga mang bomba ang Estados Unidos kag ang Israel sa Iran. Tikon matabo ina, ladies and gentlemen, subong 75 pinakanubo nga litro sang diesel. Basi kon mabalik naman kita pila to ganit nang ligad ka katropa Alex 120 130 tabla. Kabay pang hindi lang, we're hoping against hope nga hindi lang mag-abot ang punto nga ina, nga magmahal naman ang supply sang gatong, mamahal naman ang presyo sang gatong, diri sa aton yas Pilipinas. 7:44 sa ato sarinya pagparagad. Time check, inadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix ang inyo ka-partner nga kape kun aga, ha? Kaghapon, ha? And anytime you want coffee, make sure it is Santon Gold Coffee Mix kay may collagen kag glutathione nagapanami sa skin, ha? Sang nagainom sini

na narisari ang mga reaksyon sang tao sa natabo. Naintindihan tati ang kada isa sa aton may mga biases. May mga personal biases. Kung ikaw nag-vlog, ti imo niya kulo ang responsibilidad sa vlog mo or vlog. Ha? And sa mga vloggers and vloggers, nano ito ay mga reaksyon. Maintindihan kag makitaan mo dara kung diin sila nagahuyog sa administrasyon ni BBM o kung sa grupo sa mga Dutertes. Kiti inaya personal ng opinion nila sa ilang mga vlog mo, ha? Mga vloggers and vloggers. That's why, ladies and gentlemen, what we're saying is, mabudlay katama mag-decipher. Sang kondiin gidman ang insakto, kag ano gidman balang insakto? Bangod kay ti kontanawon ta lang ang mga na-publish sa mga social media, platforms, nagapakita, ngiti ang iban sinikon may video, may voice clip, gina-splice, pagkatapos gina-sugpon-sugpon to make it appear nga amuna ang mensahe nga buot hambalon. So mabudlay, amuna nga, do not as always believe. Sang kung anong mabasahan ninyo sa mga social media platforms, especially kung unverified ang mga nagaubra sini ang mga accounts unverified or if not kahibalo nagid kita kundiin ang ila sini nga mga biases. Pero what we are saying is among government officials, ang pamangkot diri, ladies and gentlemen, among government officials, ha, ano bala ang inyo punto di vista sa mga government officials doing vlogs, ha, political vlogs? Kiti naintindihan ta, they are supposed to be emisaryo ini sila sang unity. And that's the purpose of their existence also. Not only to mahambal kita nga, okay, you have the responsibility kung ano man ang imo sining ang posisyon, but you have also the responsibility to unite all parties, both sides, pro kag anti-administration. Sila dapat sini mga tagapagdala kuno sang olive leaf. Sila kun tani sini ang mga dapat sini nga mag dala sa mensahe for unity. A problema sini kay may iban sini mga government officials ngati may mga personal blog do kabudlay man intrahan ang ila personal sini nga mga pages, no, social media pages. But anong take ninyo dari, ladies and gentlemen, for a government official nga naga instead of offering an olive leaf, continue to send message to divide, inang wala bala naga offer sang punto kung paano tingbon bala ang kontra kag pabor. For example, mga bayan, we take cognizance of this video and of this vlog of Jose Claire Castro. He is the undersecretary sa Presidential Communications Office or PCO. Tiya man niya personal, no? Nga vlog. Dari mga bayan, may memsa kag ginsuno-suno, gin drama-drama ni Jose Claire Castro. Ang emotion of Pia Cayetano, senator. Si Senator Pia Cayetano is a lawyer also. Unknown to us, she is a lawyer. She graduated, siya sininga Bachelor of Science in Economics sa University of the Philippines, magna cum laude. And top 10 siya nga graduate sang University of the Philippines sa law. Si Senator Pia Cayetano, she is a lawyer, gali. Aside from being a mother of three, ang banay sini is a sports money. Si Sebastian ang apelido sang banay agin sini. But she is a lawyer, gali. She keep private about her private life and family. And why kita kay balong abogado, gali siya. Ako actually, abi ko, she is just an ordinary citizen of this republic. Gali kay abogado sa Senator Pia Cayetano, graduated sa college magna cum laude sa Bachelor of Economics sa UP.

0: Now, si Senator Pia Cayetano on Tuesday, if I'm not mistaken, Tuesday, no? Wednesday, nag-rebut sa ginhimo nga manifestation and privilege speech ni Senator Risa Ontiveros regarding what had happened on May 11 and 13 sa sulod mismo sa Senado on May 13, may linok panay. So ara ang majority senators, that includes Senator Pia, very, very emotional sa iya sininga manifestations regarding sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros nga may ara sang phrase nga para bang walang nangyari, according to Senator Risa. Tinangin emotional si Senator Pia Cayetano. Sana niya ay, I was here, together with my staff, together with the Senate employees, together with the media, and several others. Sana niya, I have a story to tell, and don't question my story, because nandito ako. And I respect your story, pero sana niya, respect also my story, because andito ako. So, buta mo lun, ang iban ni mga senador, ba't siyang kulba? Sino lang taway kulba man? Ha? Ang iban sino yung mahambal nga, huwag ko na kulbaan. Puro pati ka na nakulbaan man eh. Ha? Just to project, huwag ko na nakulbaan. Ang iban lang mahambal nga, huwag ko na kulbaan sa aswang ah. Kibuton mo gani. Nya, yeah, aswang, dalagan sa dayon. Then that's normal. Normal niya sa tao, nga may kulba. Diba? Kay kuno ay ka kulba, laban-laban dali, kagin mapatay. Ha? What really, nagatulod sa aton para hindi ta mapatay kulba. Ha? Nagakakulba kita mapatay kung magtabo kita sa karsadang, hindi kita magtulog sa wala kag tuo. So kakulba ang nagadala sina, kag ang nagatrigger sina, kakulba nga mapatay, nga mabungguan ka. So fear, ha? If controlled, amo ina ang number one sininga trigger for self-preservation, ha? And preservation of life. So bangod sini, ladies and gentlemen, very, very emotional si Senator Pia Cayetano. Ari bala ang iya sining voice clip bala. Kay pabati ta karon ang pag dramatize ni Jose Claire Castro sa iya sining nangin reaction during the time sa pag-deliver niya sa manifestation corollary to the privilege speech of Senator Risa Ontiveros. Ha? Ara katropang Alex. Ari si Senator Pia Cayetano.
1: But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Ontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito, pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, dalawang pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. Siya sa 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin later na tumatagbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kaya para sabihin niyo na walang nangyari. Napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, dalawang pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys natin, nando doon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit.
0: So there you are. That was the very emotional statement coming from Senator Pia Cayetano during the Senate plenary session. Now, naghimos ang vlog si Jose Claire Castro. And isa dari ang ginhimo niya was to dramatize and gin-ilog-ilog yagin kung paano mag ano gani na tawag nila gin nagahilik biun bala daw naga utal-utal ko sa Tagalog pa bala maghambal bangod sa sobra nga kalain kabuot la. You know si Jose Claire Castro was a former anchor person. Kaagi ni siya nga nangin anchor person. She has a program actually sa radio kag TV, if I'm not mistaken, radio kag TV. She was an anchor. She was part of the andangin kabahin ini sa sang industriya ya sa broadcast industry mo si Eusiclea Castro before he became or she became undersecretary of the Presidential Communications Office. Kiti mismo gani si President BBM at the time ginpamangkot siya pagani partner tawag niya sa iya sa nga co-host mo sa partner di ba pag marami kang consultant ha pagkatapos sila niya di ba ibig sabihin noon partner eh yung presidente walang alam ah ina during the time nga ini sa broadcaster pa inakabahin siya pag-criticize sa kay President BBM. Insane! Siya partner, di ba pag marami kang mga consultants, ang ibig sabihin yan eh, wala kang alam? Oh. So, nagbalik ang iya sininga dugo sa pagka-broadcaster. Ha? Si Eusiclea Castro, amo nang ginapamangkot na sa inyo. What's your take? For government officials or government employees, for mga top government leaders of this country doing a vlog personally or vlog. Ha? And also, naga-intra sa mga ginatawag sini political bickering instead of offering an olive leaf. Kaya nga, kung sabagay, makadlaw ka nalanggid kung ikaw mamati. Ha? Kaya naga-andar kag nakatukar ang pagka-broadcaster. Only that, hindi na siya over the microphone. Only that, she is no longer in an outlet wherein may distilleria sang balita kag opinion. Kaya mga opinion niya ini, gina-deliberate ini mo. What's our stand? Anong punto ta sa mga katulad sini sa controversial nga mga balita? And there is Eusiclea Castro, nagagwa ang iya sini nga pagka-broadcaster. Nagagawa ang iya sa niya pagka-dramatista. Very, very, ano ni siya eh. Tawag na ito sa niya, tama ka magluwas sa maalam. Kasi she is a lawyer and dramatista and a very good commentator or a very good news presenter. Ha? Actually, she triggered sensitivities of some. That's why nga kung amuna ang pagbasihan ta katropang Alex, sa punto ni vista sa pagka-broadcaster, you are an effective communicator. Because nahimo mo nga matandog kag mapareact ang mga tao. Ha? You are an effective communicator. Only that hindi mo na please ang tanan. May ara nga nagadayaw, may ara nga nagabuyayaw. Ang masakit sini, kon ang kadamuan sang imo mga reactors nagabuyayaw sa imo. And that's your downfall, being a broadcaster. But you are an effective communicator. You are able to communicate. Just like what happened to Digong. He was a good, and he is a good communicator. Because he can speak the language of all. Nga mas maintindihan, kag may dating. That's why he is very, very popular up to now. Si Digong, because he is an effective communicator. Just like Eusiclea Castro, she is an effective communicator. Pero ang pamangkot sini is, anong mensahe nga ginakomunikar niya sa aton? Inaiya, nakadepende sa imo sini nga profession. She is trying to convey a message and offering an olive leaf to all. Let us all unite for the sake of the Republic of the Philippines. Or you are trying more to divide. Ha? Sang divided country already in terms of political beliefs and affiliations. Ari si Eusiclea Castro, ako believe ko siya. She can be a dramatist. She can be a good communicator. She could be a good news presenter and broadcaster. Ha? But as a public official, lain naman na yay. Amo na ganing pamangkot ay. Nagakabagay bala iningay muon sa mga government employees and officials. Ang mga katulad sini, here is Eusiclea Castro nga na presented siya sa inyong YouTube channel. Ha? Batas with Attorney Claire Castro.
2: Hindi naman kayo nangamusta. Natakot ako.
3: Sa pag-approve aprobe niya sa trabaho at operasyon ni Sergeant